30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo,

0: mga ilang minuto, pag open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Hindi po ba dapat panahon na, na tayo na ang gagawa ng mga supply chains sa yan at dito po gagawin?
2: Eksakto, yun yung talagang layunin ditong pagsali natin sa PAC-Sinica. Kailangan linawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center ang itatayo natin dito, Ace. At saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center ang itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
1: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
2: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga maitatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
4: Hari inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
3: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: To know more about the Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 13 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
11: Bangon, bayang mahal.
12: Bangon,
11: bayang mahal.
12: Pag-uusapan,
11: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
12: Tatalakayin,
11: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
12: At sasagutin,
11: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan dito sa Radyo sa Pilipinas.
12: 738 AM.
10: Sa mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. At kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Abang inaantabayanan po natin, mga kababayan, ang atin pong makakapanayam sa umagang ito ng Martes, September 22, 2026. Itatampok po kasi natin, mga kababayan, ngayong umagang ito ay ang pagbaban netong mga exemption for fuel subsidy, yung banning ng mga social services for the BSKE. O ito po yung Barangay Sangguniang Kabataan Elections. At makikibalita na rin po tayo, mga kababayan, sa LTFRB kaugnay naman ng fare hike recommendation ng LTFRB para po sa buwan ng Oktubre. Makakasama po natin ngayong umagang ito ang acting chairman po ng LTFRB, Attorney Greg Pua Jr. Attorney Greg, magandang umaga po.
9: Magandang umaga po, Sir Al, at magandang umaga po sa lahat po na nakikinig po sa inyo. At nanonood po.
10: Maraming salamat
9: magandang
10: po umaga sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. We take it that you are very busy this Tuesday morning. But thank you nonetheless po sa pagpapaunlak sa amin. Makikibalita lamang po kami, ano po ang kasalukuyang status ng 12 pesos kada litro na fuel subsidy para po sa ating mga public utility drivers? At kailan po natin inaasahan ang maipapamahagi, mapagpapatuloy ang pamamahagi po nito?
9: Yes, Sir Al. Napakasalamat po. Anyway, ano po yan? Yesterday, we received po yung aming pong approval po ng aming pong request for the exemption during this election ban po because of the BSKE. So, nag-start na po kami. Ang sistema po nito, Sir Al, meron pong sistema. Ang sistema po nito ay kontrolado po ng Land Bank. At per coordination po, kagabi, as of 9:30 PM yesterday, naka-up na po ulit yung system. Dinown po kasi yung system noong pong Sabado, 12 midnight. Pero 9:30 PM kahapon po, naka-up na po yun. So, ibig sabihin po nito, balik na po yung pong fuel discount po since 9:30 PM po yesterday. Kami po ay nagpapasalamat sa COMELEC, sa agarang action po sa aming request for exemption. Hindi lang po itong fuel discount ang naaprubahan po, pero kasama po rito yung iba pong financial assistance po na ipinamimigay po namin sa ating mga transport workers.
10: Opo, Attorney Greg, itatanong na lang rin po namin, ano, bukod po doon sa fuel subsidy, ano po yung mga iba pang examples ng mga exemptions na ibinigay ng COMELEC sa atin?
9: Meron po tayo, una po yung pong ating pong monthly financial assistance at saka yung pag-equity subsidy po. Yung monthly financial assistance po, ito po yung 20,000 per month per unit para po sa nag-modern ng kanilang jeepney, UV Express at dito po sa Metro Manila buses. Ito po yung mga tulong na ibibigay po natin ibibigay ng gobyerno para po sa yumakap sa programa ng modernisasyon upang makatulong po sa pagbabayad po nila sa kanilang amortisasyon. Pangalawa po, meron po tayong ginagawa ngayon na net service contracting po sa busway kung saan po yung mga buses ay tatakbo po sila at a portion po, I think 63 or 65 per kilometer po ang babayaran po sa operator para po tuloy-tuloy ang kanilang maging serbisyo. Meron din po tayo yung equity subsidy. Ito naman po yung binabayad po ng gobyerno sa mga pinagkakautangan po ng ating mga transport co-op or transport corporation upang makabawas po sa kanilang amortisasyon. Meron din po tayo sa mga provincial buses yung pong libreng toll fee po para sa mga provincial buses at kami po ay nag-request na rin kay Secretary Banoy Lopez and through Attorney JR Tugade ng TRB na sana po ay masama rin po ang mga jeepney at UV Express po na dumadaan din po ng expressway.
10: Opo, at antabayanan po natin yung mabuting balita po na yan, ano, once approved. But Attorney Greg, para po sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, Eh, ano nga po ba ang kahalagahan ng exemption na ito na ipinagkaloob ng COMELEC tungkol doon sa mga iba pa, iba't ibang mga assistance programs na ibinibigay po ng LTFRB sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po ngayong BSK period?
9: Opo, napakalaki po, sobrang halaga po nitong ibinigay po ng COMELEC po sa atin. Kasi during this election period na tawag po nila, meron pong provision na ipinagbabawal po ang magbigay ng mga financial assistance and other spending po during election period or 45 days before the election, dun sa day of election. So I think November 3 po ang election. So nag-start po yung pong election ban ng September 18. But as early as September 16, nagpadala na po tayo ng request sa COMELEC na sana po ang mga programa ng LTFRB ay hindi masama dito sa election ban po na ito. And we are very happy po, naintindihan naman po, nakita po natin na naiintindihan po tayo ng COMELEC, grant po yung atin pong exemption. Alam po natin na itong mga tulong financial na ibinamimigay po natin ngayon ay kailangan ng ating mga kapatid na PUV drivers and operators po upang maipagpatuloy po nila ang kanilang pagsiservisyo sa ating mga mahal na commuter.
10: Opo, maraming salamat po no sa effort ng LTFRB para matulungan po yung ating mga drivers, mapa PUV at iba't iba pang mga public utility vehicles na natutulungan po ng LTFRB. E, alam naman natin na sa kabila po ng mga pagtataas ng mga presyo ng produktong petrolyo dahil na rin sa sigalot sa Middle East, mahirap po talaga yung ating mga kababayang driver. And on that note, Attorney Greg, gaano po karami yung mga PUV drivers, operators na maseserbisyohan po natin dahil po dito sa inaasahan po natin, dito po sa exemption na ibinigay sa atin ng COMELEC, and at large, dun naman po sa ating mga commuters na maapektuhan din po nito?
9: Opo, ang atin pong benepisyaryo para po sa ating fuel discount ay nasa 147,000 po ang nasa sistema ng Land Bank, yung po yung nabanggit kong sistema kanina. And ang nag-a-avail po dito, base po sa record, ang nag-avail na po ng unique vehicle, around 107,000 na po. Ito pong 107,000 na to, ibig sabihin po sila po yung tumatakbo sa atin pong mga daan upang may masakyan po ang ating mga commuters at upang makauwi po sila sa kanilang bahay at makapasok sa kanilang eskwelahan or kanilang mga trabaho po.
10: Opo, at maraming salamat po no sa LTFRB dahil napapagaan po yung pasanin na ng ating mga kababayan. Alam niyo po, Attorney Greg, ako commuter din. At alam natin kung ano yung nararamdaman ng ating mga PUV drivers at ng ating mga commuters. Kung sakali po kaya, Attorney Greg, na magpapatuloy yung pagtaas po ng presyo ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, particularly sa diesel po, ipinag-aaralan po kaya ng LTFRB ang posibilidad na madagdagan po yung kasalukuyang fuel subsidy natin?
9: Opo. Meron na po kami, may approval po kami ni Secretary Banoy Lopez. Kami po ay susulat sa office po ni Executive Secretary Ralph Recto upang i-request po na itaas ang 12 pesos subsidy, 12 pesos fuel discount, kasi nakikita po natin halos sunod-sunod po yung taas I think within the past 3 weeks tumaas na po ng around 20 to 21 pesos. So i-re-request po natin na sana po ay maitaas yung pong fuel discount to at least 20 pesos per liter po. We are hoping po na maaprubahan at magkaroon po ng budget upang mas matulungan pa po natin ang mga ating mga kapatid sa transportasyon.
10: Opo. Ang alam ko nga parang this week alone, parang nasa 5 pesos. But we will check the data, no? Correct me if I'm wrong. Kaugnay po nito, Attorney Greg, magkakaroon po kaya, no? Ano po kaya yung mga gagamitin nating pangunahing datos, mga pamantayan po dito naman sa usapin ng posibleng rekomendasyon po ng fare hike for the month of October?
9: Opo. We take into consideration lahat po ng factors which affects fares. Alam naman po natin yung pamasahe po ay ang unang konsiderasyon natin diyan, yung ating interest ng ating mga mahal na commuters, yung pong inflationary effect po nito, yung government assistance available na ibinibigay po ng gobyerno to lessen the impact of this oil crisis. So lahat po yan i-consider po natin para po sa ating rekomendasyon na isusumite kay Secretary Banoy Lopez po. Titignan din po natin ano po ang epekto kung matutuloy yung pong wage hike na I think magsisimula po ng September 25. Titignan po natin yan, yung kapasidad ng ating mga commuters, yung inflationary effect po nito, yung government assistance po na ibinibigay ng gobyerno. Everything po will be considered in our recommendation to Secretary Banoy.
10: Opo, and just to add, mali pala ako kanina, it's not 5 pesos per liter ng diesel, it's 8.82 pesos per liter.
9: Yeah, yes, napakasakit yes,
10: Al. Ano yan. But anyway, on this note po, kanina nabanggit nyo no, yung iba't ibang mga factors na kinoconsider po natin for the fare hike. Nagkaroon na po ba tayo ng mga consultations with our stakeholders, mga drivers and operators po natin? At magkano po ba kaya ang posibleng maging fare adjustment between, syempre babalansehin po natin ano yung interest ng ating mga operator drivers at ng pamahalaan, magkano po kaya yung hinihingi kung kayo po ay nagkaroon ng konsultasyon na sa ating mga stakeholders?
9: Kung matatandaan nyo, Sir Al, naglabas po tayo ng desisyon noong Marso po nitong taon na ito. Pero yun po ay sinuspindi po muna natin kasi nga po may mga financial assistance naman na ibinibigay po ang gobyerno. So for the jeepney po, itinaas po natin yan. Ginawa po natin permanent yung pisong provisional increase na ibinigay po noong 2024. Tapos dinagdagan pa po natin ng piso. So papalo po siya ng 13 pesos ang minimum fare. 14 pesos, tama, ang minimum fare. So yun po yung ating sinuspend, kaya nga po dun muna tayo sa 13 pesos. We are still implementing the 13 pesos. So dun naman po kung dadagdagan po natin yung pong naging desisyon natin nung Marso, yun po yung amin pong ibinabalanse na taking into consideration the factors I mentioned earlier. Yun po yun, Sir Al.
10: Mm-hmm. Opo, Attorney Greg, bukod po dito sa pinag-uusapan nating fare hike, ano-ano po pa kaya ang mga interventions na pinag-aaralan po, not just the LTFRB but the government at large, upang mabawasan po ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa transportasyon po natin, no? sa ating pong transport sector?
9: Opo, yun nga po, inire-request po natin na yung sa 20 pesos po, na may taas po yung 12 pesos to 20 pesos. Bukod po rito, ipaiitingin po natin yung atin pong programa laban sa mga kolorum. Kasi Sir Al, alam mo, base sa aming konsultasyon sa ating mga mahal na transport workers, mga opo, PUJ, UV Express, isa po sa kumakain sa kita po talaga nila ay yung operasyon po ng mga kolorum o ito pong mga walang prangkisa. I think it's up 30-40% po. So ito po yung gagawin naming intervention, paiitingin po namin, talagang babantayan namin ang bawat ruta para po hindi po makapag-operate itong mga kolorum na ito na kinakain ang kita ng ating mga legitimate operators po.
10: Opo, kawawa naman yung ating mga kababayan na took the time and took the effort para makakuha ng prangkisa. Sila na nga itong legal, sila pa yung naagrabyado na itong mga kolorum. Attorney Greg,
9: tama,
10: kung
9: sakali
10: pong maaprubahan itong fare adjustment, are we looking at a possible timeline sa pagpapatupad po nito? Ano po yung mga magiging proseso nito no, bago tuluyang maramdaman po ng ating mga commuter? Ito po ba yung magiging agaran yung pagpapatupad po natin ito?
9: Well, yun po ang atin pong tinitignan upon submission of our recommendation po siguro by October, knowing Secretary Banoy Lopez, alam naman po natin siya, action agad. Talaga pong hindi naman po niya pinapatagal dahil alam po niya kung ano ang kailangan ng ating mga kababayan at ano po ang kailangan ng ating mga transport workers. So we are hoping po na makapag-adjust or kung makapag-adjust man or makapaglabas kami ng desisyon immediately after we submit our recommendation to Secretary Banoy Lopez po.
10: Opo. At yung sa pagsusumiti po natin ng recommendation to Sec Banoy, to clarify po, ito po ay hindi pa po natin na isasubmit, tama po ba?
9: Hindi pa po, kasi tinitignan nga po natin, ang target po natin dyan ay by October.
10: Opo.
9: Because as I said, nag-request po tayo na maitaas po yung fuel discount. Tapos tinitignan din po natin yung pararating na wage increase. So yun po yung mga balanse na titignan po natin yung epekto sa atin pong mga commuters para po ma-consider namin sa aming rekomendasyon kay Secretary Banoy po.
10: Opo, Attorney Greg, tamang-tama po. Karamihan sa mga nakikinig po dito sa ating himpilan, mga kapatid po natin, ng mga PUV drivers and operators. Sa pagkakataong pong ito, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayang PUV drivers, operators, at lalong-lalo na po sa ating mga commuters? Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
9: Opo, salamat Sir Al. Sa ating pong mga kapatid sa transportasyon, ating pong mga PUV drivers, operators, conductors, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ang gobyerno po sa pamumuno ni Secretary Bonnie Lopez at saka ni Pangulong Bongbong Marcos po ay hindi po kami natutulog, hindi po kami bulag, hindi po kami bingi. Naririnig po namin, ramdam po namin ang inyong mga inain ngayon. It's just that we need to balance po naman yung interest naman po ng ating pong mga commuters. Kaya nga po ang inuuna natin muna ay yung financial assistance na ipapamahagi po sa inyo. Sa atin naman po mga commuters, siguro po piliin po natin yung pong mga legitimate operators. Unang-una po, pagka sumakay po kayo sa mga colorum, wala pong insurance yan, pag may nangyari po wala pong makukuha. So marami pong disadvantage and walang advantage ang pagsakay po sa colorum. At ito po sa paggawa po nito, matutulungan din po natin yung ating mga legitimate operators na kahit papaano po ay tumaas ang kanilang kita sa isang araw po upang may pangkain naman po sila sa ng kanilang pamilya.
10: With that, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng inyo pong oras. Napakahalaga po ng ating panayam ngayong umagang ito para sa ating mga kababayang PUV drivers, operators, at sa ating pong mga commuters. Mabuhay po kayo, Attorney Greg Puwa Jr. at ang ating pong mga kasamahan sa LTFRB.
9: Mabuhay po kayo, Sir Al, at mabuhay po ang lahat na nakikinig po sa inyo. Maraming salamat po.
10: Maraming salamat po. The pleasure is ours. Magandang umaga po, Attorney Greg Puwa Jr., ang ating pong acting chairman ng LTFRB.
11: Bangon, bangon, bayang mahal,
12: bangon, bayang mahal,
11: dito sa Radyo Pilipinas,
12: 738 AM.
10: Bago tayo mag-break, I just want to share, alam nyo mga kababayan, ito pong ginagawa ng LTFRB para po sa ating mga kababayan, pagbabalanse po nung tinatawag nating social justice para sa ating mga kababayan. And I'd like to share with you isang landmark na desisyon ng Korte Suprema noong unang panahon pa to. Sabi, social justice is neither communism, despotism, nor atomism, nor anarchy, but the humanization of laws and the equalization of social and economic forces by the state so that justice in its rational and objectively secular conception may at least be approximated. Haba, no? Pero mahirap intindihin. Isa lang po, napakasimple lamang po ng ibig sabihin niyan, mga kababayan. In the words of our former President Ramon Magsaysay, those who have less in life should have more in law.
11: Bangon, bangon, bayang mahal,
12: bangon, bayang mahal,
11: dito sa Radyo Pilipinas,
12: 738 AM.
10: At 32 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Bago tayo magtungo sa ating mga kasamahan sa labas po ng ating himpilan, gusto ko lamang pong ipanawagan sa inyo as a public service announcement, Grand Alumni Homecoming po ng Salapan Integrated School, formerly Salapan Elementary School, sa San Juan City po yan. Ito po ay para sa batches 1974 to 2015. Ito po ay gaganapin sa Oktubre 24 sa taong kasalukuyan. Para po sa mga karagdagang detalye, bisitahin po ang inyong paaralan, ang Salapan Integrated School, at hanapin po si Sir Demi Atienza, ang ating pong school principal, o kaya naman mag-message sa ating Facebook page, DepEd Tayo Salapan Integrated School. This has been your public service announcement mula po sa ating mga kaibigan dyan sa Salapan Integrated School. Ang oras po natin, 33 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
11: Bangon,
12: Bangon,
11: bayang mahal.
12: Bangon, bayang mahal.
11: Dito sa Radyo Pilipinas
12: 738 AM.
13: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
14: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
15: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Bangon.
11: Bangon.
12: Bayang mahal.
11: Bangon. Bayang mahal.
12: Dito sa Radyo Pilipinas.
15: 738 AM.
10: At 34 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Kababayan, matapos ang ating naunang usapan kasama naman ang LTFRB, ito po ay malapit pa rin sa ating mga sikmura. Of course, yung ginagastos natin para sa ating transportasyon would directly affect yung ating pong gastusin, yung ating living expenses, etc. Ito, mula po doon, isa na namang usapin malapit sa sikmura ng atin pong mga kababayan, ng ordinaryong si Juan de la Cruz. May kinalaman po sa inflation rate naman sa monitoring natin dito sa buwan ng Agosto. At ang monitoring natin for the month of September sa atin pong inflation rate. Makakapanayam po natin mula sa Philippine Statistics Authority. Atin pong Assistant National Statistician mula po sa Economic Sector Statistics Specialist. Kasama po natin Ms. Rachel C. Laksa. Ma'am Rachel, magandang umaga po.
18: Magandang umaga po, Sir Al, at sa inyo pong mga tagapakinig.
10: Opo, magandang umaga ma'am at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Nakapagdala po tayo ng 6.1% inflation rate for the month of August sa taon po ito. At ang ating rise inflation maabot po sa 19.4%. Bakit rice po ang isa sa pinakamalaking pressure sa food prices kahit na bumagal po yung overall food inflation natin? Bakit patuloy na tumataas ang rice prices kahit bumabagal po yung ating headline inflation?
18: Sir Al, tama po kayo, no? Ang ating pong inflation rate for the month of August 2020 inflation ay 19.4%, no? Ang weight po kasi o yung importance ng food sa pag-compute ng headline inflation ay nasa 35% po. Ibig sabihin po, yung expenses po ng isang ordinaryong pamilya ay ganun po kalaki yung contribution ng pagkain. At sa 35% po na ito, yung bigas po ay 9%.
10: Ma'am Rachel?
18: 79%
10: po doon. Isipin pa natin na tawagin ulit si Ma'am Rachel Laksa. Ayusin lang natin yung ating linya ng komunikasyon.
12: Bangon!
17: Bangon!
12: Bayang mahal!
17: Bangon! Bayang mahal!
12: Dito sa Radyo Pilipinas.
15: 738 AM.
10: Okay, subukan nating balikan si Ms. Rachel Laksa mula po sa Philippine Statistics Authority. Ma'am Rachel, magandang umaga po.
18: Hello, Sir Al. Magandang umaga po.
10: Opo, pasensya na, napuputo lamang po tayo. But let's go to our next question, Ma'am Rachel. Ano po? Pagdating naman po sa transport inflation, kasi kanina nakapanayam namin ang LTFRB, sektor naman ng transportasyon yung ating pinag-uusapan, umabot po ang transport inflation sa 13.5%. Ano po ang epekto naman nito sa ating mga pamasahe at sa daily expenses po ng ating mga commuters?
18: Tama po yan, Sir Alan, no? At 13.5% po yung ating transport inflation nitong August 2026. Ang mga nag-contribute po dito ay yung ating pong diesel, no? Na merong 55.7% inflation noong August 2026 from 38.6 noong July 2026. At gasolina po na may 36.2% inflation noong August 2026. Yung dalawa po na yun, diesel and gasoline. At syempre po, apektado po yung ating mga commuters, no? kasi sila po yung naglalabas ng kanilang ng mga gastusin po sa diesel and gasoline. Particular po or lalo pa po kung magtataas yung pamasahe sa mga pampublikong sasakyan, napakinggan ko po yung usapan nyo kanina ni Attorney Pua patungkol nga po dun sa posibleng pagtaas ng pamasahe sa darating na mga araw po. So yes po, affected po ang ating mga commuters po.
10: Opo, Ma'am Rachel, may tanong ko na lamang po, since narinig niyo naman yung ating panayam with Attorney Greg Pua Jr. mula po sa LTFRB, sakali po kaya na mapagbigyan na makapagtaas ng pamasahe dito po sa ating mga drivers and operators, kung halimbawa po 14 pesos na ang magiging base rate po natin para sa ating mga public utility vehicles, how do you think this would affect yung pamasahe po ng ating mga kababayan? For example, kung 2 kilometro yung tatakbuhin ng kanilang biyahe, halimbawa ang base rate mo is 14 pesos, tapos hindi ito yung sure na ano na datos, but halimbawa kada kilometro you add 5 pesos. So magkano na yon? 19 pesos? Oh, no. Sabihin mo nang 10 pesos ang idadagdag. Kung 24 pesos po ang pamasahe ng ating mga kababayan ordinarily, eh sa palagay po ninyo, how would this affect yung gastusin po ng ating mga kababayan?
18: Sa PSA po, kinakuha po namin yung mga datos kung ano po yung actual na inilalabas o binabayad po ng ating mga commuter sa pamasahe. So sa ngayon po, ang kinukuha po namin yung pamasahe at pumapasok po ito sa pag-compute ng ating inflation. Transport pa din po, particularly po yung ating other passenger transport by road na meron din pong 3.5% share sa or weight sa pag-compute po ng overall inflation. Kaya pong kung matutuloy po yung napag-uusapan na pagtaas ng pamasahe, tataas din po ang ating inflation. No? Sa ngayon po 5.4% nitong August 2026 yung ating pong inflation for other passenger transport by road. At kung magtaas nga po yung pamasahe, makakapture po natin ito sa ating pag-compute po ng inflation.
10: Opo, at pending itong pag-aaproba ng fare hike, antabayanan na lamang po natin, especially sa ating mga tagapanood at tagapakinig, most of which ay mga drivers ng mga PUVs at mga operators, and of course, commuters. Antabayanan po natin ang ilalabas na datos ng Philippine Statistics Authority kaugnay niyan. On another note, Ma'am Rachel, ang inflation naman po sa probinsya ay mas mataas po kaysa sa NCR. Sa NCR po ay nakapagtala tayo ng 4.1% at sa labas naman po ng National Capital Region ay 6.6% ang itinaas. Bakit po kaya mas mataas ang inflation rate sa mga probinsya kaysa po sa National Capital Region?
18: Tama po kayo, Sir Alan, no? Mas mataas po yung ating inflation rate sa areas outside NCR kaysa sa NCR. May pagkakaiba po kasi yung weights o yung bigat po ng bawat commodity group sa market basket ng NCR at AONCR o areas outside NCR sa pag-compute po ng inflation. Ano? May pagkakaiba din po sa mga commodities na kinokonsumo po sa NCR at sa mga commodities na kinokonsumo po sa AONCR. Kaya nagkakaiba po ng level or antas yung kanilang inflation. Nitong August 2026 po, maraming mga commodity groups na pababa na po ang inflation sa NCR. So samantalang sa AONCR po, kung ihahambing, ay pataas po yung kanilang mga inflation rates. Example po dito, yung ating housing, water, electricity, gas and other fuels. Ang inflation po nito sa NCR ay 6.8%, pababa po nitong August 2026 from 7.9% noong July 2026. Pero sa AONCR po, sa areas outside NCR, meron po tayong 8.4% inflation sa housing, water, electricity, gas and other fuels nitong August 2026 at pataas po ito galing sa 8.2% inflation rate ng July 2026. So, magkaiba din po yung kanilang weights. Ang NCR po, 27% ang kanya pong weights o share sa kabuuhang pag-compute po ng inflation sa NCR. Mas mataas po kumpara sa areas outside NCR na may around 20% lang po. Ano. So, doon po nagkakaiba yung kanila pong weights, yung different sources din po ng electricity sa NCR at sa electricity sa probinsya. At kaya po nagkakaiba po yung kanilang antas ng inflation.
10: Opo, at lahat po nitong mga datos na nabanggit po natin, with all of this in mind, batay po sa kasalukuyang trend po sa presyo, especially ng ating po mga pangunahing bilihin, Ano po yung inaasahang direksyon kaya ng ating inflation rate for the month of September 2026?
18: Sir Al, sa ngayon po, ang nakikita po natin na mga pressures po ngayon ay yung pagtaas ng presyo ng mga produktong pagkain, gaya ng bigas, isda, mga gulay. Naglabas po ang Philippine Statistics Authority ng first phase and second phase na price situationer o yung mga presyo ng ating mga produktong pagkain, at yun po yung nakita natin na nagtaas ano presyo ng bigas, isda, mga gulay, at dahil nga po sa mga sunod-sunod na bagyo din nung nakaraang buwan, ano, may nakita din po tayong mga pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Nag-anunsyo din po ng pagtaas ng fuel charge. Sa kabilang banda naman po, may anunsyo ng pagbaba ng electricity rates, particularly sa NCR at yung mga kalapit na probinsya. So, yun po yung mga commodities na tinatrack po natin ng presyo. Ilan lang po sa mga commodities na tinatrack po ng PSA ang presyo, at abubuo po sa pag-compute naman ng ating inflation rate. So, ang Philippine Statistics Authority po ay patuloy nangangalap ng datos, at nakahanda po kaming mag-ulat ng antas ng inflation sa bansa para sa September 2026 sa darating po na October 6, 2026.
10: Opo, and lastly, Ma'am Rachel, ang atin pong mensahe sa ating mga kababayan, dapat ba tayong maghigpit ng sinturon para po sa paparating na celebration natin? As we all know, ilang buwan na lamang po, magse-celebrate na ng Pasko, magse-celebrate tayo ng New Year. Yung mga binabanggit po natin, ano, na mga posibleng paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin, is this a cause for concern sa ating pong mga kababayan? Dapat na ba tayong maghigpit ng sinturon? Ano pong mensahe natin sa ating mga kababayan? Nasa inyo pong pagkakataon, ma'am. Please go ahead po.
18: Tama po kayo, Sir Alan, no? Kapag po tumataas po ang ating inflation, apektado po ang ating ang budget ng mga consumers. Dahil kapag tumaas po ang inflation, bumababa naman po yung ating tinatawag na purchasing power of peso. Ibig sabihin, kumukonti po yung mabibili ng kaparehas na halaga na sa nabibili po natin noong mga nakaraang taon, no? Particular po sa inflation, yung ating pong base year ay 2018. So, yung particular po for this August 2020, yung 100 pesos po natin noong 2018 ay 73 pesos na lang po ang halaga ngayong August 2026, o yung ating pong purchasing power of peso. So, apektado po ang budget ng ating mga consumer. Ang Philippine Statistics Authority po sa pamumuno ni Undersecretary Claire Dennis Esmapa ay patuloy po kami sa pangangalap ng mga datos para makapagbigay po ng mga tamang statistics at maging basihan po ng ating mga program planners and policy makers para po sa ikabubuti ng ating mga mamamayan po.
10: Opo. And with that, maraming salamat po sa pagpapa-unlock sa amin ngayong umagang ito. We understand napakahalaga po ng tungkulin ng PSA para po sa ating mga policy makers, ika nga, ano, para especially, no, yung ating mga economic managers, nako, nasa kanila na talaga ang bola, at dapat gamitin lamang nila mga datos na nakukuha nila from the PSA para ma-steer yung ating ekonomiya into greener pastures, ika nga. Maraming salamat po, Ma'am Rachel, at mabuhay po kayo at ang ating mga kasamaan mula sa Philippine Statistics Authority. Mabuhay po kayo, ma'am, at maraming salamat po.
18: Thank you po, Sir Al, at magandang umaga po ulit.
10: Magandang umaga po. Maraming salamat po, ma'am.
11: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Ito ang ating panayam with the Philippine Statistics Authority. Nakakapanlumo pakinggan, ano? Pasensya na, pero napakamot talaga ako ng ulo, eh. 100 pesos natin noon, 73 pesos na lang ngayon. Nako, ang sakit. Diyos mio, Marimar. Pag pinakikinggan ko, eh, oo nga naman. Going beyond yung mga datos na nakukuha natin, sa normal person po kasi parang puro numero lang ang naririnig natin, pero iba yung epekto, eh, kapag ikaw na mismo yung gumagastos. Samantala, papasukin muna natin ang isang itong balita na ito ni kasamang J. Mark Dagala, contractor na sangkot sa mga delayed na proyekto sa Pasig City, pinapa-blacklist ng local government unit. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Al, nagpadala na nga ng notice to terminate ang pamahalang lungsod ng Pasig sa AIA Builders. Ito ay dahil sa hindi katanggap-tanggap na delay sa kanilang mga proyekto Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soco, kanilang ipinabablocklist na ang naturang kontratista dahil sa nakakahiyang resulta ng kanilang mga proyekto. Paliwanag niya, sa Barangay Buting ay mayroong RCBC drainage system and sidewalk project ang kontraktor na may isang taon ng delay at 49% pa lamang ang tapos. Habang sa Barangay Pinagbuhata naman ay mayroong interior roads and drainage system ang kontraktor na may isang taon ng delay at 46% lamang ang tapos. At sa Barangay Maybunga naman, mayroong road reblocking and drainage project na may isang taon na rin delay at 80% tapos. Nagpadala na ng notice of delay ang LGU. Pero sa kabila nito ay paulit-ulit ng humihingi ng extension ang kontraktor. Oras na ma-terminate ang kontrata ay kukuha ng bagong kontraktor ang LGU para matapos ng proyekto. Gayon pa ng alkalde, pinalalakas nila ang kanilang project monitoring upang matiyak na may patutupad ang mga programa sa lungsod. Humingi naman siya ng paumanhin sa at pangunawa sa mga residente ng Pasig City. Para sa Bago Pilipinas, Umar Cagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Maraming salamat kasamang J. Mark Dagala. Mga senador, binigyang diin ang kahalagahan ng Comprehensive School Safety Bill. Ang ulat niyan mula kay Nympha Asuncion.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Binigyang diin ang ilang senador ang kahalagahan ng Comprehensive School Safety Act at sa pagprotekta sa mga mag-aaral laban sa karasan, bullying at iba pang banta sa kanilang kaligtasan. Sa kanilang mga pahayag matapos maaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate Bill 2426, sinabi ni na Senate President Sherwin Gatchalian, Senador Kiko Pangilinan at Senador Robin Badilla na dapat maging ligtas at mapayapa ang mga paaralan para sa mga batang mag-aaral. Ayon kay Gatchalian, hindi dapat maging kapalit ng pagnanais sa mga bata na makapag-aral ang karahasan dahil ang paaralan ay dapat na lugar para sa pagkatuto at paghubog ng kanilang kinabukasan. Binigyan din naman ni Pangilinan na ang school safety ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng gate guardia, CCTV o metal detector. Mahalaga rin anya ang pagtitiyak na makakapag-aral ang isang bata, makakahingi ng tulong at makakapagsumbong ng panganib ng walang takot sa pangungutya, kahinaan o paghihiganti. Samantala, sinabi naman ni Padilla na tungkulin ang estado na tiyaking ligtas sa mga batang ipinagkakatiwala ng kanilang mga magulang sa paaralan. Sa ilalim ng panukala, bubuo ang DepEd at iba pang concerned agencies ng National School Safety Framework habang inaatasan naman ng mga paaralan na magkaroon ng sariling school safety plans at i-update na 3 taon. Kasama rin sa panukala ang mga hakbang para protektahan ang pisikal, emosyonal, psychosocial at digital na kapakanan ng mga estudyante. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Samantala, National Bureau of Investigation, pinadalahan ng subpoena ang DPWH official at 3 kumpanya sa Davao Flood Control Project. Ang ulat niyan mula kay kinakapatid na EJ Ignacio.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Yes, kinakapatid na Ria, nagpadala nga ng subpoena ang National Capital Region o National Bureau of Investigation o NBI nitong kahapon sa DPWH Davao Region kay DPWH Davao Regional Director Juby Cardon at sa mga opisyal nito ng 3 construction company. Bahagi ito, kinakapatid na yan, ng investigasyon ng NBI sa umano irregularidad sa mga flood control project sa Davao City. Kabilang na nga ang mga proyekto sa distrito ni Davao City Representative Paolo Pulong Duterte. Sa 100 flood control project na sinuri ng NBI, 47 ang nakita ng mga red flag o posibleng problema. Ayon pa sa NBI na nasa 1.9 billion ang kabuang halaga ng 47 na projects at sinasabing napunta ang mga ito sa isang kontraktor. Nakikita rin naman ng NBI na ang mga dokumentong maaaring magpakita ng irregularidad kabilang ang mga ghost project o proyektong maaaring hindi naman talaga isinagawa at mga proyektong hindi maayos ang pagkagagawa. Sinabi ng NBI na plano rin itong padala ng subpoena ang 51 individual na konektado sa 3 construction company kabilang ang Genesis 88 Construction at patuloy pa ang investigasyon ng NBI at wala pa pinal na desisyon tungkol sa mga alegasyon. Yan ang kapatid Dalyan, mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation ng NBI sa lungsod ng Pasay para sa Bago Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: At bilang panghuli, tanggapin natin ang ulat na ito sa, mula sa ating kasamang si Mary Ann Bastasa. 33% ng ating mga kababayan, positibong bubuti ang ekonomiya sa susunod na 12 buwan. Yan po ay ayon sa isang SWS survey. Tanggapin natin ang ulat mula kay Marian Bastasa.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Umaasa ang 33% ng mga Pilipino na bubuti ang ekonomiya ng bansa sa susunod na 12 buwan, batayan sa second quarter 2026 Social Weather Survey. Ayon sa SWS, katumbas ito ng net economic optimism na plus 10 na pasok na sa kategoriyang fair. Katumbas ito ng 24.3 bound mula sa negative 14 net economic optimism na naitala noong Marso. Sa naturang survey, lumalabas din na 24% ang nagsabing hindi nabubuti ang ekonomiya sa susunod na 12 buwan, habang 32% ang nagsabing mananatili itong pareho. Tumaas naman ang net economic optimism sa lahat ng pangunahing lugar sa bansa kung saan pinakamataas sa Balasron na sinundan ng Visayas, Mindanao at pinakamababa ito sa Metro Manila. Isinagawa ang survey mula June 20 to 29 sa 1,200 adult respondents sa bansa. Mula sa SWS para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: At sa pamamagitan ng ulat niya ni Marian Bastasa, pansamantala po tayo magpapaalam ngayong umagang ito. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam, Attorney Greg Pua Jr. mula sa LTFRB, ang ating pong acting chairman, Ms. Rachel Laksa, ang ating assistant national statistician mula po sa Philippine Statistics Authority. Maraming salamat din po sa panonood at pakikinig, mga kababayan. And of course, maraming salamat sa atin pong mga kasamahan mula sa ating technical and production side. Madam Jomari Rifarial, Madam Marian Melos at Boss Arnel Villamor. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, Christopher Tirambulo at Miss Ellen Buena. Tabayanan po natin ang mga balita ihatid sa atin ni Miss Keith Pilotin mula po sa ating PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live na kasama pa rin ng inyong lingkod. Sa magandang umaga po sa ating lahat.
20: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Ang oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago mag-alas 9 ng umaga.
20: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras nito. Malacañang idineklarang walang pasok ngayong araw sa bayan ng Lumban, Laguna. May ulat si Alvin Baltazar.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Idineklara ng Palasyo na Special Non-Working Day ngayong araw, September 22, sa bayan ng Lumban, Laguna. Sa pamamagitan ng Proclamation No. 1446 ay deklaradong walang pasok ngayon sa buong bayan at ito'y kaugnay ng pagdiriwang ng Foundation Day ng munisipalidad. Pirmado ni Executive Secretary Ralph Recto ang proklamasyon na nilagdaan itong nagdaang Setyembre a 17. Ang hakbang na gawing walang pasok ngayon sa Lumban, Laguna ay para mabigyan ang mga taga rito na makabahagi sa pagdiriwang ng araw ng pagkakatatag ng kanilang bayan. Kasabay ng ika-448 founding anniversary ng Lumban ay ang 25th Burdang Lumban Festival, lalo't kilala din ng bayan bilang Embroidery Capital of the Philippines dahil sa tradisyon itong paggawa ng masaselang burda para sa barong Tagalog, Pilipiniana at iba pang kasuotan. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Securities and Exchange Commission dapat masinop at mabilis sa pag-flag sa mga opisyal ng gobyerno na may business interest. May ulat si Kathleen Forbes.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Panawagan ng House Prosecution Panel sa Securities and Exchange Commission na SEC na maging mas maagap sa pagtukoy sa mga opisyal ng gobyerno na nananatiling nakalista sa mga aktibong posisyon sa mga korporasyon. Kasunod ito ng mga record na iniharap sa impeachment trial ni VP Sana Duterte kaugnay sa kanyang mga business interest. Ayon kay Prosecution Panel Spokesperson Z. Anunto Adyong, dapat na agad ma-flag ng SEC yung mga opisyal na saklaw na pagbabawal sa ilalim ng Article 7, Section 13 ng Konstitusyon. Sa ilalim nito yung Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga biyembro ng gabinete at kanilang mga deputy o assistant ay bawal bumawak ng ibang posisyon o trabaho habang nasa kanilang termino, maliban kung merong itinatadhana ng konstitusyon. Sinabi naman ng SEC na wala itong particular na guideline para sa ganitong constitutional issue at ang Senate Impeachment Court ngayon dapat magpasa. Pero gitna ang nang taadyong na hindi dapat hintayin ng regulatory agency na kusang mag-divest ang mga opisyal bago ito kumilos o magbigay na abiso. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: DSWD, tuloy-tuloy ang relief assistance sa mga apektado ng El Nino sa Caraga. May ulat si Mary Ann Bastasa.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Nagpapatuloy pa rin ang malawakang relief assistance ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng Caraga Region. Ayon sa DSWD, mula September 17 hanggang 19 ay namahagi na ito ng mga family food packs at malinis na tubig sa mga residente ng Carmen, Surigao del Sur, at San Jose at Basilisa sa Dinagat Islands. Kaugnay nito, mula naman September 10 ay nakadeploy na rin ng DSWD water tanker sa Butuan City para sa water rationing sa barangays Masao at Villa Cananga, katuwang ang pamahalaang lungsod. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Senador J.V. Ejercito nanawagan ng mas agresibong hakbang para sa mental health at HIV prevention sa kabataan. May ulat si Nympha Asuncion.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Nanawagan si Senate Finance Committee Chairman Senador J.V. Ejercito sa Department of Health o DOH ng mas agresibong information campaign para matugunan ang tumataas na kaso ng mental health concerns at HIV sa mga kabataan. Sa budget hearing sa Senado, sinabi ni Ejercito na kailangang dagdagan ng pondo para sa early detection, counseling at prevention lalo na sa mga estudyante. Dapat din anyang mas maraming Pilipino ang maabot ng impormasyon tungkol sa libreng mental health services at maintenance medicines na inaalok ng pamahalaan. Samantala, binigyan din ni Ejercito ang mataas na kaso ng HIV sa mga kabataan na nangangailangan anya ng mas pinaigting na education at prevention campaign. Ayon sa DOH, tataas ng 1.674 billion pesos ang pondo para sa HIV at STI prevention sa panukalang 2027 national budget mula sa 1.394 billion pesos ngayong taon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Philippine Coast Guard mas pinalakas ang search and rescue operation nito. May ulat si Lawrence Tanhoko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Inagtibay ng Senado ang paglahok ng Pilipinas sa International Convention on Maritime Search and Rescue o yung SAR Convention na naglalayong palakasin ang koordinasyon ng mga bansa sa pagtugon sa mga emergency sa karagatan. 17 senador ang bumoto pabor sa concurrence ng bansa sa nasabing kasunduan. Kaso nito ng paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Instrument of Accession itong June 25. Ayon kay Philippine Coast Guard PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan, makatutulong ang kasunduan sa pagpapalakas ng search and rescue operations at proteksyon sa mga Pilipinong mandaragat at iba pang buhabiyahe sa karagatan. Sinabi naman ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab na magbibigay ito ng mas malinaw na sistema ng koordinasyon sa pagtugon sa mga nawawalang maing isda, aksidente sa mga sasakyang pandagat at iba pang maritime emergency. Sa ilalim ng SAR Convention, itinataguyod ang Coordinated International Search and Rescue System kabilang ang Rescue Coordination Centers at pagtutulungan ng mga bansa sa pagsagip sa mga taong nanganganib sa karagatan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yan po ang mga balita sa oras nito. Ako po si Kate Dela Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas o Radyo Publiko.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Act.

0: He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay maging matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
3: Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 7-3.

0: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 9 na minuto.
1: Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time, 10 minuto ang makalipas ang alas 9 ng umaga.
5: Leslie Bocopo.
6: Leslie Bocopo.
5: Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
6: Leslie Bocopo.
5: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Sa magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, pansamantala pong napapakinggan sa Capital 104.3 FM. At kami po ay napapanood at napapakinggan din sa atin pong social media pages, sa atin pong Facebook page at sa atin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Mga kababayan, sa ngalan po ni Kuyang Leslie Bocopo, ako muna ang inyong makakasama, Al Corpuz. At ito po ang unang bugso ng ating balitaan sa umagang ito. Nationalist People's Coalition kinilala ang ambag ng Yumaong Batanes Representative Ciriaco Gato Jr. sa serbisyo publiko. Ang ulat niyan mula kay Kathleen Forbes.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
7: Report. Nawis na ikinilingkot ng Nationalist People's Coalition ang pagpanaw ni Batanes Representative Ciriaco Gato Jr. Pumanaw ang mababatas itong September 21 sa edad na 66. Ayon sa NPC, isang tapat na lingkod bayan, manggagamot at mahalagang miyembro ng partido si Gato. Bilang isang medical doctor at chairperson ng House Committee on Health, ialay umano ni Gato ang kanyang serbisyo sa pagsusulong ng kalusugan at kapakanan ng mga Pilipino. Sinabi ng NPC na malalim ang pangungulila sa kanyang pagpanaw, lalo na ng mga taga-Batanes, mga kasamahan sa Kongreso at mga taong kanyang natulungan. Nagpaabot naman ang partido ng pakikiramay at pananangin sa pamilya at mga mahal sa buhay ng kongresista. Magsisimula ngayong araw, September 22, ang wake at viewing ni Gato sa Arlington Memorial Chapels. Kagabi, sa gitna ng budget deliberations, ay nag-aaring ng maikling dasal ang kamera para sa Yumaong Kasamahan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Love Bus sa Pampanga, magiging sustainable livelihood program ng mga PWD sa lalawigan. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
5: Report.
8: Magkakaroon na ng kabuhayan ng mga qualifying persons with disabilities o PWD sa Pampanga bilang local operators ng Love Bus sa ilalim ng persons with disabilities through Electric Transportation Services o PWD ETS Project. Kasunod ito ng formal na paglagda sa isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng MVP Group of Companies at ng Provincial Government of Pampanga para sa pagkupatupad ng proyekto. Ayon sa DSWD, pangungunahan nito ang pag-oorganisa ng Sustainable Livelihood Program Associations na bubuin ng mga PWD na magsisilbing operators ng Love Bus. Layo ng proyekto na magbigay ng sustainable livelihood sa mga PWD habang nakatutulong din sa pagpalawak ng accessible at sustainable public transportation sa lalawigan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alapag at gamay, dineklarang bilang nasa internal peace and security condition. Ang ulat niyan mula kay Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas, Borongan.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
5: Report.
9: Idineklarang nasa Stable Internal Peace and Security Condition, SIPSC, ang mga bayan ng Palapag at Gamay sa Northern Samar matapos ang serye ng mga hakbang para sa peace and security, community engagement, paghahatid ng serbisyo sa mga komunidad. Sa naturang mga aktibidad, nilagdaan ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng mga lokal na pamahalaan at security forces para sa patuloy na koordinasyon at pagpapanatili ng peace and security condition. Kasabay nito, apat na dating miyembro ng Communist Terrorist Group na sumuko sa pamahalaan ang nakatanggap ng tulong pinansyal at pangunahing pangangailangan bilang suporta sa kanilang pagbabalik sa mapayapang pamumuhay at muling pagkikilahok sa komunidad. Ang Palapag at Gamay, ang ikatlo at ikaapat na munisipyo sa 2nd District ng Northern Samar na nakamit ang SIPSC. Sa deklarasyon, binigyang diin ang patuloy na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, security forces at mga mamamayan upang mapanatili ang kondisyon ng kapayapaan at magamit ito bilang pundasyon ng patuloy na pag-unlad para sa bagong Pilipinas. Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
0: Git-anim na raang pisong halaga ng mga farm-to-market road pinagkaloob sa Ilocos Sur at Pangasinan. Ang ulat na yan mula kay Leslie Jimeno ng Radyo Pilipinas Sayug.
4: Radyo Pilipinas Report.
6: Umabot sa kabuuan 601,526,000 pesos halaga ng mga proyektong farm to market road ang opisyal na naipamahagi ng Department of Agrarian Reform sa mga lalawigan ng Ilocos Sur at Pangasinan upang mapabilis ang pagbibiyahe ng agrikultural sa rehiyon. Isinagawang opisyal na turnover ng 27 kumpletong FMR sa ginanap na handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa Robert Bistrella Senior Memorial Stadium sa Bayan ng Rosales sa Pangasinan, kung saan personal na tinanggap ng mga local chief executive at kinatawan ng mga benepisyaryong bayan ang mga nasabing proyekto. Nakinabang sa naturang pamamahagi ang Ilocos Sur na nakatanggap ng FMR projects ang Bayan ng Kabugaw, 19.5 million pesos, ang Kawayan, 19.53 million pesos at San Juan, 19.8 million pesos. Sa Pangasinan, pinalad na nakatanggap ng kani-kanilang FMR ang 13 bayan, kabilang Agno, Asingan, Balungkaw, Bulinaw, Bugalyon, Mabini, Natividad, Rosales, San Manuel, San Quintin, Santa Maria, Tayuga, Tumingana. Ayon sa DAR, ang pagtatayo ng mga kalsadang ito ay naglalayong pababain ang gastos sa transportasyon ng mga magsasaka, mabawasan ang pinsala sa mga anit, mapalakas ang pangkalahatang ekonomiya ng mga agrarian reform communities sa dalawang lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
0: DOST Food Technology, ginagamit sa pagpapalawak ng ready-to-eat packs para sa emergency response. Ang ulat na yan mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Nagkatulong ang Small Enterprise Technology Upgrading Program o setup ng Department of Science and Technology o DOST sa pagpapalakas ng production capacity ng Nutridense Food Manufacturing Corporation sa Santa Barbara, Pangasinan. Sa panayam kay Nutridense President Rocky D. Doctor, naging daan ang programa upang makakuha ang korporasyon ng mga kagamitang kailangan sa kanilang produksyon. Bukod sa DOST, naging katuwang din ng Nutridense ang iba pang ahensya ng pamahalaan sa pagpapalawak ng operasyon at pagpapalapit ng mga produkto nito sa mga programang pang-nutrisyon. Sinabi ni Doktor na naging mahalaga ang Department of Trade and Industry o DTI sa pag-uugnay ng mga produkto ng kumpanya sa iba't ibang programa ng pamahalaan. Kabilang din sa nakatulong sa korporasyon ang mga programa ng Department of Education, Department of Social Welfare and Development o DSWD at National Nutrition Council na gumagamit ng kanilang mga produkto para sa mga inisyatibang pang-nutrisyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Doktor, nakatulong ang tuloy-tuloy na suporta at pagkikipag-ugnayan ng mga ahensya ng pamahalaan upang mapatatag ang operasyon ng Nutridense at mapanatili ang paglago nito sa kabila ng mga hamon. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: Municipal Agriculture Office ng Tigaon, Camarines Sur, ipinaliwanag ang mga alituntunin para makasali sa Benting Bikas Program ng Pamahalaan. Ang ulat niyan mula kay Ronnie Hufansha ng Radyo Pilipinas, Naga.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Ipinaliwanag ng Tigaon Municipal Agriculture Office sa publiko kung paano makakasali at maging kwalipikado sa Binting Bigas Program ng gobyerno ayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga binipisyaryong grupo ay ang senior citizen, solo parents, persons with disability, indigent household, mga magsasaka, farm workers, mangingisda, jeepney drivers, tricycle drivers, minimum wage earners, DepEd teachers at non-teaching personnel. Ayon sa nasabing opisina, para sa mga senior citizen ay kailangang magpresenta ng kanilang senior citizen ID mula sa OSCA. Sa solo parents ay kailangan din ng solo parent ID na inisyu ng local government unit sa ilalim ng Social Welfare and Development Office, habang sa mga persons with disability ay kailangan din ang PWD ID na inisyu ng Persons with Disability Affairs Office at iba pang ID na nagpapatunay ng kanilang kinabibilangang sektor. Inabisuhan din ng ahensya ang publiko na hindi kabilang sa nasabing sektor na magbisita sa kanilang opisina upang maturuan kung paano makapag-avail ng nasabing programa. Samantala, nanawagan din ito sa publiko na ugaliin ang pagbase sa mga lehitimong social media platform para masiguro ang maayos at tamang impormasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hofansha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
0: Pagkakaisa at pagtutulungan, nagbunga ng kabutihan para sa mga mamamayan ng bayan ng Godod sa Zamboanga del Norte. Ang ulat na yan mula kay Lesti Cubol ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Ang pagkakaisa at pagtutulungan ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project o DAPRDP Scale-Up at Municipal Local Government Unit ng Godod, Zamboanga del Norte ay nakamit ang matagal ng pinapangarap ng mga magsasaka na masemento ang kanilang kalsada. Ang 80 milyong pisong upgrading at concreting ng Shannon Lumugong Farm to Market Road o FMR ang pinakaunang sementadong kalsada na natapos na pinunduhan ng DAPRDP Scale-Up sa pagkipagtulungan ng MLGO Godod. Sa isinagawang turnover ceremony ng proyekto, dumalo sina Governor Darrell Dexter Uy ng Zamboanga del Norte at 3rd District Congressman Adrian Michael Amatong na nagpakita ng pagkakaisa at suporta sa tagumpay ng MLGO Godod sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Richie Uy. Ang pagtutulungan ay nagbunga ng kabutihan para sa maumayan ng nabanggit na bayan. Goma, niyog, mais at palay ang produkto ng 274 na pamilyang direktang nakinabang sa nabanggit na FMR. Sa ngalan ni Regional Project Director Venner Dilig, binati ni Deputy Project Director Maria Melbawi ang MLGO Godod dahil sa matagumpay na pagtatapos ng dalawang proyekto na kinabibilangan ng DAPRDP Potable Water System at Farm to Market Road. Umasa si Director Wee na iingatan at alagaan na mga benepisyaryong proyekto dahil ang sementadong kalsada ay magbibigay ng malaking kaligayahan at magkapaunlad sa kabuhayan ng mga taga-Godod, Zamboanga del Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Paglalagay ng mooring buoys sa ng Puntod Shoal matagumpay na isinagawa ng Hinungog City Agriculture Office sa Misamis Oriental. Ang ulat na yan mula kay Noel Colonia ng Radyo Pilipinas, Hinungog.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Matagumpay na isinagawa ng Hinungog City Agriculture Office ang paglalagay ng mooring buoys ng Puntod Shoal para sa delineation o malinaw na pagpamarka sa itinakdang area ng Puntod Shoal. Layunin dito ang pagtatag ng malinaw na mga boundary sa naturang lugar para mapaunlad ang tamang pamahala, proteksyon ng marine resources at ang responsabling paggamit ng karagatan. Pagkatulong din ito sa paggabay ng mga fisherfolk, diver, iba at pang mga stakeholders para maiwasan ang illegal na mga aktividad na posibleng makakasira ng marine ecosystem. Para sa Integrated State Media, Noel Calunya, Radyo Pilipinas, Hingog, Radyo Publiko.
0: Lokal na pamahalaan ng Linamon, Lanao del Norte, umaasang madadagdagan pa ang suporta mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang ulat na yan mula kay Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Umaasa ang lokal na pamahalaan ng Linamon, Lanao del Norte na magpatuloy ang suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanilang maliit na bayan. Ayon kay Mayor Procopio Chang, pagamat maliit lang ang kanilang bayan, nagkakaisa naman ang mga residente at patuloy silang naghahanap ng mga programang makatutulong sa komunidad. Malaking tulong aniya ang kanilang natanggap na 30 milyong pisong Local Government Support Fund o LGSF na ginamit para sa rice assistance at pagpapaunlad ng farm to market road. Naipamahagi na ang 10 kilo na bigas sa mga residente sa lahat ng 8 barangay gamit ang 5 milyong piso mula sa pondo. Ang natitirang 25 milyong piso ay ilalaan naman sa farm to market road para mapadali ang pagdadala ng mga produktong agrikultural sa kanilang pamilihan. Nagpasalamat naman ang alkalde sa pangulo at nagpahayag ng pag-asa na madagdagan pa ang mga programang makatutulong sa kanilang mga residente. Ang LGSF ay bahagi ng suporta ng pambansang pamahalaan sa mga lokal na komunidad alinsunod sa direktiba ng punong ehekutibo na maihatid ang mga programang tumutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Digital Safety Campaign sa mga paaralan ilulunsad ng Department of Education. Ang ulat na yan mula kay Dandy Macarambon ng Radyo Pilipinas, Iligan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Patuloy ang pagsisikap ng Department of Education na patatagin ang kaligtasan sa mga paaralan kasunod ng mga kamakailang insidente ng pamamaril. Pinaghandaan ng kagawaran ng edukasyon ang paglulunsad ng School Digital Safety Campaign dinisenyo para sa mga mag-aaral, guro at magulang sa layuning masiguro at mapanatili ang kaligtasan ng mga bata. Kailangan ang malawak na estratehiya upang malaman ang mga nagaganap sa loob ng paaralan. Habang patuloy ang isinasagawang imbestigasyon kaugnay sa shooting incident sa Banga National High School, Banga South, Cotabato, kumikilos ang kagawaran para pagtibayin ang kamalayan at kaalaman sa pag-iwas sa panganib sa mga digital space kung saan nabubuhos ang atensyon ng mga bata. Kabilang sa mga pisikal na kaligtasan, ang mga pasilidad tulad ng CCTV, metal detector at perimeter fencing, idadagdag ng DepEd ang dagdag na antas ng proteksyon. Ang digital safety gamit ang makabagong teknolohiya, ang ligtas at responsabling paggamit sa mga espasyong ito sa cyberspace o internet. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: 600 mga mangingisda sa Burgos, Ilocos Norte nakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan. Ang ulat na yan mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas, Lawag.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nagbigay ang lokal na pamahalaan ng Burgos, Ilocos Norte ng mga food packs sa mga mangingisda na naapektuhan kamakailan ng hanging habagat na nagdulot ng paghina ng kanilang kita. Ayon sa LGU, nanggaling ang mga food packs na ito mula sa provincial government ng Ilocos Norte sa pagkikipagtulungan ng Municipal Agriculture Office. Layunin ng aktibidad na maibsan ang hirap na dinanas ng mga mangingisda sa aspeto ng pagkain habang limitado ang kanilang pagpalaut at kita. Ayon kay Municipal Agriculturist Cheryl Rugian, umabot sa 600 na mangingisda ang nakatanggap ng food pack na sumasalamin sa pagkakaisa upang matulungan ang mga kababayan na apektuhan. Nagpasalamat naman ang mga mangingisda sa natanggap nilang ayuda mula sa lokal na pamahalaan. Ang hakbang na ito ay patunay ng suporta sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maiangat at matulungan ang mga mangingisda sa kabila na kabilang sa mahalagang sektor na nagbibigay ng seguridad sa pagkain ng buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: At ibang varieties ng kawayan itinanim ng Department of Agriculture, Bicol. Ang ulat na yan mula kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Salbay.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Sabay-sabay na nagtanim ang mga kawanin ng Department of Agriculture o DA Bicol ng iba't ibang variety ng kawayan bilang pakikisa sa pagdiriwang ng World Bamboo Day sa Central Bicol Experiment Station Production Area sa Pili, Camarines Sur. Kabilang sa mga itinanim na variety ang Bima, Kawayan Tinik at Giant Bamboo na bahagi ng mga isinusulong na inisyatiba ng kagawaran para sa pagpapaunlad ng industriya ng kawayan sa ilalim ng High Value Crops Development Program. Layunin ng mga inisyatibang ito na patuloy na mapalawak ang produksyon at mapaunlad ang paggamit ng kawayan bilang mahalagang agricultural commodity sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Higit 200 mga benepisyaryong pag-agraryo sa Nueva Ecija tumanggap ng land tenure documents habang 6.7 milyong pisong ayuda ipinamahagi. Ang ulat na yan mula kay Mildred Coquia, Nagradyo Pilipinas, Tayug.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: 105 agrarian reform beneficiaries sa Nueva Ecija ang tumanggap ng emancipation patents at certificates of land ownership award na sumasaklaw sa kabuuang 107 hektarya ng lupang agrikultural. Ipinamahagi ang mga dokumento kasabay ng iba pang serbisyo ng gobyerno sa handog ng Pangulo sa Nueva Ecija Coliseum sa Palayan City sa pangunguna ng Provincial Government of Nueva Ecija. Special guest ng aktibidad si Cabinet Secretary Benjamin Abalos Jr. kasama mga opisyal, partner agencies at mga benepisyaryo. Samantala, 117 ARVs ang tumanggap ng electronic titles o e-titles sa ilalim ng split project na sumasaklaw sa 178 hectares na mga gire ng DAR Nueva Ecija ng Alert Arbo Checks na nagkakahalaga ng 6.7 million pesos sa tatlong organisasyon. Layunin ng mga serbisyo na mapalakas ang security of tenure ng mga benepisyaryo at masuportahan ang kanilang mga organisasyon at gawain pang agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: 23 tonelada ng patatas, direktang nabenta sa institutional buyer sa Metro Manila sa ilalim ng programa ng Department of Agriculture. Ang ulat niyan mula kay Joseph Cabanas ng Radyo Pilipinas, Baguio.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Umabot sa 13 metriko toneladang patatas mula sa lalawigan ng Benguet ang nakonsolida para sa ikalawang pilot delivery ng Department of Agriculture kasunod ng positibong resulta ng unang delivery noong nakaraang linggo. Personal na kinuha at hinakot ng isang institutional buyer na nakabase sa Metro Manila ang mga patatas mula sa mismong production areas. Pinangunahan ng DA AMAD o Agribusiness and Marketing Assistance Division ang aktibidad na pinakinabangan ng 11 Farmers Cooperatives and Association mula sa Mangkayan at Bugyas. Layunin ng pilot delivery na palakasin ang direktang ugnayan ng mga organisasyon ng mga magsasaka sa institutional buyers na hindi na kailangan dumaan sa tradisyonal na trading centers o maraming middleman. Sa pamamagitan nito ang direct hauling na bibigyan ang mga magsasaka ng mas direktang access sa institutional markets habang nakatutulong din ito na mabawasan ang gastos sa transportasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
4: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
21: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
1: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
21: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
2: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
21: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAX Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
22: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Ngayong araw, ibibigsatan natin yung pre-component ng skill-based training program ng GovMed 2020-2021. So, simula sa araw na to, sabay-sabay yan, doon Pilipinas, nagsimula na ang skill training program para sa taong ito. Ngayong araw, dito sa NCR, ang ginawa natin dito sa Pirino Elementary School, pero meron pang anim na ganito rin ang ginagawa sa mga oras na to. Sa Southern Luzon, sa Northern Luzon, sa Central Visayas, sa Western Visayas, sa Northern Mindanao, at sa Southern Mindanao. So ano man ang ginagawa natin ngayon, meron pang mga uminom ng mga bata sa pagkambahagi ng bansa sa araw na ito. Sa mga ito ay malaking tulong ito para sa bubuhay ng ating mga local dairy farmers. Alam naman natin na sa mahabang panahon, ang ating mga local dairy farmers, nakadepende lamang yan sa feeding program ng gobyerno. Pero sa ngayon, napakalaki ng budget na ipilaan ng Kongreso para sa feeding program. Yan ay nasa 3 billion na pagbibili natin ng data sa taong ito. At dahil dyan, nakasisiguro ang ating mga local dairy farmers na kahit na mag-invest sila sa pakain, sa pag-aalaga ng mga alagang gatatang hayop nila, nakakasiguro sila na meron bibili ng data nila. At ipatutupad ng National Dairy Authority o ng Department of Agriculture ang nag-itsaka mekanismo. Dahil last mekanismo yan ay pagpapagahat sa buhay ng ating mga local farmers, pagpapabilis ang bilihan at upang maging patas ang bilihan ng data sa ating mga local dairy farmers. Kaya paniguro ko ay makakatulong sa pagtaas ng milk production, no? Actually, kaya tumaas ang milk production natin ngayong kalahating taon pa lang ng 2022 dahil alam na ng ating mga local dairy farmers na may malaking merkado para sa taong ito, para sa milk feeding program. So pinagandaan na nila yan. Kaya mas mataas ang milk production natin ngayong first semester ng 2020. At kung ito'y matutuloy-tuloy pa at mas lalak pa budget at susunod ang taon, mas dalong paghahandaan niya ng ating mga local dairy farmers upang mas kumakasal sa nilang milk production, mas kumakasal sa taon.
24: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
27: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 39 na minuto ang makalipas ng alas 9 ng umaga. Nagbabalik po ang inyong palatuntunang Leslie Bocobo Live. Kasama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Nagabi pa natin ang mga karagdagan pang mga balita mula pa rin sa ating mga kasamaan sa labas ng ating himpilan. MMDA tumanggap ng mga kagamitan para sa mga tauhan para sa offline kontrabaha. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Al, tumanggap nga ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng mga donasyon mula sa Junior Chamber International Manila bilang pagsuporta sa bayanihan sa Estero Program ng ahensya. Kaugnay ito ay personal na tinanggap ni na MMDA Chairman Atty. Don Artes at ang mga naturang donasyon sa isinagawang seremonya sa MMDA Head Office sa Pasig City. Kabilang sa mga pinagkaloob ang 150 pares ng mga bota at gloves na gagamitin ng mga tauhan ng MMDA sa pagsasagawa ng cleanup activities sa mga estero at iba pang mga waterway sa Metro Manila. Nagkaloob din ang JCI Manila ng isang commemorative chair na gawa naman sa plastic na nakolekta sa cleanup operations na sumisimbolo sa kalagahan ng recycling at responsible waste management. Bahagi rin ito ng offline kontrabaha ng pamahalaan na naglalayong supilin ang pagbaha sa Metro Manila sa tuwing malakas ang pagbuhos ng ulan. Nagpasalamat naman ng MMDA at sa JCI Manila sa patuloy na pakikisa at suporta sa mga programa para sa mas malinis, ligtas at maayos na Kalakang Maynila. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Lawang bagong school buildings itatayo sa Victoria, Northern Samar. Nagbabalik, Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
5: Dalawang bagong school building ang itatayo sa Victoria, Northern Samar upang madagdagan ang pasilidad para sa mga senior high school learners, partikular ang mga estudyante mula sa mga interior barangay. Kabilang dito ang 4-classroom, 1-story building sa Maxvilla High School at 3-story, 15-classroom building sa Victoria National High School. Ang Maxvilla High School ang nagsisilbing paaralan para sa mga mag-aaral mula sa 8 interior barangay sa kasalukuyan. Victoria Standalone Senior High School lamang ang pangunahing nagsisilbi sa mga senior high school learners sa bayan. Inaasahang makatutulong ang karagdagang mga silid-aralan upang mas mapalapit ang edukasyon sa mga mag-aaral mula sa malalayong barangay. Mailan pa ngang mga estudyante na gumagastos ng humigit-kumulang 70 pesos hanggang 100 pesos para sa isang biyahe lamang patungo sa sentro ng bayan. Dahilan para sa ilan na hindi na lamang makapagpatuloy sa pag-aaral dahil sa dagdag na gastusin. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
0: PhilFida at Care Philippines pinalalakas ang partnership para sa abaka industry. Ang ulat niyan mula kay Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas, Verac.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinalalakas ng PhilFida at Care Philippines ang kanilang pagtutulungan para sa industriya ng abaka sa Catanduanes. Nilagdaan kabakailan ng isang Memorandum of Agreement o MOA bilang bahagi ng kanilang 5 taong partnership para sa mga abakalero sa lalawigan. Nakatuon ang kasunduan sa pagpapataas ng produktibidad ng abaka, kabilang din dito ang pagpapalawak ng market access at mga oportunidad sa kabuhayan. Pinangunahan mismo ni PhilFida Executive Director Arnold Ali Atienza ang paglagda sa kasunduan. Katuwang dito ang PhilFida Regional Office 5 sa pamumuno naman ni OIC Regional Director Mary Ann Molina. Sa ilalim ng MOA, magbibigay ang PhilFida ng technical support at kaalaman sa industriya. Mag-aambag naman ang Care Philippines ng expertise sa community development at economic empowerment. Palalakasin din ang mga programa para sa mga abaka farming community, kabilang dito ang capacity building at enterprise development. Layunin itong mapalakas ang partisipasyon ng mga magsasaka sa abaka value chain, kasama rito ang produksyon, value adding at pag-access sa merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
0: PhilFida, tanggapan ay 3 distrito ng Zamboanga del Norte, isinusulong ang pagpapaunlad ng industriya ng abaka sa lalawigan. Ang ulat na yan mula kay Justine Bulanon ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakipagkulong ang Philippine Fiber Industry Development Authority of Alfida sa tanggapan ni Zamboanga del Norte 3rd District Representative Adrian Michael Ian Amatong upang pag-usapan ang mga inisyatiba na naglalayong mapalawak ang produksyon abaka sa nasabing distrito. Kabilang sa mga tinalakay ang pagpaparami at distribusyon ng mga abaka planting materials para sa mga tukuy ng munisipalidad at ang ipinapanukalang pagkuha ng mga post-harvest facility at kagamitan para sa mga kwalipikadong asosasyon ng mga magsasaka. Sa pamagitan ng mga kolaborasyon, pinagsusumikapan ng ehensya na ilapit ang mga programa, serbisyo at oportunidad sa mga magsasaka ng abaka at maging sa mga komunidad sa Zamboanga del Norte. Patuloy na pinagtitibay ng Felfida ang ugnayan sa mga tanggapan sa pamahalang lokal at mga ehensya ng pamahalaan upang itaguyod ang pagpapaunlad ng industriya ng abaka at magkabuo ng napapanatiling kabuhayan para sa mga magsasaka ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
8: Porta para sa mga magsasaka at mangingisda ng San Juan, La Union, ibinahagi ng PCIC. Ang ulat niyan mula kay Albert Cawile ng Radyo Pilipinas, Agoo.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: May karagdagang puhunan para makabangon ang 87 magsasaka at mangingisda sa San Juan, La Union matapos ang pinsalang dulot ng mga nakaraang bagyong Emong at Uwan. Aabot sa 748,460 pesos ang indemnity claims na ipinamahagi sa mga benepisyaryo mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng San Juan. Sa aktibidad, binigyang diin ni Mayor Mariquita Ortega ang kahalagahan ng insurance coverage bilang proteksyon sa kabuhayan ng mga nasa sektor ng agrikultura at pangingisda lalo na sa panahon ng kalamidad. Sa panahon ng indemnity payments, may dagdag na kakayahan ang mga apektadong magsasaka at mangingisda na muling makapagsimula at maipagpatuloy ang kanilang kabuhayan. Patuloy namang nakikipagtulungan ang lokal na pamahalaan sa mga ahensya ng gobyerno para mapalakas ang suporta at proteksyon para sa mga magsasaka at mangingisda sa bayan ng San Juan. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
8: Dar Pangasinan, nagkaloob ng lupa, mga proyekto at pangkabuhayan sa Pangasinan. Ang ulat niyan mula kay Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas, Tayug.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nagtamo ng seguridad sa lupa at bagong support ang pangkabuhayan ang mga Grand Reform Beneficiaries at kanilang mga organisasyon sa Rosales, Pangasinan matapos mamahagi ang Department of Grand Reform ng mga titulo ng lupa, farm to market road, solar powered irrigation projects at iba pang tulong pangkabuhayan sa selebrasyon ng handog ng Pangulo 2026. Pinangunahan ni Dar. Secretary Conrado Estrella III ang naturang aktibidad. Binigyan diin ang kalihim ng patuloy na paghahatid ng mga serbisyo ng ahensya ay hindi lamang naglang magbigay ng seguridad sa pagmamayari ng lupa, kundi nakatutok din sa pagpapataas ang produksyon sa sakahan at pagpapalakas ng kabuhayan ng mga benepisyaryo sa lalawigan. Isinagawa ang pamamahagi ng tulong sa pagkikipagtulungan ng Dar sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang matiyak ang kabuang pagunlad ng mga magsasaka at ng kanilang mga pamilya. Kabilang sa mga karagdagang espesyal na proyektong tinampok ng Dar Pangasinan sa nasabing kaganapan ang pamimigay ng toolkits para sa mga TESDA graduates, tilapia fingerlings, coconut seedlings at ang pagkakaloob ng libreng theoretical driving course para sa mga kwalipikadong residente. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Minor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
8: Pondo para sa small pump irrigation project sa San Narciso, Quezon, aprobado na. Ang ulat na yan mula kay May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Aprobado na ang 17.1 million pesos na Whitecliff Small Pump Irrigation Project o ang SPIP sa Sitio Makuyukuyo, Barangay Whitecliff, San Narciso, Quezon. Ayon sa pabatid ng NIA at ng DAR, nakatakda ito magbigay ng patubig sa 17 ektaryang sakahan para sa 30 Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs. Bahagi ng proyekto ang diversion works, canal lining at ang pagtatayo ng solar pump system para masuportahan ang pagtatanim ng palay at iba pang mga pananim. Tinalakay sa pre-construction conference ang sakop ng proyekto, gayon din ang mga provision ng Memorandum of Agreement bilang paghahanda sa pagsisimula ng construction. Pinagtutulungan ng proyekto ng NIA at ng DAR sa ilalim ng CARP IC program na nakatuon sa pagbibigay ng maaasahang patubig sa mga sakahan ng mga benepisyaryong agrarian reform sa San Narciso, Quezon. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
0: Maraming salamat, May Formaran, at sa pamamagitan po ng ulat niyan mula sa ating kasamahan si May Formaran mula sa Radyo Pilipinas, Lucena. Samantala po tayo magpapaalam sa umagang ito. Maraming salamat po sa ating mga nakasama sa ating technical and production side. Madam Jo Marie Refarial, Boss Alvin Pelgone, Boss Arnel Villamor at Madam Marian Melos. Maraming salamat din sa ating executive producer Christopher Tirambulo. Ang tabayanan po ang mga balita ay hatin sa atin ni Ms. Keith Pelutin mula po sa PBS News Division. Ipo sa pangalan ni Kuyang Leslie Bocobo, ako po ang inyong naging lingkod, Al Corpus. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
27: Leslie Bocobo, Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website,

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Ang oras sa buong Pilipinas. 10 minuto bago magalas 10 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidente ng European Commission nakatakdang magkausap sa telepono ngayong umaga. Punong ehekutibo, walang public engagement ngayong araw. May ulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Magkakausap ngayong umaga sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at si European Commission President Ursula von der Leyen sa pamamagitan ng telephone call. Wala na bang naibigay na impormasyon sa kung ano ang posibleng agenda ng pag-uusap ng Pangulo at ng EU President, subalit kung pag-uusapan ay kalakalan at investment ay malaki ang EU market para sa Pilipinas. Sa mga nakaraan ay mahalagang usapin din sa pagitan ng Pilipinas at EU ang free trade agreement na sinasabing malapit na ang pagtatapos ng trade negotiations. Pagkatapos ng telephone conversation ay sunod-sunod na mga meeting naman ang nakalinyang dalawa ng Pangulo, kabilang dito ang meeting sa ASEAN Business Advisory Council at pakikipagpulong sa mga taga-bangko sentral ng Pilipinas bukod pa sa dalawang private meetings. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Negosyo umano ni Vice President Sara Duterte, isasalang sa pagsusuri sa pamantayan ng Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Isasalang sa pagsusuri ng House Prosecution Panel ang mga transaksyon ng GenCorp Industries sa gobyerno sa pamamagitan ng pagtestigo ngayong araw ng Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS. Ayon sa prosecution advisor at spokesperson Ace Barbers, ang pagsalang sa witness stand ni PhilGEPS official Wendell Sapeña ay maglalantad sa transaksyon ng GenCorps sa Davao LGU. Ang PhilGEPS ang ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng sertifikasyon sa mga private companies na nais pumasok sa kontrata sa gobyerno sa pamamagitan ng government bidding. Samantala, ngayong day 28 ng paglilitis, sasalang pa rin sa witness stand si SEC Director Gerardo Del Rosario para sa cross-examination at posibleng clarificatory questions mula sa Senator Judges. Sa direct examination ng prosecution, nailantad na halos karamihan sa mga negosyo na mag-asawang VP Sara at Man Scarpio ay walang naideklarang dibidendo, hindi kumikita at hindi rin nag-file ng annual financial statement sa SEC. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, Vice President Sara Duterte handang sumunod sa sub-judicial rule ng impeachment court. May ulat si Luisa Erispe.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Kinausap na ng kanyang mga abogado si Vice President Sara Duterte hinggil sa pagtalima sa sub-judicial rule ng impeachment court upang maiwasan na makontempt. Ayon sa tagapagsalita ng defense team sa impeachment trial na si Attorney Michael Poa, tinalakay niya ang Rule 18 sa Vice Presidente at pinag-usapan na nila mga posibleng naging rason na masubjudice ang kanilang panig. Tinanggap at nirespeto naman anya ito ni VP Sara, kaya maingat na ito sa pagbibigay ng pahayag patungkol sa kanyang mga saloobin at opinyon sa nangyayari sa impeachment trial. Git pa ni Poa, pinapahalagahan ng Vice Presidente ang kanilang payo at kumukonsulta kung hindi rin ito sigurado kung posibleng makontent sa kanyang mga pahayag. Matatandaan na ang Rule 18 o sub-judice ay paalala sa mga kabilang sa impeachment trial na hindi maaaring magsalita hinggil sa merito ng kaso. Nasampulan ng show cause order ang panig ng prosecution at pinagpaliwanag si Attorney Benjamin Tolosa, tagapagsalita ng prosecution. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Puerto Lasallon, suportado ang pagkakaroon ng civil service eligibility para sa barangay officials. Si Kathleen Forbes sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Suportado ang Senior Citizens Party List, Representative Rodolfo Ordanez ang pangukala ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na isailalim sa civil service laws and rules yung mga opisyal ng barangay. Ayon kay Ordanez, kailangan itaas ang qualification standards para sa mga halal na barangay chairperson at kagawad dahil humahawak ang mga ito ng pondo ng bayan at nangangasiwa sa mga programa at proyekto. Mungkahi niya na amyandahan ng Local Government Code of 1991 upang gawing requirement sa mga barangay official at hindi pababa sa high school graduation at pagpasa sa civil service sub-professional examination. Nais din naman babatas na magkaroon ng komprehensibong barangay civil service system para sa mga regular na kawani gaya ng barangay secretary, treasurer, budget officer, administrator, clerks, administrative assistants at DRRMO officer. Sinabi niya na dapat naman iayon yung kwalifikasyon o iayon sa kwalifikasyon yung salary grade ng mga kawani at mabigyan ng permanenteng plantilla positions at buong benepisyo sa ilalim ng civil service. Para sa Bagong Pilipinas, Katyn Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz, pilutin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Alam mo ba kung ano ang Mamba Batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest Mamba Batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the Mamba Batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
9: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
8: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
10: yung mga tribo, yung mga mangyan. Wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value nung aming tinatanim.
11: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
8: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
12: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ng alas 10 ng umaga.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage. Ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Magandang umaga po mga kababayan. Muli, magbubukas ang Senate Impeachment Court para sa pagpapatuloy ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. At ngayon, pakinggan natin ang report nito mula sa Senado, mula kay Nympha Asuncion. Nympha!
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
2: a Radyo Pilipinas coverage.
5: Yes, nakatakdang ang i-close examen ngayong araw ng mga abogado ng depensa si Atty. Gerardo del Rosario, opisyal ng Securities and Exchange Commission o SEC, sa ika-28 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iniharap ni si del Rosario ng House Prosecution Panel kahapon para patunayan ang alegasyon nito na may hindi na maipaliwanag at hindi na ideklarang yaman ng Vice Presidente. Ayon kay del Rosario, nananatiling Incorporator at Director si VP Sara ng Metro City Chow Foods Corporation kahit nagsisilbi na siyang Vice President. Bagamat nakasaad ang naturang negosyo sa kanyang sal-en mula 2022 hanggang 2025, binanggit ng SEC official ang probisyon ng 1987 Constitution na nagbabawal sa Vice President at iba pang mataraas na opisyal na magkaroon ng business interest habang nasa pwesto. Kinumpirma rin ni Del Rosario na hindi pa nailipat ni Duterte ang ownership sa lahat ng kanyang business interest maliban sa dalawang korporasyon sa 18 na negosyong nakaugnay sa kaya VP Sara at sa kanyang asawa na si Atty. Mercedes Scarpio, 10 ang walang idineklarang dividends habang 8 naman ang walang isinumiteng audited financial statements sa SEC. Pakinggan na natin itong pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayon ay date 28. Ito na yung nangyayari sa plenary hall ng Senado.
6: You identified records belonging to several corporations. In general, yung mga records na ito are those on file or are available with a record.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. 33% ng mga Pilipino naniniwalang gaganda ang ekonomiya ng bansa sa susunod na 12 buwan ayon sa SWS survey.
5: Headlines. Pamahalaan nakafocus sa pangangasiwa sa tatlong price pressures sa gitna ng pagtutok nito sa inflation o pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo.
0: Headlines.
3: Ayuda ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon patuloy kahit election period ayon sa LTFRB.
0: Headlines.
5: Pilipinas at European Union nagkasundo na sa free trade deal para sa mas maraming oportunidad sa mga Pilipino.
0: Headlines.
3: Embahada ng Pilipinas sa Riyadh pinayuhan ng mga Pilipino sa Saudi Arabia na maging mapagbatyag at maingat kasunod ng Houthi attacks.
0: Headlines.
5: Mga ahensya ng pamahalaan magtutulungan sa school digital safety campaign para proteksyonan ang digital space ng mga kabataan.
0: Headlines.
3: Pamahalaan tiniyak na hindi pababayaan ang mga apektado ng PacSilica AI Hub sa New Clark City.
0: Headlines.
5: At Securities and Exchange Commission official Gerardo Del Rosario nakasala ngayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.

0: malakas sa susunod na 12 buwan. Batay po yan sa isinagawang survey ng Social Weather Station o SWS mula noong June 20 hanggang June 29. Kaugnay niyan, 24% naman ang nagsabing mas magiging malala ang sitwasyon sa susunod na 12 buwan. Nagresulta ito ng Net Economic Optimism Score na positive 10. Samantala, 32% ang nagsabing walang magiging pagbabago sa ekonomiya ng bansa sa susunod na 12 buwan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pamahalaan nakatuon sa pangangasiwa sa tatlong tinaguriang price pressures sa gitna ng pagtutok nito sa inflation o pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Si Alvin Baltazar sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Ipinahayag ng Office of the Executive Secretary na tatlong bagay ang tinutukan ng gobyerno sa gitna ng patuloy na pagsisikap na ma-manage ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ito kayang kuryente, bigas at langis na ayon kay Office of the Executive Secretary Undersecretary Erwin Santaana ay tinuturing nila tatlong price pressures. Sinabi ni Yusek Santaana na bagamat bumaba ang inflation nitong May 2026 na naitala sa 6.8% mula sa 7.2% noong Abril ay mataas pa din ang presyo ng nabanggit na mga commodities. Sa epekto ng pagtaas, sabi ni Santaana, ay hagip na nagpapatuloy pa rin gulo sa gitang sila nga na ay hindi na kontrolado pa ng pamahalaan. Ang tanging magagawaan niya ng gobyerno ay magkaroon ng management approach sukol dito sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga programa gaya ng uplift para mabawasan ang epekto ng oil price shock sa mga Pilipino. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Epektibo na po ngayong araw ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ayon sa Department of Energy, nasa 8.82 pesos kada litro ang itinaas ng presyo ng diesel. 4.88 pesos naman anila ang dagdag sa presyo kada litro ng gasolina, habang 6.47 pesos per liter naman ang itinaas ng kerosene. Dahil dito, aabot na sa 18.31 pesos kada litro ang itinaas ng diesel sa nakalipas na tatlong linggo. 15.25 pesos naman kada litro ang itinaas ng gasolina at 16.67 pesos kada litro ang taas presyo ng kerosene sa nakalipas na tatlong linggo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Iginiit ng Department of Energy o DOE na walang direktang kontrol ang pamahalaan pagdating sa pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Kagnay pa rin ito na ipinatupad ngayong araw na big time na taas presyo sa langis. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, pangunahing dahilan pa rin ng pagsipa ng presyo ng krudo ay ang patuloy na pagmahal ng dolyar at sigalot sa gitnang silangan kung saan apektado na rin ang ibang mga bansa na dahilan ng pagtaas ang presyo ng langis sa international market. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Garin na hindi na inaasahang aakyat pa sa higit 20 pesos ang presyo ng kada litro ng petrolyo sa mga susunod na linggo.
4: We will not see the oil price hike jump by 20 pesos every week as we, when we start, similar to when we started, ano? Yung mga March, April, ako tayo ng 20, 30 or 40 pesos na increase, ano? So ngayon, we don't expect that, but we also don't expect it to slow down. Iminat na bababa at bababa na siya.
2: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pupulungin ng Department of Energy o DOE sa Biyernes ang industry stakeholders para hingin ang kanilang input sa panukalang guidelines para sa kauna-unahang nuclear power generation capacity auction ng Pilipinas. Kabilang sa mga inimbitahan ng DOE sa ikalawang public consultation sa panukala ay ang mga interesadong stakeholder, government agencies, private sector representatives, industry partners, academe, civil society organizations at ang publiko. Sasakupin ng initial staggered delivery program ang 10-year horizon simula 2038 at matatapos sa 2047. Target namang simula ng phased delivery tranche sa 2038 habang second target delivery sa 2040 at subsequent delivery tranches mula 2041 hanggang 2047. Batay sa panukalang timeline, ilalabas ang terms of reference 6 na buwan mula nang maging epektibo ang proposed circular. Isasagawa ang tender sa June 2027 at sa December 2027 ang awarding.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magkakasa ang grupong Pisto ng dalawang araw na malawakang kilos protesta sa September 29.

0: 30 sa gitna ng patuloy ng oil price hike. Ayon kay Piston President Modi Floranda, makakasama rin nila rito ang labor at urban poor groups. Kabilang sa mga ipinapanawagan ng grupo, ang agarang pag-alis ng excise tax at value-added tax sa fuel products. Una nang sinabi ng Department of Budget o Development Budget Coordination Committee na isa sa pinal nito ang panukala sa posibleng fuel excise tax relief.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Posibleng tumaas ang inflation sakaling ipatupad ang panukalang dagdag pamasahe. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician, Economic Sector Statistics Specialist Rachel Laksa na nasa 3.5% na kasi ang bahagi ng passenger transport by road na kinocompute para sa overall inflation. Nag-ugat ang panukalang dagdag pamasahe dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, bunsod pa rin ang tensyon sa Middle East.
3: Matutuloy po yung napag-uusapan na pagtaas ng pamasahe. Tataas din po ang ating inflation. No? Sa ngayon po, 5.4% nitong August 2026 yung ating pong inflation for other passenger transport by road. At kung magtaas nga po yung pamasahe, makakapture po natin ito sa ating pag-compute po ng inflation.
2: Yan ang tinig ni Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician, Economic Sector Statistics Specialist Rachel Laksa.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpapatuloy ang transport program sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB makaraang payagan ng Commission on Elections o COMELEC na i-exempt sa election spending ban. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni LTFRB Acting Chair Attorney Greg Pua Jr. na malaki ang pakinabang nito hindi lang sa mga commuter kundi sa transport sector, lalo na't nagpapatuloy ang oil price hike bunsod ng Middle East tensions. Sakop ng exemption ang fuel subsidy o fuel subsidy, libreng sakay at buwan ng tulong sa ilalim ng Public Transport Modernization Program.
4: Ang ating pong benepisyaryo para po sa ating fuel discount ay nasa 147,000 po ang nasa sistema ng Land Bank. And ang nag-a-avail po dito base po sa record ng unique vehicle, around 107,000 na po. Ito pong 107,000 na to, ibig sabihin po sila po yung tumatakbo sa ating pong mga daan upang may masakyan po ang ating mga commuters.
2: Samantala, susulat ang LTFRB kay Executive Secretary Ralph Recto para itaas sa 20 pesos mula sa kasalukuyang 12 pesos kada litro ang fuel subsidy. Dagdag nito, pinag-aaralan din ang panukalang dagdag pasahe habang binabalanse ang interes sa pagitan ng mga commuter at transport sector.
4: Tignan din po natin ano po ang epekto kung matutuloy yung pong wage hike na I think magsisimula po ng September 25. Titignan po natin yan, yung kapasidad ng ating mga commuters, yung inflationary effect po nito, yung government assistance po na ibinibigay ng gobyerno. Everything po will be considered in our recommendation to Secretary Banoy.
2: Yan ang tinig ni LTFRB Acting Chair Attorney Greg Pua Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ibang balita, BOC na IIA lumampas sa target na koleksyon ng mahigit 2.3 bilyong piso sa unang bahagi o unang 8 buwan ng 2026. Si AJ Ignacio sa detalye.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Lumampas na sa target ng koleksyon ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport o BOC na IIA sa unang 8 buwan ng taong 2026. Ayon nga kay Customs Commissioner Ariel de Pumoseno, umabot na sa 32.53 bilyong piso ang nakolektang kita ng BOC na IIA mula Enero hanggang Agosto. Mas mataas ito ng 2.38 billion pesos o 7.88% kumpara sa itinakdang target. Inuulat din ng BOC na tumahas ng 14.11% ang kita ng paliparan kumpara sa nakaraang taon. Ito na umano ang pinakamataas na paglago ng koleksyon ng BOC na IIA mula noong taong 2023. Samantala, nakapagtala naman ang BOC na IIA ng 1,266 na pag-aresto o pagsapat ng mga ilegal na produkto na tinatayang nagkakalaga ng 1.64 billion pesos. Sa pakikipagtulungan naman ng iba pang law enforcement agencies, nasabat din ang mahigit 1.57 na bilyong piso ng halaga ng illegal na droga. Ayon niya kay District Collector Maria Yasmin Obilios Mapa, malaking bahagi ng tagumpay ng BOC na iya ang dedikasyon ng mga empleyado nito sa serbisyo publiko. Patuloy rin ang mga hakbang para mapabuti ang serbisyo ng paliparan, kabilang ng ISO re-certification at paglulunsad ng electronic airway bill system sa mga espesyal na programa para sa mga overseas Filipino workers o OFWs at pagpapalawak ng mga lugar para sa secondary inspection. Nagpasalamat din si MAPA sa mga importer, customs broker at warehouse operator at iba pang katuwang ng BOC na iya sa kanilang suporta sa pangungulekta ng kita at pagpapaunlad ng mga batas sa customs industry. Wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nagkasundo na po ang Pilipinas at European Union sa Free Trade Agreement. Nangyari ito kasunod ng telephone call sa pagitan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at European Commission President Ursula von der Leyen ngayong umaga. Noong 2023 nang bumisita si President von der Leyen sa Pilipinas, kung saan nagkasundo ang dalawang leader na muling ilunsad ang negosasyon. Inaasahang magbubukas ang kasunduan ng mga bagong oportunidad para sa negosyo, mas maraming pamumuhunan at mas maraming trabaho.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Welcome sa European Chamber of Commerce of the Philippines o ECCP, ang matagumpay na pagtatapos ng negosasyon sa free trade agreement sa pagitan ng European Union at Pilipinas. Ayon sa ECCP, makasaysay ang tagumpay ito sa economic partnership ng dalawang panig. Ang Pilipinas ang pangatlong bansa sa Asia na nakakuha ng free trade agreement sa European Union kasunod ng Singapore at Vietnam. Dahil dito, mas lalakas ang kalakalan at narami ang negosyo o pamumuhunan mula sa Europa.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Oras natin, Pilipinas, alas 11:17 ng umaga. Pinayuhan ng Philippine Embassy in Riyadh ang mga Pilipino sa Saudi Arabia na maging mapagmatyag at maingat, lalo na kapag nasa labas ng kanilang mga tahanan. Pinayuhan din ng embahada ang mga Pinoy sa Saudi na i-monitor ang mga mensaheng inilalabas ng pamahalaan. Ginawa ng embahada ang babala sa gitna ng pag-atake sa Saudi Arabia ng grupong Houthi na nakabase sa Yemen. Dapat anilang antabayanan ng mga Pilipino roon ang early warning messages mula sa National Early Warning Platform ng Saudi Civil Defense. Dagdag pa ng embahada, dapat iwasang magtungo sa mga lugar na may active warnings, lalo na iyaong malalapit sa critical at security infrastructure.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Migrant Workers o DMW humihingi ng dagdag na 4 na bilyong piso na pondo sa susunod na taon para sa proteksyon ng mga OFW. May ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Report.
6: Humihingi ang Department of Migrant Workers o DMW ng karagdagang 4 billion pesos para sa susunod na taon dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa iba't ibang bahagi ng mundo na maaaring makaapekto sa mga overseas Filipino workers o OFW sa budget hearing sa Senado. Sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na kailangang maging handa ang pamahalaan sa posibleng paglala ng mga tensyon hindi lang sa Middle East. 37 billion pesos ang giling na budget ng DMW at OWA, pero 11.62 billion pesos lang ang nakalaan sa kanila sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program o NEP. Sa karagdagang 4 billion pesos na hinihingi, 1 billion piso ang ilalaan sa Action Fund para sa mga OFW na nangangailangan ng tulong sa panahon ng krisis. Ayon kay Kaktak, naubos ang emergency funds ng dalawang ahensya matapos ang repatriation ng nasa 12,000 na OFWs mula Middle East at pagbibigay ng shelter assistance sa nasa 20,000 na iba pa. Samantala, sinabi ng OWA na ang 977 million pesos emergency repatriation fund naman para sa 2027 ay maaaring maubos lang sa loob ng 4.7 na buwan mula Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Magtutulungan ang mga ahensya ng gobyerno at mga organisasyon sa ilulunsad na School Digital Safety Campaign para maprotektahan ang mga kabataan sa digital space. Pangungunahan ng DepEd ang kampanya kung saan makakatuwang ang DICT, PNP, DSWD, CICC, DILG, DOH, NBI, Local Government Leagues at ilang medical societies. Pupulungin muna ng DepEd ang mga ahensya at organisasyon para isapinal ang campaign framework at materials at bago ang nationwide rollout ay ipatutupad ang programa sa mga piling eskwelahan. Ituturo sa mga bata maging sa mga nakatatanda ang mga dapat gawin bago o kapag nagkaroon na ng problema online tulad ng cyberbullying, grooming, scam, harassments, exposure sa mapanganib na content at maling paggamit ng personal information. Gagabayan din ang mga magulang kung paano kausapin ang kanilang mga anak sa kanilang online experience.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Naka-block na ang dalawang website sa sinasabing ginagamit ng groomers para hikayatin ang mga menor de edad sa paggawa ng krimen. Inatasan ng National Telecommunications Commission o NTC ang internet service providers na gawing inaccessible sa Pilipinas. Ang mga nasabing website batay sa kahilingan ng PNP Anti-Cybercrime Group. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyko, posibleng naka-impluwensya ang website sa mga school shooting incident. Tinutukoy naman ang iba pang website na nagpapakalat ng karahasan at posibleng nagre-recruit sa mga kabataan.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC binigyan ng 24 oras ang Reddit at Discord para magtalaga ng local representative dito sa Pilipinas. Si Mary Ann Bastasa para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagbigay ngayon ng deadline na 24 oras ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa kumpanyang Reddit at Discord para magtalaga ng resident agent o local representative sa Pilipinas. Ayon sa CICC, layo nitong mapalakas ang koordinasyon at kooperasyon sa mga digital platform sa mga otoridad lalo na sa mga insidenteng may banta sa mga bata at komunidad. Kasunod ito ng mga pangamba sa paggamit ng online platform sa pagpapakalat ng mga violenteng extremist content, gayon din sa online exploitation ng mga minor de edad. Inatasan din ang CICC ang dalawang platform na magsumite ng paliwanag sa kanilang kasalukuyang arrangements at konkretong plano para sa pagpapalakas ng safety standards at mabilis na response mechanism. Nais din ng CICC na makiisa ang Reddit at Discord sa isang cooperative framework laban sa online sexual abuse and exploitation of children, child sexual abuse or exploitation materials at violence extremism. Samantala, hiniling naman ang CICC sa DFA na pumunahan ng coordination meeting kasama ang Meta, Discord, Reddit at iba pang social media platforms para talakay ng mga hakbang laban sa online threats na nauuwi sa karahasan at exploitation ng mga bata. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Andustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kasado ngayong Martes ang pag-uusap ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya at Kongreso hinggil sa mga karagdagang hakbang kasunod ng panibagong school shooting incident. Ayon sa kalihim, kabilang sa kanyang mga panukala ay ang limitadong paggamit ng social media sa edad na 16 na taon pababa at pag-regulate sa paggamit ng legally owned at hindi lisensyadong baril. Dapat din anyang palakasin ang mahakbang para i-block ang access sa nihilistic sites na nangangailangan din ng kooperasyon sa pagitan ng gobyerno, pamilya at komunidad. Kasama rin sa mga isinusulong ni Rimulya ay payagang inspeksyonin ng mga pulis ang safekeeping ng mga lisensyadong baril sa loob mismo ng bahay ng may-ari ng may paunang abiso. Samantala, patuloy na nakabantay ang mga pulis sa labas ng mga eskwelahan habang nakaalala ang mga barangay tanod sa pag-inspeksyon ng bag ng mga estudyante.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Rimulya na walang anumang intensyon na maghiganti ang pamilya ng mga nasawi sa shooting incident sa Bangan National High School sa South Cotabato. Ayon po kay Rimulya, ang nais lamang malaman ng mga naiwang pamilya ay ang motibo at dahilan kung bakit nagawa ng estudyante ang pamamaril. Mas matimbang aniya sa mga naulilang pamilya ang malaman ang mga kasagutan at makamit ang hustisya.
8: Kausap po yung mga pamilya na biktima, and revenge is not their motive. Revenge is furthest from their mind. What they want is justice, and what they want are answers to why it happened and how it can be stopped. Kausap ko lang kanina yung magulang ng si Ibabutan at wala namang hindi sama sa loob na ang sinasabi niya sa akin eh. Ang tinanong niya lang, paano natin maiwasan ito ulit?
2: Yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Social media post na meron umanong dalawang nasawi sa kasagsagan ng mga aktibidad kahapon. Fake news ayon sa PNP. Si J. Mark Dagala sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Sinungalingan ng Philippine Police mga mga nagkabalita sa social media na may dalawang individual na nasumi sa kasagsagan ng mga aktibidad kahapon na Setyembre 21. Ayon kay PNP spokesman na Police Colonel na Allen Ray Cook, fake news ang naturang impormasyon at walang batayan. Giit ng PNP General Peaceful ang mga ikinasa aktibidad kahapon ng iba't ibang mga grupo sa partikular na dito sa Metro Manila. Nabatid na sa kumulat o Facebook ko, sinabi ng netizen na dalawa ang nasawi sa gates, sa mga karangkahan o gates ng Malacanang kahapon. Binanatan din nila ang kasalukuyang aktibidad at ang mga nangyaring latag na seguridad ng pambansang pulisya. Pero gate ng PNP, walang batayan ang aligasyon na overkill ang latag na seguridad. Samantala, sa punong balita naman dito sa Fort Bonifacio sa Taguig City, ng sa pangunguna ng Armed Forces of the Philippines, suportado ng AFP, ang mga hakbang ng pamahalaan na paigtingin ng seguridad at kapayapaan sa mga paaralan. Kasunod na rin ang mga naitatalang kaso ng kakarasan sa mga paaralan, lalo na sa kinasasakutan ng mga minor de edad. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, may nakulatag naman silang mekanismo sa kung paano nila mababantayan ang cyberspace. Kabilang na rito ang pagbuo ng mga bagong units gaya ng AFP Cyber Command at Civil Military Operations na tutulong sa DILG at PNP, partikular na sa information sharing. Para sa Radyo Pilipinas, si Mike Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Oras natin Pilipinas, alas 11.26 ng umaga. Sa iba nating balita, bukas at malaya ng magagamit ng Information Technology o IT Community ng Pilipinas ang eGov AI para mag-integrate sa iba't ibang gamit nito para makagawa ng iba pang AI at bot assistants. Ayon kay DICT Undersecretary David Almirol Jr., isa itong malaking advancement dahil mas lalawak na rin ang mga serbisyo ng pamahalaan sa tulong ng AI. Tampok sa eGov AI ang isang built-in assistant na tinatawag na Kuya A para magbigay ng real-time support sa mga user sa pag-access ng online public services. Libre itong magagamit ng lahat ng verified eGov PH users at may mga tool para sa document extraction, image identification, translation, form understanding, speech generation, at tourism-related information.
10: eGov AI, inopen na natin ng libre ito sa IT community. So lahat ng mga programmers, innovators, pwede na silang mag-integrate dito. They can build their own AI, they can build their own bots, agents, they can build their own website. So pinakita natin kanina, nandyan na yung agriculture AI natin, health AI natin, nandyan na rin yung ating chat AI natin, kasama na dyan yung ating mga job application AI at iba-ibang klaseng mga AI services pa natin. No? So exciting po ito dahil magagamit na po ng libre ng ating mga mamamayan.
2: Yan ang pahayag ni DICT Undersecretary David Almirol Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Binigyan diin ng Department of Trade and Industry o DTI na walang ibibigay na diplomatic immunity ang Pilipinas para sa mga banyaga magatrabaho sa planong PAC-Silica AI Hub sa Tarlac. Ito naging pahayag ni Trade Undersecretary Seferino Rodolfo kaugnay ng pangamba ng ilan na magamit ang diplomatic immunity ng foreign workers sa PAC-Silica upang makatakas sakaling kumuha sila ng anumang paglabag o krimen. Ani Rodolfo, kabilang ito sa mga ilalagay sa pipirmahang framework agreement ng Pilipinas at Amerika sa Nobyembre. Paglilinaw pa ng opisyal na mananatiling teritoryo ng Pilipinas ang pagtatayuan ng PAC-Silica Hub at susunod ang mga ito sa batas ng Pilipinas.
11: The Clark Advanced Manufacturing Park project will remain to be Philippine sovereign territory. There will be no diplomatic immunity or carve out of any kind.
0: Si Trade Undersecretary Seferino Rodolfo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Aalalayan at hindi pababayaan ng pamahalaan ang mga residenteng maaapektuhan ng itatayong PAC-Silica AI Hub sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Nilinaw ni Basis Conversion and Development Authority o BCDA President and CEO Joshua Bingkang na walang madi-displace na mga residente sa Tarlac sa planong 1,620-hectare PAC-Silica AI Hub. Ilipat lamang aniya ang mga nakatira sa 40 struktura o tinatayang 200 residente na nasa 10 hektaryang lupang pagtatayuan ng AI Hub kung saan sa loob lang din ng isang barangay ililipat ang mga ito.
12: part of the developments are also IPs, and we provided assistance to them.
13: Okay.
12: Diba? So we've had successful arrangement with those third-party claimants inside New Clark City. No? So point is, we will take into account each and every of those individuals, and if they are part of the census, they are entitled to certain arrangement, assistance, and programs with BCDA.
2: Yan ang pahayag ni BCDA President and CEO Joshua Bingkang.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Halos 4,000 pasyente sa Lung Center of the Philippines ang nakinabang sa zero balance billing sa ilalim ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP. Sa programang Boses, sinabi ni Lung Center of the Philippines Executive Director for Dr. Jubert Benedicto na malaki ang naitulong ng MAIFIP sa mga pasyente na walang kakayang magbayad sa kanilang pagpapagamot. Nasa 27.4 billion pesos ang inilabas na pondo ng Budget Department sa Department of Health para ipagpatuloy ang nasabing programa.
14: Hanggang ngayon, let's say bandang end ng July, ang datos po na nakikita ko ay almost 4,000 patients po sa Lung Center ang nakinabang dito. Totaling ang equivalent niya po halos 222 million pesos in the past 9 months.
0: Si Lung Center of the Philippines Executive Director for Dr. Jubert Benedicto.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tinututukan na ngayon ng pamunuan ng Department of Health o DOH ang sistemang ginagamit ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP program para matiyak na totoong mahihirap at nangangailangan ang makikinabang dito. Sa panayam ng PTV kay DOH Assistant Secretary for Hospital Systems Cluster, Dr. Tagumpay Manikis, sinabi nitong rules-based na ang ipatutupad nila sa MAIFIP para masalang na mabuti ang mga pasyenteng totoong dapat makinabang sa programa at maiwasang maabuso ito. Isa rin itong paraan para maipakita na gumagana ang class efficiency system ng mga ospital, bagay na dapat ding matutukan.
15: May mga hakbang po na gawing maayos ang pagpapatupad ng MAIFIP, no, na merong tinatawag na rules based, no, sa pagpapaano ng MAIFIP para yung target na matulungan ng MAIFIP, sila talaga makakatanggap ng tulong, no. So kasama na nga dito kaya yung pagpapatay ng hospital clusters, pakita yung efficiency ng ating mga ospital, ma-generate yung kanilang income through PhilHealth, at yung kung ano pa yung kailangan, yun po ang pupunuan ng MAIFIP program.
2: Yan ang pahayag ni DOH Assistant Secretary for Hospital Systems Cluster, Dr. Tagumpay Manikis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Isinasagawa ngayon ang depensa sa 28 araw na impeachment trial ang cross-examination kay Securities and Exchange Commission o SEC official Gerardo Del Rosario. Si Del Rosario ang director ng Company Registration and Monitoring Department ng SEC. Una nang isinalang si Del Rosario kahapon para patunayan na may hindi maipaliwanag at itinatagong yaman ang vice-presidente. Ayon kay Del Rosario na malaging incorporator at director si Vice President Duterte ng Metro City Chow Foods Corporation, kahit nanunungkulan na ito bilang pangalawang pangulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Acquittal vote maaari ring mabawasan kung pabababain ng impeachment court ang voting threshold para sa impeachment trial ayon sa defense team. Sa detalye si Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na dapat ding bumaba ang kailangang boto para ma-acquit ang Vice Presidente kung pabababain ng impeachment court ang voting threshold para sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, malinaw na ang nakalagay sa batas ay 2/3 ang kailangang boto para makapag-impeach. Ibig sabihin, 1/3 ang malinaw na kailangang numero para naman makapag-acquit. Kaya kung pababain ng voting threshold, sabay ding bababa ang acquittal. Hindi man masabi ni Poa na mas magiging madali sa kanila na makakuha ng acquittal kung bababa ang threshold, pero handa sila na ipresenta ang kanilang posisyon hinggil sa usapin sa oral arguments bukas na isasagawa pinagsagawa ng korte. Sa ngayon, nananatili pa rin 24 ang kailangang bumoto sa impeachment trial at kung ang batas ay pagbabasihan, 16 ang voting threshold para makapag-impeach at 8 naman ang acquittal. Patuloy ang talakayan ng mga senator judges kung pababain ang threshold dahil sa hindi pagdalo ng ilang mga kapwa senator judges sa iba't ibang dahilan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagtalakay sa 785 million pesos na budget ng Office of the Vice President, mabilis na tinapos. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Pinaterminate ang pagdalakay sa panukalang budget ng Office of the Vice President. Si Act Teachers Party List Representative Antonio Tino ang nagmusyon para tapusin ang talakayan sa plenaryo na kinatigan naman ng mayorya. Paliwanag ni House Appropriations Vice Chair Jose Alvarez, budget sponsor ng OVP, nakapagtanong naman na ang minorya noong committee hearings kaya't napakiusapan na huwag na sila magtanong sa plenaryo. Bukod dito, bumaba pa nga ang panukalang budget ng OVP kaya bilang kortesiya ay mabilis itong tinapos. Nilinaw din niya na kaya si ASEC Lemuel Ertonio ang humarap at kumatawan sa OVP ay dahil sa may sakit si OVP Chief of Staff Zuleika Lopez. Sa budget hearings kasi hanggat maaari ay undersecretary level dapat ang haharap sa opisyal ng ahensya kung wala ang head of agency. Tabo ang 785.2 million pesos ang panukalang pondo ng OVP para sa 2027.
17: Tanong na sila doon sa budget briefing. So, nakiusap tayo na in fairness, wala naman. Na-reduce nga, hindi nga nag-increase from 900, 800 na lang ngayon. Tsaka pareho din ang gagawin So, useless na marami pang tatanong.
13: Para sa Bagong Pilipinas, Kat Invoibes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Marina, isinasaayos ang mga patakaran sa pagsakay ng mga electric vehicles sa mga local vessel. Si Lawrence Tanhoco para sa report.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Suportado ng Maritime Industry Authority o Marina ang hakbang ng Department of Energy na bumuo ng malinaw at science-based na pamantayan para sa ligtas na pagsakay at pagbiyahe ng electric hybrid vehicle sa mga domestic passenger vessel. Nakikipag-ugnayan ang Marina sa Department of Energy, Bureau of Fire Protection at the Philippine Coast Guard para ripasuhin ang umiiral na safety protocols at magtakda ng mga panuntunang magpoprotekta sa mga pasahero, tripulante at mga sasakyang pandagat. Nilinaw din ng Marina na nagpapatuloy pa ang investigasyon sa nangyaring sunog sa MV June Astrid. Wala pang pinal na findings na nagpapatunay na electric vehicle na sakay ng barko ang saninang insidente. Palalakasin pa ng Marina mga regulasyon sa kaligtasan batay sa resulta ng investigasyon, technical assessments at umiiral na International Maritime Safety Standards. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa larangan ng palakasan, MMA fighter Jean-Claude Saclag lumapit sa Asian Games gold medal o lumapit sa Asian Games gold medal matapos umabante sa championship round. Samantala, Gilas Pilipinas men 3x3 team wagi sa unang dalawang laro. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Silanga.
19: Walang hirap na pinataob ni Filipino fighter Jean-Claude Saclag si Daisuke Maruyama ng Japan 3-0 para umabante sa final ng men's traditional mixed martial arts minus 65 kilogram ng 20th Asian Games. Dahil dito, nakasiguro na rin ng silver medal si Saclag. Makakaharap niya para sa gold medal si Otabek Rajabov ng Tajikistan mamayang 2:47 ng hapon. Samantala, bronze medal naman ang inuwi ni Carlos Alvarez matapos makalasap ng technical knockout loss kay Yerkin Gali Burkutali ng Kazakhstan sa men's traditional MMA minus 77 kilograms. Sa basketball, wagi ang Gilas Pilipinas 3x3 men na binubuo ni Nick Caballero, Koji Buenaflor, Doy Dungo at Luis Pablo sa kanilang unang dalawang laro sa group stage. Dinaig nila ang Mongolia 19-12 bago nilampaso ang Sri Lanka 21-12. Kailangang talunin ng Gilas ang Kazakhstan bukas para masiguro ang automatic quarterfinals ticket. Sisimula naman ang Gilas Women 3x3 squad ng kanilang kampanya ngayong araw laban sa Mongolia at Macau. Binubuo ang koponan ni Casey De La Rosa, Kenan Ka, Amaya Espanyol at Maria Pasilang. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Oras po natin, alas 11:39 ng umaga. Abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Eh, ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
21: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
22: Hindi po ba dapat panahon na tayo na ang gagawa ng mga supply chains sa yan at dito po gagawin?
23: Eksakto, yun yung talagang layunin ditong pagsali natin sa PAC-Sinica. Kailangan linawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa Nuclear City ay advanced manufacturing. Hindi data center ang itatayo natin dito, Ace. At saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment, na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center na itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
22: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
23: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga maitatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.
24: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
25: Pag-ibig fund, solid kabon!
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 16 minuto bago magalas 12 ng tanghali. Mga balita naman mula sa ating mga lalawigan dito sa Luzon. President Ferdinand Marcos Jr. may panawagan sa mga empleyado ng gobyerno ng Mountain Province ngayong Civil Service Month. Mula Radyo Pilipinas Bontok, naritong ulat ni Apollo Padaen.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Binasa ni Administrative Officer 3 Heidi Butoy ng Office of the Provincial Human Resource and Management Officer ng Mountain Province sa flag raising ceremony noong Lunes, September 21, 2026 ang mensahe ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa mga empleyado ng gobyerno ang kanilang tungkulin bilang kasapi ng serbisyo sibil kahit pabago-bago pa ang administrasyon. Sa pagbasa ni Buto sa mensahe ng Presidente, ang serbisyo sibil ay nakabase sa merito, profesionalismo, pagiging patas at responsable sa mga bagay na kailangan sa serbisyo na naging basehan ng pundasyon ng biurokrasya. Sa mensahe ng Presidente ay bilang kasapi ng serbisyo sibil ay dapat lalo pang palakasin ang kultura ng tapat na serbisyo para maiangkop sa tema ngayong taon ng civil service na puso, dangal at galing para sa bayan. Para sa bagong Pilipinas sa Pulabanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas. Agoo, may gagawing pag-ulat si Antoinette Lingsit. Supplementary feeding program patuloy na ipinapatupad sa mga child development centers sa Sudipen, La Union.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Patuloy ang pagpapatupad ng lokal na pamahalaan ng Sudipen, La Union at Department of Social Welfare and Development Field Office 1 ng supplementary feeding program para sa mga batang nag-aaral sa mga child development centers o CDCs sa nasabing bayan. Personal na tinanggap ng mga child development workers ang mga feeding supplies kung saan nakinabang ang mahigit sa 300 mag-aaral sa mga CDCs na matatagpuan sa iba't ibang barangay ng Sudipen, particular ang Barangay Ilocano, Maliklikon, Nalbo, Bigbiga, San Jose, Poporiket, Old Central at Sengat. Magugunitang nasa 16th cycle na ang SFE ng DSWD na may layuning mapabuti at mapanatili ang tamang timbang at kalusugan ng mga batang nag-aaral sa CDC. Ito ay sa pamamagitan ng 120-day feeding sessions kung saan inihahain ang hot meals at gatas para sa mga bata. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Ago.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala sa Bicol Region, mga kababaihan sa Naga City nakiisa sa pagsasanay sa paggawa ng sabon si Myra Revilla ng Radyo Pilipinas Naga para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Sumailalim ang mga kababaihan sa Naga sa soap making livelihood training na sponsor ng Naga City Agriculture Office. Karamihan sa mga kababaihan ay mga asawa ng mga magsasaka. Nais ng Naga City Agriculture Office na maging productive ang mga kababaihan lalo na sa upper barangay ng lungsod. Dahil sa sapat na kaalaman sa paggawa ng sabon, pwedeng gawin itong hanap buhay na makakadagdag sa kita ng kanilang pamilya. Samantala, tutulong din ang naturang tanggapan para sa ready market ng mga ito. Kaugnay pa rin ito sa mga susunod na araw ay magsasagawa muli ng training ang City Agriculture Office, hinggil naman sa organic at digital agriculture kung saan pwede nang gamitin ang moderno mga teknolohiya at artificial intelligence para naman sa dagdag produksyon ng mga magsasaka ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Myra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Narito muna mga paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:50 oras natin Pilipinas, balita sa Visayas, mahigit 10,000 e-titles at mga proyekto ipamamahagi ni DAR Secretary Conrado Estrella III sa Eastern Visayas ngayong araw. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan para sa balita.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakatakdang pangunahan mamayang hapon September 22 ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang pagpapasakamay ng mga individual na titulo ng lupa sa Leyte Convention Center sa Palo, Leyte. Mahigit 10,000 electronic land titles o e-titles na sumasaklaw sa higit 27,000 hektaryang lupang sakahan sa buong rehiyon ang ipamimigay sa pamamagitan ng hybrid mode. Makakatanggap nito ang higit 13,000 ng mga agrarian reform beneficiary sa ilalim ng project split o support to parcelization of lands for individual titling. Inihayag rin ni DAR Eastern Visayas Regional Director Attorney Robert Antonio. Nakasabay nito ang formal turnover ng 2 rehabilitated rural infrastructure projects, pati na ang pagmamahagi ng 3.6 million na halaga ng mga farm machinery at mga gamit para sa mga napiling organisasyon ng magsasaka sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mula naman sa Mindanao, Davao City Southern Philippines Medical Center, palalakasin ang information drive kontra rabies. Si Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao sa balita.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Palalakasin ng lokal na pamahalaan ng Davao City kasama ang Southern Philippines Medical Center o SPMC ang kanilang information and education campaign laban sa rabies sa lungsod. Inihayag ni City Health Office Animal Bite and Treatment Center Head Dr. Elona Isabel Camilotes, kailangang higit na maunawaan ng publiko kung bakit nakamamatay ang rabies kung hindi agad mabigyan ng kaukulang atensyon at lunas. Ayon sa opisyal, batay sa kanilang datos, umabot na sa 6 ang namatay sa Davao City sa ikalawang quarter pa lang ng 2026 matapos makagat ng asong may rabies. Inihayag nito na malapit na ito malampasan ng 5 na italang namatay sa buong taon ng 2025. Ipinaliwanag ni Camilotes na karaniwang nauuwi sa pagkamatay ang mga kaso dahil sa pagkaantala ng pagpapakamot. Kabilang na ang pagkonsulta sa mga health center para mabigyan ng anti-rabies vaccine. Binigyang diin niya na maaaring maiwasan ang pagkamatay dahil sa rabies kung agad na magtungo sa health center ang sinumang makagat ng hayop na pinaghihinalang may rabies. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Samantala, pamahalaang lokal ng Sibuto sa Tawi-Tawi na mahagi ng rice assistance sa mahigit 1,000 beneficyaryo. Si Laila Sharinami ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi para sa detalye.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinangunahan ng pamahalaang lokal ng Sibuto sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Norfitra Ahadja ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa 1,666 kwalipikadong beneficyaryo sa ilalim ng Local Government Support Fund Rice Assistance Program. Ayon sa LGSF Focal ng Naturang Bayan, ang mga kwalipikadong beneficyaryo mula sa vulnerableng sektor ay makakatanggap ng 6 na beses at magaganap ito every other month. Kabilang ito sa layunin ng pamahalaang nasyonal matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga kabilang sa nasabing sektor. Inaasahan din ang pamamahagi sa iba pang kwalipikadong beneficyaryo mula sa iba't ibang barangay bumubuo ng bayan ng Sibuto sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, September 22, 2026. Ang atin pong oras, 6 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
13: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! Nationwide!
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
17: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
16: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
18: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
20: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
16: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
21: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
13: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
28: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
2: 59 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Kababayan, ito po ang paglilitis kaugnay pa rin ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Po ay Radyo Pilipinas Special Coverage. Tayo po ay nasa day 28 na ng pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tutungo po muna tayo mga kababayan sa kasalukuyang nangyayaring live stream dyan sa Senado. Narito po.
3: At least at the level of the SEC. Tama?
5: Yung pong sagot ko on that ay kung meron kaming guidelines to report. Yung kung ang opisyalis na ito ay magtayo ng kumpanya o maging parte ng kumpanya, wala po kaming guidelines on that na dapat namin siyang i-report sa OP, sa Senate, sa House, o sa Judiciary, o sa Ombudsman to flag yung mga tao na yon. Yun po yung wala kaming guidelines. Pero kung sa yung tanong niyo po ngayon, kung dapat po siyang may divest, malinaw mo naman po sa batas na mayroong prohibition. Na dapat sana, alam niya bilang mataas na ka-opisyal ng gobyerno, na pinanumpa niya nung siya ay nag-swear to act as president, vice president, na yun ang kanyang limitasyon. Kaya dapat sana, bago siya nanumpa, tinanggal na niya o nag-divest na po siya. Na nakita naman po natin, mayroon ditong GIS na kung saan na hindi naging party na si BP Sara sa ilang kumpanya nung dumating yung at least 2019 pa po nga hindi na rin nag-appear yung kanyang pangalan. Siguro yun po yung divestment.
6: Maraming salamat po sa inyong kasagutan. So, binanggit po ninyo that the SEC does not proactively flag these cases. Sino pong ordinarily ang dapat makapansin at mag-correct nito kung kailangan ng koreksyon? Tama po ba na ang documents ay ordinarily prepared by the corporate secretary?
5: Tama po. Nangyayari naman po sa amin yan na mayroong pagkakamali yung opisyal na nagsumite. Ang usual na nangyayari po ay nagpapahal sila sa amin ng petition to amend or to correct yung document. So long na within the jurisdiction ng aming tanggapan, yung issue of correction gagawin po namin. Pero upang correction will entail corporate, mayroon po ng tinatawag na intra-corporate controversy, let's say, tinanggal siya, bakit ako tinanggal? That's issue of corporate controversy, which we refer the matter to the regular court.
6: Thank you, sir. So, may ibang records pa po ba sa SEC na magpapakita kung ang director ba ay pumirma ng mga resolutions, bumoto on any corporate decision, or nag-participate in management after assuming office? Kasi gusto lang po namin maging fair dito. Ano? We want the court to decide or come up with legal conclusions based on only on the documents and evidence available to us.
5: Wala po kaming record unless mag-submit sila dahil lang talagang inaasahan namin isubmitin nila sa amin ay yung GIS at financial statement lang. Pero on this, wala po kami makitang resolution showing na yung participation niya sa kumpanyang ito na nilagdaan niya, wala po kaming ganong informasyon.
6: Thank you, sir. No further questions.
7: Senator Judge Rafi. Senator Judge JV, you may proceed on your ready. You have 2 minutes, sir.
22: Thank you, Mr. Presiding Officer. Attorney Derzayo, Director, if a person is a shareholder of a corporation but has never received any dividends from it, does the absence of dividends income, meaning that he has no participation in the business or no financial interest in the corporation. Kung ang shareholder ho ba ay hindi man lang nakatanggap kailanman ng dividendo, ibig kong sabihin wala na siyang participation o financial interest sa corporation.
5: Habang hawak po niya ang shares of stock, siya po ay may interest sa corporation. Meron man siyang matanggap o walang dividendo, hindi po basehan. Para sabihin niya na hindi na siya stockholder, kinakailangan hawak pa rin po niya yung interest, yung shares of stock, para sabihin shareholder pa rin siya.
22: Ang isa pa ho ay, if a person is merely a shareholder of a corporation without taking part in its management, yung kanina sinabi ni Senator Judge Tulfo, operations or business decisions, does the mere continued ownership of shares by itself mean that the person is willfully continuing to engage in the business or corporations? Kung ang shareholder po ba ay hindi man lang nakikilahok sa pamamahala, operasyon, o desisyon ng negosyo, ibig ko sabihin ba ay nangahulugan ba na willfully continue to engage in the business ng korporasyon pa rin po siya?
5: tulad po ng sabi ko, habang hawak mo ang shares of stock, kung ang iyong participation ay passive, umaasa ka lang sa dividendo o wala kang matanggap, shareholder pa rin po kayo.
22: At ang huli po, gusto ko lang liwanagin din yung kaninang punto po ng Senator Judge Ontiveros, yung isang public official ba, yung pagkakaroon ba ng financial interest ay sapat na po bang sa GIS lamang o kinakailangan sa SALN din po? Para malaman.
5: Well, unang-una nga po, ang information sa ating GIS ay information na nanggagaling sa corporation through the corporate secretary. Yung SALN naman po ay personal na ginagawa nung empleyado. Dapat po sana kung ano ang pag-aari niya, kung ano pagkakautang niya, isaad niya ng tama sa SALN. Kasi yan naman po ang inaasahan. At yan po ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng SALN. Para maging transparent tayo, i-disclose natin na lahat ang yaman natin, maging ang utang natin, ilagay natin doon.
22: No further questions, Mr. Presiding Officer.
4: Thank you, Senator Judge Jarito. Just a few interjections from the chair. We shall be done in a few minutes and we will be resuming at 1 o'clock after lunch. Attorney Del Rosario, normal po ba o kakaiba na walang dinideklarang dividendo ang mga kumpanyang dumadaan sa inyo base sa inyong mga dokumento na nare-receive mula sa iba't ibang tao?
5: Una-una po, ang

0: Wala.
1: Tama po.
0: So ang tanong ko po, hindi pa rin niyo po nasasagot. Sa mga dokumentong pinoproseso niyo sa dinami-dami po niya ng opisina niyo, normal po ba o kakaiba ang pagdeklara ng dividendo? Meron man o walang unrestricted retained earnings ang isang kumpanya? Ano po yung mas marami? Yung nagdedeklara ng dividendo o yung hindi?
1: Wala po ako nakitang nagdeklara ng dividendo.
0: Base sa nire-report sa inyo?
1: Apo. Sa mga kumpanya ito, maliban doon sa mga kumpanya na nabanggit po kahapon.
0: Hindi lang po ito. Yung ibang sinusumite sa inyo. Base po sa inyong malawak na karanasan bilang opisyal ng SEC, normal po bang nagdedeklara, mas marami po ba nagdedeklara ng dividendo o hindi?
1: Ay, assume po na mayroon pong marami nagdedeklara ng dividendo.
0: Marami din pong wala?
1: Marami rin pong wala.
0: Kung bibigyan niyo po ng porsyento, 50-50?
1: Maaring ganun po.
0: So kalahati nagdedeklara, kalahati hindi. At wala naman pong bawal doon?
1: O, para po sa taong iyon.
0: Apo. Ngayon, ang executive committee po ay nilikha ng board of directors para kumatawan sa kanya, hindi po ba?
1: Tama po.
0: Mas maliit na board of directors po siya, hindi po ba?
1: Tama po.
0: Hindi po siya ang nagpapatakbo ng pang-araw-araw na gawain ng kumpanya o day-to-day operations, ika nga.
1: Tama po.
0: Sino po ang gumagawa nun?
1: Ng pang-araw-araw?
0: Pang-araw-araw.
1: Yung pong mga opisyal tulad ng presidente.
0: Treasurer?
1: Treasurer, secretary. Yan po ang may...
0: CEO, COO?
1: Tama po.
0: Hindi po ang stockholder?
1: Hindi po ang shareholder.
0: Hindi po ang director?
1: Hindi po ang director.
0: Hindi po ang miyembro ng executive committee?
1: Hindi po.
0: Maliban na lang kung official din siya at the same time?
1: O, tama po. Kung ang director ay at the same time presidente, treasurer, or secretary.
0: Susubukan ko pong itulay yung tinatanong kanina ni Senator Bam para sa kaalaman ng Senator Judges gayon din ng publiko upang hindi tayo mahirapan itahi-tahi ito. May I request the sergeant, the clerk of court to kindly furnish the witness with the SALN of VP Sara for 2015, 2016, and 2024. These are respectively Exhibit P, Roman numeral number 2-1-1-G-P-1, Exhibit P, Roman numeral number 2-1-1-H-P-I, and P, Roman numeral number 2-1-Roman numeral number 1-Q-P-1. Nakita niyo na po?
1: Nakita ko na po.
0: Unahin po natin yung sa 2015, yung ikalawa sa huling pahina, kung saan nakalagay po yung business interest, business financial interests. Nandun na po kayo?
1: Nandun na po.
0: Ngayon, binanggit po kanina itong pag-usapan kahit kahapon, yung City Hall King Chow Foods Corp. at saka Metro City Chow Foods Corp.
1: Tama po.
0: Incorporator or shareholder ba si VP Sardon?
1: City Hall po, opo.
0: Metro Chow?
1: Sa Metro Chow po, incorporator din po siya.
0: Incorporated din po siya. At yan din po ang nakalagay sa SALN niya? Tama po?
1: Nakalagay din po rito sa kanyang SALN na siya incorporator.
0: At stockholder?
1: Stockholder.
0: May tanong po ako. Naka-slash po dun sa SALN niya yung dalawang kumpanyang yan. Kita niyo po?
1: Opo, nakasulat po rito.
0: City Hall King Chow Foods Corp. / Metro City Chow Foods Corp.
1: Opo.
0: Kung alam niyo lang po, bakit po siya nakaslash? Anong ibig sabihin nun?
1: Ang unang interpretasyon ko po rito, kahit nung pang ito ay nirequest sa amin, baka kako itong City Hall ay dating Metro Chow. Pero hindi naman po gano'n. Kumbaga, former company name siya.
0: Kumbaga, ibang kumpanya po yung binabanggit nyo?
1: Ngayon po, nung nakita ko nga po ang record, magkaibang kumpanya ito.
0: So ito ay magkaibang kumpanya?
1: Magkaibang kumpanya po.
0: Pangalawa po, yung Great Jolly Times Food Corporation at Times Square B Foods Corporation. Base po sa inyong records, shareholder, incorporator po ba ang vice president?

0: sa Great Jolly Times Food Corporation po, hindi po nag-a-appear ang kanyang pangalan dito.
1: Sa Times Square B Foods Corporation, nag-a-appear po ba ang pangalan niya?
0: Hindi rin po nag-a-appear ang pangalan ni BP Sara sa Times Square B Food Corporation.
1: Bilang incorporator o shareholder o stockholder?
0: Tama po.
1: Diyan po sa dokumentong hawak niyo sa salin niya, nakalagay po ba na stockholder at incorporator siya?
0: Nakalagay po na siya po ay incorporator slash stockholder ng Great Jolly Times Food Corporation pati ng Times Square B Food Corporation.
1: Ngayon, dumako po tayo sa 2024 na salen niya. Nakalagay po dito, kung papansinin niyo po sa ikalawa sa huling pahina, sa ikalawa bago ang huling pahina muli, yung GenCorp Industries Incorporated. Pakibasa nga po yung entry doon sa name of entity business enterprise.
0: Sa pangalawang grupo po, merong GenCorp Industries Incorporated, formerly Times Square B Food Corporation and Great Jolly Times Food.
1: Kung alam nyo lang po, ano po ibig sabihin ng formerly, kung i-interpret nyo po ito, bilang official ng SEC?
0: Kung makikita ko po ito, isipin ko na ito yung dating pangalan ni GenCorp.
1: Subalit, base sa inyong record,
0: may kanya-kanya po siyang juridical entity, personality.
1: Ito po ay tatlong iba't ibang kumpanya.
0: Tama po.
1: GenCorp ay ibang kumpanya sa Times B Foods Corp sa Great Jolly Times Food. Iba-ibang kumpanya po ito?
0: Tama po. Tatlong kumpanya may kanya-kanyang personalidad.
1: Hindi po naunang kumpanya ang Times Square B Foods at ang Great Jolly Times Food sa GenCorp.
0: Wala pong ganung record ang aming pisina.
1: Hindi po sumalin, humalinhin at pumalit ang GenCorp sa dalawang kumpanyang ito.
0: Tama po.
1: Base po sa dokumentong hawak nyo na salin ng ikalawang pangulo ng 2024, ano po ang interes ng ikalawang pangulo dito sa tatlong kumpanyang ito?
0: Nakalagay po rito, siya ay stockholder ng mga kumpanyang ito.
1: Base po sa inyong record, siya po ba ay stockholder ng tatlong kumpanyang ito?
0: Yung GenCorp po, sa pagkaalala ko po, hindi po nag-a-appear ang kanyang pangalan. Isang check pa po.
1: Yung Times Square po.
0: Sa Times Square po, hindi rin po nag-a-appear ang kanyang pangalan bilang incorporator o director man from incorporation up to the GIS noong 2023.
1: Bilang opisyal ng SEC na matagal na nanunungkulan doon, sa kalaman ninyo sa Revised Corporation Code, bilang opisyal na nagpa-file din ng salin at bilang abogado, paano nyo po pagtutugmain to kung nalalaman nyo na dineklara niyang incorporator at shareholder siya sa salin niya pero wala sa dokumento? Ano po ang maaaring paliwanag na maaaring nyong ibigay kaugnay nito?
0: Well, magiging paliwanag ko lang po dito ay maaaring mayroon po siyang trust agreement sa mga taong ito para i-represent ang kanyang sarili. Gawa po ng nilagay niyang stockholder siya, pero sa dokumento ng SEC, wala naman siyang pangalan bilang incorporator o stockholder.
1: Yun lamang po ba ang paraan para ma-reconcile natin yung dalawang bagay na yun?
0: Maari din po na merong kumpanya rito, merong isang corporate shareholder dito na meron siyang control. Kaya inisip din niya na kanya rin yung kumpanya na yun.
1: Nominee siya o beneficial owner siya?
0: Opo.
1: So, matanong ko po, dito sa GenCorp, nabanggit na kanina kung sino yung mga shareholders at kabilang ang JTC Corp. Tama po?
0: Tama po.
1: Doon sa Jolly Foods, puro mga Cruz ang may ang stockholder. Tama po ba?
0: Yes.
1: Doon sa Jolly Times Food?
0: Jolly Times.

0: sa Great Jolly Times Food po, ang mga apelyido pong nakalagay dito ay Cruz. Tatlong Cruz, isang Tan at isang Yuste.
1: Opo. Tapos sa Times Square?

0: Sa Times Square po, ang mga apelido rito ay pangalan pong naka-appear dito ay Ang Hai Peng, Girly De La Cruz, at Richie Ivert Cruz.
1: So posible po, isa sa mga ito ay nominee o trustee po ng ikalawang pangulo?
0: Maari po.
1: Dahil siya naman mismo po yung nagdeklara eh.
0: Opo.
1: May paglabag po ba kung yan nga ang katotohanan o wala?
0: Meron po.
1: Ano po
0: dahil
1: ang paglabag?
0: Hindi po tama ang kanyang disclosure.
1: Hindi po tama ang kanyang disclosure saan po?
0: Sa kanyang mga kumpanya. Sa kumpanyang ito, ibig sabihin, iba pala ang may-ari nung mga kumpanya na hindi nag-a-appear ang kanyang pangalan.
1: Pero kahit hindi naman po siya ang may-ari talaga at nominee lamang yung nakabanggit dyan na incorporator or shareholder, hindi naman po illegal yun per se.
0: Hindi po siya illegal. Una, na-violate po niya yung hindi tamang pag-disclose ng impormasyon. Pangalawa,
1: sino po nag-violate? Yung shareholder on record o ang ikalawang pangulo? Yung shareholder on record. Hindi siya.
0: Apo.
1: Kung may nag-violate man, yung shareholder on record. Hindi ang ikalawang pangulo.
0: Kine-claim po kasi niya na siya ang shareholder. Although wala siyang hawak na dokumento, but she is claiming.
1: So sino po nag-violate sa punto de vista ng SEC? Eh wala naman nga po siyang ni-report dun eh, ni-record dun eh. Wala naman siyang sinabihin sa inyo tungkol sa kumpanyang yun eh.
0: Yung pamunuan po ng korporasyon na nag-report.
1: So sila po ang may liability kung sakasakali?
0: Tama po.
1: Hindi po ang ikalawang pangulo?
0: Tama po.
1: Yung dineklara niya sa kanyang salen, kung may liability man siya ron, siya yun sa salen. Pero hindi dun sa kumpanya na hindi lumalabas yung kanyang pangalan.
0: Opo, dahil hindi naman po siya ang gumawa ng report.
1: Dahil hindi po siya nga ang gumawa ng report at hindi siya kabilang sa mga direktor dun sa mga kumpanyang yon.
0: Apo.
1: Tama po?
0: Tama po.
1: At wala pong obligasyon isumite sa inyo ang anumang trust agreement o deed of assignment o deed of sale o anumang instrumento kaugnay sa mga stocks sa kumpanyang ito?
0: Hindi na po namin nire-require yan.
1: Hindi na po?
0: Apo.
1: Posibleng meron pero wala po kayong kopya kung meron man.
0: Apo. Tama po.
1: Salamat po, Ginoong Del Rosario. Kung wala na pong ibang... Senator Judge Pangilinan. Sorry, gutom na yata. Yun eh, kaya natagalan ng konti.
2: Thank you, Presiding Officer. For the second round, Ginoong Attorney Del Rosario, kayo naghanda nung ano, no? Nung summary, no?
0: Tama po.
2: Okay. Dito sa summary, lahat, o at least from years 2007, depende sa kumpanya, hanggang 2024, nilaan ninyo yung total sales. Tama?
0: Tama po.
2: So, from 2007 to 2017, City Hall King Chow, about 311 million ang kanyang sales.
0: Apo, mula po nung nag-operate yung 2007 hanggang sa...
2: Noong 2017 naman hanggang 2025, yung Metro Chow, sabi ninyo, base sales 309 million.
0: Tama po.
2: Ang Great Jolly Times naman from 2007 to 2013, 209 million ang benta. Tama?
0: 209,400,000.
2: Yes. At yung Times Square, B Food, 2013 hanggang 2022, 335 million ang benta.
0: Times Square po ay 335,087,332.
2: So, ang City Hall, King Chow, Metro Chow, Great Jolly Times, Times Square B Food, ang total niya is about 1.15 billion sales.
0: Tama po.
2: Yes, okay. At ang GenCorp naman, from 2020 to 2024, nakasabi, ang kanyang sales ay 1.04 billion. Sa iyong summary.
0: Tama po.
2: So ang total ng GenCorp, City Hall King, Metro Chow, Great Jolly Times, Times Square B Food from 2007 until 2024, total is about 2.159 billion worth of sales.
0: Tama po.
2: And in all those instances, walang dineklarang dividendo.
0: Wala pong information on dividend declaration.
2: Yung sinabi mo kaninang 50-50 ang nagdedeklara at hindi nagdedeklara ng dividendo.
0: Apo.
2: Pero sabi nyo, para sa taong yun.
0: Apa.
2: Pero sa kabuuan, experience nyo sa taon-taon, ganun din? 50% ang mga nagdedeklara at 50% ang hindi nagdedeklara?
0: Yun po yung aking presumption, mga 50-50 po ang hindi nakapagdeklara.
2: Pero dito naman sa itong 2007 to 2025 o 24 na hindi nagdedeklara, is that part of, ano yan, tama ba? Most companies, ganyan ba sa pakiwari mo? Na well, taon-taon for several years, na 2.1 billion ang sales?
0: Kasi po, baka meron namang proyekto yung kumpanya.
2: Expansion, sabi ninyo.
0: Expansion. Baka meron po siyang utang na kung saan binabawalan siya na nagpa-utang na kinakailangan.
2: May mga nabanggit.
0: Okay. Apo, yung mga nabanggit exception.
2: So, non-declaration does not mean illegal.
0: Apo.
2: Yun nga lang, non-declaration means wala kang kinita. Wala kang income.
0: Wala pong
2: yung pinamahagi. Yung mga shareholder.
0: Oh. Apo, wala pong pinamahagi sa shareholders.
2: Na income.
0: Tama po.
2: Okay. Now, siguro sa prosecution, just a quick question. Kasi ang mga pangalan, King Chow, Chow, Jolly Times, B, would you know, itong 2.1 billion na sales, would this be, kasi restaurants eh, di ba?
3: Yes, Your Honor, puro restaurants po.
2: So ano yan, mga Jollibee ba yan, tsaka mga Chow King? Kasi mukhang yun ang may kinalaman sa Chow King ba yan o Jollibee? Would you know, only if you know.
3: Lumalabas po sa isang financial statements na in-identify kahapon ng witness, may lumabas po yung salitang Jollibee.
2: Okay.
3: For GenCorp Industries.
2: So would you know? Only if you know. Ibig sabihin ba itong mga kumpanya na ito, mga may Jollibee and Chowking franchises? Only if you know. Based on your, kasi kanina sabi mo yung Jaime T. Cruz ay base sa inyong research, no? Would you know?
3: Yes, Your Honor. May mga franchises po.
2: Would you know how many?
3: I don't have the exact number, Your Honor. Pero okay. We have...
2: More than five?
3: More or less.
2: Kasi billion eh, no? So I would assume maraming franchises to ng Jollibee at ng Chowking, kaya umaabot ng billion yung kanilang sales over a period of time.
3: Yes, Your Honor.
2: Okay. Thank you for that clarification.
1: No, for the information also, Senator Judge Pangilinan, we have subpoenaed the BIR records of these companies and through that, through the witness they will present, that may perhaps be shown. We shall break for lunch and shall resume at 1:15. Trial is suspended. Yes, Attorney Irwin.
3: Yeah, sorry, Your Honor. Just a quick manifestation. May we ask
1: sorry.
3: For the marking of...
1: Sorry, nakalimutan kita. Uli, excuse, Attorney. Nangako pa naman ako kanina. Buti na lang hindi. What do you want, Attorney Irwin?
3: May we ask the witness to give us a copy of his summary together with the transmittal so that we'll have this marked as our exhibit, Your Honor. We will be redacting the portions.
1: Yes, please. The title. Your Honor. Yes, witness is so instructed. And Attorney De Rosario, forgive me for forgetting again. Attorney De Rosario, maraming salamat po sa inyong panahon. Yes, Attorney Justin.
4: Off po. Hello, sorry. Yes, Your Honor, we'd also like to adopt marking to okay. These documents.
1: Okay, duly noted. Attorney De Rosario, maraming salamat po sa inyong panahon, sa inyong oras, sa muling pagbalik mula kahapon at sa pagsagot, sa pagtugon, sa mga katanungan ng magkabilang partido at ng Senator Judges at sa inyong pong pasensya. You are excused, sir.
0: Salamat
1: and
0: po.
1: And thank you for your time. Trial is suspended.
5: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage. Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
7: service.
8: Ang tagintig ng FM
9: at lakas ng AM
8: sa iisang himpila.
9: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak,
9: mas maraming mararating
8: at mas maraming maaabot ng impormasyon
9: at serbisyo publiko.
10: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
11: Radio Pilipinas News Nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon
15: sa Philippine Sports Rocket.
16: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
17: 66 Informasyon.
18: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
19: Sports Radio 918.
20: Radyo Magazine 1278.
21: At Radyo Pilipinas World Service.
22: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
23: Mapapakinggan na
24: sa Capital 104.3 FM.
25: Capital 104.3.
26: Radyo Pilipinas World Service.
27: Sports Radio.
28: Radyo Magazine. Servisyo Publiko.
29: The AM and FM Collab.
30: Sa Capital 104.3 FM.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
33: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
34: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
35: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
34: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless camis. And the panuelo, which is a stiff scarf.
35: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
34: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
35: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
36: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
37: Miss Philippines!
35: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
34: Exactly. Pinapasikat nila yung humble pina cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
35: Ang trahedya naman, if you've read Noli Mi Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
34: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
33: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Publiko.
11: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
38: At 30 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, nagbabalik po ang paglilitis, ang Radyo Pilipinas special coverage kaugnay pa rin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa punto pong ito, mga kababayan, tanggapin po natin ang mga ulat mula po sa ating mga kasamahan dito sa defense team, sa prosecution, and as well as from the Senate. Natutukan ng ating mga kasamahan from the PBS News Division, iba't ibang panig mula po sa nangyayaring pagdinig na ito. Mula sa bahagi po ng defense team, kinestiyon ang kredibilidad ni Securities and Exchange Commission Attorney Gerardo del Rosario na tumistigo na may paglabag sa ang vicepresidente sa pagiging miyembro ng board at pagiging isang stockholder ng mga nasabing korporasyon. Ang ulat na yan mula kay Luisa Erispe.
0: Ang paglilitis.
1: The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
2: A Radyo Pilipinas coverage.
3: Sinubukan ngang basagin ng depensa ang kredibilidad ni SEC lawyer Gerardo del Rosario na tumestigo na batay sa konstitusyon bawal magkaroon ng negosyo ang vicepresidente sa o hamong ito ay nanunungkulan sa pwesto. Sa cross-examination na pag-usisa ng defense team kay Attorney Del Rosario ngayong araw, iginiit nila na walang personal na kaalaman si Attorney Del Rosario para sabihin na substantial stockholder pa rin si VP Sara sa mga korporasyon na iniuugnay sa kanya at hindi rin personal na alam ni Del Rosario na nagpa-participate o nakikiisa pa ang bise sa mga annual meetings bagamat parte pa rin ito ng board of directors tulad ng sa Metro Chow Foods Corporation. Ang argumento namang ito ng depensa nagbase sa kanilang o nagbase sa RA number 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ayon kay Attorney Justin Nicole Gular, Defense Counsel, nakasaad kasi sa naturang batas na dapat member of the board, substantial stockholder at apektado ang kanyang pagkabise presidente para masabing may conflict of interest sa mga negosyo. Narito ang bahagi ng cross-examination kanina ng defense team.
4: Position as director of SEC CRMD, you are not competent to determine whether the vice president has substantial stockholdings. Tama po ba?
6: Tama po.
4: You are also not competent to determine whether the vice president in any of these corporations have substantial interest. Tama po ba?
6: Tama po.
4: You are limited to what these documents show. Correct?
6: Tama po.
4: You also have no personal knowledge whether the alleged interest of the vice president in any of these corporations may be, and I quote, opposed to or affected by the faithful performance of her duties, and end of quote. Correct?
6: Sa dokumento po, wala po.
4: And there is no prohibition, in fact, for a public officer's spouse to have any interest in a corporation or business. Tama po ba?
6: Wala naman po.
4: And no.
3: Pero ang giniit naman ni Attorney Del Rosario ang Article 7, Section 13 ng 1987 Constitution o ang saligang batas. Nakasaad kasi dito, bawal talaga ang vice-presidente at kahit ang presidente na magkaroon ng direct o indirect na partisipasyon sa mga negosyo. Ito ang batas na naguutos sa mga matataas na opisyal ng gobyerno na mag-divest o iwanan muna ang mga negosyo habang sila ay nasa pwesto. Hindi rin anya ibig sabihin na kahit hindi na siya nakikiisa o wala nang tinatanggap na dividendo ay hindi na miyembro ng negosyo. Malinaw na may financial interest pa rin kung may hawak pa ito na mga stock. Narito naman ang pahayag ni Attorney Del Rosario.
6: Malinaw mo naman po sa batas na mayroong prohibition. Na dapat sana, alam niya bilang mataas na ka-opisyal ng gobyerno na pinanumpa niya nung siya ay nag-swear to act as president, vice president, na iyon ang kanyang limitasyon. Kaya dapat sana, bago siya nanumpa, tinanggal lang niya o nag-divest na po siya. Na meron man siyang matanggap o walang dividendo, hindi po yun ang basehan. Para sabihin niya na hindi na siya stockholder, kinakailangan hawak pa rin po niya yung interest, yung shares of stock, para sabihin shareholder pa rin siya.
3: Naman sa pahayag ngayong araw, Attorney Del Rosario, meron ding mga ilang kumpanya na nag-divest o kaya ay wala na ang pangalan ni Vice President Sara Duterte simula pa noong 2019. Pero meron ding mga nakalagay pa rin sa kanyang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALE. At yan muna ang pinakahuling balita mula sa panig ng depensa para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang isang pagkasayo, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
2: A Radyo Pilipinas coverage.
38: Maraming salamat, Luisa Erispe. Ayon nga sa ulat ng ating kasamang si Luisa Erispe, naging testimonya mula po sa Securities and Exchange Commission. Marahil ang pinag-uusapan po rito, ano? Ayon nga sa ulat ng ating kasamahan. Simpleng tanong, mga kababayan, pupwede ba o hindi ba pupwede na magkaroon ng mga business interest ang isang public officer? Especially, a public officer na napakataas ng kanyang tatungkulan sa pamahalaan. Again, paalala po natin sa ating mga kababayan, ang pagiging vice presidente po, yan ay napakataas na katungkulan. And it should be elementary, hindi lamang sa pagiging vice presidente, should always be ang presumption eh, dahil ikaw ay abogado, eh dapat alam mo. Imayin pa natin yan maya-maya. Samantala, tanggapin naman natin ang bahagi mula po sa prosecution panel. Ang prosecution panel po kinumpirma na ang Jaime Tan Cruz na kasosyo umano ni Vice President Sara Duterte ay dati ring naitalagang special envoy to China. Ang ulat na yan mula kay Nympha Asuncion.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
7: Radyo Pilipinas coverage.
3: Kinumpirma nga ng kinatawan ng SEC o ng Securities and Exchange Commission na lumilitaw ang pangalan ni Jaime Tan Cruz bilang incorporator o board director sa ilang kumpanyang sinuri dito sa date impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang City Hall King Chow Foods, Metro City Chow Food, Great Jolly Times Food, Davao New Royal Taipan Food, Davao Emerging Taipans at Davao Bounty Times Food Corporation. Ito ay sa linya ng naging pagtatanong ni Senator Judge Erwin Tulfo. Gayunpaman, sinabi ng SEC na walang disclosure sa Articles of Incorporation na ang JTC ay nangangahulugang Jaime Tan Cruz. Ayon ng tanongin naman yung House Prosecution Panel, sinabi ng prosecution na ang Jaime Tan Cruz na tinutukoy ay siya rin itinalagang Special Envoy to China for Trade and Investment ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi rin ng prosecution na siya ang inalok na maging PhilHealth Chairman pero hindi tumanggap ng posisyon. Matapos ang mga paglilinaw, sinabi ni Senator Judge Erwin Tulfo na wala na nga siyang karagdagang tanong. Narito yung bahagi ng naging pagtatanong ni Senator Judge Erwin sa prosecution.
8: Ito po bang si Jaime Tan Cruz, is this the same person base po sa inyong pag-iimbestiga po dito po sa House Prosecution, dito ba? Ito po ba ang Jaime Tan Cruz na ito is the same person na na-appoint mo po ng dating Pangulong Duterte as a special envoy to China for trade and investment?
9: Yes, Your Honor. The same name, Your Honor.
8: Same person. Yes, is he the same person na inofferan po ng dating Pangulong Duterte na maging chairman po ng PhilHealth pero tinanggihan niya po?
9: Yes, Your Honor.
8: If I'm not mistaken, tama po ba, October 2019 po, nung siya po ay na-appoint bilang Special Envoy to China for Trade and Investment?
9: I'm not sure about the date, but he was appointed, Your Honor.
8: And then after that, tinanggihan niya na po, after his stint at, as an envoy, inoperan po siya bilang chairman po ng PhilHealth, pero he denied or he did not accept.
9: I believe so, Your Honor.
8: So this is one and the same person. Is that correct?
9: Yes, Your Honor.
3: Samantala, sa naging pagtatanong naman ni Senate President Sherwin Gatchalian, sinabi ni Attorney Del Rosario ng SEC na walang impormasyon na nagdeklara ng dividends ang mga korporasyong may kaugnayan kay VP Sara at sa kanyang asawang si Attorney Manassas Capio. Dahil dito, sinabi ni Senate President Gatchalian na hindi maaaring iugnay sa dividends mula sa mga kumpanyang ito ang pagtaas ng net worth ni VP Sara sa mga record na tinalakay. Nilinaw naman ng SEC na maaari pa rin may ibang source of income si VP Sara na hindi galing sa mga korporasyong ito. Sa mga kumpanyang tinalakay, karamihan ay nalulugi habang ang kumita ay kabilang yung Bati Ice Plant, Davao Emerging Taipans at SGT Fortune Horse. Ayon sa SEC, kung deficit ang retained earnings, hindi maaaring magdeklara ng dividends ang kumpanya. Tinanong din ni Gatchalian ng mga kumpanyang hindi naghahain ng General Information Sheet o yung GIS at audited
10: financial statements. Pinaliwanag ni Del Rosario na pinadalhan nila ng notice to submit ang mga kumpanyang hindi compliant o hindi sumunod at kapag patuloy na hindi man nagsusumite, maaari nilang bawiin ang certificate of registration ng mga negosyo. Ilan sa mga kumpanyang nabanggit na hindi compliant ay yung CYKNP Davao Corporation na na-revoke ng SEC noong 2018 dahil sa hindi pagsusumite ng reports. SGT Fortune Horse Corporation na nag-shorten ng corporate term hanggang 2017 at yung Three Kids Trucking Services na nag-shorten din ng corporate term hanggang 2017. Sa uli, sinabi ni Gatchalia na ang mga kumpanyang na-revoke o na-shorten ng corporate term ay hindi rin maaaring maging source of income na magpapaliwanag sa paglaki ng network ni VP Sara batay sa mga record na tinalaka. Isa ngayon nga ay tapos na yung pagpresenta ng prosekusyon dito sa witness na si Attorney Del Rosario ng SEC at pagkatapos ng lunch break dito ng impeachment court ay ihaharap na yung kinatawan naman ng Phil Jeps na si Rendel Sopeña. Magbabalik yung trial mamayang 1:15 ng hapon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Team Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
13: a Radyo Pilipinas coverage.
38: Maraming salamat, Nympha Asuncion. Mga kababayan, ngayon po, it is with the prosecution o nasa prosecution na yung tinatawag nating burden of proof. Paano ngayon nila patutunayan at ikakabit na ang, to refresh yung kaisipan ng ating mga kababayan, ang pinag-uusapan pa rin po natin dito yung Article 2 sa ilalim po ng Articles of Impeachment na iniakyat ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court. Ito yung mga formal charges against the Vice President. Particularly, yung Article 2, mga kababayan, ito po yung may kinalaman sa unexplained wealth ng Vice Presidente. Para as a simple and short recap, mga kababayan, ngayon, iniuugnay na itong mga korporasyon kung saan sa kanilang General Information Sheet o yung GIS, makikita nyo yung pangalan ng Vice Presidente either as a stockholder or as an incorporator or pwedeng parehas. Kung ito po ba ay ang dahilan bakit tumaas yung net worth ni Vice President Sara Duterte. So it is with the prosecution to prove na may direct correlation yung mga inincorporate na corporations ni Vice President Sara Duterte sa mga korporasyon kung saan makikita nyo yung kanyang pangalan kung siya ay tumanggap ng pera o ng kita mula po dito. Linaw sa ulat ng ating mga kasamahan at sa ating pong panonood sa nangyayari kanina, ano po? Hearing o ng ating trial under Section 42 ng Revised Corporation Code. Yung mga how do we call this? Yung mga kinikita, yung mga dividendo po ng mga korporasyon. So, ba't mapapaisip ka eh? Kung hindi proof of ownership ang pagtanggap mo ng dividendo mula sa isang korporasyon. So, ngayon, mga kababayan, paano patutunayan ng prosecution? We have to be balanced about this. Kaya nga nang sabi natin kahapon, equity and justice, yan ang panawagan po natin. Dapat managot. So yung provision na binabanggit kanina sa Revised Corporation Code, na-discuss nga po kanina, pupwede bang tumanggap ang isang public official ng tinatawag natin ng mga dividends o yung mga kita mula po sa isang korporasyon. Definitely po, makikita natin, although walang explicit prohibition sa revised corporation code, eh merong prohibition naman sa constitution. Dagpa kanina sa mga napag-usapan yung if I'm not mistaken, RA 6713, yung RACS yata yun eh, which gives the rules sa ating mga public officials, whether employed or elected. Kung po pwede bang yung asawa, halimbawa, ng isang elected official, eh, pwede ba siya na i-practice yung kanyang profession? Pwede ba siyang mag-invest sa mga naturang korporasyon? At malinaw po na narinig natin mula doon sa witness, wala pong pinagbabawal. Kaya lang, parang ang tanong sa isipan, and this is my personal opinion, mga kababayan. O di gamitin mo na lang yung asawa mo, no? Para sabihin mo, ah, hindi, wala akong business interest sa isang korporasyon na yan habang ako ay nakaupo sa isang public seat o anumang pwesto man yan. Sabihin ko, ah, lahat yan eh sa asawa ko. Kung ano man yung mga natitira o yung mga bagay na dinivest ko na, not be used against me sa mga ganitong klaseng paglilitis. For the lack of a better term, mga kababayan, parang napaka-convenient naman yatang excuse nun. Anyway, ang mahalaga po rito, mga kababayan, at ang pinaka-key takeaway natin sa nangyaring pagdinig kaninang umaga is now with the prosecution yung burden na pagdugtungin itong mga dokumento na ito na ipinupukol nila laban sa vice-presidente. Palagay ko, ang kinakailangan dito ay isabina na yung mga dokumento ng mga korporasyon kung saan nakalagay nga no, na si Vice President Sara Duterte ay either a stockholder, a substantial stockholder, o di kaya naman siya ay incorporator sa mga korporasyon na nasabi. To be fair, sa depensa, tama naman yung kanilang, I mean, at least I would agree na medyo, o nga naman, yung teorya ng depensa onto the qualification nung kinuhang witness kanina. You are not privy to the information. Ibig sabihin, hindi mo naman nakikita, wala kang personal knowledge, hindi mo hawak yung statement of assets, liabilities, and net worth ng isang public official. Bakit? Paano mo masasabi na itong mga stocks o yung mga investments sa isang korporasyon, ito yung dahilan ng isang unexplained wealth? And mga kababayan, kailangan patas ang pagtingin po natin sa mga bagay na ito. Dapat hindi tayo masyadong nadadala no, ng ating emosyon. Ikaw man ay pabor o hindi ka pabor sa sinasabing mga alleged yan. Again, na lang gamitin natin, alleged. Na mga charges laban sa vice-presidente. What should be upheld is the rule of law. Ang oras po natin, 50 minuto. Makalipas ang alas 12 ng tanghali, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
14: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat.
17: ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
23: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Mas pinalakas, pinalawak.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo!
27: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
28: Sports Radio. Radio Pilipinas.
29: World Service.
30: Ang tagintig ng FM.
33: At lakas ng AM.
34: Sa iisang himpila.
35: Pinagsanib na puwersa.
36: Para sa mas malawak.
37: Mas maraming mararating.
39: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
40: At serbisyo publiko.
41: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
42: Radio Pilipinas.
43: News nationwide.
44: Trending issues na pinag-uusapan.
45: World News in 5.
46: Ang inyong institusyon
47: sa Philippine Sports Broadcast.
48: Di papahuli
49: sa mahahalagang kaganapan.
50: 66 Informasyon.
51: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
52: Sports Radio 918.
53: Radyo Magazine 1278.
54: At Radyo Pilipinas World Service.
55: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
56: Mapapakinggan na
57: sa Capital 104.3 FM.
58: Capital 104.3.
59: Radyo Pilipinas World Service.
60: Sports Radio,
61: Radyo Magazine,
62: Serbisyo Publiko,
63: the AM and FM collab
64: sa Capital 104.3 FM.
65: Radyo Pilipinas.
66: Radyo Pilipinas
67: and Capital 104.3 collab.
68: Radyo Pilipinas is on Viber.
69: Viber.
68: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
69: Receive credible news and information.
68: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
69: Stay on track
68: with Radyo Pilipinas on Viber.
69: Viber.
68: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
70: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
71: Ha!
0: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
1: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
0: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
1: Ang saya ng high school, same in yours in my school, di na mapapantayan.
0: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
1: Till I met you.
0: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
1: I love you more each day.
0: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3
7: Collab.
8: World Service Sports Radio.
9: Ang tagintig ng FM
10: at lakas ng AM
11: sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak na
14: serbisyo publiko.
15: Radyo Magazine 1278.
16: Sports Radio 918.
17: Radyo Pilipinas Radyo Publiko
18: 738.
19: At Radyo Pilipinas World Service.
20: Mapapakinggan na
21: sa Capital 104.3 FM.
22: Capital 104.3.
23: The AM and FM collab.
24: Sa Capital 104.3 FM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas
27: and Capital 104.3 collab.
28: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
31: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
32: 58 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Agapin naman natin ang ulat ng ating kasamahang si Melanie Valdos Reyes. Transparency sa pagdedeklara ni Vice President Sara Duterte sa kanyang salen ukol sa kanyang financial interest. Pangunahing usapin sa day 28 ng paglilitis laban sa Vice Presidente. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
31: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
33: Iginiit ng House Prosecution Panel na hindi nababago ang testimonya ng testigo na si SEC Director Attorney Gerardo Del Rosario matapos ang cross-examination ng depensa kaninang umaga. Ayon kay House Trial Spokesperson at Advisor Ace Barbers, nananatili ang paninindigan ng testigo base sa records ng SEC sa mga kumpanyang may link sa mag-asawang VP Sara at Attorney Man Scarpio. Ayon kay Barbers, lahat ng isinawalat ni Del Rosario sa harap ng Senate Impeachment Court ay base lamang sa records nila. Isa kasi sa argumento ng prosecution, transparency, sa kanyang pagdideklara ng financial interest kontra sa ideklara ng General Information Sheet o GIS ng GenCorp Incorporated sa SEC. Sinagot naman ng prosecution ang pahayag ni Mayor Baste Duterte ngayon lamang umaga na walang Duterte sa shareholding o incorporation ng kumpanyang GenCorp sa nakatransaksyon ng city government. Lumalabas din umano sa pahayag ni Duterte na hindi lamang 15 million pesos na halaga ng government transaction ng city hall sa GenCorp dahil base na rin umano sa pahayag ng alkalde ay nasa 19 na transaksyon ang GenCorp sa city hall at iba. Ito ay nagkakahalaga ng hindi 15 million lamang bagkos 33 million pesos. Ayon kay Barbers, alamin pa sa mga susunod na araw kung ano ang katotohanan sa shareholdings at incorporations ng GenCorp, kung totoo na may kinalaman ba si VP Sara sa naturang kumpanya na siyang idiniklara naman ng pangalawang pangulo sa kanyang salin. Mamaya, haharap naman sa witness stand ang pang-apat na testigo ng prosecution mula sa PhilJEPS kung saan tatalakayin na ito mga transaksyon ng city government sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Baste Duterte sa kumpanyang GenCorp. At yan ang balita mula dito sa Senado mula sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
31: Sa bawat tanong,
0: sa bawat ebidensya. Aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na atin laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publico
12: Radio Pilipinas
13: and Capital 104.3 Collab.
14: Collab.
18: World League Service Sports Radio.
20: Ang tagintig ng FM
26: at lakas ng AM
34: sa iisang himpilan.
35: Pinagsanib na puwersa
36: para sa mas malawak na
37: serbisyo publiko.
38: Radio Magazine 1278.
39: Sports Radio 918.
40: Radio Pilipinas,
41: Radio Publico
42: 738.
43: At Radio Pilipinas World Service.
44: Mapapakinggan na
45: sa Capital 104.3 FM.
46: Capital 104.3,
47: the AM and FM collab.
48: Sa Capital 104.3 FM.
49: Radyo Pilipinas.
50: Radyo Pilipinas
51: and Capital 104.3 collab.
52: Collab.
53: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
54: Bahay kubo kahit munti.
55: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album.
56: Bahay kubo kahit munti.
55: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
57: Ang halaman doon ay sari-sari.
55: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the first Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
53: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publico.
12: Radio Pilipinas
13: and Capital 104.3 Collab.
18: Collab.
1: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
2: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak,
9: mas maraming mararating,
10: at mas maraming maaabot ng impormasyon
11: at serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
14: Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: World News in 5.
17: Ang inyong institusyon
19: sa Philippine Sports Podcast.
20: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
21: 66 Informasyon.
22: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko
24: 738.

0: pensa ay talagang pipiliting gibain, no, yung mga testimonya ng ipresentang witness ng private prosecutor. But then again, tandaan din po natin na ang pinag-uusapan ho dito ay Article 2 covering the unexplained wealth, false statements of assets, liabilities, and net worth or SALN. Meron pong mga nagtatanong kung hindi ho actually si Senator Rafi Tulfo parang kahapon, no, in a nutshell, parang sa maikling salita, eh ano ba talaga yung pinag-uusapan natin dito? Parang ganon. Dahil tandaan po natin na kapag ka ho presidente, vice-presidente, or maglilingkod, I think sinabi din ito ni Attorney Del Rosario, no, kahapon, sinasabi niya na kapag ka ang isang government official, talagang kailangan mong maglilipat or kumbaga hindi ka na allowed na humawak pa ng mga negosyo precisely because yun nga, ikaw ay kumbaga parang nasa mataas na posisyon na, kaya kailangan ay hindi ka na maghahawak pa ng negosyo na maaaring magkaroon ng conflict of interest sa mga papasukin mo na transaksyon, lalo na sa gobyerno. So, yan po, no? Sisikapin po natin na mamaya ay may makapanayam siguro tayo na eksperto pagdating dito sa bagay na ito. Pero ang yun nga, sabi nga ay eyes on the ball, people. Ang tanong, nag-diverse ba o hindi ang vice presidente, no? Kumbaga whether yung sinasabi ho kanina ng depensa, well of course talagang sa kumbaga expected na yon na sasabihin na talagang gigibain ang testimonya ng isang witness, naturalmente po yon. Pero ang tanong ay paano didepensahan ng depensa, yun nga, yung tanong ni Senator Rafi Tulfo kahapon at itong ang mga nangyayari na ito, nag-diverse ba ang vice-presidente o hindi ng kanyang mga negosyo? Kasi yun yung core ng pinag-uusapan ngayon. Ano ba yung mga paglabag, di ba? Ito ba ay nag-diverse ng negosyo or hindi? Ito ba ay babangga sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth or yung kanyang SALN? Diba? Yung magtutugma ba lahat? So yun yung I think, no, dapat na mas malakas na tignan ng depensa paano nila didepensahang matibay, ika nga. Ayun, ako ho, yun ho yung pananaw ko. Since day one na pinag-uusapan ho itong impeachment at tayo ho ay nakatutok talaga since day one. So, yun ho yung take ko doon, no? Kasi okay yun na kumbaga parang wasakin mo or ano ba, gibain mo yung testimonya ng inihaharap na mga witness, hindi ba? Pero ang point lang po ay sa cross-examination ay ano ba, na establish ba na ito ba ay talaga bang paano nyo didepensahan, no, na hindi ito labag sa batas. Yun dapat, no, para sa akin ho, bilang nanonood since day one, no, dapat siguro talagang makita at marinig paano didepensahan na ito ay hindi paglabag sa batas. Kaso nga, ayun na, kumbaga, sa umpisa pa lamang ay sinasabi na ho na dapat ay magda-diverse ng kanyang mga negosyo ang vice-presidente. So, ang katanungan lamang doon ay ano ba, nag-diverse ba or hindi? Diba? Whether sinasabing incompetent itong witness from the SEC, which which sa akin pong pananaw, no, sa akin pong pananaw ay alam naman niya yung kanyang mga ginagawa. Otherwise ay hindi naman ho yan siguro tatagal sa SEC, 'di ba? At ilang taon na din or dekada pa ata na siya po ay nasa Securities and Exchange Commission. But anyway, habang naka-suspend po ang impeachment trial, dakuha naman po natin ang Palasyo ng Malacañang, no? Para po sa isasagawang palace press briefing ni Undersecretary Claire Castro. Ako po si Jamie Pilipinas Tinto.
1: Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng Palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
0: Yes, Raquel.
2: Pakinggan na natin si Undersecretary Claire Castro sa press briefing ngayong hapon.
3: Gagawing practical at madaling maintindihan ang mga lessons sa nasabing digital safety campaign para sa kapakanan ng learners, teachers, at parents. At dahil laban ito ng buong bansa, kabalikat ng DepEd ang mga ahensya ng pamahalaan gaya ng DICT, PNP, CICC, DILG, DOH, at NBI. Kasama rin ang mga LGU at medical societies upang ma-develop ng materials, protocols, at training sessions para sa mga estudyante, guro, at magulang. Ayon sa DepEd, magkakaroon ng pilot testing and digital safety campaign sa mga piling paaralan bago ang nationwide rollout nito.
4: Yung security measures po natin, yung mga bakod, yung siguro pag-search sa umaga, sa pasukan, tsaka syempre hindi lang yun eh, pati yung mental health ba ng ating mga bata, parang medyo apektado na yata yung mental health ng ating kabataan at paitingin natin yung interventions natin.
3: At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
5: Unang tanong mula kay Harley Valbuena, IBC 13.
6: Hi, good afternoon, Yusek. Yusek, the Ombudsman launched an investigation on the alleged ghost internet scheme in DICT wherein contractors allegedly use cheaper, outdated, or substandard software and hardware in government IT systems projects. And sabi po ng DICT, may mga free Wi-Fi sites daw po na hindi gumagana. Since digitalization is one of the core priorities of the President, ano po ang directive niya sa ghost internet issue?
3: Sa lahat ng maanomalya na transaksyon na kinapapalooban ng mga public officials ay dapat lamang itong maimbestigahan. Ang lahat ng ginagawa ng gobyerno ay para sa taong bayan. Hindi po kinakailangan na makulangan ang mga ibibigay na serbisyo sa ating mga kababayan. So kung ano po ang nakikita ng ombudsman, kung mayroong mga ebidensya na dapat pang imbestigahan, dapat lamang pong ipagpatuloy ang lahat ng pag-iimbestiga para managot ang sino mang nang-aabuso sa kabanambayan at sa naninira, sumisira sa magandang adhikain at proyekto ng pamahalaan.
6: Sir, are there any officials that are in hot water right now because of this issue?
3: Wala pa po ako masasabi sa ngayon at wala pa po na ibibigay sa ating anumang direktiba patungkol po dyan kung sino ang dapat na managot. Kailangan po na mas masinsin ang pag-iimbestiga.
6: Last na lang po on my end, do you think the ghost internet issue will affect the efficiency and the streamlining of the government transactions and services?
3: Definitely, opo. Kasi kung kulang ang mga maibibigay sa ating serbisyo, hindi magiging maganda ang epekto nito. Hindi magiging effective din yung sinasabi natin na dapat lahat konektado kasi kulang-kulang ang bibigay ng serbisyo. So, panawagan naman natin sa mga ating mga kababayan, sa mga investors na ito, kayo po ay pinagtitiwalaan ang ating pamahalaan. Huwag nyo naman pong abusuhin ang tiwalang ibinigay sa inyo, ang payment sa inyo, ang mga ibinabayad sa inyo ay kompleto naman. So wag niyo naman pong kulangan ang dapat na ibigay sa ating mga kababayan.
6: Sir, kamusta po ang trust and confidence ng Pangulo sa DICT Secretary?
3: Sa ngayon, hindi po napag-usapan.
5: Okay, sunod na tanong mula kay Clizelle Pardilla, PTV4.
7: Good afternoon po, Yusek. Yusek, before pa po yung South Cotabato shooting incident, the government is pushing for a memorandum of understanding with Meta to establish safety measures kabilang po yung blocking ng mga karahasan kapag nagme-message. And Meta is yet to respond. Ano po ang gagawin ng administration to urge Meta to comply po?
3: Nadinig naman po siguro ng liderato o kung sino man yung nagmamanage ng Meta, nakita po nila kung anong clamor ng ating mga kababayan, hindi lamang po ng ating mga kababayan, pati na po ang mga mambabatas ay nadidinig po nila kung ano ang nais na mangyari sa kanilang serbisyo. Dahil kapag hindi po talaga natugunan ang mga, kung mayroon mang pagkukulang, nakaka-apekto po ito sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga kabataan. So nadinig naman po nila kung anong nais ng ating mga kababayan at ng mga mababatas. Ina-expect po natin na mas mapapabilis ang kanilang pag-aksyon sa hiling na ito ng ating mga kababayan at ng pamahalaan.
7: Yusek, may timeline po ba tayong ibibigay or ano po yung posibleng repercussions kapag hindi po sila sumunod agad?
3: Pag timeline, pag-usapan natin, pag magandang serbisyo, agad-agad. Wala sa susunod na buwan, wala sa susunod na taon, agad-agad. Kung ano ang repercussion, hindi po ako maaaring magbigay sa inyo at wala pa po tayo sa ganong sitwasyon. Kapag siguro nandoon na po at naibigay sa atin kung ano ang nararapat na ipataw, kung mayroon man na penalty, doon lang po natin ito masasagot.
7: Ma'am, sorry, last na lang po. Quezon Representative J.J. Suarez po is pushing for social media networks to secure a congressional franchise para daw po makasunod sila sa ating mga local laws. Ano pong pananaw ng administrasyon dito?
3: Napag-uusapan din po yan at yan din po ang nais ng DICT at yan din po ang pinopropose para hangga't maaari ay magkaroon tayo ng jurisdiction at authority over these social media platforms. So, maganda pong panukala yan. Tignan po natin, definitely, pag nabasa po siguro ng Pangulo kung ano nilalaman ng mga version na yan, ay pag nakitang maganda at nakakabuti sa ating mga kababayan, hindi naman ito maghahadlang.
5: Sunod na tanong mula kay Let Narciso, DZRH.
8: Good afternoon, Yusek. Ma'am, isinisip po ni VP Sara sa administrasyon yung pamamaril sa school sa South Cotabato. Bigo daw po na maprotektahan ang mga bata dahil mas nakatuon ang gobyerno sa political survival at consolidation. Nagbabala rin po siya na marami pang kabataan ang maaring malagay sa panganib dahil sa kapabayaan ng pamahalan. Ano pong masasabi?
3: Bago ko po sagutin itong kakaibang opinyon ng Vice Presidente, na isko lamang pong ibahagi sa inyo kung ano po ang nararamdaman ng Pangulo dito. Na basa niya po at nakita niya po yung iba mga facts or mga report patungkol dito at very disturbing dahil sa kanyang pakiramdam, hindi ito normal na nangyayari na isang kabataan bigla na lang makikita mo may hawak na baril at nagbabaril ng walang ibang target, kung sino lang. So, nung nabasa ng Pangulo yung di umanong sulat nung nagsagawa nito, ang sabi ng Pangulo ay very disturbing at hindi ito normal sa nangyayari. Hindi siya, kakaiba siya. Hindi siya ordinaryo. So, kailangan talagang aksyonan. At sa ngayon po, nakausap natin si Secretary John Vic at sila po ay magkakaroon ng Memorandum of Agreement or pagkakasundo ng DepEd patungkol sa kanilang suggestion na magkaroon ng mga bantay sa loob ng paaralan na maaari ay mga tanod, lalo-lalo ng mga kababaihan, na siyang maaaring mag-monitor or parang magsilbing visible patrol sa lahat ng mga paaralan. Ito po ay inaaral sa ngayon at maaaring lumabas ang kanilang agreement patungkol dito by next week. At maliban po dyan, sinabi rin po ng DSWD na sila po ay nagsasagawa ng parenting effective service na kakausapin ang mga magulang at para palakasin ang mga ang pamilya para ang kanilang mga anak ay magabayan. So, ito po ay isa sa gawa sa mga family centers kung saan ang mga magulang mismo ang kakausapin, gagabayan nila. At magkakaroon din po sila, ito po ay pinag-uusapan nila patungkol sa trauma-informed care kung saan ang mga guro, ang mga school personnel ay gagabayan nila at tuturuan din po mula sa kanilang departamento ang social welfare para maipaalam sa ating mga school personnel kung may nakikita ba na red flag o ibang mga sinyales kung ano ang nangyayari sa mga estudyante. So, ilan lamang po ito sa isinasagawa ngayon na programa ng ating mga ahensya. So, hindi po totoo na walang ginagawa ang gobyerno. Hindi lang po ito pangkaraniwan kasing nangyayari ang sitwasyon po ngayon, lalong-lalo na po na merong impluensya di umano ang mga gaming apps. Hindi po siya maaari agad na marisolba ng ganun lang. So, kailangan po talaga na ma-develop pa natin ang ating mga magulang para mas maging maganda silang kausap ng kanilang mga anak at magabayan ng kanilang mga anak, pati po sa paaralan. Ay, kailangan din pong ihanda natin ang mga school personnel, mga teachers, para po magabayan din at makita nila kung may nangyayari na sa kanilang mga estudyante. At patungkol sa sinasabing kay Pangulo na naman ibinibintang ang mga pangyayaring ito. We cannot force someone to understand the situation. If he or she is unwilling to understand or just can't understand.
8: Pero Yusek, kasi pangatlo na po yung sa South Cotabato, ano, nung nangyari yung sa Tacloban tapos sa Zamboanga, may mga pinag-uusapan na po kasi mga hakbang. Ano po ba yung konkretong hakbang na nagawa na o na ipatupad na pagkatapos ng mga insidenteng yun?
3: Katulad po nito, nung sinasabi po natin, yung mga pagsiseminar po, pagtuturo sa ating mga teachers, mga guro patungkol sa nangyayari, ito po ay isinasagawa na ng DepEd. Pero sa nangyayari po kasi ngayon, lalong-lalo na po, kung sino ang mga nag-iimpluwensya sa batang ito, hindi po natin nakikita eh. Meron silang ibang grupo, kachat, na hindi nakikita ng mga magulang, hindi nakikita ng mga guro. So ang kailangan talaga natin ay strengthen natin ang ating family relationship para magabayan mabuti ng mga magulang ang kanilang mga anak. At hindi po dyan. Whole of nation approach po ang dapat gawin dito. Lahat po tayo ay maaaring tumulong. Maaari nating labanan. Maaari nating labanan yung mga nakikita rin natin mga harassment. Yung mga nakikita natin sa SOCMED na kung makapagsalita, parang lahat ng klase ng mura ay kaya nilang ibitawan sa SOCMED. Tayo na rin po ang lumaban dito dahil nakaka-apekto rin po ito sa pag-iisip natin lahat, hindi lang ng kabataan, na normalize po kasi ang karahasan sa atin dahil sa nakikita natin sa SOCMED. So lahat po tayo ay magtulong-tulong para yung mga kabataan natin ay magabayan ng tama.
5: Follow-up question mula kay Ira Panginiban, DZRJ.
9: Yusek, clarification kung ano ang ginagawa ng pamahalaan, because if facts serve me right, karamihan dito, well, dito sa tatlong insidenteng ito ng pamamaril ng mga kabataan, ang pinanggalingan ng baril ay law enforcement. Is the government strengthening its guidelines for law enforcement so that children will have lesser access to firearms? Because we have to admit, the three incidents, law enforcement ang pinanggalingan ng mga baril nila.
3: Actually, Ang pagkakaroon ng loose firearms, hindi to, definitely labag to sa batas. Kung ang mga tao naman po ay qualified at nabigyan sila ng pagkakataon na magkaroon, humawak, magposes, magcarry ng firearms, yan naman po sa ating pagkakaalam ay nadetermina ang kanilang qualification. Ang kailangan na lang po talaga kung sino'y naghahawak ngayon ng barel, maging maingat kayo. Lalong-lalo na kung may mga kasama kayong mga kabataan. Kasi nagsisilbi rin po kayo na daan para magawa itong mga bagay na ito dahil sa inyong mga kapabayaan. So, kung kayo man ay nabigyan ng pagkakataon ng lisensya na humawak, mag-carry ng firearms, sa gintong pangyayari, pinatunayan nyo lang na hindi kayo qualified. So, ngayon pa lang, nakikita na po natin ang nangyayari sa ating kapaligiran sa mga nagmamay-ari po ng baril. Ingatan nyo na po yan. At huwag na po sanang kayo ang maging daan para magkaroon pa ng ganitong muling pagyayari.
9: Follow up lang, one last. May kautusan na ba ang Pangulo ng mas mabigat o mas mahigpit na parusa sa mga, kung hindi man ito nakaraang tatlo, ay mga susunod pang mga insidente?
3: Meron naman po tayong batas na dapat nating ipatupad. May mga penalties na dapat naman pong ipataw. So, sa ngayon po, sa ating pagkakaalam, si Secretary John Vic ay nagsususog ng isang maaaring gawing batas para mas tumaas yung penalty sa mga nagpo-possess, no? Or illegal possession of firearms.
5: Follow-up question mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo News.
10: Hello. Ma'am, you mentioned about Sec. John Vic's suggestion na taasan yung penalty. Is Malacanang for that move po?
3: Sa ngayon po, kung ano po ang magiging version ng batas, hindi po natin masasabing oo o hindi. So kung ano lang po yung darating ng mga versions ng mga bill at saka aaralin ng Pangulo, doon lang po tayo makakapagsabi kung sang-ayon o hindi.
10: How about his call for the SC to rethink their standing rule na hindi po kasi sila pwedeng mag-inspect ng mga legal gun owners, yung safety storage protocols daw po? Ang panawagan ni Sec. John Vic ay payagan yung DILG. Ano pong tingin ng Malacanang dito?
3: Again, sino yung hindi pinapayagan?
10: Ang DILG po, na mag-inspect ng safety storage protocols ng mga may lisensya, may lisensyadong baril.
3: Sa ngayon, wala po tayong mababanggit na anumang pag-aproba. Sa ngayon po, ng Pangulo, dapat po kasi kung anuman po yung magiging suwestyon, ay dapat din po na nang-aayon sa batas. So, dapat aralin kung mayroon ba nalalabag na batas dito, may nalalabag ba na karapatan ng isang tao. So, aralin po muna bago tayo magkomento kung tama o hindi ang ganitong klaseng suggestion.
5: Sunod na tanong mula kay Tirsten Nadalo, Newswatch Plus.
11: Hi, Yusek. Good afternoon. Yusek, I'll start with Vice President Sara Duterte's business interests na natalakay po sa impeachment trial nitong mga nakaraang araw. Lumabas po kasi sa SEC records na si Vice President Duterte remained a director and shareholder of a private company even after assuming office, while the determination whether there's culpable violation of the Constitution is up to the Senate Impeachment Court. Does the President or Malacanang believe that this constitutional prohibition against the President, Vice President, and Cabinet members in the management of a business should be strictly observed and while they are in office?
3: May batas po. Maliwanag ang batas. So kung ano po yung nasa batas, yun lang dapat po ang sundin. Yun ang dapat na ipatupad. At hindi po kinakailangan na ang isang tao ay maging above the law. So hindi po dapat pinapairal yung salitang impunity. So kung ano lang po yung sa batas, dapat to pa rin.
11: Senator Judge Raffy Tulfo, sabi niya po nagtataka siya because Vice President is a lawyer, Man Scarpio is a lawyer, and marami pong legal experts na nakapaligid sa kanya, and yet wala po daw nagpayo sa kanya na mag-divest in these businesses. Magtataka rin po ba ang palasyo on this matter?
3: Hindi na po kami magkokomento dyan. Si VP Sara naman ay malaki na at hindi na dapat binibigyan ng anumang advice. Alam niya na po ang kanyang ginagawa.
11: On another matter, si former Vice President Lenny Robredo and Naga Mayor Robredo issued a clarification or an explanation doon po sa ini-issue na 500 million allocation for Naga. So, in her lengthy Facebook post, she explained saan mapupunta to, lalo na sa pagpapagawa ng Coliseum and disaster response. Siguro po, for the public lang din, how did Malacañang nag-come up sa criteria para ma-aprubahan yung funding na binigay kay Mayor Robredo? And of course, dun po sa mga nang-i-issue na this is all for political purposes.
3: Katulad yan, sinabi natin noong nakaraan, ang mga gitong klaseng opinion na sinasabi ito'y pang politika lamang ay isang napaka-irresponsableng pananaw. Ang mga local government units po, kapag ka po sila ay nag-a-avail ng LGSF, sila po mismo ang magbibigay sa DBM, diretso po ng kanilang request. At dun sa request na yon, ipapakita po nila kung bakit sila kailangan mapagbigyan sa kanilang request sa pondong kinakailangan nila. Inaaral po ito at sinusuri ng DBM. Kung nandiyan ang proyekto at makikita na naaayon naman ang proyekto para sa kanilang bayan o sa kanilang lungsod at mapapakita nila na hindi ito nanakawin lang, maaari itong ma-release ang kanilang request. Pero katulad ng sinabi natin, hindi porkit ni-request ng isang LGU ay agad-agad itong maibibigay. Hindi po, pinangangalagaan po ng Pangulo, ng DBM, ng pamahalaan ang pondo. So, depende po yan sa request. Kung mapapatunayan nyo po through the feasibility studies, sa mga dokumento ipamibigay po ninyo or ibibigay nyo po sa DBM, pag nakita pong qualified, i-release po ang pondo. Kahit ano po ang inyong kulay. Kasi kung sinasabi pong pamumuliti ka po ito, hindi po ba dapat hindi si VP Lenny or si Mayor Lenny ang binigyan dahil hindi sila magkaalyado? Pero bakit, kahit hindi magkakulay, hindi magkaalyado, bakit nabigyan ng pondong ni-request ng Naga City? Di po ba?
11: Last na lang po. U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping are set to meet this week in Washington. In July, President Bongbong Marcos said after his conversation with President Trump that the U.S. leader had committed to raise the South China Sea issue with Chinese President Xi. Is the Philippine government or Malacañang expecting President Trump to follow through on that commitment po?
3: Hindi po tayo privy. Hindi po tayo kasama sa kanilang usapan. So, di po natin alam kung ano ang magiging talakayan ng dalawang liderato. Pero, of course, mas magandang malaman kung mapag-usapan nila ang interes ng ating bansa patungkol sa West Philippine Sea.
5: Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
12: Yusek, good afternoon po. November 6, retirement na po ni Chief Justice Alexander Hismundo. What would be the president's criteria in choosing the next CJ? And may bearing ba, Yusek, yung seniority?
3: Ayon sa Pangulo, lahat naman po na mag-a-apply bilang Chief Justice, lahat po sila ay magagaling. Hindi po nila mararating ang ganyang estado kung hindi sila magagaling. So, tignan na lang po natin, dahil hindi pa naman po tapos ang pagsusuri at wala pa pong shortlist. At basta sa mata po ng Pangulo, lahat po naman sila ay magaling.
12: Sakasakali, Yusek, ano ba yung mga particular issue or case which the next Chief Justice must give attention to sa tingin po ng Palasyo?
3: Walang napag-usapan. Nasa kamay na po yan, na Supreme Court, nasa kanilang priority kung anong uunahin nilang desisyon na nakaso. So, hindi po nagdidikta ang Pangulo sa mga ginagawa ng mga korte.
12: Thank you po, Yusek.
5: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
13: Hi, Yusek. As we know, nagpatupad naman po ng big-time oil price hike sa mga produktong petrolyo. Third week in a row. At may dalawang urgent po na panawagan kaugnay nito. Unahin ko po yung panawagan ng transportation sector para sa fare hike. Where are we at dito po sa desisyong ito?
3: Sa ngayon ay, again, pinag-uusapan pa rin yan. Mabigat po talaga kasi kung pagsasabay-sabayin lahat. So, noon pa naman, ang gusto ng Pangulo ay balansyado. tumaas man ang presyo ng krudo, ay hindi naman masyadong mararamdaman ng ating mga commuters. Dahil kung tataas man ang pamasahe. So ang ginagawa po ng gobyerno, ng pamahalaan, ay tinutugunan naman din po ang pangangailangan mismo dito sa transport sector. At akin din pong babanggitin itong sinabi po ni Secretary Giovanni Lopez. And I quote, pinipiga pa muna natin ang gobyerno kung ano pang pwedeng gawin para makatulong sa mga chopper at transport operators na hindi ipasa sa mga commuters ang pasanin. Kung pagtaas ng pamasahe ay sana maging last resort natin. Tuloy-tuloy pa rin ang DOTR initiatives para maibsan ang pagtaas ng presyo ng langis tulad ng fuel, discount, free toll sa mga buses at napag-usapan na rin sa uplift meeting last week with ES, Ralph Recto, ang targeted subsidy para sa mga transport group sa pamamagitan ng AIX. Actually, nag-report po sila noong September 17 patungkol po sa updated DOTR initiatives on the fuel price hike. So, tuloy-tuloy pa rin po ang pagbibigay ng subsidy sa ating mga chopper. At nandun pa rin po ang toll exemption for provincial buses, extended PITX terminal fee waiver for PUVs until the end of the year, monthly terminal fee waived in 86 SM public transport terminals nationwide, pati po ang 50% discount sa MRT3, LRT2, pati po yung Piso Roro terminal fee at mga libreng sakay program with various government agencies. So, ilan lamang po ito sa mga ibinibigay na tulong ng ating pamahalaan para maibsan kahit na papaano or kakaunti ang nangyayaring krisis sa Middle East. Hindi pa po dito yan magtatapos. So, hinahanda po ng Pangulo ang maaari pang mangyari dahil hindi po talaga natin kontrolado ang nangyayari sa Middle East. Ang nakaka-apekto po sa atin, especially sa inflation, ay ang oil at ang food. Na halos hindi po talaga kagustuhan ng gobyerno. Hindi po natin masisisi sa gobyerno yung nangyayaring gyera sa Middle East. So, ang makokontrol lamang po ng Pangulo at ng administrasyon ay kung paano tutulungan ang iba natin mga kababayan.
13: Ma'am, yes, I will concede na wala ho sa control ng pamahalaan ang presyuhan ng produktong petrolyo dahil nag-i-import nga ho tayo. Ang may control ho ang Pangulo ay yung sa excise tax on fuel na ayon po kay Secretary Garin, 2 Fridays ago, na isumitin na ng Energy Department yung kanilang certification that the price of crude oil has already breached the $80 per barrel na threshold para ho pwede ng pag-aralan yung pagsuspindi o pagbawas sa excise tax. Again, where are we at with this decision? Ang Pangulo po ba may urgency sa utos niya sa DBCC and the economic team to look into this?
3: Nabigyan po tayo ng update patungkol po dyan at patapos na po ang kanilang rekomendasyon. Siguro most probably by this week ay mabibigay na po nila sa Pangulo.
13: And the President is expected to decide whether to reduce, to retain, or lift excise tax.
3: Opo, kung kinakailangan po talaga, ito naman po ay agad-agad na action ng Pangulo.
13: Sorry, lawan last. Nagkasana naman po ng tigil pasada ang piston September 29 to 30. What does the palace have to say about this?
3: Hindi po natin sila mapipigil.
5: Okay. So, natanong mula kay Ace Romero, follow up pala.
14: Yusek, you mentioned that the raising of fares would be the last resort.
3: Sana po yun ang maging last resort. Yun ang panalangin ng DOTR.
14: What would prod the government to finally agree to adjusting the fares given the recent situation of rising oil prices?
3: Hindi po ako makakapag-design yan. Siguro po mas magandang po tanong natin ay ang DOTR. Kapag nagbigay na po sila ng kanilang rekomendasyon patungkol po dito, saka lang po tayo makakasagot.
14: For now, you will continue those assistance giving. That will be the priority for now.
3: Yes, opo. Para diretso po natin matutulungan mismo yung sa transport sector at hindi naman masyadong magiging mabigat na pasanin naman sa ating mga commuters, sa mga ating mga passengers or pasahero.
5: Okay, sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
15: Good afternoon, Yusek. Speaking of commuters po, the EDSA busway got zero funding sa 2027 NEP at itinutulak ni po ni DOTR Secretary Banner Lopez na mapondohan ito ng 1.7 billion dahil maraming commuters naman ang nakikinabang dito. Suportado po ba ng palasyo si Secretary Lopez? At bakit ito po kaya ang napiling makompromiso sa sinasabing budget tightening ng DBM? Gayong nakakatulong po ito sa ating mga commuters.
3: Opo, nakausap din po natin si Secretary Lopez patungkol po dyan at ito din po ang kanyang panawagan. Importante ang EDSA carousel. Kaya ang DOTR ay patuloy na nakikiusap sa Senado at Kongreso na mabigyan ng pondo ang EDSA busway sa mga budget hearings. At kumpiyansa naman ang DOTR na mabibigyan sila ng pondo para mapakinabangan ulit ng 67 million commuters na tumatangkilik sa EDSA busway. Sa katunayan, sa sona ng Pangulo, nabanggit ng Pangulo ang kahalagahan ng EDSA busway. Ang Pangulo po kung ano po ang mas makakagaan sa ating sa pasanin ng ating mga kababayan, hindi po naman niya yan tututulan.
5: Sunod na tanong mula kay Erica Sinaking, Business World.
16: Good afternoon po, Yusek. Ma'am, could you give us an update po on how the phone call between President Marcos and European Commission went regarding po dun sa may free trade agreement?
3: Again?
16: Yung dun po sa may free trade agreement, maybe get additional details po. Kasi nag-phone call po earlier si President Marcos and yung European Commission.
3: Hingin ko muna po ang basbas kung ano po ang aking masasabi dahil hindi po pa binibigay sa akin ang detalye patungkol dyan. Itatanong ko po mamaya.
16: Okay.
3: May mga pagkakataon po kasi na may mga communication na hindi naman agad namin ibibigay, lalo na kung merong involved na ibang bansa. So, kapag ka po tayo ay nabigyan na ng abiso kung ano ang ating ma-share, ibibigay ko po agad sa inyo.
5: Sunod na tanong mula kay Luisa Cabato, Inquirer.net.
17: Good afternoon po, Yusek. Meron po ba tayong information kung ano yung naging tugon ni Pangulo sa sulat ni election lawyer Romulo Macalintal kung saan hinimok po niya yung Pangulo na i-veto yung bill postponing the BSKE election? Sa sulat po na na-receive ng Office of the President noong September 17, sinabi ni Macalintal na gusto niyang personal na makausap si President Marcos tungkol dito. May information po ba tayo tungkol dun?
3: Nagkausap kami ng Pangulo kanina pero sad to say, hindi ko siya natanong. Pero mamaya po, itatry ko po itanong na wala siya, hindi siya pumasok sa isipan ko. Pero alam naman po nila na merong sulat. Hindi ko lang po na-update. Hindi lang po ako nagkaroon ng update.
17: And Yusek, I know sinabi niyo po last week that the president will review the provisions of the bill before making a decision. And kamusta na po yung review na to, especially since yung filing of COC is scheduled na po sa September 28?
3: Ito po'y patungkol sa postponement ng... Opo, sa ngayon po, itatanong ko kung nasa office of the president na yung bills, yung version na binigay. Hindi ko po na itanong kanina kung ano ang update dito, pero... pagka po na ibigay na po, ay malalaman nyo naman din po ang kasagutan mula din sa akin.
5: Arlene Delgado, ABS-CBN.
2: Hi, Yusek. Yusek, I understand na pasadahan nyo na kanina, pero may specific call po kasi yung ilang groups ng provincial and city bus operators and they're calling for President Ferdinand Marcos Jr. for a fair and sustainable fare because nga of soaring fuel prices plus modernization loans and they are worried with the impending wage increase po, it will add further pressure. They said, they cautioned that the provincial and city bus industries are bleeding. Just the specific response of Malacanang.
3: Sa ngayon, kailangan pong ibigay ang recommendation sa Pangulo para po maaral ito. Hindi po kasi sa ngayon inclined talaga na magtaas ng pasahe or pamasahe para sa ating mga kababayan. Pero hindi po naman sinasara ang pintuan patungkol po dito. Hanggat kakayanin lang po na ibigay muna ang tulong sa ating mga tsuper sa transport sector nang hindi tataas ang pamasahe, yun po muna ang ginagawa ng administrasyon. So, pero tuloy-tuloy pa rin naman po ang pag-aaral patungkol dito pa kasi ayaw din naman natin sobrahang maapektuhan ang ating mga kababayan dito sa transport sector.
5: Okay, maraming salamat. Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire.
3: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, nakatakdang pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong hapon sa Malacañang ang meeting kasama ang Private Sector Advisory Council or PISAC Infrastructure Sector Group. Inaasahang mapag-uusapan sa meeting ang kasalukuyang status ng real estate sector kasama na ang iba't ibang mga pagsubok sa industriya ng real estate. Ang real estate industry ay isa sa mga napakasigla sa malawakang aktibidad ng ekonomiya ng bansa. Lumilikha ng mga trabaho at nagsusulong ng pag-unlad ng mga lungsod at iba't ibang rehiyon. Matatalakay din ang mga rekomendasyon ng PISAC Infrastructure Group kaugnay sa pagpapatupad ng Balanced Housing Development Program Amendments at Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Kasama ng Pangulo na dadalo sa meeting sina Acting Executive Secretary Ralph Recto at Disud Secretary Jose Ramon Aliling, DepDep Secretary Arsenio Balisacan at iba pang mga opisyal ng Malacañang. Sa hali naman ng PISAC Infrastructure Group ay inaasahang dadalo sina PISAC Strategic Convener Sabin Aboitis, Alliance Global Incorporated President and CEO Kevin Tan, at iba pang representatives mula sa Ayala Corporation, Ayala Land Incorporated, Robinson's Land Corporation, at SM Prime Holdings Incorporated. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay inaaral, iniintindi ang sitwasyon bago magbigay ng opinyon. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
2: Ng official ay yung proyekto ng Department of Education para palakasin yung school digital safety campaign para ito sa mga guro, sa mga mag-aaral sa school personnel, maging sa mga magulang. Magkakaroon muna niya ng pilot testing sa ilang piling paaralan bago ito i-roll out nationwide. Layo ng proyekto ito na mapalakas yung awareness ng school personnel, maging ng mga bata sa online environment, sa safe chatting, yung grooming at online child exploitation, responsible na paggamit ng social media, kung saan magiging kabalikat ng DepEd, ang DICT, PNP, medical personnel at iba pang government agencies. Samantala sa ibang sa PINPA na itanong yung umano'y ghost internet scheme sa DICT na iniimbestigahan ng ombudsman. Sabi ni Jose Castro, sa lahat ng anomalya na napapaulat sa mga government projects, dapat daw yan maimbestigahan, lahat ng mga proyekto para sa taong bayan. Wala dapat kulang na ibinibigay sa mga Pilipino. Kung mayroong ebidensya ang ombudsman, dapat lamang na ipagpatuloy nila yung kanilang pag-iimbestiga upang mapapanagot yung mga nangaabuso sa kabanambayan at yung mga naninira sa ginagawa ng administrasyon. Ang panawagan lamang ng Malacañang sa mga investors, yung mga pinagkakatiwalaan ng gobyerno sa pagbibigay ng serbisyo sa mga Pilipino, huwag abusuhin itong tiwala na binibigay sa kanila ng pamahalaan. Kumpleto daw yung binayad ng gobyerno, kaya dapat kumpleto din yung serbisyo na ibinibigay nila sa mga Pilipino. Samantala, yung kawalan pa rin ng tugon ng Meta sa isinusulong na pagkakaroon ng FB safety measures. Sabi ni Jose Castro, naririnig naman anya ng pamunuan ng Meta yung mga nangyayari dito sa Pilipinas, kung ano yung mga nais pang maipatupad ng mga mambabata. Sinexpect anya ng pamahalaan ng palasyo na mas mapapabilis yung kanilang pag-aksyon doon sa hiling ng gobyerno, habang sa isinusulong na dapat magkapag-secure muna ng congressional franchise itong mga social media sites na ito. Sabi ni Jose Castro, magandang panukala yan pag nabasa ni Pangulong Marcos, yung nilalaman niyan at talagang magbibenepisyo yung mga Pilipino. Hindi yan hahadlangan ni Pangulong Marcos, lalo't pati ng palasyo na isa ito sa mga isinusulong din ng DICT, itong proposed na panukala na pagkakaroon ng congressional franchise para magkaroon ng jurisdiction yung pamahalaan dito sa mga social media platforms. Samantala, isa pa doon sa mga natalakay is yung napaulat na karahasan doon sa Cotabato na sabi ni Jose Castro nung nalaman ni Pangulong Marcos yung balita na yan, very disturbing anya sabi ni Pangulong Marcos at hindi normal na nangyayari ito sa kabataan at hindi normal anya yung mga ganitong pangyayari. Ang binigyan ni Jose Castro, mayroong ginagawa ang pamahalaan, hindi anya totoo yung mga aligasyon na walang ginagawa yung gobyerno. Ang nangyayari lamang kasi anya, hindi pangkaraniwan yung mga ganitong insidente, lalo't may influence na yung mga gaming apps, yung mga kabagong teknolohiya, at kailangan anya na ma-develop pa o matulungan yung ating mga magulang para makausap, maging magabayan nila yung kanilang mga anak. Ang DSWD niya magsasagawa o na nagsasagawa na ng parenting effective service kung saan kakausapin nila yung mga magulang para mapalakas yung komunikasyon sa mga bahay, lalo na sa pagitan ng magulang at ng mga anak. Isasagawa niya ito sa family centers kung saan bibigyan ng trauma-informed care yung mga magulang o yung mga guardian ng mga bata. Doon naman sa naging payag ni VP Sara na marami pang mag-aaral o kabataang Pilipino yung magiging casualty ng umano'y incompetence o neglect ng pamahalaan, sabi ni Jose Castro, kakaibang opinion yan, at hindi anya mapipilit yung sino man intindihin yung sitwasyon lalo na kung unwilling sila na umintindi. Habang sa ibang usapin pa doon sa nawagan ng Malacanang doon sa mga may-ari ng mga baril, na kaya naman sila binigyan ng lisensya na makapag may-ari ng mga baril dahil lumabas na, qualified sila. Dapat daw maging maingat sila lalo na kung may mga kasama silang bata at wag sa bahay, at wag silang maging daan pa para magkaroon pa ng mga ibang ganitong insidente sa mga paaralan. Samantala, sa ibang usapin pa, natalakay din, naitanong rin kay Jose Castro yung next Chief Justice, kung meron na bang napupusuan si Pangulong Marcos. Sabi ni Jose Castro, lahat na mag-a-apply bilang Chief Justice, magagaling daw yan. Tiwala ang Malacanang dyan dahil hindi naman daw nila mararating yung kanilang estado kung hindi sila magaling. Pero sa kasalukuyan, nagpapatuloy paan niya itong proseso para dyan, wala pang shortlist, kaya't mainam na hintayin na lamang muna. Habang tinanong rin yung update kaugnay doon sa mga fare hike petitions, sabi ni Jose Castro, pinag-uusapan pa rin yan dahil mabigat anya kung magsasabay-sabay na lahat magtataasan. Bunsod pa rin ito ng oil price increase, bunsod ng gulo sa Middle East. Ang tinitiya kasi anya ng gobyerno, kailangan na maibalance yan. At ang DOTR, ayon sa DOTR, pinipigapan muna nila lahat ng mga maaari pang gawin para hindi agad maipasa doon sa ating mga commuter yung patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, at umaasa yung gobyerno na yung pagtaas ng pasahe sana daw maging last resort na lamang yan. At ibinahagi rin niyo si Castro yung ilan sa mga patuloy na ginagawa ng pamahalaan, kabilang dyan yung tuloy-tuloy na initiative ng DOTR para sa free toll sa mga buses, yung fuel discount, yung targeted subsidy para sa transport sector, pinag-usapan pa rin yan, tuloy-tuloy rin anya yung subsidy sa mga chopper, yung toll exemption para sa provincial buses, yung monthly terminal fee waive, ilan lamang yan sa mga binibigyan na tulong ng gobyerno, at hindi pa anya dyan magtatapos yan, hinahanda pa ng pamahalaan yung iba pang hakbang. Habang yung parukala para sa pagtapyas muna ng pag-alis muna ng excise tax on fuel, patapos din anya yung recommendation na yan, at inaasahan ng palasyo na by this week may bibigay na kay Pangulong Marcos itong recommendation na to, at kung kakailanganin agad-agad naman yan na actionan ng Pangulo. Ito na muna yung pinakahuli mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbaing Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
18: Maraming salamat sa iyo, Ms. Raquel Bayan. Inyo po namang napakinggan ang kabuuan ng Palace Press Briefing ni Undersecretary Claire Castro sa pamagitan po yan ni Raquel Bayan. Manatili po kayong nakatutok dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital.
0: mag-short break lamang po kami and then babalikan naman po natin ang Senado para po sa day 28 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
19: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: 2 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Patuloy po kayo nakikinig sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito po ang special coverage. Ang paglilitis, the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Ako po si Jamie Quinto, makakasama po ninyo. At nakuha na po natin ang Senado kung saan napanumpa na po bilang testigo si Philippine Government Electronic Procurement System of PhilGEPS Division Chief Rendel Sopeña. At alamin po natin ang pinakahuling kaganapan kaugnay po ng isinasagawang direct examination ng prosecution kay Sopeña.
21: Mr. Witness, may I proceed, Your Honor?
22: Please proceed, Counsel.
21: Mr. Witness, I will be showing you documents relevant to this particular bid reference number. Can you please, this document is entitled Request for Quotation. Can you please tell us, ano ang kaugnayan ng dokumentong ito sa mga dokumento na isinasubmit mo ngayon sa kagalang-galang na impeachment court?
23: Apologies, medyo malabo po yung mata ko eh, Ken.
21: May we request, Your Honor, that Assisting Counsel, Attorney Tricia Soon,
24: from both parties may approach. And Tech, can you kindly zoom in?
21: May she be allowed, Your Honor, to show it in the laptop so that it will be more readable. I will repeat the question, Mr. Witness. Ano po ang kaugnayan nitong request for quotation na ito sa mga procurement documents ng GenCorp Industries Incorporated na isinasubmit nyo ngayon sa kagalang-galang na impeachment court?
23: Ang request for quotation po nito ay ang printed na ginawa po namin kaugnay po sa na-award na contract with the OWA po, ma'am.
21: So you confirm na kasama po yan sa mga submissions nyo?
23: This is included po in the submission, yes.
21: Ang sunod ko pong ipapakita sa inyo na dokumento ay may pamagat namang Memorandum of Agreement. Maari niyo mo bang sabihin sa kagalang-galang na impeachment court, ano po ang kaugnayan ng dokumentong ipinapakita sa inyo sa inyong mga isinusumiting dokumento ngayon dito sa impeachment court?
23: Ang Memorandum of Agreement po nito ay isa rin po sa mga pinrint at prepare po namin na dokumento.
21: For purposes of the record, Mr. Witness, sino-sino po ang contracting parties dito sa Memorandum of Agreement na ito?
23: The contract is between Overseas Workers Welfare Administration, Regional Welfare Office, Region 11, and the Jollibee Bolton, a corporation under the Gen Corporation Industry Inc., a franchise of Jollibee Food Corporations, ma'am.
21: Mr. Witness, binanggit niyo po yung Jollibee. Jollibee Bolton. Ito ho ba yung Jollibee na alam nating lahat?
25: Objection, Your Honor. You would be incompetent to answer that.
21: If he knows, Your Honor.
24: If he knows,
23: I am not familiar, Your Honor.
24: Already answered, Counsel. Move on.
21: Mr. Witness, puntahan po natin yung huling bahagi ng Memorandum of Agreement. Sino po ang contracting parties kung saan may lagda na ipinapakita sa dokumentong iyan?
23: The signature affix po is my own signature, ma'am.
21: Contracting parties, Mr. Witness.
23: I apologize. Contracting parties.
25: Your Honor, objection, Your Honor, he would be incompetent to identify.

0: Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
1: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
2: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
3: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Talakayang hitik sa kaalaman sa housing at urban development sector sa bansa. Mga impormasyon at serbisyo ukol sa mga proyekto at programa ng DISU. Makinig at makilahok sa usapang siksik sa impormasyong napapanahon at kapaki-pakinabang sa lahat. Ito ang DISU, Kapihan sa Radyo.
8: Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa isa na namang makabuluhang episode ng DISUD Kapihan sa Radyo. Hatid sa inyo ng Department of Human Settlements and Urban Development at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po si Mario J. Malyari.
9: At ako naman po si Attorney Christine Pascual Bello. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig at mga tagapanood na rin. No? Ngayon po ay napapakinggan nyo kami sa 104.3 The Capital FM at sa mga nakatune in po sa ating official Facebook page, ang @DISUDGov page. Magandang hapon po sa inyo. Nasa man po kayong panig ng mundo. Huwag nyo po kaming kalimutang mag-follow. Huwag niyo pong kalimutan mag-follow sa
8: amin. Yan, parami ng parami yan.
9: Ano? Oo nga, nakikita ko yung mga updates sa ating yes. Facebook account. Salamat po and keep it coming. I-like, i-share po ninyo at mag-subscribe of course sa aming mga official social media accounts. Nandiyan po ang YouTube, ang TikTok, ang X. At of course, lahat po yan ang gamit po namin ay @DISUDGovPH. Maari rin po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa aming pong Facebook page or mag-comment po sa ating live ngayong hapon. Nako, Director Mario, marami na ako nakikita mga malls at establishments na kalagay. 94 days na lang.
8: Yun.
9: Ano na?
8: Pasko bonus. Na, bonus na. Bonus, ay, bonus next, ano na, 2 months na lang.
9: 2 months na lang.
8: Para sa mga nasa gobyerno
9: na
8: to.
9: So, advance, Merry Christmas. Sumilip na si Tito Joe Marie.
8: Oo, lagi ko nang napapakinggan. Oo, yes, at lagi na rin sa mga TV shows. Ano? At alinsunod nga po sa President Memorandum Circular Number 114, ang aming central at regional offices sa linggong ito ay bukas mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon, mula Lunes hanggang Huwebes. At sa Biyernes naman po, naroon pa rin kami ang aming mga skeleton workforce mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
9: At ikinagagalak po naming ibalita na 14 na po na linggo na ang DISUD Central Housing
8: yan,
9: and Real Estate Development Regulation Bureau at lahat po ng mga division sa mga regional correct. Offices ay mayroong zero overdue regulatory applications as of September 29, as of kahapon po yan, no? 2026. Ibig sabihin po noon ay sa loob lamang po ng 15 araw ay nakatugon po ang ating mga DISUD regional offices sa lahat ng applications either through approval, denial, or kaya po ay pag-issue ng notice of deficiency of requirements. Ito po ay naisagawa sapagkat ito po ay isa sa mga prioridad po na ating kalihim. District Secretary Jose Ramon Aliling na gawing mas responsive ang serbisyo ng DHSUD at gawing mas epektibo ang mga proseso para sa ating mga kliyente at stakeholders.
8: Yan, kaya congratulations sa ating bureau, sa HRED RB. Siyempre, at sa 17 sa ating mga 17 regional offices sa pag-sustain po mula June yan, ano? Mula Hunyo hanggang nitong nakaraang Lunes ay zero overdue sila sa mga applications po, sa mga regulatory applications, ano? So ang Department of Human Settlements and Urban Development ay bukas po sa partisipasyon ng mga top developers sa bansa, ano, sa pagpapalawak, sa patuloy na pagpapalawak po ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ano, nitong mga nakaraang buwan ay nagkaroon tayo ng mga partnerships, ano, may mga memorandum of agreement o memorandum understanding. Pinirmahan tulad po ng inyong nakikita sa inyong mga screens, ano, yan po ay yung sa pagitan ng PhilInvest Land Inc. At saka Pag-ibig Fund.
9: Yes, tuloy-tuloy nga po, no, ang pagpapalawak pa ng partnership ng Pag-ibig Fund, no, sapagkat alam naman po natin through Pag-ibig Fund ay talagang meron pong abot-kaya mga pabahay na inyo pong pwedeng ma-i-avail, no?
8: Yes.
9: Basta kayo po, syempre, numero unong requirement dyan, kayo po ay dapat miyembro ng Pag-ibig. At napakasimple ng kanilang steps para kayo ay magpamiyembro dyan, no? Whether employed or voluntary ay tinatanggap po ng Pag-ibig. Pumunta lamang kayo sa kanilang website para po sa karagdagang impormasyon. At ayon nga po kay District Secretary Engineer Jose Ramon Ping Aliling, ang patuloy na suporta ng ating mga respetadong developer, no, dito sa bansa para po sa programang pabahay ng gobyerno ay patunay na nasa tamang direksyon ang pagsusulong ng DHSUD na mas inklusibong sektor ng mga pabahay. At ang maganda dito, Director Mar, dahil itong mga developers na nakakaugnay ng Pag-ibig Fund, alam naman natin yung kalidad din ng kanilang
8: mga malalaki, isa sa mga malalaking mga developers yan, ano? At sa ilalim nga po ng Memorandum of Understanding ng Pag-ibig Fund at PhilInvest Land Incorporated, ang mga kwalipikadong miyembro ng Pag-ibig Fund ay maaari nang makakuha ng mga preferential financing rates, special discounts, home furniture packages, at iba pang incentives sa mga selected FLI units, ano, subject syempre sa mga applicable terms and program guidelines.
9: Kaya busisiin nyo lamang po, very transparent naman.
8: Marami ang website. Marami ring proyekto ang PhilInvest, ano?
9: Sobra, napakarami talaga, mukhang sa kada region siguro ay hindi mawawala na isang proyekto dyan ang PhilInvest Land. Sapagkat ang development pong ito ay isang araw lamang, no? Matapos namang nagkaroon din ng partnership, no, signing din ng isang Memorandum of Understanding sa pagitan naman ng Pag-ibig Fund pa rin at SMDC. No?
8: Ayan,
9: isang buwan lamang din yon mula naman nung lagdaan naman na isa ring MOU between naman Amaya Land Corp at Avida Land Corp. No?
8: Yung talagang, Amaya Land at Avida Land Corp. Siyempre, yan po yung mga housing brands ng Ayala.
9: Yeah, sa socialized housing.
8: So, yan po yung sinasabi natin na yung mga malalaki at mga reputable developers dito sa ating bansa ay patuloy ang pagsali sa ating expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ano? At alinsunod nga po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang access sa pagkakaroon ng sariling tahanan, mas pinarami na ang mga pagpipilian ng ating, tulad nga po ito, yung mga malalaking developers po na ito ay sa dami po ng proyekto at produkto, iba't ibang segment ang sakop niyan. May mga socialized housing po sila hanggang sa open market. Dahil in-increase na rin po ng Pag-ibig Fund.
9: Yes. Yung kanilang loan na package yun, up to 10 million pesos.
8: Abot na yun yung open market, di ba? Sa 10 million.
9: Baka dalawang bahay na mabili mo doon. Director Mario, na kung medyo nasa bandang North Luzon or South Luzon area.
8: At least yung mga
9: decente at maganda yun, na. Kumbaga, meron ka ng backyard na maliit, no? Pero dito talaga sa Metro Manila, yung 10 million, isang kwarto lang. Ganun nakataas talaga, no, yung value at mahal din ang pagpapatayo kasi ng mga residential development dito sa Kamay nila. Ano. Pero bilang suporta naman sa handog ng Pangulo, ito magandang balita rin po ito. Serbisyong sapat para sa lahat ang DZSUD Regional Office 6 sa pamumuno po ni Regional Director Ma'am Eva Marfil ay nagkandak ng dalawang information sessions tungkol sa updated housing policies and regulations para po sa ating mga stakeholders dyan po sa may Region 6, no, noong nakaraang linggo. Ayan, nakikita nyo po sa inyong mga screen yung mga orientations, no, mga packet orientations na ginawa po para sa ating mga stakeholders.
8: Yung mga iba't ibang housing activities, no, simultaneous housing activities kaugnay po. Yan po yung ating ambag doon sa handog ng Pangulo 2026, ano, na may temang serbisyong sapat para sa lahat. Yan po ay ginanap bilang para maging mas meaningful ang 69th birthday celebration ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ano, lahat po ng ating regional offices ay nagkandak ng kanilang mga aktibidades during that I think Monday po yun, o Monday and Tuesday yata yun, ano. So yung iba week long po na nagkaroon ng mga workshop o mga capacity development ng mga homeowners association. Banggitin na natin syempre yung sa inyo, yun yan. Yung HOA, yung pag inform sa ating mga HOA officers tungkol dun sa mga revised guidelines tungkol sa HOA.
9: Tama. At ginawa na rin natin pagkakataon yan, Director Mario, yung mga nakaschedule nila orientation para din pulsuhan no, ano ba ang nakikita ng ating mga homeowners, mga HOA members, no, patungkol sa ating current IRR,
8: kung yung mga pwedeng ano, mga suggestion nila,
9: mga suggestion, saan ba sila nahirapan. So, isa itong paraan upang talagang abutin natin yung pangangailangan. No? We are responsive to the needs and kumbaga yung concerns ng ating mga stakeholders. Isang paraan yan na ginagawa natin. We go to them. Yes. We not only orient them, but we also accept yung mga suggestions.
8: Suggestion nila para input sa mga ginagawang mga amendment policies, o mga ano, updating ng ating mga polisiya. No? Sa parte naman po ng ating kalihim, Secretary Pingaliling, nung HNP mismo, nung araw ng HNP ay nandun naman siya sa May San Juan City. Siya yung representative ng ating Pangulo dun sa handog ng Pangulo program dun sa City Hall ng San Juan City. Ano? So, pagkatapos nun, meron pang ibang event na yung yung bigayan naman ng land titles ng Social Housing Finance Corporation sa mga mahigit 900 yata yon, 900 beneficiaries nila na iba't ibang bahagi ng bansa, no?
9: Yes.
8: So maaalala po natin, ano, na noong nakaraang linggo na ibahagi dito sa DZSUD Kapihan sa radyo ang naging Enhanced Community Mortgage Program awarding diyan sa May Caloocan City naman, ano, upang balikan ang araw na iyon ay panoorin po natin ang videong ito.
10: Isang mahalagang hakbang tungo sa sariling tahanan ang natupad para sa 110 pamilyang benepisyaryo sa Liliano, Caloocan City. Matapos igawad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang mga land title sa ilalim ng Enhanced Community Mortgage Program o ACMP. Kasama ng Pangulo si DZSUD Secretary Jose Ramon Ililin at SHOP si President and CEO Federico Laksa. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagaan ng pagkakaroon ng ligtas at tiyak na tahanan na nagsisilbing mahalagang hakbang tungo sa katuparan ng pangarap ng bawat pamilyang Pilipino. Sa pamamagitan ng ECMP, nagkakaroon ng seguridad sa lupa at legal na pagmay-ari ng tahanan ang mga organisadong komunidad. Patuloy namang isinusulong ng DZSUD sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4-page program ang ligtas, desente at abot kayang tahanan para sa bawat pamilyang Pilipino.
8: Ay, Ayan, yun nga yung napakasayang awarding.
9: Encounter awarding with the president.
8: Yes, no? Close encounter yun. Talagang
9: close encounter, talagang dikit-dikit si ate.
8: At naglakad, at naglakad po ang ating pangulo sa mga allies dyan sa area. Yun sa mismong sakop ng ECMP project na yan dyan sa may Caloocan.
9: Napakapalad ng mga batang Kangkalu, no?
8: Talagang yo, mga sila, batang Kangkalu nandoon.
9: Nandoon, dinayo talaga ng Pangulo, no? Para din maiparamdam yung ating pag-abot sa ating mga kababayan dyan sa Caloocan.
8: At ito natin talagang iba pagka nakita ng ating mga kababayan. Yun yung winawagayway nilang mismong titulo na yun.
9: Ingatan nyo po yan, ha? Baka tumaya. Yan po ay napaka-importanting ebidensya.
8: Maraming proseso bago lumabas ang tutulong yan.
9: At nawawag po yan sumakamay na iba, no? Iyan po ay inyo lamang ingatan ninyo para sa inyong mga anak din.
8: At talagang parang ramdam mo na yung galak ng mga tao.
9: Sobrang fulfillment siguro, talagang, no? After so many years.
8: Yes, at para tuluyan po nating maramdaman yan. At makita ang galak ng ating mga kababayan, ilan sa ating mga beneficiaries dyan sa may Caloocan, panoorin po natin ang video ito.
11: Higit sa 100 individual ang nakatanggap ng kanilang mga titulo mula sa Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagtungo ang Pangulo sa Barangay 167 Llano, Caloocan City upang igawad ang mga transfer certificates of title sa mga Enhanced Community Mortgage Program beneficiaries mula sa 12 homeowners associations. Nakapanayam ng DISUD ang ilan sa kanila. Pakinggan natin ang kanilang mga kwento.
12: Rosalina Javier Dancel, 61 na po. Napakarami pong pagsubok. Lumaan po kami sa... Nangungupahan lang po kami. Ngayon, nagbaba nga po na meron daw ganitong hulog, pahulog ang bahay. Kaya kinausap ko po yung mister ko. Sabi ko, gusto kong magkaroon tayo ng sarili kasi talagang napakahirap mangupahan. Kaya ngayon nga na... Pinagpatuloy namin hulug-hulugan, kaya sa kabila ng mga pagsubok na dumaraan, actually nga ngayon breast cancer ako, nakikipaglaban ako sa breast cancer, pero awa naman ng Diyos, 5 years na nakaka-recover, nakakahingi rin ako ng tulong sa ating mahal na Pangulo, sa Office of the President, sa mga gamot, kaya mahal na Pangulo, napaka... Maraming salamat po ang pinapaabot ko sa inyo. Ang laking tulong po talaga sa aming mga mahihirap na nagkaroon ng ganitong malubhang karamdaman. Kaya maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sana po mas lalo pa po kayong maraming mas matulungan at mas lalo pa pong umandad ang ating bansa.
13: Ako po si Susan B. Antonio. Ako po ay 65 years old. Dati po ako ay isang factory workers. Siyempre, napakahalaga po sa aming mga miyembro na magkaroon ng sariling lupa sa abot kamay at sa mababang presyo. Napakaginawa po sa aming mga members. Lubos kami nagpapasalamat kay President Marcos dahil isa ito sa gusto niyang makamtang talaga na mabigyan ng bahay ang mga tao, lalo na yung mga walang kakayanan. Papasalamat po kami at dito nila ginanap. Nabababa siya doon para makita yung mga aming kalagayan at ang mga miyembro ng aming asosasyon. Kaya nagpapasalamat po kami ng lubos.
14: Ako po si Jose Sierra, 52. Sa ngayon po, ang trabaho ko sa isang pabrika po ng bakal. Dati po kasi nangungupahan kami, medyo mabigat din po sa buwan-buwan ka nagbabayad ng upa. Malaking bagay po sa aming mahihirap na magkaroon ng sariling tahanan. Masyado po siya mababa po talaga binigay sa amin. Almost 500 plus lang po sa isang buwan. Talagang abot kaya po sa isang katulad namin mahihirap. Sobra pong naiangat kasi po sa pamagitan po ng pabahay, kumbaga magkakaroon kami ng sariling pamamahay. Malaking tulong po sa aming pamilya yan po. Malaki pong salamat namin kay Presano BBM kasi po sa pamamagitan niya na ma-award na po sa amin yung titulo. Malaking pasasalamat po namin sa kanya. Maraming salamat po Pangulong Bongbong Marcos sa paggagawad sa amin titulo. Lalo po sa aming mga mahihirap, nagkaroon ng sariling lupa at bahay. Maraming salamat po.
11: Sa bawat titulo na iginagawad ng Expanded 4PH ay isang pangarap na naisasakatuparan. tuloy-tuloy ang Expanded 4PH sa paglapit sa ating mga kababayan sa isang mas magandang bukas tungo sa bagong Pilipinas.
8: Ayan, nakita natin kung gaano kasaya
9: yes.
8: yung mga batang kankalo, yung iba senior na, yung karamihan po dyan, mga senior citizen na sa tagal ng paghihintay.
9: At natupad na rin sa wakas yung kanilang pinapangarap na sariling lupa at tahanan. Kasi malamang yung mga tahanan na yan, sila na rin ang nagpunyagi dyan.
8: Mm-hmm.
9: Pero mahalaga, ang mas mahalaga talaga yung principal, which is the lot.
8: Oo, at saka yung lagi nilang sinasabi, Attorney Tin, yung kapanatagan na kinabukasan kahit na pundar nila, sariling pundar nila, yung bahay. Yung iba nga, naglakihan na yung mga tatlong palabag na yung mga bahay.
9: Extended family yun. Yes. Isang floor nun.
8: Mga double up.
9: double up household. Ganun tayo kaklose ng mga bilang Pilipino. Eh,
8: pero iba po yung dating. Iba yung bigay na kaligayahan ng titulo sa ating mga kababayan. Nakikita po natin yan dyan sa ating mga tulad yan. Yung mga ganyang activity natin nakasama yung kasama ang Pangulo paminsan-minsan. Siyempre, yung ating secretary ayaw niyang nalalampasan yung mga ganyang pagkakataon. Mm-hmm. Siyempre kasama si Siapsi President Federico Laksa na siyang punong abala sa pagsusulong.
9: Kaya yun nga, speaking of which, no, nagtatanong kasi yung ilan sa ating mga tagapanood sa Facebook live natin, no, yung paano daw sila rin magkakaroon nung ganong biyaya mula rin sa ating pamahalaan. Abay, sa Shopsy po kayo makipag-tunayan, no? Kasi kailangan po talaga kayo ay isang organisadong asosasyon. Katulad yung dito po sila, yung Liano Homeowners Association Federation pala itong napiling mabigyan ng award, no, ng land title dyan po sa may Caloocan. So, maaari kayong tumungo rin. May Shopsy website, may Facebook
8: kung
9: page.
8: Kung paano po yung proseso.
9: Kung paano yung proseso na makapag-avail itong kanilang enhanced
8: community mortgage program. Yan po ay ina-accredit po yung asosasyon, yung homeowners association or neighborhood association man yan. Ina-accredit po ng ating Social Housing Finance Corporation. At pag na-accredit kayo,
9: dapat kayo ay membro doon.
8: Oo, dapat membro naman kayo ng para maging beneficiaryo sa mga susunod na panahon tulad ng ating mga kababayan dyan sa may Caloocan.
9: Yan, no, homeowners, sa binubuo ng 24 association kasi federation na sila. At ito ay kumakatawan sa mahigit 2,500 pamilyang miyembro.
8: Madami din yan.
9: Madami dyan sa bandang Caloocan, sa may Liano yan. Ito ay, I think, sa may North Caloocan na area ito.
8: North Caloocan. Saka yung iba dyan, matagal na talagang nakatira dyan at ngayon pa lang na kamit. Nagbayad po ang ating mga kababayan. Tulad po ng nasabi ni Mr. Sierra, hindi naman po libre dyan sa ating ECMP. Pero, napakababa po. Sabi ni Mr. Sierra, is 500 a month ang ang hulog nila at naging pag-aari na nila.
9: Yeah, lot owner na silang maituturing.
8: At kaya, dito yan sa Caloocan, dito sa Metro Manila.
9: Ang North Caloocan, mataas na rin ang zonal
8: value niyan. So, ibig sabihin, yung pong naibayad ng ating mga kababayan, ng ating mga beneficiary, halos baka kumita na sila pag pinaano mo ngayon, pina-assess mo ngayon kung magkano na yung value ng lupa nila.
9: Higit-higit yan, no, sa 500 piso na maiipon throughout the years na sila ay maghuhulog sa Shopsy. So, ang nasabing awarding nga po ng mga titulo ay isang malaking hakbang, no, at mahalagang hakbang tungo sa isang ligtas na land tenure at permanenteng pagmamayari ng tahanan para sa mga beneficyaryong pamilya dyan sa Caloocan.
8: Ayan, mag-update naman tayo, Attorney Tin, mula naman sa Baguio City.
9: Kaya tayo sa malamig.
8: Dyan sa may malamig, na dyan sa ating car, sa pamumuno naman ni Director Antoinette
9: Anaban
8: ano? So, nagkaroon naman yata, ano bang activities nila dyan sa car?
9: Meron namang isa pang pagbibigay ng prioridad sa tatlong key projects sa ilalim pa rin na ating expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Nandiyan nga po ang mga proyektong matatagpuan sa mga barangay ng Irisan, sa Baguio City mismo, mm-hmm. sa Sitio Bayabas, sa Mayla Trinidad, Benguet at sa Lamot Municipality ng Ifugao.
8: Yan, ang mga proyekto pong yan ay mga vertical condominium type projects, ano, sa ilalim yes. pa rin po ng expanded 4PH na layuning i-optimize yung land use. Siyempre, tulad din dito dyan sa Metro Manila, yan sa Baguio City, ay isa sa pinakamahal na lupa. Mahal na lupa dyan.
9: Marami na rin talagang area dyan na maraming nang nakatira dyan.
8: Marami na, oo. Mm-hmm. Tsaka siyempre, yun nga, yung nandyan din yung pinakasentro halos ng Benguet, no, o ng CAR, na yung trabaho ng ating mga kababayan ay dyan nakatuon. Ano? So, yung pangangailangan po sa pabahay, sa mas maraming pabahay, lalo na po yung socialized housing ay nandyan dyan din sa Baguio. So, yan po yung tinutugunan ng tatlong proyekto na sinusubaybayan naman ng ating DISUD CAR Regional Office.
9: Oo, kasi kasalukuyan nga po ongoing ang completion and development permits at mga documentary requirements. At nilinaw rin nga po ng DISUD CAR na expanded 4PH ay mas pinaabot kayang paraan. No? Mayroon tayong yun nga po yung ating affordability ng mga pabahay na yun. Kahit Baguio to, kasi pag nagtanong-tanong ka ng mga presyo din ng bahay sa Baguio, no, lalo kung vertical, medyo mataas na rin Director Mario. Rin. Pero sa tulong nga po ng expanded 4PH, ay pinaabot kaya po ang pagkakaroon ng sariling tahanan kung saan minimal na amount lamang ang babayaran. Basta kayo po ay kwalipikado, ha? At ito po ay pwede nyong mabayaran sa loob ng 30 taon.
8: Yan po yung maximum term sa maximum ilalim yan. Po ng expanded pambansang pabahay, yung 30 years to pay. Ano?
9: Yes.
8: So pagka tiningnan nyo, sinuman nyo, napakababa po niyan kahit saan, ano, dito po sa may bandang Central Luzon, sa Region 3, mga 4,000 pababa. Yung nakikita natin yung mga billboard ng Pag-ibig Fund,
9: yes,
8: 4,000, meron ng, ano, basta qualified po kayo dun sa mga
9: subsidized rate
8: ng
9: hindi
8: ating,
9: naman qualified, kasi alam mo, Director Mario, yung mga ilang kong mga amiga, mga kumari ko. Abay, syempre, sa idara natin to maganda rin nag-i-invest. Abay, nakikita nila yung mga anunsyo ng Pag-ibig Fund, DISUD, at akala nila sila din ay pasok
8: pwede,
9: doon sa
8: pwede.
9: Rate.
8: Oo.
9: Sabi ko, syempre, bigay muna natin yun. Priority pa rin doon yung mga
8: first
9: wala
8: time.
9: Pa.
8: First time
9: home buyers. O, kung kayo naman ay marami nang naipundar, pwede pa rin naman sa Pag-ibig.
8: Yes,
9: pero regular
8: sa, meron, rate. Meron doon sila sa regular, regular rate.
9: Regular interest rate na nga lang po. Pero still, marami, mas affordable pa rin. No? At mas mahaba nga po ang inyong magiging payment terms.
8: Siyempre, yun po yung prinsipyo ng ating expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Para unahin po yung ating mga kababayan na wala pang bahay at patuloy na nangangarap. Ano? Time check, Attorney Tin, ano? It's 3:40 in the afternoon. Ano? Yes, hindi pa po dito. Nagtatapos ang ating kapihan ngayong Martes ng hapon, kaya huwag po kayong bibitiw, magbabalik pa ang DISUD Kapihan sa Radyo.
15: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung si ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili,
18: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin,
18: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Be soon. Kapihan sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Nandito pa rin po kayo sa Disud Kapihan sa Radyo, ano? At noong nakaraang linggo ba, kapihan natin ay nakasama rin natin ang ating mga kapatid dyan sa National Home Mortgage Finance Corporation upang ibalita naman ang kanilang online housing fair. Ano? Ngayong araw na po ay simula na yung bidding. Yeah. Ayan, yung nakikita po ninyo sa ating mga screens, ano, may bidding na sa kanilang housing
9: online
8: fair
9: ito, no?
8: Na gaganapin hanggang October 23. Yan po ay in time sa ating National Shelter Month next month. Ano? So, abangan po ninyo yung aming mga iba't ibang masasaya at exciting na activities in celebration of the National Shelter Month next month. Ano? So, ang opening po ng mga bids dyan sa housing fair na yan ng ating National Home Mortgage Finance Corporation ay mangyayari sa October 29. Yan, yun nga po. Kaya, yun siguro yung highlight ng ating shelter month para sa ating National Home Mortgage Finance Corporation.
9: Kaya inaanyayahan ko dyan si Tiffany Amanya na nanonood. Baka ayan, gusto mo na mag-bid.
8: Miss Tiffany!
9: Ng iyong pabahay ayan, para nakikita sa iyong mo. Future family.
8: Yes, ayan o. Laki ng ayan, bahay dyan.
9: Mukhang bagay sa itong nasa gitna. Nasa pwede gitna, na ano? Sa'yo.
8: Pinturahan mo lang yan.
9: Oo, tama.
8: Ano na?
9: Bagong-bago na yan
8: Villa,
9: para sa inyo.
8: Villa Amianan.
9: Amiana pala. Amiana. Si Amanya.
8: Villa Amiana. Villa Amiana.
9: Sa akin itong pamangking ko. At syempre, speaking of, alam mo si Tiffany kasi parang pamangking ko yan. Tsahin niya.
8: Ah, si Tiff? Ah, talaga?
9: Yung kamukha kasi kami.
8: Ah, pero
9: talaga
8: yun
9: ito yung kamukha ko, yung anak ko na nagdiriwan na kanyang 20th birthday ngayon. Happy birthday, Sophia.
8: Ayan, yan. Happy birthday, Miss Sophia.
9: Sana naman ilibre mo rin kami. Ayan. So, tuloy tayo, Director Mario, talagang kabang-abang ang National Shelter Month.
8: Yes, oh, pero, maraming inihahanda yung
9: lalo yung mga regional offices natin, kaya po tune in kayo sa mga announcement. Ngayon naman talagang sa natitira pong 15 minuto ay magbigay lang tayo ng ilang kumbaga tidbits ng kaalaman sa ating mga kababayan, Director Mario.
8: Ayan,
9: patungkol sa issue na may kinalaman syempre sa pinakababoritong topic, no? Ang Homeowners Association. Yan, tuloy mo yan. Ah, kasi meron tayong isang 2024 na case, no?
8: Okay.
9: Na may kinalaman ito sa... Yeah, ituloy nyo lang kasi nagkaroon ng isang complaint yung isang homeowners association laban sa kanilang subdivision developer.
8: Mm-hmm.
9: No, ang demand ng asosasyon ay i-donate sa kanila. Ito maraming problema to sa mga HOA talaga natin.
8: Mm-hmm.
9: No? Kahit dito sa Metro Manila, yung open spaces, yung roads, yung
8: okay,
9: pati yung mga parks ng subdivision sa local government ng Bacolod City. Dahil ito ay required sa PD 1216. Pero nililinaw nga natin, yung donate actually, ay dapat voluntary yan. So, option ng developer.
8: Option ng developer. Kung hindi siya mandated.
9: Niya, hindi siya mandated. Ang mandated ay tanggapin ng LGU. Pero sa developer, option niya yun kung i-donate niya. Kasi pag na-donate yan, syempre, ownership malilipat sa LGU. Pwede nang gamitin na LGU. Yung mga roads.
8: Magiging public siya.
9: Pwede magkaroon ng public access dyan.
8: Okay.
9: No? So, meron din namang positive effect yon. Kung na-donate sa LGU yung kagandahan, hindi na rin mamoblema yung developer at kaya na ng LGU pa-maintain yung roads, yung mga parks and playgrounds. At ginagawa yan minsan dito no sa ilang mga subdivision sa Quezon City.
8: Yes, diba? Maganda yung binibigyan kanila ng access.
9: Correct, yung, at na-maintain ng mabuti yung kanilang mga roads. Ngayon, ang issue dito yung turnover ng ownership at management din ng water facility doon sa nasabing HOA. Kasi nais ng HOA na masiguro na syempre maganda yung kalidad at available lagi yung tubig. Kasi marami tayo dito.
8: Meron, marami.
9: Correct.
8: At saka mayroong mga ano, mayroong talagang walang tubig,
9: walang
8: na
9: supply na pumapasok.
8: Oo.
9: At iginigit nila dito yung nasa batas, no, yung kumbaga ito yung Bible ng mga HOAs, yung ating Republic Act 9904, yung Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association. So, syempre, hindi tinanggap nung developer yung demands nung nasabing HOA at giniit nila na kapag dinonate pa nila yun, lalampas na sila dun sa mandatory na dapat i-prepare na isang developer, which is yung 30% open space sa anumang subdivision project. No?
8: Okay.
9: At katulad dun nabanggit ko sa iyo kanina, Director Mario, since donation ito, hindi required din yung developer na mag-donate. At even yung water facilities at lote na kinatitirikan nung nasabing water facilities. At ayon din sa developer, yung water system na yon ay isang community system na kailangan din dun sa isa pang pagmamayari nung nasabing developer. Kumbaga, shared yung water resource na yan.
8: Okay.
9: So, ang tanong ngayon at niresolve ito ng Supreme Court, kung required ba ang isang developer na i-donate yung water system infrastructure sa kanilang local government and eventually i-transfer sa HOA para i-manage. At ang sinabi nga doon na ating Korte Suprema na hindi compelled ang developer na mag-donate ng lote na na-occupy nung nasabing water system base sa mga sumusunod na kadahilanan. Una nga po, hindi pwedeng i-compel ang isang tao, anyone, no, mag-donate dahil it will constitute illegal taking without compensation. Okay. So, to be valid, dapat ang donation out of the donor's own volition.
8: So, kusang loob.
9: Kusang loob yan. Walang sapilitan, no?
8: Wala.
9: At ito na nga yung binabanggit ko sa'yo, bagamat ang nasa batas, ang term na ginamit doon ay shall donate, pero niliwanag na yan sa maraming desisyon ng Supreme Court na yan po ay oxymoronic, kumbaga nagko-kontra siya doon sa kumbaga yung pinaka-essence ng donation. At doon sa sinasabi ng batas. So, okay. Ang open space defined din sa nasabing kaso, no, sige, tuloy na natin. And ang pinaka-importanting prinsipyo ditong legal ay yung pagmamanage ng HOA para sa kanilang mga patubig ay optional lamang. Hindi rin siya mandatory.
8: Okay.
9: Kasi diniscuss dito ng korte yung naging usapan nung tinideliberate pa lang itong Magna Carta. Nung, alam mo ba, nakakatuwa, ang senador pa that time ay si Senator Zubiri. No? Isa siya sa mga proponent itong nasabing batas. Nandyan pa din si Senator Miriam, Senator Biason. Kumbaga, sila yung nag-usap-usap dito at doon malinaw na sinabi doon, the only time na pwede ang HOA gumamit or mag-manage ng water system ay kapag ito ay nakatupad sa mga technical requirements. Kasi kailangan may application ka doon sa local utilities administration.
8: Okay.
9: So, hindi po siya absolute sa ating mga HOA. So, para po sa mga karagdagang kaalaman dyan, aba, intayin nyo po yung ating mga ilalabas pang mga publication material about that.
8: Maglalabas po ang ating HOA CDB, mga publication, Matt.
9: Patungkol dyan sa mga importanteng prinsipyo na binigay ng Supreme Court. At sa last update from Region 4B, Director
8: Ayan,
9: Mario.
8: Upang mas palakasin nga ang ating kaalaman mula naman sa ating DSUD Regional Office 4B sa pamumuno ni Director Geng Policarpio. Ano, nagkaroon naman sila ng mga activities patungkol sa implementation ng Presidential Proclamation number 530 Series of 2004. Ano, yan. Isa rin po yan sa modality sa ilalim ng ating pambansang pabahay para sa Pilipino program o Expanded 4PH. Ano, yung pag-revive ng Presidential Proclamation sites. Ano, namimigay po tayo ng Certificate of Land Allocation or Certificate of Entitlement sa ating mga kababayan na matagal na rin pong naninirahan sa mga proclaimed areas. Ano, isa po dyan yung sa Barangay Tinigiban.
9: Yun.
8: Yan sa may, saan kaya yan? Tinigiban.
9: Tinigiban nga ba na kikita?
8: Barangay Tinigiban, Wala tayong
9: malamang town. Malamang yan sa may Maropa yan.
8: Oo, may Maropa. Pero hula ko, Palawan siguro ito.
9: Posible.
8: Tingnan natin. No? Sa, ang Presidential Proclamation 530 po, 530, ay isang amendment ano sa Presidential Proclamation 188 Series of 1937 na nooy nagreserba ng lupa para sa public domain para sa military purposes na ngayon ay inilaan naman para gawing residential. Ano? Yeah. So yun, from military purpose po, reservation ay ginawa ng residential yan by virtue of Proclamation 530. Yun, yeah. Tama tayo. Ano?
9: Tama kasi yung, naman sa Puerto Princesa. Iyan. At akibat niyan, syempre kinakailang gumawa ng local interagency committee na kung saan nang disyod nga po ang chair sa nasabing committee, no, kasama at iba't ibang concerned agencies of the government na may kinalaman sa isyu ng environment at palupa. Okay, tuloy-tuloy tayo.
8: Siyempre, bukod dyan sa ano, baka naman magano, baka magselos yung ating mga ibang regional offices.
9: Lahat po
8: ng ating mga regional offices, ano, regional offices 1 2 3 4 4 4A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 CAR, NIR,
9: lahat po.
8: Lahat NCR, siyempre, lahat po sila ay may ambag doon sa ginanap nga po na handog.
9: Yes.
8: Ng Pangulo 2026, serbisyong tapat para sa lahat. Ano, iba-ibang venue lamang po, pero yung housing services, yan po ya halos magkakapareho tulad ng mga, yun nga po, yung sinasabing mga workshop o mga training workshop, orientation on HOAS, ano, at saka siyempre yung pamimigay ng mga
9: titulo
8: ng kasama yung ating mga key shelter agencies.
9: Oo.
8: At yung mga housing fair o mga caravans, meron po ang ating mga iba't ibang regions.
9: Kaya babatingin ko na, Director Mario, baka magtampo OICR din na sa De Los Santos at taka nilang
8: yan, meron din sinabmit yan.
9: Attorney Dean Aslia Makaranda. Sa susunod na episode na lang yung detalye. Kasi, isang oras
8: na naman po ang lumipas at sana po ay may natutunan kayo sa ating mga naging talakayan ngayong hapon. Ano? Ako pong muli si Mario J. Malyari.
9: At ako naman po si Attorney Christine Pascual Bello. Ito po ang Disud Kapihan sa radyo. Hanggang sa susunod na Martes.
8: Sabay-sabay tayo.
9: Tara,
8: kape tayo, usap tayo.
22: Disud. Kapihan sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
22: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa susunod na linggo, hindi pa sigurado. Maiulat si Luisa Erispe.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Hindi mangingilam ang defense team ni Vice President Sara Duterte kung magdedesisyon man ang Vice Presidente na dumalo sa impeachment trial sa susunod na linggo. Ito ay dahil nga ipinasabina ng impeachment court si Mayor Sebastian Duterte upang tumestigo sa Article 2 ng Articles of Impeachment patungkol sa GenCorp Industries Incorporated, ang iniuugnay na korporasyon kay VP Sara na may awarded contract mula sa Davao City. Ayon kay Attorney Michael Poa, defense spokesperson, na kay VP Sara na ang desisyon kung dadalo siya para suportahan ng kanyang kapatid o hindi. Hindi rin sila magre-rekomenda kung kakailanganin ng pagdalo ng bise kaugnay ng sabina. Pagdating naman sa posibleng pagharap ni Mayor Duterte bilang testigo, giit ni Poa, may sariling mga abogado ang alkalde at hindi sila makakapagsabi kung haharap ba ito o hindi sa paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: social media applications dapat nang i-pressure upang maging child-friendly ayon kay Education Secretary Sunny Angara. May ulat si Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
4: Report.
6: Dapat i-pressure ng Pilipinas ang mga social media apps na magkaroon ng mas mahigpit na regulasyon at gawin mas child-friendly ang kanilang mga platform. Ito ang sinabi ni Education Secretary Sunny Angara na hinahalaksyon kaunisan na itinutulak na panukala na posibleng pagbabawal sa paggamit ng ilang social media platforms sa mga kabataan. Dito na po pagtuunan ng pansin na regulasyon na bukapatupan ng mga mas mahigpit na child protection protocols ng mga social media app. Mayroon kasi mga online platform na ginagamit sa recruitment ng mga bata para sa terrorism at nihilistic violence groups. Ipinuubayan naman niya sa Department of Information and Communications Technology ang pagtukoy sa kung anong uri ng regulasyon na maaaring ipatupad. Habang sinabi niya na sa Kongreso ngayon pagkupasa kung magkakaroon ng batas para dito. Sa kasalukuyan mayroon na nakahaing panukala dito sa Kamara na pagbabawal sa paggamit ng social media para sa mga bata na wala pang 13 years old na hindi pagkuha naman ng prangkisa ng social media platform bago makapag-operate sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Panawagan na muling mapaglaanan ng pondong EDSA busway sa portado ng Malacanang. May ulat si Raquel Bayon.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Tiwala ang pamahalaan ng mapagbibigyan ang panawagan ng Department of Transportation na muling mapaglaanan ng pondong EDSA busway upang patuloy na mapakinabangan ng nasa 67 million commuters. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, patuloy na nakikipag-usap ang DOTR sa mga budget hearings para dito. Sabi ni Castro, unang na rin anyang binanggit ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa State of the Nation Address kung gaano kahalaga ang EDSA busway. Si Pangulo Marcos anya, basta para sa ikagagaan ng buhay ng mga Pilipino, suportado at hindi nito tututulan ang magagandang proyekto. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayon ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: DILG pinaluwag ang proseso ng Foreign Travel Authority ng local officials. May ulat si Ray Ferrer.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Pinadalim ang Department of the Interior and Local Government ang proseso ng pag-aproba sa foreign travel ng mga lokal na opisyal at kawani. Kasunod ito ng bagong mekanismo na ipinasa ng ilang approval authority sa mga regional at provincial director. Mananatiling DILG Secretary ang approving authority para sa mga governor at mayor ng highly urbanized at independent component cities. Kasama rin dito ang mayor ng Pateros at mga biyaing lampas tatlong buwan o may emergency o crisis. Para sa official travel na hanggang tatlong buwan at walang emergency, maaaring aprobahan ito ng DILG Regional Directors. Ayon sa DILG, epektibo ang bagong mekanismo mula September 7 ngayong taon. Patuloy namang online ang aplikasyon sa pamagitan ng Foreign Travel Authority online system. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pinalakas, pinalawak,
25: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
25: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
26: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
27: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time.
5: Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information,
10: pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track
10: with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber.
10: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
13: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nung.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
16: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
28: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
29: I love it when you call me Senorita.
30: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
28: And the tumayo ka man sa akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
0: Pauso.
28: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, anyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay maging matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Mark in, mark out sa balita. Kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Mas maraming pamumunan at mas malakas ang kalakalan mula Europa. Inaasahan kasunod ng European-Philippine Free Trade Agreement. Supreme Court, mas pinalakas ang kaalaman sa international arbitration ng mga hukom sa bansa. Philippine Coast Guard, mas pinaigting ang kapasidad nito pagdating sa search and rescue operation. DSWD, naghahanda na ng mahigit 3 milyong family food packs para sa bagong binabantayang low pressure area. Sa social media applications, dapat nang i-pressure na maging child-friendly ayon sa Department of Education.
1: Balita, impormasyon, at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita, sa Radyo Pilipinas, 7:08 AM.
0: Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Araw ngayon ng Martes, ika-22 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Sa iba pang silid sa mga pangunahing balita, inayag ngayon ng Office of the Executive Secretary ang tatlong bagay na tinututukan ng pamahalaan sa gitna na rin ng patuloy na pagsisikap na ma-manage ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ito ay ayon sa OES ay ang kuryente, bigas at langis na ayon sa tanggapan ay tinuturing nilang tatlong price pressures. Sinabi ni Office of the Executive Secretary Undersecretary Erwin Santana na bagamat bumaba ang inflation itong Mayo 2026 na itala sa 6.8% mula sa 7.2 noong Abril, mas pataas pa rin ang presyo ng nabanggit na commodities. Ang epekto ng pagtaas ng na ito, sabi ng opisyal, ay hagip ng nagpapatuloy na pa rin gulo sa Gulf region na anya ay hindi nakontrolado pa ng pamahalaan. Ang tanging magagawa lang anya ngayon ay magkaroon ng management approach hinggil dito sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga programa gaya ng uplift para mabawasan ang epekto ng oil price shock sa mga Pilipino.
1: Mark in, mark out.
0: Nagkasundo naman ang Pilipinas at European Union para sa free trade agreement. Nangyari ito kasunod ng telephone call sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at European Commission President Ursula von der Leyen ngayong o kaninang umaga. 2023 na bumisita si President von der Leyen sa Pilipinas, kung saan ay nagkasundo ang dalawa na muling ilunsad ang negosasyon. Inaasahan naman magbubukas ang kasunduan ng mga bagong oportunidad para sa negosyo at maraming pamumuhunan at mas maraming trabaho.
1: Mark in, mark out.
0: Mayroon na mahigit 3 milyong family food packs sa inihahanda ang Department of Social Welfare and Development para sa mga lokal na pamahalaan na maaaring mangailangan ng tulong. Ito bilang paghahanda na rin sa bagong low pressure area na inaasahan papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Linggo. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, ay posibilidad na lumakas ang LPA at maging bagyo. May nakalaan ding 100,000 pisong quick response fund para sa disaster response operations. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan para matukoy ang pangangailangan ng mga residente nasa evacuation centers.
1: Mark in, mark out. Balita, impormasyon, at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita, sa Radyo Pilipinas, 7:08 AM.
0: Ay, magsasagawa nga po ang Department of Trade and Industry Region 3 ng isang trade fair. Tampok itong mga micro, small, and medium enterprise. Ano ba dapat nating asahan sa ika-28 likha of Central Luzon Trade Fair? Ha? Alamin natin ngayon mismo. Mula kay Ginoong Nelson Ray Romero, mula sa DTI Region 3, Regional Information Office, gayon din ang co-founder ng LB Caluwag Food Products, nakasali po sa nasabing trade fair. Magandang hapon po at welcome po sa Mark In, Mark Out, Sir Nelson at Ma'am Cherry Caluwag.
2: Good afternoon.
0: Magandang hapon po sa inyo.
3: Good morning. Magandang hapon po.
0: Magandang hapon po, Sir Nelson. Una po sa lahat, para ho sa ating mga kababayang nakatutok sa atin ngayon at inaantabayanan nga ho itong inyong magandang balita, ay una po muna, ano po ba itong Likha Trade Fair at pwede niyo po ba kami bigyan ng konting, sabi nga, background dito sa event na ito, sir?
2: Yes, Sir J. Mark, no? Sa loob nga po ng 28 years, ang Likha ng Central Luzon Trade Fair ay ang premier, no? Ang pangunahing trade fair ng DTI Region 3. So, tampok po dito ang mga 150 MSMEs o yung ating micro, small, and medium enterprises galing po sa gitnang Luzon o sa mga probinsya po ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. No, iba't ibang produkto po yung makikita natin dito, no? Bukod po sa mga food products, meron din po tayo mga food, non-food items tulad ng mga home decors, home furnishings, meron din po tayo mga furniture, may mga iba-iba pa po tayong mga produkto, no, na galing nga dito sa ating mga MSMEs mula sa Central Luzon. Ito po ay gaganapin, Sir J. Mark, no? This coming September 23, so bukas na po yung opening natin at patuloy po ito hanggang sa Linggo o September 27 dyan po sa Mega Trade Hall 2 SM Mega Mall, Mandaluyong City.
0: Apo, kano karami mga sasali po dito, Sir Nelson?
2: Ayun po, 150 MSMEs po natin mula sa 7 probinsya ng Central Luzon ang kasali dito. So, ayun, nahati-hati nga po sila sa kanila pong branding. Again, mula sa probinsya po ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales po itong mga participants natin, Sir Jamar.
0: Pero dahil nga ang layo nito ay matulungan yung mga nasa micro, small and medium enterprise, di ba ho? Ngayong taon, ano po ba mga aasahan natin? Ano po ba mga sabi nga mga bago na matutuklasan ng ating mga kababayan?
2: So, Sir Mark, maliban nga dun sa mga sinabi natin na processed food, furniture, home furnishings, gifts and holiday decors, yung mga nagsha-shopping na para ipanregalo sa Pasko, ipang-decorate. Makikita rin natin dito, kasali dyan yung mga bags, fine jewelry, footwear. No, meron din po tayong tinatawag na special setting. No, yun po yung makikita natin sa gitna po, sa entrance gitna ng ating Mega Trade Hall 2 na tinatampok po natin dito yung mga innovative products, yung mga bagong produkto natin, especially na po sa galing sa mga produktong galing sa programa po natin na Otok Philippines. Meron din tayo mga produkto na galing din sa programa nating SSF o yung Shared Service Facilities. At meron din po tayo ng mga produkto na sponsor din po ng Coconut Farmers and Industry Development Plan. At kasama rin dito yung ibinibida po nating mga halal products para rin po sa mga kaibigan po nating mga Muslim. So yun po. At syempre, everyday din po, Sir J. Mark, may meron po magaganap na skills demonstration, no? Kasali dito yung ating mga ibang MSMEs na napili natin para i-demonstrate kung paano nila ginagawa yung kanilang mga produkto. Yan po yung matutunghayan natin dito sa 28 Likha ng Central Luzon Trade Fair.
0: Ayan. Sir Nelson, bibitinin muna kita ha, dahil pupunta muna natin si Ma'am Cherry. Dahil ang kanyang produkto ay ang pamagat. Ang ganda nito pamagat, napakasayo, ano? Happy tofu. Oh.
3: Yes.
0: At paborito ko ang tofu, napakasarap nito. Kahit sabi nga ay maraming sabi nga nito ay napaka versatile. Yan, napaka yes, versatile sir ng tofu. Oo, kahit saan pwedeng eterno. Pero Ma'am Cherry, ang inyong produkto nga ay happy tofu. Ano po kay yes, bukod sa pagiging masaya? Ano po ang kaibaan nito sa mga tofu na nakagis na natin?
3: Ayun po. Ayun, thank you, sir. Bali po, ang main product po namin is tofu chips. Ang brand name po namin is Happy wow Tofu. Yung tofu po na corn sa ating mga Pilipino. Ginawa po namin siyang chips. So, sabi niya nga po, versatile po ang tofu, ang kokwa. Kaya po, ang product po namin ay masasabi namin guilt-free chips na para po sa lahat. Pwede po sa bata, sa mga health conscious, lalo na, tsaka po sa mga lolo't lola natin. And yung tofu chips po namin is meron siyang 11 flavors na meron classic flavors, tapos meron din naman pong premium flavors.
0: Mm-mm. Kayo mismo yung gumagawa ng tofu na pinaprocess ninyo?
3: Yes po sir. Actually, yung husband ko po yung nag-formulate po ng recipe po niyan.
0: Wow! So, kumbaga, ginagawa nyo ito from the scratch. Ano?
3: Yes, po, sir. Yung pong nakikita natin sa market ng mga cubes na tokwa, yun po yung ginagamit namin.
0: Yun, okay. So, talagang sabi nga, napaka mabusisi ng pagpili niya dahil ang tofu, no? Ay, sa kabatiran ng ating mga kababayan, sabi nga, napaka, ano nito napaka, sabi nga, madaling, kailangan pag ginawa ito, kailangan makonsume agad. Kasi pag hindi, mapapanis. Paano nyo minamanage yun?
3: Bali sir, every time po na meron kaming production, sa madaling araw po kami bumibili, then we always make sure po na yung pungkakuan na binibili namin sa market is bagong gawa po. Ayun. Dahil po sa Bulacan po, meron po kasing isang taon po doon na yun ang specialty nila, which is sa Bukawi po.
0: Yung Bukawi.
3: Na gawa sa Bukawi, ay yun po talaga ay quality.
0: Yun.
3: Kaya po lahat po ay fresh na tokwa po every time po na gumagawa kami.
0: Lalo na doon sa may palengke ng Bukawi, tama ba? Nako nandiyan yung gawaan ng tokwa at yung paborito kong pritsyon.
3: Yes, sir.
0: Dito, naisipan yung sumali dito sa trade fair na to, napakaganda naman ano. Pero dito ay anong aasahan ng ating mga kababayan aside dito sa yung tofu chips? Meron pa ba kayong ibang mga produkto na gawa sa tofu na pwede nyong i-cater o i-alok sa ating mga kababayan pupunta dito sa Likha Central Luzon Trade Fair?
3: Yes, sir. Bali po, this is our second year po sa pagsali po ng Likha ng Central Luzon Trade Fair. Bago po sa amin, bago namin i-offer sa ating mga consumer is yung pong premium flavors namin. Last year po kasi, 7 flavors lang ang meron kami, which is the classic flavors. Ngayon po, nagkaroon po kami ng additional 4 premium flavors, which is nori, truffles, honey butter, and nori wasabi. So, yung mga premium flavors po kasi, we think na flavor siya na pasok sa mga Gen Z.
0: Yes.
3: Sa medyo millennials. Yan. Oh. Kaya, yun po yung offer namin. Mm-hmm. And also, we will offer din po the business package, the reseller, and kung meron din po, gusto maging distributor.
0: Mm-hmm. Pero paano namamanage yung lasa? Di ba matabang ang tofu eh? Ang tofu talagang natural na matabang. No, pero itong mga ino-offer ninyo, sabi nga mga well-seasoned na, ibig sabihin may lasa na 'to, no? Pero hindi ba 'to, sabi nga, pagka nalagyan ng pampalasa yung tofu na-absorb niya lang yung pampalasa, nawawala or napapanatili niya dahil nga sa thinly sliced na yung mga tofu at naperito na siya. So, kapit na yung panlasa, tama ba?
3: Actually, sir, ang ginagawa po namin sa tofu chips namin is minamash po namin siya.
0: Ooh.
3: So, ginagawa namin siyang dough.
0: Oo.
3: So, para po yung mga seasonings natin is kapit po siya doon sa lasa. Actually, sir, kung bibigyan nyo kami ng chance na matikman nyo yung original lang namin, yung walang flavored powder, ay doon ka lang kasi, ano na siya, kumbaga okay na yung lasa niya, hindi siya plain, hindi siya matabang.
0: Wow!
3: So, isa yun sa best alam naman is yung original.
0: Ayun. So, kumbaga, yes. Doon pa lang sa plain flavor, sa plain flavoring pa lang, ano na, pasok na sa banga, sabi nga, na mga
3: kababayan natin. Yes, sir.
0: Opo. Yun. Dito nga pala, sabi nyo nga, second time nyo nang nag-participate dito sa trade fair na ito. Para sa inyo, gaano kahalaga yung pagkakaroon ng mga ganito klase ng trade fair para sa mga tulad nyong nasa micro, small, and medium enterprise? Ma'am Cherry.
3: Yes, sir. Ito pong likha ng Central Luzon ay para po sa mga katulad kong MSME na isa po talaga sa pinakahihintay namin itong trade fair na to. Kumbaga, sa buong taon, ito yung pinaghahandaan po talaga namin. Dahil po, bukod sa regional po siya, napwesto po po siya sa Mega Mall, which is the halos center na sa atin. Maraming consumer, maraming prospects po. And last year po kasi, hindi lang po kasi mga consumer yung na-meet namin. So, na-meet din po namin yung mga kampuha namin, MSME, na naging partners na rin po namin. Katulad po namin na galing po kami, from Bulacan po kami, ang ngayon meron na po kami sinusupplyan sa SM Bataan, na nakilala po namin sila sa likha. Hindi lang po parang buyers yung pinatarget namin.
0: Yes.
3: And also, we look forward din po sa mga possible na maging partners namin na katulad din namin mga MSME.
0: Mm-mm. So, kumbaga, mapapalaganap na yung production ninyo, makatutulong pa kayo sa mga kapwa nyo nasa MSMEs. Tama?
3: Yes, sir. Yes, po. Win-win po, kumbaga. Kumbaga, mabibigyan na namin sila ng extra income. At the same time naman po, makikilala naman din po yung product namin sa ibang lugar.
0: Mm-hmm. So, bukod sa mga trade fair, sa mga distributor nyo lang makikita itong produkto ninyo. Wala pa to sa, sabi nga, sa mga grocery store. Kasi, alam nyo, usong-uso ngayon yung mga nagbibilang ng calorie count. Oo, yung mga hindi na nagkakanin. Pero ang tofu, ang tofu mataas sa protein 'yan, 'di ba?
3: Yes, sir.
0: Oo, paano yung mga gustong maghanap ng mga guilt, sabi niyo nga guilt-free na mga sichirya gaya nitong tofu chips na ito na napakagandang alternatibo sa mga kasalukuyang nakasanayan na natin.
3: Opo, ayun. Actually, sir, yung tofu chips namin ay sabi ng mga nagka-calorie count, ay pasok sila, ay pasok yung tofu chips namin, yung
0: yes.
3: Kapitofu sa ano nila, sa diet nila. And matatagpuan din po, mabibili din po, available din po ang aming products sa mga online shops, sa Shopee and TikTok, kasi po, si Hot Tofu po ay FDA approved. Kaya po, available po sa mga online shops. And sana po, soon, maging available na yun kami sa mga supermarkets.
0: Ayun, ayan na mga kababayan, yung mga naghahanap dyan ng, sabi nga, alternatibo, no? Na sabi nga, mga health buff, health conscious dyan, na gustong, sabi nga, gustong, kumbaga, masatisfy pa rin yung cravings nila. Ayan, pakinggan ninyo. At bukod dyan, meron ba kayong mga Facebook, mga social media pages na pwede nilang mapuntahan? At kung hahanapin nila kayo sa Shopee at saan ba? Sa TikTok? Anong hahanapin nila, Ma'am Cherry?
3: Ayun po, we are available po online sa social media po namin, Happy Tofu PH, for Facebook, Instagram, Shopee, and TikTok shop po. Happy Tofu PH.
0: Ayan, ayan, ha? Nag-iisa lang yung page na yan, ha? Dapat, yun ang ano yun, ha? Yun ang hanapin nyo, ha? Yung nakikita yan, nakikita nyo yung ano yan, yung sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live, saka sa YouTube, pati na rin sa digital TV. Ayan, no? Makikita nyo yung, pag nakita nyo yung brand na yan, ha? Tiwala na kayo, ha? Oh, dapat meron kayong verified account kasi maraming mga gumagaya ngayon eh. Oo. Paano ba malalaman na legit yung account niyo, Ma'am Cherry?
3: Sa Facebook page po namin, we have 2,400 na followers po. And Happy Tofu PH yung profile po namin is yung logo din po namin.
0: Ayan.
3: And then makikita nyo rin po yung mukha namin as a model.
0: Yun! Oo, yan. Pag nakakita nyo si Ma'am Cherry, yun, maniwala na kayo. Kasi ang iniingatan dati, Ma'am Cherry, ang daming mga, alam mo naman, di ba? Kapag kayo mga, yan ang kalaban ng mga MSMEs eh. Mga poser. O, di ba? Gumagaya ng logo, ginagaya talaga yung page. Yan ang numero unong kalaban ng mga MSMEs eh, mga poser niya. Kaya dapat talaga mag-ingat at doon lang pumunta sa mga lehitimong page, 'di ba, Ma'am Cherry?
3: Yes po, sir.
0: Ayan. Eh, si Sir si Sir Nelson naman, balikan natin. Sir Nelson, ito panghuling tanong ko sa inyo. Eh, bukod doon sa trade fair, paano niyo po ba inaalalayan yung ating MSMEs gaya nila Ma'am Cherry para sabi nga mas mapalago pa nila yung kanilang negosyo?
2: Yes, Sir Jimar. No? Ang ating ahensya po ay bukas para po sa mga MSMEs natin, no? Lahat sa bayan-bayan natin. Actually, dito po sa Central Luzon, meron po tayong 139 negosyo centers na nakakalat po sa ating mga munisipyo, sa ating mga bayan-bayan. Kada negosyo center po natin, meron po tayo nakatalaga na business counselors natin, no? So, maaari po tayong lumapit sa kanila, even po sa mga potential pa lang po, sa mga gusto pa lang magnegosyo. Kasali po tayo dito kung gusto po natin magnegosyo, gusto po natin humingi ng idea, no, kung paano magsimula, at maging sa mga maliliit po na negosyante dyan, mga entrepreneurs natin, kung paano naman po palakihin yung kanilang mga products, yung kanilang mga market, kung paano i-improve yung kanilang mga products, pwede po tayong lumapit sa ating mga negosyo centers para magpa-assist po sa ating mga business counselors at ma-assess po natin kung ano po yung mga programa po ng DTI na paari pong makatulong sa kanila. So ito pong mga kasama po ngayon sa 28th Ikha ng Central Luzon Trade Fair, ito po yung mga MSMEs na inalagaan natin. So sila po, nakapagbigay na po tayo sa kanila ng iba't ibang klase ng trainings, mga workshops, at na nabigyan na rin po ng mga iba't ibang programa tulad po ng business counseling. Meron din pong iba na nag-undergo na po sa product development. Meron din po tayong mga programa sa packaging and labeling natin, kung saan ini-improve po natin yung kanilang mga labels sa mga packaging para medyo maging maayos, maging presentable at kaaya-aya, at syempre para po maging competitive ang kanilang mga products kumpara po sa mga established na po. At ang ilan din nga po rito, Sir J-Mark, ay yung mga ilan sa ating mga MSMEs dito, dahil sa mga programa po ng DTI ay napalago po nila yung kanilang mga negosyo, at yung iba nga po nakakapag-export na rin dahil po sa pagsali po nila sa ating mga programa at sa ating iba't ibang mga activities tulad po ng likha ng Central Luzon Trade Fair. Kaya bukas po yung ating opisina, ang ating ahensya, Sir J-Mark, para po sa mga MSMEs po natin na gustong mag-avail ng mga iba't ibang programa po ng Department of Trade and Industry.
0: Ayan. Sir Nelson, Ma'am Cherry, nasa inyong pagkakataon, imbitahan natin ating mga kababayan dito sa likha ng Central Luzon Trade Fair. Nasa inyong pong pagkakataon, Sir Nelson, Ma'am Cherry.
2: Yes, Sir Derek. No, iniimbitahan po namin ang lahat ng ating mga tagapakinig, no, na sumali, bumisita po, pumasyal, at syempre mamili. Suportahan po natin itong ating mga MSMEs mula sa Central Luzon, sa gitnang Luzon. Bukas na po magsisimula ang aming 28th likha ng Central Luzon Trade Fair na gaganapin po sa 5th floor, Mega Trade Hall 2 ng SM Mega Mall, Mandaluyong City. So please support local and support our MSMEs from Central Luzon. Maraming salamat po.
0: Ayan, oho. Lalo na, sabi nga eh, marami sa ating mga kababayan, lalo na dyan sa Central Luzon, naging apektado, no, ng mga nakalipas sa mga pag-ulan dala ng habagat. Ito ang pagkakataon para sa lay ating matulungan sa ating mumunting paraan na suporta natin sa kanila, pagsuporta natin sa kanila. Ma'am Cherry, nasa inyo pagkakataon, saan kayo makikita sa trade fair?
3: Ayun po, come and visit po our booth. Nasa booth 86 po kami. Pagpasok po sa entrance, diretso lang po, second box. So, makikita niyo po, please support local po. I-discover niyo rin po ang iba't ibang produkto ng Central Luzon, mapapagkain po or non-food. Marami po ang nag-aantay po sa inyo na mga iba't ibang produkto na pwede nyong pagkakitaan o pwede nyo din naman po magamit sa pang-araw-araw nating buhay. Salamat po sa lahat po na nakikinig sa atin ngayon, at sa asahan po namin ang inyong pagdalo bukas hanggang sa Linggo po.
0: Ayan. Sir Nelson at Ma'am Cherry, kami nagpapasalamat po sa inyong pagpapaunlak ng aming paanyaya, at sabi nga pagtulong na rin natin sa mga MSME na sabi nga sa kabila ng mga hamon, ito, nagpatuloy pa rin kayo sa pag-aalok ng mga dekalidad at sabi nga, magaganda mga produkto para sa ating mga kababayang Pilipino. Salamat po sa inyo. Magandang hapon po. Ingat po kayo.
3: Salamat po.
2: Magandang hapon din po.
0: Ayan, mga kababayan, si Sir Nerson Ray Romero, ang Regional Information Officer ng DTI Region 3, at si Ma'am Cherry Caluwag, ang co-founder po ng LB Caluwag Food Products. Sila po yung gumagawa nito pong Happy Tofu.
1: Mark in, mark out.
0: Ang oras po natin,
4: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
0: Alas 4:50, 10 minuto bago ang alas 5.
5: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
6: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
5: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
5: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig! Fan Solid ka ba?
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Good news!
13: Yay!
12: Good vibes! I-mark in muna yan! Disinformation. Fake news.
13: Fake news.
12: Disinformation.
13: Disinformation.
12: Mark out mo na yan.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
11: Report.
0: Tama lang tuloy sa pag-aanap ng paraano pang hindi maipasa sa computer sa mataas sa presyo ng krudo. Rekomendasyon kaugnay sa excise tax, sinihintay na lamang ng palasyo. Detalye mula kay Raquel Bayan. Raquel!
14: Pinintiga pa ng pamahalaan ng lahat na maaaring gawin upang maibsan ang epekto sa bansa ng patuloy na pagtaas ng krudo kasunod pa rin ng Middle East crisis. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, umaasa ang gobyerno na magiging last resort na lamang ang pagtaas ng pasahe. Batid kasi anya ng pamahalaan na magiging mabigat para sa mga Pilipino kung magsasabay-sabay ang pagtaas ng mga bayarin, ang krudo, presyo ng pagkain at pasahe. Sabi ni Castro, napag-usapan na sa uplift meeting ang targeted subsidy para sa transport sector sa pamamagitan ng AIX. Sa kasalukuyan, umiiral pa anya ang iba pang tulong sa mga tsuper at operator tulad ng toll exemption sa provincial buses, extended PITX terminal fee para sa PUVs, pati ang 50% discount sa MRT3 at LRT2. Mariyan rin anya ang Piso Roro terminal fee, libreng sakay program at iba pa. Sabi ni Castro, ilan lamang ang mga ito sa ginagawa ng gobyerno upang matulungan ang mga tsuper at operator. Sa gitna ito ng mataas na presyo ng krudo at upang hindi maibaba sa mga commuter ang bigat ng presyo nito. Pagtitiyak ng opisyal, hindi pa dito natatapos ang pamahalaan lalo't marami pang mga pinag-aaralang hakbang ang administrasyon sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Samantala, inaasahan na rin ng palasyo na maibibigay na sa Office of the President ngayong Linggo ang rekomendasyon kaugnay sa excise tax sa petrolyo.
15: % discount sa MRT3, LRT2, pati po yung Piso Roro terminal fee at mga libreng sakay program with various government agencies. So, ilan lamang po ito sa mga ibinibigay na tulong ng ating pamahalaan para maibsan kahit na papaano or kakaunti ang nangyayaring krisis sa Middle East. Hindi pa po dito yan magtatapos. So, hinahanda po ng Pangulo ang maaari pang mangyari dahil hindi po talaga natin kontrolado ang nangyayari sa Middle East.
14: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Paano nga lang alisin naman ang systems lost charge sa electric bills na ipresenta na sa plenaryo ng Senado? Detalye mula kay Ninfa Asuncion. Ninfa?
16: Na karating na nga sa plenaryo ng Senado ang panukan ng balas na alisin ang system loss bilang pass-through charge sa mga consumer sa ilalim niya ng Senate Bill 2486 o yung panukan ng System Loss Charge Removal Act. Sa sponsorship speech ni Senate Committee on Energy Chairman Senator Edwin Tulfo, sinabi nito hindi dapat pasanin ang mga consumer ang gasto sa kuryente hindi naman nagamit, lalo na kung ang pagkawala nito ay dulot ng pagnanakaw ng kuryente, illegal connection silang metro for maintenance at inefficiency ng mga distribution utility. Ayon kay Senator Irwin, may mga system loss na teknikal at hindi maiwasan dahil natural na nawawala ang bahagi ng kliyente habang dumadaan sa mga linya, transformer at iba pang pasilidad. Gayunman, sinabi niyang maaaring mabawasan ang non-technical system loss at dapat itong sagutin ng mismong utility. Sa ilalim ng panukala, ang ERC ang tutukoy kung alin sa mga gastos ang prudent, reasonable at necessary para sa isang mahusay na operasyon ng distribution system. Hindi rin maaaring ipasa ng distribution utility sa electric operatives ang naturang gastos sa consumers sa pamamagitan ng iba pang singil gaya ng distribution subscription billing, supply metering at universal charges, subsidies o iba pang items sa electric bill. Ayon kay Tulfo, layunin itong bigyan ng insentibo ang mga utility na pigilan ang pagnanakaw ng kuryente, ayusin ang mga metro, palitan ng mga lumang gamitan at pagbutihin ang kanilang serbisyo. Samantala, pinunto ng senador na sa panukala ay may hanggang 3 taon na transition period para maprotektahan ng consumers habang pinananatili ang reliability at viability ng distribution utility. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Info Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Yun naman daw, pansamantalang tapya sa suspensyon sa ng VAT at excise tax sa langis. Suportado po ng Agriculture Department. Detalye, Kathleen Forbes. Kat?
13: Suportado ng Department of Agriculture ang pansamantalang pagbawas sa suspensyon ng 12% value-added tax o VAT at excise tax sa mga produktong petrolyo sa panahon ng matinding pagtakas ng presyo ng langis. Ito ang sinabi ni House Committee on Appropriations Vice Chair Aniyek Bundok, budget sponsor ng DE, sa pagtalaki ng panukalang 2027 budget ng kagobernan sa Kamara. Nausisa kasi ni Gabriela Portelis, Representative Sara Ilago Angensa, kung ano ang mga hakbang ito para matulungan ang mga magsasaka at nangis ng apektado ng sumunod-sunod na oil price hike. Sa opisyal na posisyon ng DA na binasa ni Bondok, sinusuportahan na ahensya in principle ang pansamantalang suspensyon ng pagbawas sa VAT at excise tax sa produktong langis kapag umabot na sa exceptionally high ang presyo ng mga ito. Isinama na rin umano ng DA ang fuel assistance sa Quick Response Fund o QRF at naghahanap pa ng karagdagang pondo para dito. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ay, doon po sa mga uuwi ha. Ay, mga uuwi na ngayon, rush hour na. Eh, nako, lalo na't yung mga sasakay po ng LRT 2 o LRT Light Rail Transit Line 2. Ito po yung biyahe ng Recto patungo Antipolo Station ha, sa Rizal. Tinamaan ko kasi ng kidlat kaninang hapon itong catenary wire. Ito pong kable dito sa may bahagi po ng Antipolo Station. Kaya nagpapalupad po ito ng provisional na biyahe. Mula Recto hanggang Cubao at pabalik lang po. Yung Cubao hanggang Antipolo, yung Santolan hanggang Antipolo rather. Sabi nga hanggang Antipolo rather, wala pong biyahe, no? Hanggang ngayon provisional service pa rin 'o yan. Kaya doon sa mga uuwi ng Rizal, ingat-ingat to kayo ha. Lalo na diyan kay na Kuya Victor Reyes sa Malaya. Oo, Kuyang. Ingat-ingat ha. Si Kuyang Winner Contino nakikinig din sa atin ngayon. Kuyang Winner nasa bahay na ito at kanina pa duty nito eh. Oo. Kuyang ha, kumusta man lang ako kay Ate Belen ha? Kilagab. Ang dalawang magkapatid na tukoy na nasa likod do ng mga online threat sa mga paaralan nyo sa Lipa, alay, sa Batangas. Ito ay natukoy na nga eh. Detali mo, Dayan Liar, Dayan.
17: Yes, J. Mark, natukoy na ng Philippine National Police o PNP ang magkapatid na lalaki na 26 years old at 18 years old na nasa likod ng mga online threat sa ilang paaralan sa Lipa, Batangas. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Rico na na-trace na ng mga otoridad ang pinagmula ng mga banta. Kaninang umaga, ipinatupad ang warrant to search, seize, and examine computer data kung saan nakumpirba na sa magkapatid nga nang galing ang mga banta. Nakumpiska sa kanila ang dalawang cellphone at isang tablet na isa sa ilalim sa pagsusuri. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Colonel Alan Rico.
18: Fair warning again. As we keep on saying sa Philippine National Police, we will find you. Hindi po kami titigil para hanapin kayo. Ito po kasi ay alarming na nagiging trend. At ang masakit pa dito, although dagdag pa pala sa ginawa nila, ito'y wala silang reason kundi in street parlance ay trip lang nila gawin.
17: J-Mark, nagsimula umano ang mga banta noong Agosto sa isang paaralan kung saan nag-aaral ang nakababatang kapatid. Nang maramdaman umano nilang malapit na silang batukoy, sa ibang paaralan naman sila nagsimulang magbanta. Sinabi naman ni Ko na walang kakayahan ang mga magkapatid na isakatuparan ang mga banta dahil wala silang access sa baril o pampasabog at layon lang talaga nilang manakot. Sa ngayon, naharap ang mga suspect sa kasong alarm and scandal, grave threats at paglabag sa anti-bomb joke law kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Malawang ang dredging, desilting at pagpapalalim ng Pampanga River, pinagutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon o sa DPWH. Detali mula kay DK Sarate. DK!
19: Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malawakang dredging, desilting at pagpapalalim ng Pampanga River at karating na ilog bilang isa sa mga agarang flood management intervention sa probinsya. Sinabi ni Public Works Secretary Vince Dison, prioridad na unahin ang mga highly populated area sa Pampanga upang maiwasan ang matinding baha na nararanasan ng mga residente kahit wala namang pag-ulan. Dagdag pa ng kalihim, tutulong din ang DPWH sa mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng agarang flood management measure habang nagpapatuloy ang consultation sa mga foreign consultant sa pamamagitan ng nature-based solution sa pagbaha sa Pampanga. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, intern, ano to? Ito muna, oo, posibleng rollback sa presyo ng mga produkto ng petrolyo na mumuro sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Pagtaas ng big time oil price hike, magkano naman kaya ang rollback? Baka naman kasaglit ang kapanili yan, ha? Katiting, pagdadagdagan, dagdagan. Parang ano lang yan, no? Parang roller coaster ride lang, oo. Alam natin na nandali mula kay AJ Ignacio. AJ!
20: Ito, J. Mark, bagamang pasakit sa mga motorista ang ikatlong sunod na big-time oil price hike na epektibo nga simula ngayong araw. Abay, magandang balita, Tito J. Mark, dahil nakikitaan na ng Department of Energy ang posibleng pagbaba ng presyo sa produkto ng petrolyo sa susunod na linggo. At sa isang pulong balitaan nga sa Department of Energy, sinabi ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na posibleng bumaba from 7 pesos to 8 pesos ang kada litro ng diesel, habang sa ngayon pa lamang, Tito J-Mart, ay piso pa lang ang posibleng ibaba naman sa kada litro ng gasolina. Batay yan sa pinakauling trading sa world market. Dahil nga dito, Tito J-Mart, posibleng hindi na muling bumalik ang presyo sa dating 150 pesos sa kada litro ng diesel. Ito'y natala, Tito J-Mart, nitong nakarang Abril ngayong taon. Malaking tulong nga, Tito J-Mart, ayon kay Abad, ang naging pagkalma ng merkado at ang naging deklarasyon ng Saudi Arabia na maglabas ito ng supply para sa mga kontrata nito sa pamamagitan o sa pamamagitan ng bansang Oman na naging resulta ng pagbaba ng presyo ng Dubai crude oil. So kapit-bisig muna sa mga motoristang nakikinig sa atin dahil ito na yung napo-forecast ng Department of Energy at sama.
0: Oh.
20: Yes, ito din na.
0: Isa lang ang nangyayari. May nangyayari na. Sabi nga ni General Luna. Oo, may nangyayari na, mga kababayan.
20: Sabi ni General Luna, may nangyayari na. Oo. At ito nga, dahil naging pagbabanga ng presyo sa Dubai crude oil, Tito Jim. Meaning, pagka nagbaba na ang Dubai crude oil, isa rin to sa malaking oil producing countries. Kaya naman malaki ang magiging indikasyon ng pagbaba. Kaya nga ang lead-in natin ay namumuro. Kasi dapat ang sasabihin ko, Tito Jim Mark, nakikitaan na ng liwanag. Dahil na maganda-ganda na yung sitwasyon sa gitnang silangan. Tito J. Mark, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: May nangyayari na, mga kababayan. Pwede nang bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo.

0: Mark in, Mark out.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Samantala, Investment Coordination Committee, inaprubahan na po ang mahigit sa 2 bilyong pisong public-private partnership para sa mga national ID. May mga national ID na ba kayo? Ito na, malapit na. Yung mga may virtual, pwede na kayo magkaroon ng physical card, ha? Detalye na mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
3: Aprobado na ng Investment Coordination Committee, Cabinet Committee, ang 2.48 bilyong pisong public-private partnership project para sa pag-upgrade at pagpapalawak ng National ID System. Layunin ng Philippine Digital National Identity Project na mapahusay ang digital infrastructure at mga serbisyo ng National ID. Saklaw nito ang registration, card production, authentication services at technical integration ng mga privado ng sektor na gagamit ng National ID. Kasama rin sa proyekto ang operasyon at maintenance ng mahalagang ICT infrastructure ng National ID System. Ayon kay PSA Undersecretary Dennis Mapa, ang National Statistician and Civil Registrar General, ipatutupad ang proyekto sa ilalim ng Build Transfer Operate Arrangement sa loob ng 20 taong concession period kasunod ng 6 na buwang transition period. Uusad na sa procurement stage ang proyekto kung saan maaaring hamunin o pantayan ng ibang private proponents ang proposal ng original proponent hanggang sa ikapat na quarter ng 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Samantala, PowerPoint presentation at grab sa ginawa at ipinresenta po ng prosecution sa impeachment trial. Sinita ng defense team
4: ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
5: A Radyo Pilipinas coverage.
2: Ang detalye niya mula kay Luisa Irispe. Luisa.
6: In Western Defense Team ang ipinresenta ng House Prosecution na graph o summary ng mga halaga ng kontrata na ini-award ng OWA Region 11, PhilHealth Region 11 at Davao City sa GenCorp's Industry Incorporated. Sa pagpapatuloy kasi ng impeachment trial ngayong araw, ang pinagbasihan ng prosecution para ipakumpirma sa PhilJEBS ang halaga ng mga awarded contracts sa GenCorp's ay nakasummarize na graph. Ayon kay Attorney Roberto Batumbacal, Defense Counsel, kataka-taka na kahit sinabi ni House Prosecutor Jervy Luistro na bago lang sa kanila mga mata ang mga dokumento ay may graph na agad na naianda at naipalabas ang prosecution. Bagamat hindi na naman dinagdaga ng abogado ang kanyang komento, anya ito ay interesting o nakapukaw ng kanilang atensyon. Sumagot naman si House Prosecutor Luistro at sinabi na may mga volunteer lawyers na kumikilos sabay-sabay para lang sa kanilang eksaminasyon at kayang-kaya nitong gumawa ng visual presentation para madaling maintindihan ng Senator Judges. Imbis naman na magkaroon ng ruling ang impeachment court, ayon lang kay Presiding Officer Francis Escudero, pwede itong questionin ng depensa sa panahon ng kanilang cross-examination. Patatandaan na sa unang bahagi ng impeachment trial ngayong hapon, humingi ng 10 minutong recess sa korte sa House Prosecutor Jervy Luistro dahil ngayon lang anya na-transmit ng PhilJEBS ang mga dokumento sa kanila. Pinagbigyan ito ng korte at saka nagpatuloy ang kanilang examination sa testigo na si PhilJEBS Division Chief Rendel sa Peña. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: ASEAN at European Union nagsanib puwersa sa pagtugon sa mga hamon sa global economy. Yan naman po ang tinutukan ni Quincy Cahilo. Quincy!
7: Pinangunahan ni Trade Undersecretary Alan Gepti ang konsultasyon sa pagitan ng ASEAN at European Union bilang bahagi ng pagiging chair ng Pilipinas ng ASEAN 2026 o kasama sa ginanap na puno ngayong Martes si Dita Yul Jurgensen, Director General and Directorate General for Trade and Economic Security ng European Commission, na kumatawan kay EU Commissioner for Trade and Economic Security Maroš Šefčovič. Natalakay sa pagpupulong ang mga hamong dulot ng lumalalang geopolitical tensions at mga regional conflicts na nakakaapekto sa pandaigdigang ekonomiya. Kabilang nga dito ang krisis sa Middle East na may malaking epekto sa daloy ng kalakalan, lalo na sa mga micro, small and medium enterprises. Dahil dito ay binigyang diin ang pangailangan sa mas maigtig na pagtutulungan sa pagitan ng ASEAN at European Union upang matugunan ang mga hamon, kabilang ang pamamatatag ng

0: supply chains. Isinusunong din ang patuloy na dialogo para maresolba ang trade concerns at maiwasan ang paglala ng sitwasyon sa pandaigdigang merkado. Ang EU ay pangatlo sa pinakamalaking trading partner ng ASEAN. Noong 2025 ay umabot sa $318.8 billion ang merchandise trade sa pagitan ng dalawa. Samantala, bilang bahagi ng mga aktibidad sa pagsasara ng 58th ASEAN Economic Ministers Meeting and Related Meetings na asahang magsasagawa, si DTI Secretary Cristina Roque ng media briefing ngayong hapon. Yan muna ang ating update mula dito sa Pasay City. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report, mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7-8 AM.
2: Meron na lamang po tayong 94 días.

0: Merry Christmas!
1: Ay, with that, kami po nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtugay-gay sa ating palatuntunan. Maraming salamat, Engineer Orly Lopez, sa ating co-pilot engineer. Uy, nandiyan, nagbabalik na ba? Nagbabalik, ayan! Nagbabalik na ang mutya ng Bicolandia. Sumampa pa kay ina. Oo. Ayan, aba, talaga naman, daladala niya ng pansit bato. At syempre yung kanyang ang kanyang miniature ina. Yan. Maraming salamat, Engineer Matet Segovia. At syempre kay Binibining Rosan Erno sa ating wildcast, si Aiza, Myla, Isabel at oy, si Binibining Jamie Quinto, mga kababae. At tumayanan niyo po ang Post Gang kasama si Jan Magol at dito sa inyo ng Sports Radio. Bye!
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Tapos, tsaka siya sumipa down low. Ayun, na kasi off balance na si Saklag dun eh. So, bagsak na ulit si Saklag and from there, he got the back position, then nag-side control, and while he was doing so, bubabato siya ng short punches para makascore sa laban. Pinatayo ulit sila ng referee pero naka-takedown na naman siya and he landed more short punches. Now, pagdating sa round 2, syempre, simula niyan, nakatayo pa sila. So, Saklag went back to his striking. But after niyang magmintis ng isang wild swing, Radjabov was able to close the distance. Nakuha niya yung katawan ni Saklag and he was able to get the takedown. And hanggang matapos yung laban, yung round 2, until the final bell, kontrolado niya on the ground. Ito pong si Jean-Claude Saklag. Talaga hindi na niya hinayaang makatayo pa. Every time na susubukan ni Jean-Claude na tumayo or gumapang pa nga, talagang ano eh, inihila niya pabalik dun sa original position para talagang siguruhin na hindi na makakaporma pa etong si Jean-Claude Saklag. So, ayun, natapos yung laban with Radjabov on top position habang nasa ground sila netong si Jean-Claude Saklag. So, overall, para kay Saklag, ito po ang kanyang ikalawang silver medal in the Asian Games. Because back in 2014, nakakuha na rin ng silver medal si Jean-Claude Saklag. In Wushu naman yun. So again, ito pong fighter na to is a multifaceted fighter. He competes in kickboxing, he competes in Wushu. Tapos pro MMA fighter na nga rin ito. And now, he made itong kanyang Asian Games debut in mixed martial arts bilang first time din naman na nilaro ang sport na yan in the Asian Games. So, second silver sa Asian Games for Saklag. And overall, sa Team Philippines, dito sa ginagalam na Asian Games, ika-apat na medalya yan para sa Team Pilipinas. The other medal na nakuha ng Team Philippines today ay bronze sa Women's Team Kata in Karate. Ito pong grupo ni Samantha Emmanuel, Vigilias, Isabel Arrogante, and Rebecca Cyril Torres. Ang nangyari, in the quarterfinals, tinalo nitong trio ang Cambodia 5-0 but natalo sila sa Iran 0-5 in the semis. Okay? So, eto, pakinggan natin yung naging panayam kina Emmanuel Vigilias, Isabel Arrogante, Rebecca Cyril Torres. Ganun na rin yung interview kay Karate Pilipinas Sports Federation Corporation President Mr. Richard Lim.
4: Yes, bronze medalist, Team Philippines.
5: Pilipinas, atito!
4: Wow, first time pala to, women's kata for Team Philippines at the Asian Games. Cyril,
6: opo.
4: How do you feel?
6: Masaya po super kasi ito nga po yung first na
4: na medal po ng Team Gata sa Asian Games kasi dati po si Sir Ricky sa 94 last season po si Sapphire sa individual po sila pareha. So ito po first sa Team Gata. So sana po mas maka-inspire kami ng mga bata na magkata.
0: Yes. Sam, anong what was it that delivered the bronze?
6: I feel like it was our teamwork. I feel like we were always showing up for each other. Palagi kaming nagte-training kahit anong oras, kahit ilang oras. So I feel like we were able to show up for each other, motivate each other, and yeah.
0: Yes. Isabel, gaano kahirap yung finals against Southeast Asian rival? And kanina yung tinalo din natin, Cambodia. Yes.
7: Actually, ano po, parang wala na po talaga sa isip namin na kung sino yung kalaban namin. Basta ibibigay talaga namin yung best namin kanina. Wala na po kaming iniisip kung ano pang hunter yan, kung sino man yan. Basta kami to, amin yung bronze.
0: Yes. Cyril, gaano kahirap na makuha ito? Anong sacrifices ng team before this bronze, historic bronze, ha?
8: So, it's been a long journey po talaga. Ang dami ko na rin po naging teammates. Pero I think yung pinaka-backbone dun is yung trust. Tsaka yung mga sacrifice nga po. For example, ako po, marami po akong dinrop na work. Sila yung school nila, tsaka family time. Tsaka po, kasi isang sabi ko lang, sabihin ko na 6 a.m. training, dadating sila 6 a.m. Mm-hmm. Sabi ko 7 p.m., 8 p.m. andyan po sila. So, buong araw na po yung magkasama kami.
0: Mm-hmm. Isa sa inyo nagsabi, underdog kayo. Nakatulang ba to be labeled as underdog? Cyril?
8: Yun nga po kasi po, syempre ang dami namin pinagdaan ng mga losses over the years. So, every time naman po nag-compete kami, na, ang nasa isip ko lang, lagi ko nagsasabi sa mga teammates ko na perform lang, laban lang, perform lang talaga hanggang dulo. Yun po talaga.
0: Mm-hmm. Kanino dedicated ang panalo na ito? Sam?
6: I think sa mga coaches namin po, yung teammates na nandun para sa amin palagi sa training, yung mga friends namin, yung families po namin palaging sumusuporta sa amin. Tapos, I think yung buong Karate Pilipinas po.
0: Yes, Cyril?
9: Okay lang yan. Ever since nag-start ako mag-national team po, lagi po yun sa namay tayo naman yung Sheehan, Sheehan Pacholo. Kasi nga po yung the night before na wala siya. Lagi sabi nila sa akin, Rika, laban, gold. So lagi po, yun po nasa utak ko. Siyempre po, andyan po yung asawa ko, yung parents ko po, yung dad ko, lalo na po.
0: Yes, Isabel?
7: Ayan, to my parents po, kasi wala silang sawang sumuporta sa akin. Kahit hindi na ako umuwi sa amin para mag-training ka lang training. Sinasabi nila lagi na, sige na, ano lang, go lang, training ka lang, laban mo yan. Yes. And sa lahat po ng coaches namin, na wala sawang sumusuporta sa amin, sa mga teammates po namin, and all the Filipinos back there. Sa inyo talaga yan.
0: Yes, ang galing. So what's next para sa ating women's kata team? Sam? May competition pa ba kayo malaki before after this?
6: After this po, we have the Karate World Cup for team in November. So, kaka-qualify lang po namin, kahapon lang po namin nalaman.
0: Wow.
6: So, yeah, we're going to prepare for that after this.
0: Wow. Inspired pala in playing today, you know? Because qualify tayo sa World Cup.
8: Talaga namin hindi isipin.
0: Yes. And then one more thing. Since 2018, merong female kata ng Pilipinas na nasa podium, di ba, ng Asian Games from Juna. And then likewise, kay, ano, kay Sakura. And then ngayon, eto na, team. Wow, female! Anong ibig sabihin nun, Cyril?
8: Wala po, fighters po mga Pinoy.
0: Yes.
8: Tayo mamaya si Alvin sa komite, bukas po si Marijun din sa komite po.
0: Yes. May gustong pasalamatan?
8: Ako, thankful na po ako sa mga coaches namin
0: okay.
8: Na gumagabay sa amin.
0: Mm-hmm.
8: Sa family
0: yes.
8: Din namin.
0: Okay. Thank you very much and congratulations. Mabuhay! Sana sigaw pa dyan. There you have it. Women's Kata Team of the Philippines. Congratulations, bronze medalist. Asian Games, Aichi Nagoya. POC Media. Karate Pilipinas President.
10: Magandang umaga.
0: NCDM. Napakaganda ng umaga. Richard Lim.
10: Napakaganda po talaga.
0: Yes. Panalo tayo ng bronze medal in this women's kata team. Expected ba ito?
10: Well, of course, we're targeting the gold. No? Unfortunately, we lost to Iran. And then, we won in the quarterfinals and then the semis, we lost to Iran. And then eventually, we had to fight with Thailand. We fought with them before already. So, alam ko na kaya ng team.
0: Yes.
10: So, but again, syempre, laro yan eh. Hindi natin masisigurado eh. Pero I was already confident that we will get it.
0: Wow.
10: But I was really hoping for the goal.
0: Gaano ka smooth? Gaano ka powerful yung performance?
10: Well, are you referring to the semi-final match?
0: Yeah, the semis in the final.
10: The semi-final match with Iran was, I think it was even. I mean, it can go either way.
0: Mm-hmm.
10: Unfortunately, from our point of view, syempre, bias ako, tingin ko panalo tayo. Mm-hmm. But of course, yung tingin din ng mga judges na sila yung malapit. Yeah. So, hindi natin...
0: How about the final? The bronze medal match against Thailand?
10: The bronze medal was really overwhelming. Talagang atin yun. Mm-hmm. Talagang kitang-kita na panalo tayo.
0: Yes. Okay, so sabi mo mahusay sila, expected naman, but really anong meron ang mga girls na ito na nakatulong para talaga maka-medal ulit? Sabi ko nga 2018 until now parating may female Filipina kata.
10: Yes. So
0: medalist.
10: I would say though yung sacrifice nila dito, I mean the time that they dedicated to the training, some of them quit school, not really quit but stop temporarily just to concentrate for the Asian Games.
0: Yes.
10: Away from the family, so wala nang family time dahil more on the demand of the training is just really talagang malaki ang hinihingi sa kanila ng mga coaches nila.
0: Yes.
10: So talagang yun talaga nakikita ko, talagang yung sacrifice nila.
0: How significant this medal akata team event tapos Asian Games?
10: Well, I would say that we are getting there. And to show that we are already there, 2 days ago I just received an email that we were selected in the Karate World Cup this coming November in China, and only top 16 countries per category are invited there. Out of the 100 plus countries that are participating, only the top 16. So we are there in the top 16. That means we are in the elite stage already.
0: Yes.
10: So andun na tayo.
0: But generally, what's next with this bronze medal? Paano ito makakatulong sa ating Philippine karate?
10: It's going to be a big boost, no? Makikita talaga ng mga kapwa natin Filipino karatekas na napapagaling natin ang mga player natin.
0: Yes.
10: So tiwala lang, tiwala sa proseso. Darating din tayo doon.
0: Yes. Third bronze to for the Philippines, di ba?
10: Yes, for the Asian Games.
0: Makaka-inspire to for the rest dahil ang dami pang araw. Today is just the third day.
10: I hope so. I'm still waiting for two more players today and tomorrow.
0: Yes.
10: So, let's pray for Alwin and Marijun Adriano.
0: Yes. Salamat po and congratulations.
10: Thank you very much.
0: CDM Richard Lim, Karate Filipinas President, POC Media.
3: Salamat, Ms. Judith Caringal, for those interviews dun sa ating women's kata team of Samantha Emmanuel Vigilias, Isabel Arrogante, and Rebecca Cyril Torres, bronze medalist in the women's team kata. So they lost. They defeated Cambodia 5-0 sa quarterfinals, natalo sa Iran sa semis 0-5, and then tinalo ang Thailand 4-1 in the battle for bronze. Now, alam mo ba si Sir Richard Lim is also a medalist in the Asian Games back in 1994. Noong unang beses na nilaro ang karate in the Asian Games, Japan ang host nun sa Hiroshima, na he got a bronze in men's kata. Ayan, si Mr. Richard Lim, ang Pangulo ng Karate Pilipinas at ang chef de mission for this edition ng Asian Games in Japan. So, with 1 silver and 3 bronze medals, nasa ng Pilipinas in the medal tally? Nasa number 21. Ayan. Solo natin yung pwesto, number 21. 1 silver and 3 bronze medals. Nangunguna pa rin ang China. Nakakatatlumpung gold medal na sila. Distant second pa rin ang Japan with 9 gold. Pangatlo ang Kazakhstan, 6 na ginto. 5 ginto naman para sa Korea Republic at number 4. And then number 5 ang Thailand with 4 gold medals. And completing etong top 10 sa medal standings, Hong Kong, China, Tajikistan, India, Uzbekistan, at ang Chinese Taipei. Ang ating oras, mga kaibigan, is now 5:29.
2: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games. Dito sa Sports Radio 918.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kaban!
13: Hindi ko na. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
14: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
13: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka-60 ng aircon?
14: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
13: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
14: Nanay naman, eh.
15: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
2: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
3: 5:31 po ang ating oras. Tayo po ay nagpapatuloy pa rin dito sa post-game sa Sports Radio 918. Dalawang medalya ang nakuha natin ngayong araw. Meron ding dalawang beses na kinapos, ano, for a medal. Itong ating Filipino athletes in Kumite sa karate, minus 75 kilogram men's division, natalo si Alwin Batikan for in the battle for bronze. Ang nakalaban niya itong gold medalist sa Asian Senior Championship na si Azikanov Nurkanat ng Kazakhstan. 10-1 ang naging final score dyan sa kanilang bronze medal bout. Ang nangyari dito kay Batikan, panalo siya sa unang laro niya kay Omar ng Kuwait via disqualification, and then 5-4 over Xu Jiaxing ng Macau sa quarterfinals. And then, natalo siya kay Asian champion Morteza Nemati ng Iran 2-8 sa semifinals, tapos napunta in the bronze medal bout, pero hindi pa rin pinalad against Azikanov Nurkanat of Kazakhstan sa score na 1-10. So, I don't know kung mag 5th place ba o 6th place finish para kay Alwin Batikan. Si Kayla Sanchez naman, 4th place sa women's 100 meter freestyle final. Ang kanyang oras, 53.63 seconds. Pumapangatlo si Kayla after the first 50 meters. Ang kinuha niya yung first 50, 25.83 seconds. Pero dun sa last 50, naunahan siya ni Yu Yiting ng China. Ayan. So, 0-4-3 so far si Kayla Sanchez sa mga final events niya dito sa 2026 Asian Games. Si Siobhan Hoffi ng Hong Kong ang nanalo rito ng ginto with 52.45 seconds. Si Yu Yiting, yung nakauna kay Kayla, finished in second, 53.21 seconds. And then another Chinese in third, si Yu Ji Cheng in 53.47 seconds. In the same event, Heather White ng Pilipinas finished 10th and last in 56.01 seconds. Meanwhile, si Shandi Chua, pangwalo in the men's 200 women's 200 meter backstroke final. Ang kanyang oras, 2:16.37 seconds. Now, by the way, ito pong swimming competition ng 2026 Asian Games. Hindi po ito nilalaro sa Aichi, Nagoya. Nasa Tokyo ginaganap ang swimming competition sa Tokyo Aquatic Center. Ano pa ba yung mga iba nating inabangang resulta ngayong araw na to? In football, nakapagtala ng kanilang unang panalo in this Asian Games ang ating men's team, 2-1 na panalo laban sa Kuwait. Ito rin ang kanilang unang panalo in the Asian Games since 1958. Ganun na ho katagal. So natapos ang kanilang laban in Group C, isang panalo at dalawang talo. Ang atin namang Alas Pilipinas Women lalaro sa Battle for 9th after nilang talunin kahapon ito ang Mongolia sa classification round 25-13, 25-11, and 25-20. Pinangunahan ni Angel Canino with 14 points, Alisa Solomon 12 puntos, and Bella Belen with 11 points. So, lahat ng scoring departments, angat ang Alas Women, 49-31 sa attacks, 20-10 sa blocks at 7-2 pagdating naman sa service aces. Sa iba pang resulta for Team Philippines dito sa 2026 Asian Games, si Ira Villegas eliminated na po sa women's 51 kilogram division after matalo kay Sakshi ng India sa pamamagitan ng unanimous decision. Ang pinaka naging problema rito ni Ira Villegas, yung tangkad at saka yung reach advantage. I think more on reach advantage nitong si Sakshi kasi nahirapan si Ira na pasukin yung depensa nung kanya pong kalaban from India. Eh, yung kalaban niya, bukod dun, alam niya kung ano yung advantage niya. Alam niya, lamang siya sa reach. And maganda yung pagkakagamit niya, especially with her jab. Again, in boxing, especially in amateur, tingin ko napaka-importante talaga nung jab kasi it sets up your offense and it also disrupts yung pace ng atake nung kalaban. At yun yung nangyari kanina dun sa kanilang naging opening round match. Pinahirapan ni Sakshi si Villegas gamit yung kanyang reach advantage. Every time na papasok si Ira, masasapul siya nung jab nitong si Sakshi. May mga times din naman na nakakatama si Ira but she had to get up close. Kailangan niya i-close yung distance and pag makakatama siya, lagi ring may counter. Ano, etong si Sakshi ng India. So, 4 judges, 30-27 yung score. Yung isa naman, 30-26 for the Indian boxer. And for the second straight time sa Asian Games, ay hindi po umabante from the first round si Ira Villegas. Kahapon naman, si Norland of course ay umabante sa round of 16 ng men's 70 kilogram division after niyang talunin si Sophos V ng Cambodia 5-0. Ang sa ating 3x3 basketball, 2-0 na ang Gilas Pilipinas Women. Una, tinalo nila ang Mongolia 17-12. Pagkatapos, ang Macau 21-4. Casey De La Rosa, Kenan Ka, Victoria Pasilang and Amya Espanol ang bumubuo ng ating Gilas Pilipinas 3x3 Women. Sa shooting, si Enrique Leandro Enriquez 32nd sa day 2 ng men's skeet individual qualification. He tinamaan niya yung 88 ng kanyang mga targets pero nasa lower half siya ng 43-man lineup. Sa baseball, natalo ang Pilipinas laban sa China 8-15 after nung kanilang 12-0 na panalo kahapon. Nag 7-0 agad ito pong China in the first 4.5 innings bago nakascore ng 3 etong Pilipinas. But in the 5th inning, 5 runs pa ang dinagdag nung China para isara yung pintuan ng pag-asa para sa Pilipinas. Ngayong araw din na to, ang Gilas Women natalo po sa Japan 67-89 sa kanilang huling laro sa group stage. Pero pasok na naman yung Pilipinas in the quarterfinals dahil nag 2-0 sila before etong talo sa Japan. Si Elizabeth Means had 16 points, Afril Bernardino with 13 and Janine Ponteos 11 points para sa Pilipinas. Quarterfinals ay sa darating na Thursday. So ano pang aabangan natin ngayong araw na to sa Team Pilipinas? Ngayong alas 6, yung laro ng Alas Women laban sa Hong Kong, battle for 9th place sa women's volleyball. And then at 7:30 p.m., susubukan ni Gideon Padua na umabante sa semifinals ng Wushu Sanda. Kalaban niya si Si Shuo Tang ng China sa men's 60 kilograms. And then after niya, si Sander Alipio naman, kalaban si Kak Chien Nguyen ng Vietnam in the men's 65 kilogram quarterfinals sa 2026 Asian Games. Alas 5:40 po ang ating oras. Magpapatuloy tayo dito sa postgame.
16: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
17: I-destroy natin yung mga maaaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaaring pag-ipunan ng tubig at pag-implugan ng lamok.
16: Self-protection.
17: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaaring paggamit po ng insect repellent.
16: Seek early consultation.
17: Unang simptomas pa ng katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
16: Support fogging and spraying.
17: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
16: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
18: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
19: Ng mga naganap sa laban, walang miss, walang sablay, lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
3: Last 18 minutes ng ating programa ngayong araw po na to ng Huwebes. Usapang Asian Games pa rin tayo, tropa, dito sa Post Game sa Sports Radio 918. Yesterday, Carlos Yulo, ang ating pong double Olympic gold medalist, ay nag-qualify sa apat na final, four event finals in men's artistic gymnastics sa floor exercise. Kasama niya dyan yung kanyang kapatid na si Eldrew. Pasok din siya sa vault final, sa parallel bars, at sa team all-around final. Yung vault, may halong swerte na siya dyan. Kasi yung unang attempt niya, kung napanood po nyo yan, eh, he wasn't able to land on his feet. Kasi pagbagsak niya, puwetan ka agad eh. But nakita ng mga judges na I think mukhang iniskoran, nakakuha pa rin si Carlos Yulo ng score o ng okay-okay na score dahil the judges deemed na I think tumama muna yung paa niya before he completely landed on his backside. Kasi kung hindi, sinasabi ng mga commentators, he would have gotten a zero, so he would have missed that final. So but still nag-qualify pa rin siya sa final. Ang matindi nito pag nanalo ng gold diyan in the vault, 'di ba? Ang laking sakit ng ulo siguro ng mga kalaban niya ron. Isipin mo, pagkakataon na nila para hindi makalaro sa final yung Olympic champion in vault. Pero hindi pa rin, nakalusot pa rin eh, ano? So, a good qualifying run para dito kay Carlos Yulo. And I guess for the rest of the Philippine Men's Artistic Gymnastics Team. Pakinggan natin si Carlos and Eldrew Yulo after yesterday's qualifying round. O sige, wag na na kung ayaw nyo eh. Ano, game na? O mag-iiba na ako ng topic. Anong gusto nyo mangyari? O sige, mag-commercial break na lang muna tayo. O, commercial break muna tayo ha. Magpapatuloy tayo dito sa postgame.
20: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
21: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
22: Nagalit sa internet ang fake news.
23: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
24: What they are doing is creating panic.
21: We say no.
25: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
21: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
21: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
27: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
28: The 20th Asian Games.
27: Dito sa Sports Radio 918.
3: 546 mga kaibigan, take 2 tayo. Eto muli, sina Carlos and Eldru Yulo.
29: Naging performance nyo kanina?
30: Sa akin, hindi talaga siya yung ina-expect ko na...
29: Naging performance nyo kanina?
30: Hindi talaga siya yung ina-expect ko na performance today. And nag-prepare po talaga ako para dito. And hindi siya lumabas na yung preparation na gusto ko. Daming learnings. Sobrang daming learnings today na pwede kong maunin po sa mga susunod na araw and sa mga susunod na competition. And mahalaga, healthy po ako. Wala pong nangyaring masama sa akin. And sa buong team, and actually sa lahat po ng gymnast today, safe naman po lahat. At walang nangyaring masama sa akin. Doon pa lang, papasalamat lang po. Really grateful na ganun po yung nangyari ulit.
31: For me, I think I can say na satisfied na rin naman po ako sa naging result ko po. I mean, may mga ibang aparatos lang din po ako na hindi akma rin sa akin kasi super nahirapan din po ako. But I'm really grateful that everyone is safe and I wish sa susunod na subdivision or sa susunod na compete, na magko-compete is safe sila and I wish wala silang matamong injuries and anything. So yeah, I'm really satisfied with my performance today.
29: Carlos, pwede kayong dalawa. What is the immediate thing that you tell yourselves kapag yung result na inaasahan nyo, hindi nyo nakuha?
30: Ako po, kanina, I was telling myself na una-una buti ganun lang nangyari. Buti ganun lang talaga yun. Kasi sobrang delikado po talaga yung pagkakamali ko kanina. Unang-una yun talaga yung ilong pa pumasok sa isip ko. And sinabi ko din sa sarili ko agad yun. And, stay in the moment palagi nung sinasabi ko kanina sa sarili ko na kasi medyo napupunta yung isip ko dun sa pagkakamali ko hindi sa mismo dapat na ginagawa ko, which is mag-focus sa performance. So yes, stay in the moment, okay lang yan, kalmado lang, buti ganun lang yung nangyari, bawi tayo sa mga susunod na aparatos mo.
31: I think same, but kapag nagkakamali ako, of course, unang-una na-frustrate ako, hindi yun may iwasan as an athlete, but sinasabi ko sa isipan ko na change mo, like all the time, like hanggat sa maiba na yung mood ko, hanggat sa, you know, like kaya ko nang, hindi naman totally buhatin yung team, but yung mapaless yung bigat ng stress sa team, like kailangan mo lang maging, focus pa rin, but you have to enjoy the every moment of the competition, and yeah, So, yun, change mode lang palagi every time na nagkakaroon ng mistakes, but kasama rin yun sa laro. So, yun. Ganun na lang iniisip ko, like, change mode.
0: Carlos, parang tama ba, correct me if I'm wrong, Asian Games gold medal na lang kulang sa collection mo?
31: Yes.
0: Tama ba? Oo. Yes. Yeah. So, yeah, what is your thoughts on that?
30: Yeah, hindi naman din siya ganun kadali po kasi makikita talaga dahil magaling siya yung last in Japan, China, Korea. Lakas na kasakstan. So, siya sinasabing madali siya pero naniniwala akong kaya talaga natin po makuha po magandang resulta, magandang performance sa mga susunod na araw. And para sa akin, Olympics nakuha ko na po eh. Olympics talaga, pinaka the best na resulta para sa akin po yun na na-achieve ko sa sarili. So, this time I'm really also enjoying yung nangyayari sa akin right now. Even hindi siya yung magandang performance ko this time, but may finals pa, may chance pa. Yun yung unang-una, may chance tayo na makapag-medal ko. Hopefully, sana mas maging maganda yung performance natin sa finals.
1: Hindi yung first time na magsama kayo, pero talk about competing together dito naman sa Asian Games. Asian Championships yung nauna, pero ito naman Asian Games. Ibang level.
30: Yeah, mas malaking competition to talaga compare sa Asian Championships. And siguro same lang din po talaga yung bigat kapag magkasama mag-compete. And I feel like mamotivate niya din ako sa mga iba't ibang aspect ko ng competition, trainings. Na-inspire niya din po ako. Especially magaling siya sa hyper. Madalas ko siyang tinatanong kung paano niya nagagawa yung skill, especially kasi na hindi ko kayang gawin yung ginagawa niya sa high bar. Nagtatanong ko sa kanya na inaalam ko yung feeling and yung technique kung paano niya ginagawa po yung skill na yun. And, siguro as kuya din, nakakatuwa na ganun yung relationship namin na magkapatid, nagtatanungan, nagkukulitan sa especially training. Sa outside kasi hindi pa din ganun kami hindi magka-level po siguro yung thing.
0: Because of the gap, of the age gap.
30: Yung age gap po namin.
0: And yung common naman sa magkapatid.
30: Yeah, so, kasi 8 years din po yung agwat namin.
0: Yes,
30: so
0: yes.
30: Yung mga trip ko, iba sa trip niya. And yung trip niya, parang hindi ko din. Sometimes hindi pasok sa akin. Pero hindi ko naman po siya gina-judge pagdating.
0: Pero ang takeaway namin, habang nagmamature kayo, nagde-develop yung camaraderie niyo, nakikilala niyo yung isa. Anong feeling na umiinatip sa iyo yung two-time Olympic champion?
31: Aha, sobrang, of course, nakaka-overwhelm na hindi ko rin naman po in-expect. I mean, hindi rin naman po ako yung pinakamagaling sa high bar, but unexpected na nagtatanong siya kasi unang-una sa lahat, ako yung laging nagtatanong and gusto ko laging nagsisik ako ng help kasi gusto ko rin po talaga matuto. Gusto ko pong mag-improve. Gusto ko pong gumaling din, of course. And siya yung mas experienced. So, ako po yung palaging nagtatanong nung una. But, nagulat na lang ako one thing. Nagtanong siya sa akin, Drew, paano gawin itong skills na to? So ako naman, super akong na-motivate and na-inspired din na gawin lahat ng mga bagay na gusto ko. And ayun din yung nag-push sa akin na what if ibang tao nagtanong sa akin, what if yung mga bata nagtatanong sa akin. So I have to keep up or I have to do my best or my very best to do my best so other young athletes can see how I can do it or I can mabigay ko lahat ng mga techniques ko sa kanila kasi hindi rin naman po ako madamot pagdating sa techniques. And sinisimulan ko na rin po na, magturo or magbigay ng tips sa mga juniors po namin na every time na kakamali sila, sinasabi ko rin sa kanila kung ano yung mga tips na pwede nilang gawin or mga bagay na pwede nilang gawin. Kung yung technique ko is gumagana sa kanila, pwede mong itry yun. Kapag hindi, mag-try tayo ng iba and i-improve natin yun. So, tinutulungan ko rin po yung mga younger generation din po. So, yan. Doon din po ako na-inspire na turuan yung mga mas nakakabata sa akin. And doon din po ako na-inspire na i-push yung sarili ko rin po.
29: Sabi nyo, open kayo na matuto. Diba? Kaya nagtatanong ka, Carlos, kay Eldrew, Eldrew kay Carlos. Sa inyong dalawa, between the two of you, anong natutunan nyo sa isa't isa this time around na magkasama kayo?
30: Ako, paano ba? Siguro yung style po eh. Magkaiba talaga kami ng style ni Eldrew. More on...
29: Natutunan nyo
4: style,
29: sa
4: isa't isa't isa't
30: Yeah, magkaiba po kasi kami ng style eh. So, siguro yung kulit ni Drew, hindi ko talaga siya kaya gawin. Kapag sa training, more on ano po ako. May sarili po akong mundo kasi. May sarili akong kulit. May sarili akong energy na feeling ko ako lang meron din. And naiintindihan ko kung bibin ako naiintindihan siguro ng ibang tao. Kahit kanina talaga, sobrang matanong ako sa pagdating sa ginagawa ko. Kahit sa ibang coaches, tatanong ko ano yung pagkukulang ko, pagkakamali ko sa skill na yun. And ano po, siguro ang natutunan ko, okay lang na iba-iba yung style natin. And okay din na itry mo intindihin. Especially kapag gymnast ka, gymnast din yung itatry mong siguro i-replicate kung paano sila mag-training. Sobrang iba yung feeling kasi out of the ano mo siya, character and personality. So, yeah, yung mga ganung things yung natutunan ko pag nagtitraining kami. And syempre, yung sa high bar nga ako last time, may isang maganda ako na muntik ko na siya makatch. Ayun yung skill ni Eldrew na ginagawa, which is G-value. And hindi ko siya talaga totally kaya sa competition. But sa training, tinry ko na siya. Nag-ask ako ng help paano siya gawin. And sa tatlong tira, may maganda akong nagawa. Sa sobrang nakakatuwa, nakaka-proud na meron akong kabatuhan ko ng ideas and ng technique nakaka-share ako ng technique ko sa kanya, nakaka-share din siya ng technique na meron siya. Alam kong para sa akin, hindi talaga ako magaling sa high bar ko eh. So, kapag may mas magaling sa'yo, you really have to ask ko eh, if you want to level up yung game mo. So, yeah. Ako, ayun din, siguro na matutunan ko, huwag tayong matakot magtanong kapag may gusto tayong malaman kasi hindi naman sila madamot na magbigay ng information, especially yung mga top level gymnasts, Benz and Shinosuke, sila dahil kapag nagtanong ka sa kanila, for sure magsasabi ko sila.
5: Okay, how
3: ako hindi na matatapos sumagot si Carlos Yulo eh. Oh, pero yun po yung magkapatid na Carlos at Eldrew Yulo after nung kanilang naging qualifying campaign in men's artistic gymnastics. Okay, mga haters, makinig. Ito ang schedule nila bukas. Kahit ano yata ang gawin nito si Carlos Yulo, ang dami talagang haters eh, no? Kung ako sa inyo, ilaan nyo na lang sa ibang bagay ang lakas nyo eh. So, bukas is going to be the men's team final. So, buong men's team natin, Justin Ace De Leon, si Eldrew Yulo, Carlos Yulo, Zachary Nunez, and Juancho Miguel Besana. Ayan, anim na aparatos na naman ito bukas. Mag-uumpisa sila sa first rotation rings, rotation 2. Vault naman, rotation 3, parallel bars, rotation 4, horizontal bar, rotation 5 nila, floor exercise, and rotation 6, ang pommel horse. And then, on Thursday, September 24, ayan, yung men's floor exercise, Carlos Yulo, at saka si, etong si Eldru. And then, on Friday, September 25, yung men's vault, at saka men's parallel bars. So yan ang magiging schedule ni Carlos Yulo at ang ating men's artistic gymnastics team starting tomorrow until Friday in the 2026 Asian Games. Ang ating oras, eksakto alas 6 po ng gabi. Ngayong Martes ng ngayong Martes na to, and that's it for post-game. For more updates at syempre pang balita patungkol sa Asian Games, manatili pong nakatutok dito sa Sports Radio 918. Meron pa tayong Sports 918 kasama si Ria Arevalo until 8 o'clock in the evening. And I guess maya-maya magsisimula na yung laro, o baka nagsisimula na yung laro ng Alas Pilipinas laban sa Hong Kong, battle for 9th. And then later, pasado alas 7, yung dalawa nating Wushu Sanda Fighters. So, subukang umabante sa semis, Gideon Padua and Sander Alipio. Bukas po ulit, 5 p.m. dito sa inyong paboritong sports station. Ako po si John Magol. Good evening sa inyong lahat.
2: Pinalakas, pinalawak,
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico,
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: World Service Sports Radio.
8: Ang taginting ng FM
9: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak na
13: serbisyo publiko.
14: Radyo Magazine 1278,
15: Sports Radio 918,
32: Radyo Pilipinas,
33: Radyo Publico
34: 738,
35: at Radyo Pilipinas World Service.
36: Mapapakinggan na
37: sa Capital 104.3 FM.
38: Capital 104.3,
39: the AM and FM collab.
40: Sa Capital 104.3 FM,
41: Radyo Pilipinas,
42: Radyo Pilipinas
43: and Capital 104.3 collab.
44: Ito ang Presidential Broadcast Service,
45: Radyo Pilipinas,
46: Radyo Publiko
47: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko,
48: Radyo Pilipinas,
47: Radyo Publiko,
48: ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, inirekomenda ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na itaas sa 20 pesos kada litro ang fuel discount para sa mga pampublikong sasakyan.
1: Ngayong araw, nagkabisa ang panibagong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Kaya naman pagtitiyak ng pamahalaan, sisikapin nilang hindi maipasa sa commuters ang pasanin ng mataas na presyo ng langis.
0: Sa ilalim ng fuel subsidy program, hanggang 150 liters kada linggo ang pwedeng i-avail ng bawat operator o nasa 1,800 na savings bawat linggo.
2: Alam po namin ang inyong pinagdadaanan po ngayon at kami po ay naghahanap ng paraan upang makatulong po kami sa inyo upang mapagaan po at mabawasan ang gastos sa operasyon dahil po dito sa taas ng presyo ng diesel at gasolina.
0: Nakatakda nang isumite kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rekomendasyon sa pagsuspende o pagbawas sa excise tax sa produktong petrolyo. Narito ang ula.
3: Patapos na po ang kanilang rekomendasyon. Siguro most probably by this week ay mabibigay na po nila sa Pangulo.
4: Yan ang pahayag ng Malacanang hinggil sa inaabangang pagsuspinde o pagbawas sa excise tax ng petroleum products sa harap ng pagsirit ng presyo nito. Bagaman hindi patiyak kung ano ang lalamanin ng rekomendasyon ng economic managers, pagtitiyak ng Malacanang.
3: Kung kinakailangan po talaga, ito naman po ay agad-agad na aksyon ng Pangulo.
4: Yan ang inaabatan ni Larry lalo't umabot na sa mahigit 100 kada litro ang gasolina. Hiling din niya ang taas pasahe para naman madagdagan ang maiuwi niyang kita at hindi lang mapunta sa boundary.
5: Malaking bagay po para sa aming mga driver yun. Kahit papaano po, siyempre, kung mag-uwi ka ngayon, nag-uwi ka ng 500, kahit papaano, madadagdagan po yung kikitain namin. Sana po payagan.
4: May kaparehong sentimiento ang samahan ng mga provincial at city bus operator. Kailangan daw nila ito para maipagpatuloy ang kanilang operasyon. Bagay na naiintindihan at batid naman ang pamahalaan, kaya hindi isinasara ang posibilidad ng dagdag pasahe. Pero hanggat kaya raw, pipigain muna ng gobyerno ang mga resources para umagapay sa mga apektado. Dahil alinsunod sa direktiba ng Pangulo, kailangan itong balansihin.
3: Akin din pong babanggitin itong sinabi po ni Secretary Giovanni Lopez. And I quote, pinipiga pa muna natin ang gobyerno kung ano pang pwedeng gawin para makatulong sa mga chopper at transport operators na hindi ipasa sa mga commuters ang pasanin. Kung pagtaas ng pamasahe ay sana maging last resort natin. Tuloy-tuloy pa rin ang DOTR initiatives para maibsan ang pagtaas ng presyo ng langis tulad ng fuel, discount, free toll sa mga buses at napag-usapan na rin sa uplift meeting last week with ES, Ralph Recto, ang targeted subsidy para sa mga transport group sa pamamagitan ng AX.
4: Tuloy-tuloy din ang pagbibigay ng subsidy sa mga chuper, toll exemption para sa provincial buses, extended PITX terminal fee waiver para sa PUV hanggang matapos ang taon, libreng buwan ng terminal fee sa 86 transport terminals sa buong bansa at iba pa. Kasunod nito, ipinunto ng palasyo na hindi kontrolado ng Pilipinas ang mga gulo sa Middle East at nakatuon umano ang pamahalaan sa mga hakbang na maaaring makatulong sa mga maapektuhan.
3: Hindi po kasi sa ngayon inclined talaga na magtaas ng pasahe or pamasahe para sa ating mga kababayan. Pero hindi po naman sinasara ang pintuan patungkol po dito. Hanggat kakayanin lang po na ibigay muna ang tulong sa ating mga chuper sa transport na sector nang hindi tataas ang pamasahe, yun po muna ang ginagawa ng administrasyon. So, pero tuloy-tuloy pa rin naman po ang pag-aaral patungkol dito.
4: Kenneth, pasyente para sa bayan.
0: Inilatag sa consultation meeting ng ASEAN Economic Ministers at European Union, UK, India at Russia ang mga programa para lalong mapatatag ng kanilang kooperasyon at kalakalan. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
6: Binigyan diin ni Department of Trade and Industry under Secretary Alan Gepti ang kahalagahan ng pagtutulungan ng rehiyon sa kabila ng pagkakaiba sa kultura at kasaysayan. Sa naging consultation sa pagitan ng ASEAN Economic Ministers at European Union, sinabi ng opisyal na nananatiling malakas ang pundasyon ng dalawang regional bloc. noong nakaraang taon. Pangatlo ang EU sa pinakamalaking trading partner ng ASEAN at pangunahing pinagmula ng foreign direct investments. Ayon naman kay European Commission Director General for Trade Duarte Jorgensen, umabot sa 275 billion euros ang naging kalakal sa mga produkto noong nakaraang taon, habang umabot naman sa 139 billion euros ang naging kalakal pagdating sa mga serbisyo noong 2024. Pagdating naman sa foreign direct investments, umabot sa 31.3 billion US dollars ang pumasok sa ASEAN mula sa EU. Handa rin ang regional bloc na palalimin ang ugnayan nito sa ASEAN.
7: ASEAN continues to play a central role in the European Union Indo-Pacific strategy. You are an extremely dynamic region with which we share very similar views on many of the most important issues that the world is currently facing.
6: Sa naging consultation naman ng ASEAN Economic Ministers kasama ang United Kingdom, sinabi ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque na malayo na ang naabot ng kooperasyon sa pagitan ng ASEAN at Britanya. Anya, sa kabila ng mga hamon sa pandaigdigang ekonomiya, mahalaga na ituon ang pansin sa mga praktikal na pangangailangan ng mga negosyo tulad ng mas mabilis na kalakalan at tulong sa digitalization at green transition.

0: ayon kay Sarwar, mahalaga ang ASEAN sa UK at sa mga mamamayan nito. Kung saan ibinahagi nito na umabot na 62 billion British pounds ang naging kalakalan sa pagitan ng UK at ng regional bloc, habang pumalo naman sa 9.1 billion US dollars ang naging foreign direct investment nito sa ASEAN noong nakaraang taon. Dahilan para maging pangpito sa pinakamalaking investor sa regional bloc ang UK.
1: The UK continues to work with trusted partners including ASEAN to ensure we tackle the most critical of issues including economic resilience and security. Such work is vital and respect for the independence, sovereignty and territorial integrity of all nations is critical at such a fraught time in line with our and ASEAN's charter values.
0: Sa naging ASEAN Economic Ministers India Consultation, naging paksa sa pagpupulong ang pagrepaso sa ASEAN-India Trade in Goods Agreement o AITIGA. Dito ay nagpahayag si Indian Additional Secretary of Commerce Nitin Kumar Yadav ng pagkabahala sa mabagal na usad ng pagrepaso sa AITIGA at umaasang magkakaroon ng mas mabilis at patas na resolusyon ukol dito. Hinimok naman ng kalihim ang India na magpakita ng flexibility at pragmatismo upang matapos ang kasunduan at mabawasan ang mga balakid sa kalakalan.
2: Our task now is to turn that potential into results. For AITIGA, this means keeping the talks moving, showing flexibility where we can, and being ready to find balanced solutions to the issues before us.
0: Ayon kay Secretary Roque na umabot na sa 100 billion US dollars ang naging two-way trade sa pagitan ng regional bloc at ng India noong nakaraang taon, habang umabot naman sa 3.55 billion US dollars ang naging bilateral trade ng Pilipinas at India noong nakaraang taon at umakyat ng 34% ang naging exports ng Pilipinas sa India. Gayunpaman, binigyan din nito na hindi lamang sa mga numero dapat sukatin ang tagumpay ng alyansa, kundi sa mga konkretong benepisyo para sa mga negosyo, partikular sa mga MSME. Sa consultation kasama ang Russia, binigyan din ng kalihim ang kahalagahan ng pagtutulungan upang harapin ang mga bagong hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Inihayag naman ng Russia ang pagpapatibay ng strategic program para sa ASEAN-Russia cooperation hanggang taong 2035 na layong gabayan ang economic at trade relations ng dalawang panig sa susunod na 10 taon. Gabo Milde Villegas, para sa Bayan.
3: Sa kanyang muling pagbisita sa Pampanga, hindi sumusuko si DPWH Secretary Vince Dizon na tugunan ang pagbahang nararanasan pa rin hanggang ngayon sa lugar. Yan ang ulat ni JM Thompson.
4: Nasilayan na ng lalawigan ng Pampanga ang sikat ng araw matapos ang sunod-sunod na pag-ulan nitong nagdaang linggo. Pero nananatiling lubog pa rin sa baha ang ilang komunidad at tila na wala na ng pag-asa ang mga residente na huhupa pa ito. Mula San Simon, Pampanga, nadaan na ni Public Works Secretary Vince Dizon ang bayan ng Apalit, Makabebe hanggang Masantol, Pampanga, kung saan ganito rin ang naging reaksyon ni Secretary Dizon matapos niyang maabutan ng ilang barangay na tinitiis na lang mamuhay sa gitna ng lubog na bahay.
5: Nung papunta nga ako dito, sabi ko parang hindi ko ma-imagine yung hirap ng mga kababayan natin dito. Pero kahit na mahirap, hindi naman tayo pwedeng sumuko.
4: Matatanda ang nakipagpulong na noong nakaraang linggo sa Secretary Dizon sa mga opisyal ng Pampanga para umpisahan na ang flood mitigation intervention sa kani-kanilang lugar. Ayon sa kalihim, sa sobrang tagal na ng pagpaplano ng mga proyekto sa lalawigan, ilang bagyo at habagat na ang nagdaan ay hindi ito matapos-tapos.
5: Yung mga detention basin, yung mga ganyan, yung... ay... parang hindi uubra dito sa Makabebe at sa Masantol eh. Kasi... lubog na to halos buong taon eh. Sabi ng Pangulo, hindi tayo pwedeng sumuko. No? Kailangan kung ano ang pwede natin kahit na konting solusyon man lang para lang mabawasan.
4: Giit ni Dizon, kailangan na ng agarang solusyon na magpapababa ng baha sa mga komunidad.
5: Hindi natin pwedeng tanggapin na lang na wala na tayong magagawa, no? Kahit na konti man lang. Para mabawasan naman natin yung hirap dito. Kahit man lang sana, pagka umaaraw, walang baha dito. Tingin ko, malaking bagay na yon.
4: Tuloy-tuloy na dredging operation ang unang kinakailangan gawin sa Pampanga River at tributaries nito dahil masyado na anyang maraming lupa ang nasa waterway, kaya kaunti na lang ang kaya nitong maimbak na tubig. Uminit naman ang ulo ni Secretary Dizon matapos marinig ng kalihim ang suwestiyon na taasan.

0: ang kalsada.
1: Hindi solusyon ang pagtataas ng kalye. Kasi pag tinaas mo yung kalye, hindi mo sinusolusyonan yung problema ng tubig. Hindi ba? Tataas mo nga yung kalye, eh saan pupunta yung tubig? O di pupunta sa mga kabahayan? Pupunta sa mga community? It does not address the fundamental problem of water management.
0: Maglalagay ng mga flood wall at mobile pumps sa ilang bahagi ng MacArthur Highway na hanggang ngayon ay bahagya pa rin baha, habang makikipagpulong naman ang ahensya sa mga mayor at foreign consultant para sa flood mitigation intervention sa probinsya. Tiniyak naman ng kalihim na hindi na niya hayaan na abuti na naman ng ilang taon ang mga proyekto bago mabawasan at maibsan ang problema sa baha ng lalawigan. Samantala, agad namang tumugon ang DPWH sa nasirang pader at ilang kabahayan na malapit sa Santo Niño Creek sa San Fernando, Pampanga dahil sa lakas ng daloy ng tubig dulot ng malalakas na pag-ulan. Tataasan ang bakod o pader lalo na sa mga critical areas na napinsala.
1: Ngayon pa lang, hindi na natin hihintayin itong next year. No? Gagawin na natin ito ngayon. It could be magsimula na tayo as early as this week, Mayor, or next week magsisimula na tayo ng trabaho dito. Para lang maproteksyonan na natin yung mga area kasi hindi natin alam kung kailan uulan ulit. So habang maganda ang panahon, magtrabaho na tayo.
0: Dumiretso naman si Dizon sa pagpupulong kasama ang mga kawanin ng DPWH at Department of Transportation para pag-usapan ang epekto ng ginagawang North-South Commuter Railway sa flood management sa lalawigan ng Pampanga. Tinitiyak ng dalawang ahensya na maayos ang kanilang koordinasyon para masiguro na hindi magiging hadlang ang ginagawang NSCR sa tuloy-tuloy na programa at proyekto ng DPWH kontra baha. J.M. Thompson, para sa bayan.
2: Tinawag na very disturbing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panibagong school shooting incident sa South Cotabato. Kaya kumikilos na ang DepEd, DILG at DICT para maprotektahan ang mga kabataan mula sa karahasan online. Inangulat ni Clazel Cordelia.
3: Binabantayan ni Lola Merly ang mga pinupuntahang website ng kanyang mga apo. Natatakot kasi siya sa mga grupo at content umano na naghahasik ng karahasan sa internet na iniuugnay sa magkakasunod na insidente ng pamamaril sa mga eskwelahan.
4: Tinanggal po yung Facebook. Wala silang Facebook, walang Messenger. At yung mga cartoons na pinapanood.
3: Bakit po?
4: Para iwas ng mga sa mga karahasan. Siyempre na minsan pag naano mo yun, minsan gagamitin sa mga kapatid niya, nananakit.
3: Tinawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lubhang nakababahala ang nangyaring pamamaril ng isang estudyante sa loob ng eskwelahan sa South Cotabato. Sinasabing lulong umano ang shooter sa dark web at online communities na nagujok ng nihilistic violent extremism tulad ng pananakit sa kapwa.
5: Sabi ng Pangulo ay very disturbing at hindi ito normal sa nangyayari. Hindi siya, kakaiba siya. Hindi siya ordinaryo. So, kailangan talagang aksyonan.
3: Nakatakdang gumuo ng kasunduan ng Department of Education at Department of the Interior and Local Government para magkaroon ng bantay sa loob mismo ng mga paaralan.
5: Mga tanod, lalo-lalo ng mga kababaihan, na siyang maaaring maging mag-monitor or parang magsilbing visible patrol sa lahat ng mga paaralan. Ito po ay inaaral sa ngayon.
3: Ilulunsa din ng DepEd ang Digital School Safety Campaign. Target itong protektahan ng mga mag-aaral laban sa mga panganib online at ituro ang responsable at ligtas sa paggamit sa mga digital platforms sa mga estudyante, guro at mga magulang.
5: Layunin ng kampanya na turuan at gabayan ang kabataan tungkol sa mga usapin gaya ng safe chatting and online behavior, grooming and online child exploitation, cyberbullying and online harassment, at ibang paksa gaya ng privacy, scams at pagbabantay sa kanilang personal information online.
3: Naniniwalang Malacañang na dapat nang ipatupad sa lalong madaling panahon ang paglalagay ng safety measures sa Facebook na pagmamay-ari ng Meta. isinusulong ng Department of Information and Communications Technology ang isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Meta na magbablock sa mga content o conversation na may kaugnayan sa sexual na pang-abuso, karahasan at NVE. Sabi ni DICT Secretary Henry Aguda, malaki ang problema sa social media at nararanasan na rin ang epekto nito sa ibang bansa. Sa New Mexico halimbawa, inatasan ng Meta na magbayad ng halos $942 million matapos hatulan itong liable o may pananagutan sa mga reklamong nalalagay sa panganib ang mga kabataan sa Facebook at Instagram. Noong Agosto naman, nakipag-settle ang Meta sa mga estado sa US sa isang hiwalay na kaso kapalit ng mas mahigpit na child safety measures kabilang ang age assurance at parental controls.
6: Sa Facebook, minsan maraming mga dark web content na nakikita doon, di ba? So, aside from yung mga bullying, yung harassment, yun dapat bawal yun.
3: Itinutulak na rin ngayon sa kamarang panukalang batas na mag-obliga sa mga social media platform na kumuha ng prangkisa para matiyak ang pagsunod sa batas sa Pilipinas. Una nang sinabi ng DICT na hamon na mapasunod ang mga foreign social media platform gaya ng Meta dahil hindi ito nakarehistro sa gobyerno. Kalezal Pardilia para sa Bayan.
2: Ipatutupad ang mas maigting na seguridad sa mga paaralan sa Davao City kung saan gagamitan na ng metal detectors ang mga papasok sa mga eskwelahan. Yan ang ulat ni Israel Damaulao ng PTV Davao.
7: Dahil sa mga nakaraang insidente sa ilang paaralan sa bansa, ilang mga magulang sa lungsod ng Davao ang nababahala para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Isa na rito si Evelyn na bilang isang ina ay masakit umano para sa kanya na malaman ang nasabing balita hinggil sa nagpapatuloy ng mga untoward incident sa mga paaralan. Kaya dapat umano na mas mapahigpit pa ang seguridad sa mga paaralan mula pa lamang sa pagpasok ng mga estudyante sa gate.
8: Estudyante, tarungon na, tanan ba, unsan itong mga matulis na bagay, ibawal jud nya. Malay mo, dirigi sa gisoksok, wa takabalog, asa ni lagi pang butang ano nakalusot. So, unta pod nga maaksyonan ba nga our tanan sa itong mga gwardiya, unta ang mga ginikanan.
7: Kabilang din ang magulang na si Florinda na nababahala, patuloy niyang pinapaalalahanan ng kanyang anak na agad na ipagbigay alam sa kanya kung sakali may problema ito sa paaralan.
9: Kasi ang kuan ako sa akong mga anak-anak, dili sa mo pwede magkuan ka ng dili maayo nga binuhatan, kaya dili po na maayo alang sa tanan, alang po sa imuhang kaugmaon, dili na maayo kung magbuhat ka ng dili maayo. Dapat, ay gipesko lang mo sa inyohang ginikanan para mo sa inyohang kayohan. Kada yun.
7: Sa paaralan ito sa Bangkal, Davao City, puspusan ang pagpapaalala nila sa mga estudyante maging tuwing flag ceremony ukol sa tamang gawin upang matiyak ang kaligtasan ng mga nasa loob ng paaralan. Dagdag pa, nagsasagawa ang paaralan ng mga aktibidad para sa kanilang teaching staff at personnel upang mabigyan sila ng pagsasanay sa pagbibigay ng psychological intervention sa mga estudyante kung sakaling may mangyari mga kahalintulad na insidente.
10: Naatay 2 days na inset how to give psychological first aid to our children. And ang mga bata po, dapat ay symposium sa kanang drug awareness, shooting incident awareness para sa mga bata so that they will be aware of the pros and cons of having kanang weapons, no?
7: Gumagamit din sila ng metal detector matapos ipag-utos sa Department of Education at DepEd Central Office ang paggamit nito. Puspusan din ang kanilang koordinasyon at komunikasyon sa pulisya upang agad na matugunan ang mga kahinahinalang pangyayari at iba pang posibleng magdulot ng panganib sa kanilang paaralan. Israel Damaulao para sa Bayan.
2: Natunto ng PNP Cyber Patrolling ang magkapatid na umano'y nag-post ng mga banta ng pagbomba sa ilang paaralan. Nasampahan na din ang mga patong-patong na kaso ang dalawa. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
11: Treat done wrong. Ito ang sinapit ng magkapatid mula sa Lipa, Batangas dahil sa paulit-ulit na pananakot sa ilang paaralan sa kanilang lugar. Ayon kay Acting Chief PIO Police Colonel Allen Reyco, buwan ng Agosto nang magsimula ang 18 taong gulang na lalaki na takutin at pagbantaan ang kanya mismong paaralan. Kasabot niya sa pagbabanta ang kanyang 26 na taong gulang na kapatid.
12: This has to stop. Kailangan pong ano, and they should realize that yung ginagawa, what we are doing in the cyber world has real world consequences.
11: Gamit ang dummy account, nagpo-post ang magkapatid sa wall ng official Facebook account ng target nilang paaralan. Sa kanilang post, nagpapakilala silang killer na kasaad din sa kanilang banta na may bomba silang itinanim sa paaralan. Ang kanilang plano, hindi daw kayang pigilan ng pulis at ng sundalo habang tumatagal. Ay mas nagiging ganado pa ang magkapatid sa kanilang pananakot dahil mula sa isang paaralan, umabot sa 4 ang kanilang pinagbabantaan. Pero ang trip ng magkapatid, natapos na dahil sa cyber patrolling ng PNP, nakilala at natuntun na sila ng mga otoridad. Kanina, isinilbi sa kanila ang search warrant.
12: We will find you. We will not stop until we find you if you make these kinds of threats. Ang sa atin po, this should stop. Kailangan na po matigil itong mga klaseng gawain na ganito na nagkikreate po ng fear sa ating mga community, unnecessary fear and panic. Again, we will find you and we will prosecute to the fullest extent of the law.
11: Nakuha sa kanila ang 3 cellphone na ginagamit daw ng magkapatid sa kanilang pananakot.
12: So, it created fear, some panic siguro dun sa mga estudyante, siyempre with what's happening sa ating mga kababayan dun sa Lipa. So, we were able to recover 2 cellphones and 1 Galaxy tablet. So it's now being subjected to examination and analysis.
11: Sa investigasyon ng PNP, lumalabas na tila bagot lang sa buhay ang magkapatid dahil ayon sa mga otoridad, walang kapasidad ang mga ito na gumawa ng krimen at karahasan. Sa ngayon, naharap na sa patong-patong na kaso ang dalawa, kabilang na ang grave threat at alarming scandal. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisigas. Para sa bayan.
13: Sa pagbubukas ng Philippine Maritime Convention 2026, binigyang diin ang mga ahensya ng pamahalaan ang mahalagang papel ng mga Pilipinong marino sa pandaigdigang kalakalan. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
14: Binuksan ngayong araw ng Department of Migrant Workers ang Philippine Maritime Convention 2026 sa lungsod ng Maynila na layong patatagin ang posisyon ng Pilipinas bilang world leader pagdating sa kapakanan, proteksyon at kahusayan ng mga Filipino seafarers. Sa kanyang talumpati, pinalutang ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac ang mga hamon na kinakaharap ng maritime sector dahil sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. Binigyan din ang kalihim na dapat maihanda ang mga Pilipinong marino para sa mga bagong skills at teknolohiya na kakailanganin ng maritime industry pagsapit ng taong 2030.
15: The world is changing and changing very quickly. The maritime environment is becoming more exciting, yes, but more complex. New security risks are emerging and affecting routes and operations as international standards continue to evolve. Technology, digitalization, and artificial intelligence are changing the way work is done at sea. At the same time, the transition toward greener shipping will require our seafarers to develop new skills and competencies. And these developments compel us to look beyond the systems that we have today.
14: Kinilala rin ni Foreign Affairs Assistant Secretary Angelica Escalona ang mahalagang papel ng mga marinong Pilipino sa paggalaw ng pandaigdigang kalakalan sa kabila ng epekto ng mga geopolitical tension. Muli ring nanawagan ang Pilipinas para ayusin sa mapayapang paraan ang mga sigalot sa karagatan alinsunod sa international law. Binigyan din naman ni Maritime Industry Authority o Marina Administrator Sonia Malaluan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga bagong patakaran sa pagsasanay, digitalization at modernisasyon at pagtutulungan ng iba't ibang sektor.
16: Behind every successful maritime operation is a workforce that remain to be competent, their welfare protected, safety is prioritized, and well-being remain at the center of our policies and reforms. This is why the goal of becoming a global leader in maritime excellence must go hand in hand with our commitment to ensure and protect the rights, the welfare, the dignity of every Filipino seafarer.
14: Para naman kay Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, mahalaga ang mabilis at maasahang tulong para sa mga marino lalo na sa panahon ng krisis. Kabilang sa mga ito ay ang pagpapatayo ng mga Seafarer Welfare Center sa Metro Manila at Iloilo, alinsunod sa Magna Carta of Seafarers na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
16: A seafarer should be able to seek guidance, access free legal assistance through our partners, and find information on training and available support. We must organize our services around the time and circumstances of the people using them. Ang hangad natin ay makauwi ang ating mga marino ng ligtas, may ipon, at may tunay na pagpipilian para sa kanilang kinabukasan kasama ang pamilya.
14: Gabo Milde Villegas, para sa bayan.
2: 50 insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng menor de edad ang naitala ng Philippine National Police o PNP mula lamang nitong Hunyo. Kaya naman binigyan diin ni OPAPRU Secretary Mel Senen Sarmiento na hindi dapat natatapos ang pagtuturo ng kapayapaan sa apat na sulok ng silid-aralan. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
17: Nagbabahala ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU sa mga insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga minor de edad sa mga paaralan. Sa inisyal na datos ng pambansang pulisya, nasa 50 insidente na kinasasangkutan ng mga minor de edad ang naitala sa mga eskwelahan mula pa noong Hunyo. Kabilang dito ang mga insidente ng pamamaril, pananaksak, illegal possession of firearms at iba pang kahalintulad na banta. Kaya naman sa pagtitipon ng mga kinatawan mula sa ASEAN member states para sa peace education, binigyang diin ni OPAPRU Secretary Mel Senen Sarmiento ang kahalagahan ng pagiging host ng Pilipinas sa pagtitipong ito. Anya, hindi dapat matapos sa apat na sulok ng silid-aralan ang pagtuturo ng kapayapaan.
18: Education is one of the most powerful instruments for doing that. At the end of the day, I think we can all agree on one thing. Peace is a shared aspiration. Peace education cannot stop at the four walls of the classroom. It must teach empathy. It must deepen intercultural understanding. It must give our young people the ability to resolve differences without violence.
17: Giit ni Sarmiento, sa panahong madali nang makuha at maipasa ang impormasyon gamit ang teknolohiya, mas mahalagang mahubog ang kabataan sa pagkilatis ng katotohanan at kasinungalingan, lalo na sa social media. Kasama rin dito ang responsabling paggamit ng teknolohiya para ang akses sa impormasyon ay maging daan sa pagkakaunawaan sa halip na maging sanhi ng pagpapalala ng hidwaan. Para sa ASEAN, hindi lang isang subject ang peace education na dapat ituro sa mga estudyante. Layo nitong maipaunawa sa mga kabataan kung paano haharapin ang pagkakaiba, paano makikipag-usap ng hindi humahantong sa karahasan at paano magiging bahagi ng pagbuo ng mas mapayapang komunidad. Si Dr. Amina Rasul Bernardo, President ng Philippine Center for Islam and Democracy, naniniwalang hindi lamang gobyerno ang may tungkulin sa pagpapanatili ng kapayapaan sa bansa at sa rehiyon. Binigyang diin ni Bernardo na may papel ang bawat mamamayan ng ASEAN sa pagpapanatili ng kapayapaan.
19: Peace cannot be sustained by governments alone, by agreements, and by institutions. Peace is sustained by people. We cannot wait for conflict to begin before we teach peace. And today, that lesson has acquired a new urgency.
17: Habang patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang mga insidente ng karahasan at sinusuri ang mga posibleng sanhi nito, binibigyang diin ng mga kinatawan ng ASEAN ang isang mas pangmatagalang hakbang. Ang paghahanda sa mga kabataan at komunidad na humarap sa pagkakaiba at hidwaan ng hindi humahantong sa karahasan. Sa ASEAN Peace Education High Level Conference, nagtitipo ng mga policymaker, educators, kabataan, civil society at development partners para magbahagi ng mga karanasan at hakbangin sa pagpapaiting ng peace education sa mga paaralan, komunidad at iba pang learning spaces. Sheila Natividad. para sa bayan.
2: Hinatayang 163 million single-use plastic ang ginagamit ng Pilipinas kada araw ayon sa Global Alliance for Incinerator Alternatives. At isa yan sa mga pangunahing hamon na naisolusyunan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ang buong detalye sa ulat ni Elijah Canlas.
20: Inalakay ang sustainable production at green economic transformation sa ginanap na ASEAN Regional Dialogue on Circular Economy. Ipinakita dito ang mga makabagong teknolohiya sa recycling at upcycling para mabawasan ng mahigit 2 million metric tons ng plastic waste ang bansa taun-taon. Para tugunan ang lumalalang polusyon at pagkasira ng kalikasan, ipinatutupad ang Extended Producer Responsibility o EPR Act. Naglabas na rin ang DENR ng show cause orders laban sa mga kumpanyang hindi sumusunod sa batas. Ayon kay DENR Secretary Juan Miguel Cuna, kailangan ng Pilipinas ang mas makabago at epektibong paraan ng pamamahala ng basura. Pero dapat din itong maging makamasa at pangmatagalan.
21: The transition to a circular economy must be understandable, affordable, and sustainable beyond a pilot project or a single funding cycle. Circularity is ultimately about value, not only the value of materials, but also the value of work, local knowledge, entrepreneurship, and community participation.
20: Kabalikat din ng bansa ang European Union sa pagsusulong ng 60 million euro o 4.2 billion pesos na green economy partnership sa mga LGU. Paliwanag ni Dr. Marco Gemmer, Head of Cooperation ng European Union, nakatutok ang kanilang inisyatibo sa panlokal na solusyon at inobasyon para sa mga komunidad.
22: We are not trying to bring a model that works elsewhere which will not work here. But we can work on inspiration. Part of the 4.2 billion pesos that are mentioned in the grant is used for innovation actions, for civil society engagement. So we work in Baguio, Quezon City, Pasig City, Ormoc, Iloilo, and so on and so forth.
20: Ayon naman kay DENR Undersecretary Jonas Leones, ang paglalabas ng National Roadmap on Plastics ang isa sa mga estratehiya para sa mas murang mga eco-friendly alternatives sa bansa.
23: So through this conference, we will be identifying what is there, what are the partners doing, and hopefully we can identify gaps and possible investments to make sure that we are on the same page and we are not duplicating the incentives, initiatives of those development partners.
20: Kasama sa mga pangunahing hamon na naisolusyonan ng kagawaran, ang araw-araw na paggamit ng mga Pilipino ng tinatayang 163 million sachets ng single-use plastic. Kaya naman, umaasa ang pamahalaan na kapag matagumpay na naisagawa ito, ay makatitipid ang bansa ng halos $200 million worth of annual loss mula sa irresponsableng pagtatapon ng basura. Elijah Canlas, para sa Bayan.
2: Pahina na po ang epekto ng habagat ngayong buwan, pero sa mga susunod na araw, may posibilidad itong ma-enhance dahil sa bagyo, pero hindi na rin gaanong kalakasan kumpara noong nakaraang buwan. Ayon sa PAGASA, ang low pressure area na minomonitor natin ay isa ng ganap na bagyo, pero nasa labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility. Tinatayang papasok ito ng PAR sa araw ng Huwebes o sa Biyernes. Mangyari yan ay tatawagin itong bagyong Queenie, ang unang bagyo ngayong buwan ng Setyembre. Base sa initial forecast, hindi naman ito nakikitang tatawid sa kalupaan, pero magpapaulan ang buntot o trough nito sa mga susunod na araw. Bukas po sa Luzon, magpapatuloy naman ang mas tuyo at maaraw na panahon, maliban na lang sa posibleng mga panandaliang buhos ng ulan sa hapon o gabi o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Magdadala naman ang maulap na panahon at kalat-kalat ang pag-ulan ang trough ng bagyo sa Sorsogon, Masbate at Misamis Oriental. Sa Visayas, ramdam din ang epekto ng trough. Abot yan sa gitnang Visayas, Silangang Visayas o Samar at Leyte provinces. Gayun din sa Mindanao, partikular sa Caraga Region, Davao Region, Bukidnon at Camiguin. Papatuloy ang maulap at maulang panahon. Fair weather naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon. Abangan sa aming pagbabalik, iba't ibang unit ng Armed Forces of the Philippines tulad ng Philippine Army magtutulong-tulong para protektahan ang West Philippine Sea.
13: Testigo mula sa Philippine Government Electronic Procurement System, iniharap ng prosecution sa Day 28 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: At filing ng Certificate of Candidacy para sa Barangay at SK Elections tuloy sa September 28. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
0: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, kapag laging listo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Bagamat nakatuon sa internal security, tiniyak ng Philippine Army ang suporta nito sa external defense ng bansa, katuwang iba pang units sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines. Yan ang ulat ni Patrick de Jesus.
1: Sa mga karagdagang larawan na ito, makikita kung paano napuruhan ang BRP Datu Magat Salamat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources matapos banggain noong Biyernes ng isang barko ng China Coast Guard malapit sa Abad Santo Shoal sa West Philippine Sea. Halos natanggal ng buo ang main railings sa starboard side ng barko. May mga bakal pang nabaluktot at naputol, kabilang na ang metal stanchions at support structure. Nakabalik na sa home port sa Suwal, Pangasinan ang BRP Datu Magat Salamat at walang crew na sakay nito ang nasaktan. Una nang umapela ang BFAR sa China para bayaran ang danyos ng pinsala na abot umano sa 1.4 million pesos. Higit sa pagkukumpuni sa barko, binigyang diin ng isang Maritime Rights Advocacy Group na isa sa pinakamahalagang usapin ay kung paano nalalagay sa panganib ang mga Pilipinong nasa West Philippine Sea dahil sa patuloy na panggigipit ng China. Ayon kay Dr. Jose Antonio Goycha ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, hindi dapat magpatinag ang Pilipinas sa pag-giit sa lehitimong karapatan at soberanya ng bansa. Samantala, patuloy na inilalatag ng Philippine Army ang plano sa pagkakaroon ng isang unit sa Palawan na nakatuon para sumuporta sa mga operasyon na protektahan ang West Philippine Sea.
2: The guidance is that we will be increasing yung coverage ng Philippine Army, and of course that would be a long-term goal. And what we are doing now is that we are continuously coordinating with the other services, the Philippine Air Force, the Philippine Navy, and even sa commander ng Western Command.
1: Sa monitoring ng Philippine Navy noong nakaraang linggo, 35 barko ng China Coast Guard at PLA Navy ang nasa West Philippine Sea, at pinakamarami ay nasa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na 16. Patrick de Jesus para sa Bayan.
0: Sumentro sa ika-28 day of impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga kontratang inaward sa GenCorp Industries Incorporated na umabot sa milyong-milyong piso. Kabilang din sa tinalakay ang mga transaksyon ng GenCorp sa Davao City at ang pagkakadawit ng pangalan ng vice bilang shareholder ng kumpanya. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
3: 35.8 million pesos ang kabuuang kontrata na inaward sa GenCorp Industries Incorporated ayon sa testigong si Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS Division Chief Randel Sopeña, kung saan 95.37% dito ang awarded sa City of Davao, habang nanunungkulan bilang pangalawang pangulo si Vice President Sara Duterte.
4: For the City of Davao, a total of 34,216,900 pesos po, ma'am.
0: Magkano naman po ang inaward ng PhilHealth Region 11?
4: For PhilHealth, 1,331,288 pesos po, ma'am.
0: At magkano naman po ang inaward ng OWA Region 11?
4: For OWA po, 330,000 pesos, ma'am.
3: 49 contracts ang inaward sa GenCorp, kung saan 15 contracts sa Davao City LGU, 33 sa PhilHealth Region 11, at isa sa OWA Region 11.
0: I respectfully move that the Honorable Impeachment Court take mandatory judicial notice of the following. Number one, Your Honor, that Ombudsman Records Division, OIC, already testified before the Impeachment Court, particularly with respect to the 2024 and the 2025 salin of the respondent Vice President, where she herself declared that she is a shareholder of GenCorp Industries Incorporated. As a matter of fact, Your Honor, she even indicated in those salen that the same was acquired in 2013.
3: Dagdag pa ni Luistro, sa ilalim ng Article 7, Section 30 ng Konstitusyon, hindi pinapayagang makilahok sa negosyo ang presidente, vice-presidente, cabinet members at ang kanilang deputies o assistants habang sila ay nanunungkulan sa kanilang pwesto. Ang head of the procuring entity o HOPE, ang duly authorized representative, ang nag-aaproba o hindi nag-aaproba ng recommendation ng Bids and Awards Committee o BAC.
0: Your Honor, Section 5RA 12009. The hope of the LGU is the local chief executive. And ultimately, Your Honor, we invoke mandatory judicial notice to the fact that the local chief executive of Davao City, the head of procurement entity, the one who approves the resolution of the BAC, is no less than Mayor Sebastian Duterte.
3: Batay sa inilabas na official statement ni Davao City Mayor Sebastian Duterte, 33.16 million pesos ang gross total ng transaksyon na lungsod sa GEMCORP na binubuo ng 19 na kontrata, kung saan 13 na ang nakumpleto habang 6 ang patuloy pa. Aniya, dumaan ito sa tamang proseso na report at nailathala sa PhilGEMS. Sinabi rin ng alkalde na walang alam ang City Government of Davao kasama siya sa sinasabing interest ni Vice President Duterte sa GEMCORP.
5: Ipaku-confirm yan, no? Kasi in fact, hindi pa nga natatanong, umamin na siya eh. So meron na kaagad pag-amin na hindi lang 14 ang kontratang nai-award, no, ng City Government ng Davao City sa GEMCORP.
3: Natanggap na ng opisina ni Mayor Baste Duterte ang subpoena na ipinadala ng Senate Impeachment Court at inaatasan ng alkalde na humarap bilang testigo sa paglilitis sa September 28, 29 at 30. Samantala, sinabi ni Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro na si Representative Laila De Lima ang sasalang sa oral arguments sa panig ng prosecution bukas kaugnay ng voting threshold sa conviction. Habang nakatakda muling tumestigo si Sopeña sa susunod na linggo para sa cross-examination ng Defense Counsel at interjection Senator Judges. Velco Studio para sa Bayan.
6: Sa intervention ng mga senador kay Securities and Exchange Commission Director Attorney Gerardo del Rosario sa impeachment trial, nabusisi ang isa sa mga pinakamalaking shareholder ng kumpanyang ikinakabit kay Vice President Sara Duterte, habang sumalang din ang ika-4 na testigo ng prosecution. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
7: So 1% of share or 80% of shares, that's all participation regardless of percentage of ownership.
8: Apo, it constitutes ownership po.
9: Yan ang sugot ni Securities and Exchange Commission Director Attorney Geraldo del Rosario sa tanong ni Senator Judge Rafi Tulfo kung ang pagkakaroon ng share sa isang kumpanya ay sapat ng batayan para masabing may direct participation dito ang isang individual, anuman ang porsyento ng pagmamayari. Batay sa Articles of Incorporation at General Information Sheets na isumite sa SEC, may 20% ownership si Vice President Sara Duterte sa Metro City Chow Food Corporation. Nauna nang lumabas sa pagdinig na si Vice President Duterte ay incorporator at miyembro ng Board of Directors ng kumpanya. Naging bahagi rin umano siya ng Executive Committee, kabilang Compensation Committee.
7: Ayon sa Article 7, Section 13, bawal sa isang government official tulad ng VP o Presidente na magkaroon ng participation in any company.
8: Ayon po sa nakasaad sa ating Constitution.
7: That's violation of the Constitution, right?
8: Opo.
9: Tinanong naman ng Senator Judge Del Rosario tungkol sa pangalan na lumitaw sa ilang kumpanyang iniuugnay kay Vice President Duterte.
7: Sa Metro City Chow Foods Corporation, lumalabas di ba ang pangalan ng Jaime Tan Cruz?
8: Lumalabas po yung pangalan ni Jaime T. Cruz sa Metro City Chow Food Corporation based po sa Articles of Incorporation.
7: Sa Great Jolly Times Food Corporation, nandyan di ba ang pangalan ni Jaime Tan Cruz?
8: Nandyan din po.
7: Sa Davao New Royal Taipan Foods Corporation, nandyan din ba ang pangalan ni Jaime Tan Cruz?
8: Nandyan po.
7: Sa Davao Emerging Taipans Corporation, nandyan din ba ang pangalan niya?
8: Nandun din po.
7: Sa Davao Bounty Times Food Corporation, nag-appear din ba ang pangalan niya dyan?
8: Nandun din po ang pangalan niya.
9: Tinanong din ni Tulfo kung ang Jaime Tan Cruz ay siyang parehong individual na appointee sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
7: Mr. Prosecutor, ito po bang si Jaime Tan Cruz, is this the same person? Base po sa inyong pag-iimbestiga po dito po sa House Prosecution, ito po bang Jaime Tan Cruz na ito is the same person na na-appoint mo po ng dating Pangulong Duterte as a special envoy to China for trade and investment?
10: Yes, Your Honor. The same name, Your Honor.
7: Same person. Yes, is he the same person na inofferan po ng dating Pangulong Duterte na maging chairman po ng PhilHealth pero tinanggihan niya po?
10: Yes, Your Honor.
7: If I'm not mistaken, tama po ba? October 2019 po nung siya po ay na-appoint bilang special envoy to China for trade and investment.
10: I'm not sure about the date, but he was appointed, Your Honor.
7: And then after that, tinanggihan niya na po after his stint at, as an envoy, inoperan po siya bilang chairman po ng PhilHealth, pero he denied or he did not accept.
10: I believe so, Your Honor.
9: Samantala, sunod na sumalang sa witness stand si Rendelso Peña, Division Chief ng Electronic Government Procurement Operations Division sa ilalim ng Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS. Inilahad ni Peña na may 49 na kontrata ni Naward ng ilang ahensya ng pamahalaan sa GenCorp Industries Incorporated.
4: Upon search po na ginawa namin sa procurement database, it resulted to a 49 awarded contracts to Gen Corporations.
0: Bukod sa 49 contracts, kung saan sinabi mo ang mga procuring entity ang nag-award ay ang OWA Region 11, PhilHealth Region 11 at City of Davao LGU. Ano pa ang mga dokumentong iyong nakita, kung mayroon pa?
4: So, meron po kaming mga na-download na mga related documents pertaining to the 49 awarded contracts po.
0: Ilan po, Mr. Witness, itong tinutukoy nyo na related documents to 49 awarded contracts to GenCorp Industries Incorporated?
4: We extracted a total number of 231 documents po.
9: Ang GenCorp ay dineklara umano ni Vice President Duterte sa kanyang 2024 at 2025 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Pero batay sa Articles of Incorporation at General Information Sheets ng kumpanya na isinumite sa Securities and Exchange Commission, hindi lumitaw ang pangalan ng Vice Presidente bilang Incorporator o Director. Nabatid din sa pagdinig ng pagmamayari ng JTC Group of Companies ang 54.98% ng GenCorp. Bernard Ferrer para sa Bayan.
11: Tuloy pa rin ang pagtanggap ng DepEd ng mga guro para sa 8,000 bakanting posisyon kahit walang bagong slot sa 2027. Pero apektado ang ilang programa tulad ng school-based feeding program dahil bumaba ang kanilang budget sa 975.96 billion pesos mula 1.015 trillion pesos. Kaya naman, humihingi ang kagawaran ng karagdagang 145 billion pesos para sa pagpapatuloy ng maliliit na programa at dagdag benepisyo sa mga guro. Samantala, mabilis na inaprubahan ng Kamara ang 785 million peso budget ng Office of the Vice President kung saan hindi na ito dumaan sa mahabang tanungan.
6: Samantala, iniimbestigahan ngayon ng Office of the Ombudsman ang umano'y ghost internet scheme kung saan palabas lamang umano at walang internet na nagagamit ang publiko. Nakatutok ang fact-finding investigation sa mga proyekto ng Department of Information and Communications Technology or DICT, kabilang ang free Wi-Fi program. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, bagaman ini-install ang mga hardware, hindi naman gumagana ang mga software. Sa inilabas naman na pahayag ng DICT, bagamat wala pang formal notice na natanggap ang kagawaran, handa raw sila sa investigasyon kaugnay nito.
12: Kasi pag tinanong mo naman yung mga tao na nakatanggap kuno ng free Wi-Fi, wala naman talagang lumalabas na Wi-Fi doon. Diba? So ang ini-install yung hardware lang, pero ang point of question or yung subject ng investigation, yung software, bakit hindi gumagana yan? Kaya parang linoloko na lang ho yung taong bayan dahil sinasabi na may free internet, free wifi.
11: Nakahanda ang COMELEC para sa paghahain ng Certificate of Candidacy sa susunod na linggo. Ito ay sa kabila ng posibilidad na maging ganap ng batas ang panukala nagpapalawig ng termino sa mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
13: Pirma na lamang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hinihintay bago maisabatas ang Senate Bill 2387 o pagpapalawig ng termino ng barangay at sangguniang kabataan officials. Mula sa dating 4 na taong panunungkulan ng mga opisyal, plano na itong gawing 5 taon. Pero ang Commission on Elections, matuloy man o hindi ang nakatakdang halalan sa November 2, ay nakahanda pa rin para sa schedule ng filing ng Certificate of Candidacy na magsisimula sa September 28.
14: Kailangan pong ready ang COMELEC dahil po, kung titignan ninyo, yung pong panahon namin na natitira ay talaga naman pong limited. At kung sakali man pong hindi pirmahan, kailangan ready kami. Kung pirmahan, ready rin po kaming ipagpatuloy, ready po kaming sumunod sa mga dikta ng bagong batas.
13: Hanggang October 5 ang paghahain ng kandidatura, pero hanggat hindi nagiging ganap na batas ang panukala, may mga inihanda ng pasilidad ang field offices ng COMELEC para rito. Partikular ang mga mall sa Metro Manila. Pero kung halimbawang nagpapatuloy na ang COC filing sa iba't ibang lugar sa bansa at biglang maging batas ang panukala, ang sabi ng COMELEC, ihihinto nila ang operasyon bilang pagtalima sa bagong batas. Ibig sabihin, kung lalagdaan ito ng Pangulo, hindi matutuloy ang barangay at sangguniang kabataan elections.
14: Hindi ito first time na nangyari sa COMELEC. Kung matatandaan nyo, yung barn elections supposedly naggagawin natin noong 2013-2025. Tapos na po yung filing ng COC bago po nangyari yung mga postponed, yung Republic Act 317. At na nangyari po doon, binaliwala natin yung mga COCs na tatanggap at nagpapapile tayo ng panibagong COCs.
13: Kung hindi rin tuloy ang halalan, bubuksan ulit ng COMELEC ang registration para sa mga hindi pabutante. 8 bilyong piso na ang nagastos ng COMELEC para sa pag-imprenta ng balota, ballot boxes at iba pang election paraphernalia. Pero may kakayahan ng komisyon na gumawa ng resolusyon para magamit pa ang mga balotang na-imprenta na kahit 2026 ang taong nakalagay doon. Kaya naman giit ng COMELEC, hindi masasayang ang anumang kagamitang nabili na. Ang mga ballpen, thumbprint takers at indelible ink, dahil isang taon lang ang shelf life, hindi na muna ipinadeliver ng COMELEC sa kanilang tanggapan. Para kung tatanggapin na nila ito, ay nasa ilalim pa rin ng warranty. Wala pa sa kamay ng COMELEC ang natitirang 11 billion pesos na pondo para sa BSK 1 Nobyembre na primaryang nakalaan para sa honoraria ng poll workers at deputized agencies. Pero kung hindi man ito matuloy, pwede pa itong magamit para sa national and local elections sa 2028 sa pamamagitan ng pagbuo ng isang batas na magpapahintulot dito. Sheila Natividad, para sa Bayan.

0: Galit at pagkadismaya ang naging reaksyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos madiskubre ang hindi pulidong pagkakagawa ng City Camp Proper Barangay Hall Project sa lungsod. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
1: That's where your taxes go. Sa busa ng mga politiko, sa busa ng mga napaka-corrupt na mga contractor at mga engineer. Mga nila. Papapamura kayo.
2: Hindi napigilan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang kanyang galit sa mga politiko sa Baguio City na nakialam sa pagpapatayo ng barangay hall sa City Camp Proper dahil hindi natapos at hindi pulido ang pagkakagawa nito. Ininspeksyon ni Mayor Magalong ang barangay hall matapos ireklamo sa kanya ng mga opisyalis ng barangay ang hindi maayos na pagkakagawa at hindi natapos sa nakatakdang panahon ang proyekto.
3: Delayed pa nag-paimiti servisyo katagigay kliyente may nga umay. At siyempre, nabasa ti barangay. Siyempre, pagtugawan may pa isuda, imbis nga maasikaso may nga dagos isuda.
2: Ayon sa punong barangay, nasimulan ang proyekto noong 2021 na phase by phase depende sa aaprobahang pondo. 37 million pesos ang nagamit sa gusali, ngunit hindi dekalidad ang pagkakagawa at marami pang hindi natapos na bahagi nito.
4: Ang gusto lang sana namin, magawa na yung mga hindi pa nagagawa. I-priority yung mga dapat. I-repair yung mga dapat i-repair. Yun lang. Kasi ongoing na kami.
1: According to the project engineer, tapos na sana yung first floor and second floor. Pero kung titingnan mo, talagang pati ikaw, tataas yung dugo mo rito. Na hindi siya fit for occupancy. It does not even give you a semblance of a working environment.
2: Habang hindi natatapos ang gusali, plano ng DPWH na ilaan ang 40 million pesos na karagdagang pondo para rito. Ngunit sa pag-aaral ng LGU, 20 million pesos lang dapat ang kakailanganing pondo upang matapos ang pasilidad.
1: Babantayan ko na ito. Babantayan ko na kasi nakita nyo naman siguro pati yung mga senior citizen umiiyak dito, pati yung mga empleyado umiiyak dito. Nakakalungkot itong lugar nila, kita mo itsura.
2: Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
5: Para sa iba pang updates at balita ay follow at ilike ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH. Bayan, 94 days na lang, Pasko na! At yan pong mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
5: At hanggang bukas, ako si Diane Kirel ng inyong Pambansang TV para sa
6: Bagong Pilipinas.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
9: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
8: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
10: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
11: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
8: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
12: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Balita, impormasyon talaga yan na ating pag-uusapan. Balita mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre ba, syempre, importante yan. May makakasama tayo mamaya. Ayan. Okay, kumusta? Naku, ingat-ingat po tayo. There's low pressure already outside. Nasa labas pa man naman daw ng Philippine Area of Responsibility. Pero yung low pressure ay ganap ng bagyo. So, ayon nga sa balita kanina sa Ulat Bayan, ay nako, baka mga Thursday. Thursday ay umulan. Nako, sana ay maganda ang weather sa Thursday. Despite of the rain. Pero kanina umulang. Pero alam mo yun, umulan, packet, no? Packet rains lang. Yung parang umulan sa circle. Tapos sa may bandang dulo ng Visayas, ay wala. Kakaiba ngayon yung ulan. That's the effect of climate change. Just imagine, ika nga, kung gaano nakainit ngayon ang ating mundo. No? Kumbaga, eh, wala. Alam mo yun, yung parang yung dati na pinag-uusapan na greenhouse effect. Diba? And then, ngayon ay nag-evolve na into climate change. Ano naman kaya ang sunod dito? Anyway, samahan nyo lang kami. Iyatin namin sa inyo iba't ibang mga balita. But before that, alamin natin ang mga balitang pakabangan ninyo dito sa ating programa Salam Radio.
1: Salam, Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: House prosecution, pag-aaralan pa kung ipapatawag nito si Jaime T. Cruz. At ang lumalabas sa pangalan sa mga kumpanya na may kaugnayan umano kay VP Sara Duterte. Kongreso naratipakahan na ang panukalang pagpapalawak ng voucher program hanggang grade 6. DepEd palalakasin ang pagtatag ng Child Protection Committee sa mga paaralan. Bakuna eskwela ng DOH umaarangkada na sa lungsod ng Zamboanga. 14,777 hektaryang ancestral domain ang ng Aita Magbukol, aprobado na ng NCIP. Mga benepisyaryo ng programang Walang Gutom ng DSWD or Walang Gutom ng DSWD mula Bayan ng Lumba, Bayabao, Lanao del Sur, sumailalim sa pagsasanay ng TESDA. Dalawang rice processing facility sa Kabanatuan City, pinasinayaan ng Department of Agriculture. Sa Andigan Bayan, sinuspinde si Representative James ang DIT, James Ang Dit Jr. ng 90 araw. Ay, sorry. Hindi yung kasali. Smuggled na produkto may masamang epekto sa kalusugan at ekonomiya ayon kay Customs Commissioner Napomuceno. Job fair at information and service caravan isinagawa ng DOLE Zamboanga City Field Office. Mahigit 6.7 milyon na halagang pisong halaga ng kontrabando na samsam na Police Regional Office 10 sa rehiyong Northern Mindanao nitong nakaraang linggo. Provincial Director ng Zamboanga Sibugay PNP, sinubaybayan ang proyektong pang-imprastruktura ng PNP pananagutan sa pamahalaan ng mga mapagkukunan o pamamahala ng mga mapagkukunang pinapalakas. DSWD Field Office 1 patuloy sa pagdagdag ng relief stockpile para sa posibleng kalamidad.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At yan po ang mga balita. Ito, tuloy-tuloy na tayo. Tuloy-tuloy tayo sa detalye ng ating mga balita. House prosecution, pag-aaralan pa ang kung ipapatawag nito si Jaime T. Cruz, ang lumalabas na pangalan sa mga kumpanya ng may kaugnayan umano kay VP Sara Duterte. Para sa detalye ng balitang yan, alamin natin kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Nani. Report.
2: pag-aaralan pa ng

0: Cross Prosecution Team ang posibleng pagpapatawag kay Jaime D. Cruz upang humarap bilang testigo sa impeachment trial sa Senado. Ito ay matapos ilang beses na lumabas ang pangalan ni Cruz sa testimonya ni SEC Director Gerardo Del Rosario bilang incorporator, director o major stockholder ng ilang kumpanya na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte at sa Mr. Neto si Atty. Manassas Carpio. Kabilang sa mga kumpanya ito ang GenCorp Industries Incorporated, Metro City Chow Food Corporation, City Hall King Chow Food Corporation, Great Jolly Times Food Corporation, Davao New Royal Taipan Food Corporation, Davao Emerging Taipan Corporation at Davao Bounty Times Food Corporation. Ayon kay House Prosecution Spokesman at Advisor Robert East Barbers, misteryoso ang katauhan ni Cruz kaya mahalagang malaman kung ano ang eksaktong relasyon nito kay VP Sara at sa mga nabanggit na negosyo. Narito ang pahayag ni House Prosecution Advisor Robert East Barbers.
1: Masyadong misteryoso yung pangalan ng Jaime T. Cruz, no? Kaya nga maaaring mapatawag siya, no, kung sakasakaling mapag-agrihan namin sa prosecution na siya ay idagdag bilang isang witness dito sa paglilitis na ito, eh, maaaring gawin namin yan, no, at appropriate time. But medyo may malaking tanong, no, sino ba itong si Mr. Cruz? Diba? Ano ba yung kanyang relasyon dito sa ating pangalawang pangulo? There seems to be some connection between his company, yung GenCorp, no, at itong kay Vice President Sara. Why would Vice President Sara declare that she has business interest or shareholdings perhaps in this company while the GIS does not say so, no? So it leaves a big question mark to all of us, eh. Kaya nga dapat yan ang masagot at makita natin lahat.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. 7:17 in the evening, magbabalik po sa Lam Radio pagkaraan nilang paalala.
3: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
3: World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
5: Radyo Pilipinas Radyo Publico 738.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track
6: with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. breaking the norm, learning the Mamba Batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal Nang Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: 7:21 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. DepEd palalakasin ang pagtatatag ng Child Protection Committee sa mga paaralan. Alamin natin na ng detalye mula Kamara Kathleen Forbes.
12: Radyo Pilipinas Report.
2: Kat,
13: tiniyak ng DepEd na pinaiintindihan nito yung pagtatatag at pagpapalakas ng Child Protection Committee o CPC sa mga paaralan sa bansa. Ito na tugon ng House Committee on Appropriations Vice Chair at DepEd Budget Sponsor Mercado Zamora nang mausisan ni Ipe Portales Representative Silvio Dagoog ukos sa pagpapalakas ng CPC. Kasunod din nito ng mga insidente ng karanasan sa mga paaralan. Ani Dagoog, apat sa kanyang mga apo ang kasalukuyang nag-aaral, kaya nababahala siya para doon nga sa kanilang school safety. Ayon naman kay Zamora, bagamat inaatasan ni lahat ng paaralan na magtatag ng CPC, nasa 33,000 pa naman yung functional na CPC sa ngayon. Pero giit niya na committed naman yung DepEd na paigtingin yung implementasyon ng programa, partikular ang pagtatag ng dagdag pang CPC sa mga paaralan. Ang CPC ay bahagi ng Child Protection Policy ng DepEd sa ilalim ng DepEd Order No. 40 Series of 2012 na nagmamandato sa mga paaralan na magtatag ng Child Protection Committee at magpatupad ng mga intervention para sa proteksyon ng kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Eh, maraming salamat, Kathleen Forbes. Samantala, bakuna eskwela ng DOH umaarangkada na sa lungsod ng Zamboanga. Para sa detalye, alamin natin kay Shirley Espino.
12: Radyo Pilipinas, Report.
2: Shirley,
14: umaarangkada ang bakuna eskwela ng kagawaran ng kalusugan kasamang Zamboanga City Health Office sa lungsod ng Zamboanga ngayong buwan ng Setyembre. Pinakauling napuntahan ng mga tauhan ng City Health Office ay ang Ayala National High School at Ramon Enriquez Memorial High School nitong syudad. Target ng school-based immunization na mabigyan ng karagdagang proteksyon ang mga bata laban sa vaccine-preventable diseases tulad ng measles, rubella, tetanus, diphtheria, at human papilloma virus para sa mga kababaihan. Sa klaw ng programa ang lahat ng mga mag-aaral ng grade 1 at grade 7 na bibigyan ng naturang mga bakuna at lahat naman ng mga batang babae sa grade 4 para sa HPV. Ito ay nilunsad ng DOH sa pagkikipagtulungan ng Department of Education na layong maprotektahan ang mga kabataan sa mga pampublikong paaralan laban sa mga vaccine preventable diseases. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Eh, maraming salamat, Shirley Espino. Samantala, mahigit 14,000 hektaryang ancestral domain ng Aita Magbukon aprobado na ayon sa National Commission on Indigenous People. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Ray,
15: Inaprubahan na ng National Commission on Indigenous Peoples ang aplikasyon para sa Ancestral Domain Title na Aita Magbukon sa Bataan na sumasaklaw sa halos 14,777 hektarya. Sakop ng aplikasyon ang mga lupain sa Abukay, Bagak, Orani, Samal at Balanga City. Ayon kay NCIP Chairperson Secretary Nancy Katamco, inihain ang aplikasyon noong 2012 at dumaan sa validation ng mga ebidensya, survey, mapping, publication at technical review. Ang pag-aproba ay hakbang tungo sa formal na pagkilala sa karapatan ng komunidad sa kanilang ancestral domain. Tinitiyak ng NCIP ang maayos at masusing pagproseso ng mga ancestral domain claim. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa ating programa sa Lam Radio. Mga benepisyaryo ng programang Walang Gutom ng DSWD mula Bayan ng Lembabayaba, Olano del Sur, sumailalim sa pagsasanay ng TESDA. Para sa detalye, alamin natin mula Iligan, Dandy Macarambon.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Dandy, sumailalim ng pagsasanay kaugnay sa carpentry o pagkakarpentero ang mga benepisyaryo ng DSWD Walang Gutom Program ng Lumba Bayabaw Llano del Sur sa ilalim ng TESDA Carpentry Training nitong nakaraang linggo. Naisagaw ang pagsasanay sa pagtutulungan ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE at ng Walang Gutom Regional Program Management Office, DSWD Field Office 10. Layunin ng pagsasanay na makapagbigay ng kaukulang praktikal na kasanayan na makadutulong sa kabuhayan ng mga benepisyaryong partisipante, makapaghanap buhay at mapagkakakitaan. Sa ilalim ng programang Walang Gutom, hindi lamang hangad nito ang matugunan ang problema sa gutom, kundi makapagbigay din ng pangmatagalang solusyon tungo sa maayos at matatag na kinabukasan ng mga pamilyang benepisyaryo ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, Dandy Macarambon, gikan Mindanao. Samantala, sa Tayug naman, dalawang rice processing facility sa Cabanatuan City pinasinayaan ng Department of Agriculture. Para sa detalye mula tayo, gulamin natin kay Mildred Cookia.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Mildred.
18: Pinasinayaan ng Department of Agriculture ang dalawang rice processing facility sa Barangay Makatbong, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang inaugurasyon ng mga pasilidad na pinatupad sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program. Layunin ng mga pasilidad na mapabilis at mapahusay ang pagpoproseso ng palay, makatulong sa modernisasyon ng pagsasaka, mapababa ang production cost at mapataas ang kita ng mga lokal na magsasaka. Kabilang sa aktibidad ang ribbon cutting ceremony, blessing at facility tour. Dumalo rin sina Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization Director Dionisio Albindia, DA Central Luzon Regional Executive Director Eduardo Lapos Jr., National Food Authority Regional Manager Geoffrey Parato at Branch Manager Maria Luisa Lulukisen. Naroon din sina Nueva Ecija 3rd District Representative Julius Cesar Vergara at Cabanatuan City Mayor Mica Elizabeth Vergara. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Maraming salamat, Mildred Coquia. 7:28 in evening, marami pa tayong balita na ihahatid sa inyo at may makakasama tayo mamaya. Dito lamang sa ating programang Salam Radio. Magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan nilang paalala.
19: Mainit na usapin ngayon ang Paksilika. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paksilika? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paksilika ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
20: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
19: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
21: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
19: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
22: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasakat at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sapana. Hashtag panatag ang mayala.
24: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
25: Pag-ibig fund, solid kabag!
26: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
27: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: 7:34 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang media platform ng Radyo Pilipinas. Sa kasalukuyan tayo po ay napapakinggan sa 104.3 FM The Capital, syempre sa Facebook via live sa Radyo Pilipinas at sa Free TV sa iba't ibang channels ng PTV. Samantala, Makakasama naman natin ang ating isa sa ating mga officials mula sa MAFAR BARMM upang pag-usapan ang distribution and livelihood equipment handog ng Pangulo Servicio Caravan. Para sa detalye ng ating panayam, makakasama natin ang ating Chief Agrarian Reform Program Officer ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR ng Sulu. Makakasama natin Al Jibril Di Lajahasan. Sir, assalamualaikum. Magandang gabi po. Yes, sir. Hello. Magandang gabi. Yes, sir. Magandang gabi po, Chief Jibril. Yan, Chief.
0: So, sir, good evening po. Good evening.
2: Ayun, okay.
0: Alaykum.
2: Alaykum isalam. Magandang gabi po at maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming invitation sa ating panayam na ito. Pag-uusapan po natin about itong distribution ng livelihood equipment sa ilalim ng handog ng Pangulo Servicio Caravan. Kailan po ito isinagawa? Kailan po isinagawa ang pamamahagi ng livelihood assets na ito?
0: That was September 14. Actually, nationwide po ito ginawa noong September 14. Buong Pinas, sir.
2: So simultaneous buong Pilipinas noong September 14. Oh, it's very historic kasi yes. Ano din 'yan, ha? Election din 'yan sa Bangsamoro. Although sayang lang at ang BR ang Sulu ay hindi na sali doon sa historic event na 'yon. But anyways, ano po una sa lahat, bigyan niyo po muna kami ng preview. Okay, ano po itong andog ng Pangulo Servicio Caravan at ano po ang ipinamigay natin na livelihood equipment? At sino yung mga binigyan natin?
0: Una sa lahat, sir, itong handog ng Pangulo Servicio para sa lahat ay programa ng Pangulo po. Mismo si President BBM po yung programa niya po ito. Dito sa Sulu naman, pinangunahan ito mismo ng governor namin, si Honorable Governor Abdusakur Toto Tan II, pati yung tatay niya, si Vice Governor Abdusakur Tan. Ang program na ito, lahat ng agency nag-participate, lahat ng services nila, may mga booth sa venue na yan, may designated booth ang lahat ng mga government agencies po. Sa amin naman, sa MAFAR, sa Ministry of Agriculture, Fisheries, and Agrarian Reform, may binigay po tayo. Although, yung pamimigay po natin, alam naman natin sa ministry natin, may mga target beneficiary tayo. Pero dahil nagkataon talaga naman, nung September 14 na yun, may mga ibinibigay kami na timing na din doon na mismo nabigay sa program na yun. Katulad lang sa agriculture assistance.
2: Ano po yun? Ano po yun?
0: Apo, sa agriculture division, nagbigay po tayo ng cassava chipper.
2: Cassava chipper.
0: Opo, grain grinder, ng coffee grinder, ng mga different vegetable assorted vegetable
2: seeds. So mga infrastructure, mga equipment.
0: Yes po.
2: Ang pinamigay natin. Sino po
0: ito? Sa fisheries. Sa fisheries naman, nagbigay naman ng fisheries division or fisheries services natin sa MAFAR ng mga chesta freezers. Nagbigay lang ng freezer po, ng cubic, 11 cubic foot na freezer.
2: 11 cubic foot na freezer.
0: Opo, malaki-laki po. Tapos mayroon din 9 cubic foot refrigerator. Mayroon din mga vacuum sealers worth na mga 300,000.
2: Vacuum sealers.
0: Opo. Tapos sa amin sa reform, nagbigay kami ng COCROM, yung Certificate of Condonation and with release from mortgage. Yan po ang sikat sa ano. Sa,
2: ano po yan?
0: Sikat doon sa ano zona po, ng presidente natin.
2: Ano po yung sikat sa zona? Naging zona na
0: yung... Yung COCROM, yung Certificate of Condonation na with release from mortgage.
2: Certificate of condonation with release of certificate.
0: Certificate of condonation with release from mortgage po. Opo.
2: Release from mortgage.
0: Opo, yes po. Kasi yung mga agrarian beneficiaries natin,
2: Yung mga agrarian.
0: Yes po. Pagkatanggap nila ng mga ano ng titulo, of course may babayaran din sila yearly sa land bank.
2: Ano nga po yung term ulit na ginamit nyo?
0: Kokrom po, Kokrom.
2: Kokrom.
0: COC Kokrom.
2: Ayan, okay. So, yes, eh, yun po yung certificate of condonation and condonation. The release of mortgage. With release from mortgage. Meaning, yung mga kababayan natin which is under this program na meron pang hindi nabayaran doon sa kanilang mga lupa na ibinigay sa kanila ng gobyerno ay wala na silang babayaran. Libre na.
0: Wala na.
2: And how many hectares are we talking about? May figures po ba tayo?
0: Yes po. Nagbigay, kasakabuhan po na nabigay natin. For now, almost 4,000 hectares.
2: 4,000 hectares.
0: Yes po.
2: Madami-dami yun. Mga ilang beneficiaries po doon sa 4,000 hectares?
0: 143 beneficiaries.
2: 143 beneficiaries
0: yes
2: for
0: po,
2: that 4,000
0: po
2: hectares.
0: Tayo, nagkakundoon po tayo ng 8.8 million po.
2: Ah, wow. Those are good numbers talaga.
0: Actually, maliit pa yun kumpara sa mga...
2: May expected pa tayo?
0: Yes po, of course. Oh. Pero continue kasi yan. May batches yung donation po.
2: Okay. Linawin na natin kasi since Sulu is not already part of BARMM, but the MAFAR is still existing in the Sulu province. But I think at the end of the year, sadly, ay wala na din itong pinag-uusapan natin. Tama po ba?
0: Continue po ang programa kasi sa MAFAR, kahit ang MAFAR kasi...
2: Continue pa rin.
0: Kumbine kasi sa barn kasi kumbine kasi agriculture
2: and okay.
0: Reform. Dahil region nga rin na nga, although nga pang guideline para of course, nakadibold sila sa LGU. Yung BFAR, region 9, sa regional office, I mean. Pero ang point ko lang, sir, dahil wala pang guideline, so MAFAR pa rin ang tawag sa amin. Katulad ng ibang ministry din, sir. Our expectation, baka next year, pero wala pang official na ano, wala pa naman.
2: I see, okay. So meron tayo doon sa Agriculture Division, and then meron naman tayo sa Fisheries. Aside from, tapos meron din tayo doon sa pang-agrarian, no? Sa side naman ng agrarian reform. So, talagang malawakan at simultaneous itong pinamigay natin. Ano naman ang naging reaksyon ng ating mga kababayan sa handog ng Pangulo program na ito?
0: Lang sir, nung day na yon, ang kulang isang araw kasi sa dami ng tao, kasi nandun lahat ng very active kasi ang mga services na ng national government agencies in fairness to them. Tinugunan talaga nilang panawagan ni Honorable Governor po. So, marami talaga yung nag-participate. So, yung mga tao, siyempre, masaya sila. Nila kailangan magpunta pa ng one-stop shop talaga. So, pupunta. Yung mga sa DOH, maraming services din sila.
2: Meron din. Okay. So, it's not only lahat pala ng agencies ang nandoon para doon sa programa na yun. Wow, ang ganda. So, itong MAFAR, ito naman yung naging kabahagi niya doon sa programa na yun. So, teka lang, balikan ko lang regarding doon sa chest freezers, doon na pinamigay ng fishery department or division. Bakit mo kailangan itong mga vacuum sealer at itong refrigerator?
0: Based on studies talaga ng fishery services natin, even the BFAR Region 9, marami talaga ang nawawala sa catch.
2: Nasasayang.
0: An example, nasasayang. Karami-rami ng isda. Tapos, mawawala lang talaga ng value dahil wala na. Hindi na siya ma-preserve. Kasi marami. So, dahil kailangan talaga ng ice at saka yung post-harvest. So, yan ang tinugunan ng bomb under ng MAFAR po.
2: I see. Yan. Okay.
0: Actually, marami pa yan, sir. Entire Sulu, 19 municipalities. In fairness sa barb, sa through MAFAR.
2: So meaning wala kasi tayong siyempre, no? I mean, wala tayong cold storage facilities in the area in Barm.
0: So meron na ngayon.
2: Meron na. Okay, si paano saan dumaan yung cold storage?
0: Sa Hulo.
2: Meron tayo sa Hulo yung cold storage.
0: Kaka turnover lang po this year din.
2: Oo. Pero etong pinamigay ng mga chest freezer, I think that that's on the remote areas, no?
0: Land. Po, island.
2: Ah, island. Okay, doon pinamigay pa. Nako, paano kaya nila dadalhin yung mga prisoner nila doon sa mga islands na?
0: Okay.
2: Kasi alam natin, island, Sulu Province, Solid, yan island, and then it's an island within islands din. No, madami, yes, din na mga referred na mga islands na nako, malaking tulong 'yan para sa ating mga kababayan diyan, no. Ang problema na lang sana eh lagi naman silang may ilaw. I think eh sana eh yun naman yung gawa ng para. But anyway, so far po, ano po ang inaasahan nating mga programa aside from yung handog ng Pangulo program? Ano po ang aasahan ng ating mga kababayan from Hulosulu sa MAFAR at sa Bangsamoro government?
0: Ako personally, nagpapasalamat ako in behalf of sa tao dito sa Sulu, dahil until today, ang BARM government continue pa rin po ang tulong sa amin. At the same time kasi yung Region 9, pumapasok pa din unti-unti. So, yung activities namin continue until today. Kasi ang kinakatakutan din ng karamihan is mahahamper ang services kung wala nang pondo galing sa either Region 9 or sa BARM.
2: Ayun.
0: So, dahil nga mahal kami ng BARM. So,
2: ayun. that's the spirit, di ba? Dapat ganun always. Dapat,
0: yes
2: po. Oh, dapat pasok
0: kapatiran
2: tayo. Siyempre, isa, kahit na, higa nga nila, kahit wala na ang Sulu sa Bangsamoro pa rin sila sa puso ng mga kababayan natin, Bangsamoro. Siyempre, no? Sir, matanong ko lang po, Chief, kayo po ay Tausug, if I'm not mistaken. Tama po ba o ano?
0: Yes po, Tausug po.
2: Ah, Tausug ka. Ah, okay. So, you're in Sulu right now?
0: Yes po.
2: Ayan. Ako, kaibigan po natin, si Governor, the father and the son. Talaga nagpapasalamat din tayo sa warm welcomes niya every time that we are there. Anyways, ano pa po ang aasahan ng mga kababayan natin sa mga susunod na mga programa ng MAFAR?
0: Continue pa rin po tayo magbibigay ng regular services natin, sa especially sa agrarian reform. Hindi tayo titigil kasi marami pa tayo i-accomplish na mga land holdings. At saka yung mga dati na hindi pa napupuntahan na lugar kasi ngayon ang Sulu ay very peaceful na.
2: Yes.
0: Nagkakandak namin talaga ng mga on-site visits sa mga agrarian reform areas namin. Kahit sa sulok-sulok talaga napupuntahan na siya. So, alhamdulillah. Continue yung services natin sa mga area. Pinupuntahan ng mga officers natin talaga doon sa mga area talaga ng nag-aaral for areas natin. At saka yung sa agriculture, referred to agriculture services, walang sawa talaga yung mga agriculturist natin. Actually, sir, kahit wala nang pondo.
2: No,
0: hindi naman wala, pero konti ng pondo.
2: Konti lang.
0: Kaya nga ng siton. O, continue sila kasi in-invite sila ng LGU. Ang maganda kasi sa mga LGU, kung kailangan nila ng agriculture and fisheries activities, tinatap nila ang MAFAR. So, hindi naman nag-tubili. Anytime, on call talaga yung mga agriculturists natin.
2: Ayan, okay. Maraming salamat. With that, ano po ang mensahe nyo or pasasalamat sa ating Pangulo sa iba't ibang programa na naipamigay dyan sa area ninyo? At ano pa po ang mga mensahe nyo para sa ating mga kababayang Bangsamoro?
0: Una sa lahat po, nagpapasalamat kami sa Salam Radio, sa Radio Pilipinas, sa another chance na naman kasi I think mga 4 times na ako na interview ni sir dito sa
2: Suki ka na ni Suki ka na namin dito, sir.
0: O nga po. So yun, maraming salamat kasi syempre malaking chance ito kasi nationwide maiihi namin yung service natin. Hindi ibig sabihin wala na tayo sa BARM ay wala tayong activity. Meron po na hindi nag-stop dahil hindi pa tayo fully naka-transfer sa Region 9, hindi ibig sabihin wala na tayong trabaho. Aha. Dahil ang services kailangan talaga ng mga farmers natin at saka fisher folks. Kasi ang Sulu, nandito tayo sa stage kung saan kailangan talaga ng intervention, especially sa food security. Masusustain dapat ito kasi siyempre, ang livelihood ng mga tao natin, especially ng farmers and fisher folks, parang hindi naman ano, pero nakikita nila kasi malaki ang tulong ng MAPAR. Malaki. So, na-appreciate ng LGU, na-appreciate ng mga stakeholders. So, alhamdulillah naman, dahil doon, marami tayong nakikitang development sa buong Sulu, sa buong 410 barangays ng Sulu po. And then, maraming salamat sa governor namin at saka sa vice governor kasi very supportive po sila sa mandato ng MAPAR. Hindi sila nag-autobili lahat ng activity namin na full support po sila. Sa ngalan po ng provincial director namin ng sa MAPAR, si Engineer Alf Iribani, ako po si Jib Lajasan. So, thank you very much po sa Salam Radio.
2: Ayan, okay, siyempre. Mapa Radyo Pilipinas Sulu man yan na chief, kahit dito sa Metro Manila, supportado namin yung mga programa nyo dyan dahil tayo po ay Radyo Pilipinas here in Metro Manila. Anyways, baka may mensahe po kayo na ba sa salamat sa ating Pangulo?
0: Opo, siyempre. Yung president natin, in fact, nagpunta siya din dito sa amin this year. Nakalimutan ko anong buwan yun, pero nagpunta siya po dito para makita niya ang kwan namin, condition ng Sulu. And I think parang sabi ng governor namin, pupunta din dito siya ulit na naman. Baka next month daw. Wow, sabi ko, malaking kwan ito. So, thank you talaga. In fact, yung Chief Justice pupunta din, pati daw ang Senate President. So, sabi ko, ganun talaga ka-supportive ang national government sa Sulu. So, in fact, kakatapos din ng celebration namin ng Bangsasug Day. 636 years of public administration and governance ng Sulu po.
2: Yeah.
0: 636 years.
2: 630 years. Proud Bangsasug. Okay. Yes. Anyways, maraming salamat. Our Chief Agrarian Reform and Program Officer ng MAPAR Sulu, si Sir Aljibril Lajahasan. Maraming salamat po. Assalamualaikum. Magsukol.
0: Salam.
27: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: 7:51 in the evening, nakasama natin Chief Agrarian Reform ng MAPAR, Aljibril Lajahasan.
27: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ayan, taliwas doon sa akala natin is that ang suporta ng Bangsamoro government ay hindi na makikita sa Sulu, andyan pa rin ang Sulu or andyan pa rin ang BARM government para tulungan ang ating mga kababayan sa Sulu. 7:52 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaraan nilang paalala.
1: Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278,
1: Sports Radio 918,
4: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico
4: 738,
1: at Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3,
1: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
3: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
27: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: At magbabalik po tayo 7:54 in the evening sa iba pa mga balita. Provincial Director ng Zamboanga Cebu PNP, sinubaybayan ang proyektong pang-imprastruktura ng PNP, pananagutan sa pamahalaan ng resources, pamamahala ng resources pinapalakas. Para sa detalye, alamin natin live kay Lesti Cubol.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Lesti.
8: Sa NERSA, nang sagawa si Police Colonel Bernard Danny De Sugo, Provincial Director ng Zamboanga Sibugay Police Provincial Office ng Inspeksyon sa patuloy na pagpapatayo ng PNP Building sa Barangay Logan sa Bayanang Ipil, Zamboanga Sibugay bilang bahagi ng kanyang patuloy na pagsisikap na matiyak ang tamang pagpapatupad ng mga proyekto at ang mahusay na paggamit ng pondo at yaman ng pamahalaan. Sa panahon ng inspeksyon, sinuri ni Colonel De Sugo ang progreso ng konstruksyon, binantayan ang kalidad at estado ng paggawa ng gusali at tiniyak na ang proyekto ay nananatiling alinsunod sa mga naaprubahang plano, detalye at nilalayong intensyon nito. Binigyan din ng inspeksyon ang kalagahan ng regular na pagsubaybay sa proyekto, pananagutan at responsabling pamahala ng pinagkukunan yaman o resources upang matiyak na ang proyektong pang-infrastruktura na pinunduhan ng pamahalaan ay matatapos ng mahusay at makatutulong sa ikabubuti ng operasyon ng polisya at sa paghatid ng serbisyo sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
2: Maraming salamat live mula sa Zamboanga, Sibugay, Lesti Cubol. Samantala, Job Fair at Information Service Caravan isinagawa ng Dole Zamboanga City Field Office. Mula pa rin sa Zamboanga, sa city naman, Justin Bolanon.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Justin.
9: Pinamunuan ng Department of Labor and Employment o Dole Zamboanga City Field Office ang Local Job Fair at Information and Services Caravan sa City Coliseum, Barangay Tetuan sa naturang lungsod. Ang nasabing inisyatiba ay bilang suporta sa Child Labor Prevention and Elimination Program. Pinangasiwaan ng Public Employment Service Office o PESO ang naturang job fair kung saan nasa 606 na job vacancies ang inalok ng 23 employers na nakisa sa aktibidad. Namahagi rin ang tulong pangkabuhay ng Dole na abot sa 4.4 billion pesos sa ilalim ng Dole Integrated Livelihood Program at Emergency Employment Program para sa 105 magulang ng mga child labor sa lungsod. Samantala, nakatanggap din ng mga school supply at hygiene kits ang mga batang manggagawa mula sa suporta ng mga nakilhok na sponsors sa aktibidad. Bilang bahagi ng programa, lumagda ang mga katuwang na ehensya stakeholders sa isang pledge of commitment bilang suporta sa pagpapatupad ng Philippine Program Against Child Labor. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Maraming salamat Justin Bulanon. Samantala, mahigit 6.7 milyong piso na halaga ng kontrabando na samsam ng Police Regional Office 10 sa mahigit 60,000 operations ng police sa Northern Mindanao. Mula Ilika, nagbabalik Dandy Macarambon.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Report. Dandy.
10: Umabot sa 6,727,751 pesos and 20 centavos na halaga ng mga nasakot ang kontrabando at 145 individual sangkot sa mga illegal na aktibidad na aresto ng mga otoridad ng Pro 10 sa rehiyong Northern Mindanao nitong nakaraang linggo. Batay sa lingguhang ulat ng Pro 10 sa illegal na droga, nasamsam ng mga otoridad ang 590.497 na gramo ng umano'y Shabu, nagkakahalaga ng 4,015,257 pesos standard drug price na isagawang 65 operasyon. Sa illegal na sugal, 3 operasyon ang naisagawa kung saan 8 individual ang naaresto at nakumpiska ang 1,789 pesos. 57 most wanted person pinaghanap ng batasang timbog sa isinagawang operasyon ng mga otoridad. 13 operasyon naman ng kontrabuga, kampanya laban sa illegal na armas ang naisagawa at nasamsam ang 13 tatlong maliliit na armas sa pinaigting na kampanya laban sa illegal na sigarilyo umabot sa 2,498,480 pesos mula sa 27 operasyon ng nasamsam ng mga otoridad at sa illegal na pagmimina. 12 operasyon ang naisagawa, timbog ang 11 individual at nakumpiska ang mga nahukay na mineral at mga ekipo sa pagmimina nagkakalaga ng 212,225 pesos. Pinuri ni RD Babagay ang tagumpay ng operasyon ng kanyang mga kinasasakupan dahil sa kanilang walang humpay na dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ng rehiyon. Sumasalamin ito anya sa walang tigil na pagpuksa sa mga ilegal na aktibidad at pagtitiyak sa kaligtasan ng bawat komunidad ng rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandee, Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ay, maraming salamat, Ms. Dandee Macarambon. Paglilinaw lang, mahigit 6.7 milyong piso na halaga ng kontrabando na samsam ng Police Regional Office. Kung saan 10 or Police Regional Office 10 kung saan mahigit 65 operasyon sa nagdaang linggo ng mga pulis sa Northern Mindanao.
27: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Oras 8 PM in the evening.
27: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: DSWD Office 1 patuloy sa pagdagdag ng relief stockpile para sa mga posibleng kalamidad. Para sa detalye mula tayo, alamin natin kay Mildred Coquia.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mildred.
11: Umabot na sa 85,114 ang food and non-food items na nakaposisyon sa regional at satellite warehouses ng DSWD Field Office 1, gayon din sa mga relief pre-positioning area sa buong Ilocos Region. Patuloy ang pagdating ng karagdagang supply mula sa National Resource and Logistics Management Bureau bilang paghahanda sa mga posibleng kalamidad at emergency situations sa Region 1. Kabilang sa mga bagong dating ang family food packs na sumasailalim sa quality inspection upang matiyak ang kalidad at maayos na kondisyon ng mga ito. Ayon sa DSWD Region 1, bahagi ito ng buong bansa handa upang matiyak na may nakahandang supply at maagap na maipaabot ang kinakailangang tulong sa mga pamilyang maaapektuhan ng kalamidad at iba pang emergency situation. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Ayan, maraming salamat, Mildred Coquia. Ah, meron pa tayo? Ah, okay. Sige, tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Smuggled na produkto ng masamang smuggled na produkto may masamang epekto sa kalusugan, sa ekonomiya, sa kalusugan at ekonomiya ayon kay Customs Commissioner Napomuceno. Para sa detalye, alamin natin kay Dike Zarate.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Dike.
12: Muling nagbabala sa publiko si Custom Commissioner Ariel Nepomuceno na huwag tangkilikin ang mga smuggled na produkto. Ano yan, batid niya na basmura ito pero meron na mga negatibong epekto. Paliwanag ni Commissioner Nepomuceno, una, delikado sa kalusugan ng smuggled na produkto dahil hindi tiyak ang kalidad dito, dahil hindi dumaan sa tamang proseso at walang permit mula sa kinaukulan. Pangalawa, may epekto ito sa ekonomiya dahil basmura ang smuggled na produkto. Hindi makakasabay sa bintana mga mahirap na magsasaka at mga mangingisda. Ginawa ni Custom Commissioner Nepomuceno ang pahayag sa tanggapan ng Department of Justice kasabay ng pagsasampanya ng reklamo sa ng BOC laban sa may-ari at kinatawan ng isang importer, licensed custom broker, ilang opisyal at tauan ng custom at iba pang individual kaugnay sa umanong maling deklarasyon ng agricultural shipments. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Eh, maraming salamat, D.K. Sarate. Samantala, sinuspindi si Uswag Ilonggo Party List Representative James Ang Dit Ang Jr. ng 90 araw. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ray.
13: Pinatawan ng siyam na pung araw na suspensyon ng Sandigan Bayan si Oswag Ilonggo Representative James Ang Dit Ang Jr. kaugnay na paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Iniutos ng 6th Division ang preventive suspension kay Ang habang dinidinig ang kaso. Inatasan din ng Korte ang Speaker of the House of Representatives na ipatupad ang suspension at iulat sa Sandigan Bayan ang naging aksyon sa loob ng 15 araw. Nauna nang itinanggi ni ang aligasyon at sinabi sa kanyang depensa na wala na siyang pagmamayari sa Alincon Development Corporation. Ipinunto rin ng kanyang kampo na hindi dapat otomatikong ipatupad ang suspension at maaring mawalan ng kinatawan sa kamera ang Oswag Ilonggo. Gayunman, sinabi ng Sandigan Bayan na kinakailangan ang preventive suspension sa ilalim ng Section 13 ng Republic Act 1319 kapag natugunan ang mga rekisito para rito. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, Kongreso niratipikahan na ang panukalang pagpapalawak ng voucher program hanggang grade 6. Para sa detalye mula Senado, alam natin kini Niva Asuncion.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Niva, niratipikahan na ng Senado at Kamara ang reconciled version ng panukalang pagpapalawak ng government assistance to students and teachers in private education o GATSPE Act para masaklaw ang mag-aaral mula sa kindergarten hanggang grade 12. Mangunahing may akda ng panukala sina Senador Bam Aquino, Senador Joel Villanueva, Representative Roman Romolo at Representative Jude Asidre na kasama ang iba pang miyembro ng EDCOM 2. Sa ilalim ng panukala, kwalipikadong mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 6 ay maaari nang makatanggap ng Basic Education Voucher Assistance para makapag-aral sa mga pribadong paaralan. Layunin itong magamit ang available capacity sa private schools at makatulong na maibsan ang siksikan sa mga pampublikong paaralan. Batay sa datos ng EDCOM 2, tinatayang nasa 121,000 higit o 22.5% ng mga mag-aaral na nasa masisigip na paaralan ang maaaring makinabang sa programa. Uunahing mabigyan ng voucher ang mga mag-aaral sa public schools na tinukoy ng DepEd na congested, mga lugar na walang malapit na pampublikong paaralan at mga lugar na may masisikip na public schools. Inaatasan din ng panukala ang DepEd na magtatag ng public dashboard na maglalaman ng impormasyon tungkol sa mga participating private schools sa bilang ang lokasyon, available slots, tuition fees at anumang kailangang top-up kapag mas mababa ang voucher sa tuition. Magkakaroon din ng nationwide school congestion mapping and strategic allocation framework para matiyak na ang lokasyon ng vouchers ay nakabatay sa datos at umaayon sa iba pang hakbang ng DepEd kabilang ang classroom construction. Samantala, bubuo rin ng Bureau of Private Education sa loob ng DepEd na siyang magsisilbing focal office para sa pagpapatupad at pangangasiwa ng government assistance programs para sa private basic education. Ang panukala ay bahagi ng priority measures ng LEDAC. Matapos ang ratifikasyon ng Bicameral Conference Committee ay ipapadala ang panukala sa Office of the President para sa kaukulang aksyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, Ninfa. Samantala, dalawang pulis sa sangkot sa pamamaril sa Cagayan de Oro arestado at sinabahan ng kasong frustrated murder. Para sa detalye, alam natin kay Dayan Lear.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Yeah. Arestado ang dalawang pulis na sangkot sa pamamaril sa isang peryahan sa Cagayan de Oro. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Rico, nagsimula ang pagtatalo matapos na makaalitan ng 50 taong gulang na Police Executive Master Sergeant at 29 na taong gulang na Patrolman ang isang 38 taong gulang na lalaki. Ani ko hindi pa malinaw sa ngayon ang dahilan ng pamamaril ng Police Executive Master Sergeant kung saan tinamaan ang biktima sa itaas na bahagi ng hita at nagpapagaling ngayon sa ospital. Sa halip na tulungan nito, agad na umalis sa pinangyarihan ng insidente ang dalawa. Iniulat naman agad sa pulisya ang insidente at nagkasa ng checkpoint at naglabas ng flash alarm base sa sasakyang ginamit. Doon natunton ang dalawa at saka na lang nalaman na mga otoridad na mga pulis pala ang mga ito. Ipinag-utos naman agad ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nertates Jr. ang pagtatanggal sa dalawa sa kanilang pwesto. patuloy pang iniimbestigahan ng PNP, kabilang narito ang dahilan kung bakit sila nasa peryahan at kung nasa impluensya sila ng alak. Sa ngayon ay sinampahan na ng kasong frustrated murder ang dalawang pulis. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At yan na po ang kalibunan ng ating mga balita na inihitid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig. Maraming salamat sa ating nakasama. Maraming salamat din sa ating mga kakakibat dito sa studio at syempre pa sa ating mga Radyo Pilipinas reporters. Sa ating mga engineers, Sir Orly Lopez, ayan si Rose at si Matet. Ayan, kasama natin for tonight. At syempre, mga kasama din natin ating fresh from Bicol. Uy, talaga? Okay, ah. Welcome back, Matet. Okay, anyway, sa the production side, si Isabel at si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abibo sa Ripodak, ako po yung lingkod Nords, magiging na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapepaan ay makakamtan. Oras 8:10, magandang gabi.
26: Pinalakas, pinalawak,
17: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
18: World Service Sports Radio.
19: Ang tagintig ng FM
20: at lakas ng AM
21: sa iisang himpilan.
22: Pinagsanib na puwersa
23: para sa mas malawak na
24: serbisyo publiko.
28: Radio Magazine 1278,
29: Sports Radio 918,
30: Radio Pilipinas,
31: Radio Publico
32: 738,
33: at Radio Pilipinas World Service.
34: Mapapakinggan na
35: sa Capital 104.3 FM.
36: Capital 104.3
37: The AM and FM collab.
38: Sa Capital 104.3 FM.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
41: Radyo Pilipinas is on Viber.
42: Viber.
41: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
42: Receive credible news and information.
41: Pati mga trending

0: Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
10: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
11: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
10: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
11: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
10: Dito sa Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko
10: 738.
11: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
10: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
12: Time check, 8:50 na ng gabi at ayan, magandang gabi po Pilipinas at kayo na naman po ay nakasubaybay sa isa na namang episode ng Vloggers ng Bagong Pilipinas aka The Vloggers Corner. Ako po ang inyong lingkod, Rod Musa at makakasama natin ngayong gabi ang mga poging miyembro ng Vloggers ng Bagong Pilipinas. Nangunguna na si Stephen Lee at si Nyolo, ayan, live via Zoom. So, ayan, bati muna tayo.
13: Magandang gabi po sa inyong lahat.

0: At samahan niyo po kami sa umatikabong isang oras para po pag-usapan ang mga bagay at mga pangyayari ngayon po sa ating bansa.
1: Ayan.
2: Magandang gabi mga kabagong Pilipinas. Nandito na naman po kami sa isang edisyon ng Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo.
1: Ayan. Una nating pag-usapan itong PBBM Good News. So, Katarungan Caravan 2026 serbisyo para sa mga Bulakenyo. So, ano ba nangyari dito mga kasamang vloggers?
2: Partner Rod, baka gusto mo muna silang anyayaan kung saan nila tayo mapapanood.
1: Tama. So, ayan po tayo po ay napapanood ngayon sa Facebook at YouTube Live ng Radyo Pilipinas. Follow na po kayo, 2 million followers na po tayo sa Facebook, at tayo po ay napapanood din sa TV Plus Channel 3 at Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. At tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital sa inyong mga FM 2 band. So ayan. Excited tayo dun sa una nating topic. Isa na naman tong PBBM Good News no? So Katarungan Caravan 2026.
0: Oh, ayan nga yung Katarungan Caravan, 'di ba, sa ilalim ng Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, nagkaroon ng Katarungan Caravan na nagkaroon ng accessible, kumbaga, easy access dito sa libreng legal consultation. Una diyan, Rod, Stephen, libreng consultation, NBI clearance, tulong sa land title concerns, PSA at Civil Registry Assistance sa regarding immigration, legal assistance sa persons deprived of liberty, yung mga nakakulong, meron din po dyan. Assistance sa GCTA, parole at executive clemency concerns. Yan po ang mga bagay na mga kababayan na inilalapit na ng Pangulong Bongbong Marcos para po hindi na po, katulad ngayon mga kababayan, medyo tumataas po ang ibang mga ang gasolina sa atin. Ngayon, merong mga serbisyo ng gobyerno nilalapit na po ng ating Pangulo para hindi na po magagahol pa o mahihirapan ang ating mga ordinaryong mamamayan. Stephen?
2: Yan, ang Katarungan Caravan po, kaya siya tinawag na Katarungan Caravan, dahil po, ang katuwang po dyan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ay ang Department of Justice,
0: yes,
2: ang DOJ. Kasi alam naman po natin, isa sa mga pangangailangan po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na mga mahihirap, yung mga may kinalaman sa usaping legal. Diyan, makakahingi sila ng tulong. Kung halimbawa sila ay may concern tungkol sa kanilang mga lupain, kung kunwari, kailangan nila ng mga NBI clearance. Parang ano yan, partner Nyolo, partner Rod. Parang ano yan, one-stop shop na hub din. Katulad din yan nung IGOB dun sa may San Juan, parang ganun din yan. Kumbaga, sa isang venue, sa isang event na katulad ng Katarungan Caravan, ay marami na silang ma-avail na serbisyo ng gobyerno. Kaya nga kung makikita natin sa video, may video tayong inihanda dito para sa ating topic 1, at makikita natin doon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagtungo sa Giginto, Bulacan upang umattend nga doon sa Katarungan Caravan 2026. Nakikita natin doon, kumbaga meron doon mga PWDs, kasi tinutulungan din yun ng ating Pangulo at ng ating gobyerno. Kitang-kita naman natin na marami nagpunta, partner Nyolo, partner Rod, kasi yung ganyang uri ng serbisyo, hindi basta-basta yan. Alam naman natin, pag may mga involved na mga may kaalaman sa batas, medyo mahal, di ba? Kaya sa pamamagitan ng programa na ito ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay maginhawa na makukuha ang legal na tulong mula sa ating pamahalaan ng ating mga kababayan.
1: Ayan, so good job po PBBM, at good job Department of Justice, no? Sa Giginto, Bulacan, ramdam ang serbisyo na lumalapit sa tao. At yung Katarungan, mas malapit na, no? Serbisyong mas nararamdaman na ng mga tao, lalo na dyan. Simula pa lang to, no? Hopefully marami pang ganitong klaseng caravan, kasi alam, pag may mga kaso yung mga tao, ayaw na nilang lumapit sa mga abogado kasi mahal.
0: ala nila mahal.
1: Oo.
2: Yes.
1: Pero dito, nilapit na, libre pa. Kaya salute sa ating Department of Justice at kay PBBM dito sa programang ito. Grabe.
2: Eh nakita nyo, ano, partner nyo, Lo, na partner Rod, yung video natin. Kitang-kita na yung mga kababayan natin ay talaga magiliw na sinalubong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil napakalaking bagay talaga sa kanila ito, eh, partner Nyolo, partner Rod. Kumbaga, sabi nga natin, ang iniisip kasi ng mga kababayan natin pag-usaping legal, mahal talaga yan. At yan naman talaga ang realidad, di ba? Kapag kukuha ka ng abogado, kung may mga, lalo na pag mga land dispute, ang hirap-hirap yan, mahabang proseso yan. Pero sa pamamagitan ng Katarungan Caravan, ay nailalapit mismo sa taong bayan ang serbisyong ito. At yun na nga, katulad na sinabi ni partner Rod, libre pa. Kaya napakalaking bagay na meron mga caravan na ganito. Iba't ibang uri ang mga caravan na ano, eh, PBBM is coming up with different kinds of caravans. Meron para sa mga gusto magtrabaho, meron para sa mga medical needs, meron sa mga pabahay, ngayon naman pati legal assistance. Kaya ang gobyerno talaga natin ngayon, sa kabila ng mga fake news, talagang kitang-kita natin na nagtatrabaho ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At tamang-tama lang na naipakita natin, no, sa video na yan, na ang ating Pangulo ay umatin sa Katarungan Caravan. Kasi sino ba ngayon na nag-aatid ng Katarungan sa mga usapin ng mga flood control projects, di ba? Sa mga anomalya sa pamahalaan. Pinangungunahan lang naman ito ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasi meron ng mga nakulong, meron ng mga nakasuhan. Kaya ang Katarungan talaga, ibinibigay ng ating pamahalaan sa taong bayan.
0: Kaya nga eh, tama ka doon, no? Kasi nga, pag regarding justice, justicia sa atin, medyo nag-aalangan ang ating mga ordinaryong mga mamayan. Kasi acceptance fee pa lang, 50K na yan eh. Eh kung ordinaryong empleyado ka lang, trabador, tapos nagka-problema kayo sa ng pamilya mo, regarding hindi lang yung sa mga nakakulong na mga kamag-anak mo, yung basic na laging tinatalakay dyan, yung mga lote, yan yung mga may yung mga ano diyan madalas diyan yung ano, yung sakop ng lupa,
2: land disputes.
0: Dispute nila diyan. Yan po ang madalas diyan eh. Ngayon, maganda pong nilapit po ni BBM to kasi nga ginawa ito kasi nga para yung mga ordinaryong mga mamamayan may laban, 'di ba? May laban na po na parang sinasabi po ng ating pangulo na hindi adlang po yung salapi para makakuha ng totoong justisya. Ganyan rin po yung pinakita ni BBM eh. Dito po sa usaping EJK, di ba? Yung dati pong EJK, nakita nyo naman po, hindi adlang ang salapi para hindi po makamit ang justisya.
1: Tama. Kaiba nga itong administrasyon natin ngayon kasi walang kapamilya, walang kaibigan, walang pinsan, no? Lahat kinasuhan, lahat ng sangkot sa korupsyon eh nakakasuhan at dinidinig na nga. May due process ngayon at sobrang laking bagay nito para sa mga Pilipino itong mga
2: ganito. Kailangan natin bigyan din, no, na may due process. Kasi lahat ng mga nasasangkot ngayon sa mga katiwalian, syempre meron silang karapatan, 'di ba? They have their right. May kasabihan yan eh, they have the right and they with the court, yun yata yun, kalimutan ko lang. Kumbaga lahat, dapat may
1: innocent
2: ano talaga.
1: Innocent proven guilty, oo, parang ganun.
2: They deserve to have a day in court, yun na pala yun. Kumbaga, ang magandang ginawa ng ating Pangulo kasi, kumbaga, isiniwalat niya. Nagsimula yun sa pagsisiwalat eh. Kung na inyo natatandaan, isang taon na mahigit, nang sabihin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., yung mga katagang, mahiya naman kayo.
1: Yan,
2: ba? At ngayon, looking back, ito na ang nangyari sa ating pamahalaan. Marami ng mga nakulong, may mga nakasuhan na. Kaya ako, naniniwala ako na ang Katarungan talaga, bago matapos ang termino ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ay mas makakamtan pa natin. Kung sakasakaling may mga hindi man matapos na kaso, doon papasok yung dapat kung sino iboboto natin. Yung sisiguraduhin natin na wala ring bait ng korupsyon. Na kung ano man yung nasimula ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ipagpapatuloy niya. Diba? Lalong-lalo na sa usapin ng mga anomalya na ibinunyag nga ng ating mahal na Pangulo.
1: Ayan. So, singit ko lang rin, no, kasi kausap ko si Yusek David Almirol Jr. kanina. Talagang yung laban ni PBBM sa korupsyon is ano, no, talagang seryoso kasi siya pa, sila yung ano, itong admin na to ang nagpauso ng digitalization, may e-gov-up na tayo, may sumbong sa pangulo website, at sinisigurado ng administrasyon na bago matapos ang term is digital na halos lahat at mahihirapan ng makakorap yung mga corrupt na politician or corrupt na ano, mga contractor man yun or kung ano man, no. So napakagaling, napakaganda itong mga inisyatibo ng ating Pangulo, bagay na bagay sa ating unang topic, which is PBBM good news. So ito talaga, good news na good news to. Time check tayo, 8:26. Tuloy ba tayo sa susunod nating pag-uusapan?
2: Ano partner, siguro maganda na tayo magbigay muna ng mga ilang paalala. Mm-hmm. Pero bago natin gawin yan, ay ayun nga, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang ating Pangulo, ay tinitiyak na ang katarungan ay maibibigay sa lahat ng mga Pilipino. Kaya kung kayo may mga concern kayo tungkol sa mga usaping legal, abangan nyo yung mga ganitong uri ng serbisyo ng pamahalaan, kagaya nga nitong katarungan karaban, para matulungan kayo. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, sa ating panahon na bagong Pilipinas, hindi rason ng pagkakaroon ng injustice yung wala kang pera. Hindi na ngayon rason yan. Pag wala kang pera, nandyan ang programa ng ating pamahalaan. Alam niyo lang, syempre, kailangan makipag-coordinate kayo sa proper departments, proper offices, proper administration. Syempre, wala namang bagay na makukuha nyo in an instant, di ba? Alamin nyo rin, yan kasi ang mahalaga sa atin ngayon. Alamin natin kung ano ang mga programa at mga proyekto ng gobyerno na talagang nakalaan para sa ating mga Pilipino.
1: May dadagdag ka pa, ano? Kasamang Nyolo?
0: Eh, yun nga. Tama yung sinasabi nyo ni Stephen. Kasi, dati kasi, maraming mga ano natin, kababayan na nabibiktima ng injustice. Sobrang, nung hindi pa si Presidente pang Pangulong Bongbong Marcos, ang injustice sa atin nagtalamak sobra. Ngayon, binabraso nila ang mga kapatid, mga kababayan natin mahihirap, dahil alam naman po nila na wala silang kapasidad o kakayahan para ipagtanggol yung sarili nila, at yung mga minsan na kalaban nila ay may alam sa batas at may pantugon o panggasto sa batas. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong administrasyon na, ayun nga, gaya ng sinabi ni Rod, na digitalize na yung mga programa ng gobyerno, at bukod pa doon, sila mismo yung lumalapit. Wala pong ganyan sa gobyerno dati, na sila mismo ang lumalapit ng serbisyo. Sa Pangulong Bongbong Marcos lang po natin nararamdaman ang mga ganitong bagay, at sa Pangulong Bongbong Marcos rin natin nararamdaman na totoong may justisya. Gaya nga po nung nangyayari na sa atin ngayon, nakikita nyo, yung mga matataas na nagkakasala, nabibigyan po ng justisya, at kahit po within immediate family ka pa, mabibigyan ka ng justisya. At kung nagkamali ka, hindi naman po natin sinasabi nagkamali yung mga kamag-anak. Ang sinasabi lang po natin is, walang pinipili talaga ang Pangulong Bongbong Marcos. Rod?
1: Ayan. May due process na ngayon at wala nang, yes, impunity. Bawas na yung impunity sa ating bansa ngayon. Na parang nabalitaan nga natin, mayroong isang pamilyang sikat, no? Yung may-ari ng Crime Water. So, ayan, kaso na rin sila. So, ayan, unang topic pa lang po yan. At medyo mainit-init na, pero ito po ay good news at maraming matutulungan itong klase ng programa ng ating PBBM administration. At dyan lamang po kayo kasi kami po ay magbabalik makalipas lamang po ang ilang paalala.
3: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung siya ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
4: Pinalakas, pinalawak,
5: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab, World Service Sports Radio.
6: Ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan,
4: pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
6: Radyo Magazine 1278,
4: Sports Radio 918,
6: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
4: at Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM,
6: Capital 104.3
4: the AM and FM collab, sa Capital 104.3 FM,
5: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe, nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information,
7: pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
12: From PBS,
9: Presidential Broadcast Service
12: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
1: Time check. 8:34 na po ng gabi at kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, aka The Vloggers Corner. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Rorod Musa, Stephen Lee at Nyolo. So ayan mga kasama, mga ka-vlogger, pag-usapan natin itong second topic natin. Itong tungkol sa West Philippine Sea. Ito nga po, ano, medyo recently may nangyari na naman sa West Philippine Sea. At isa na naman pong panggigipit ang nangyari dito sa ating nasasakupan, no? At panggigipit ng China, hindi mabubura sa maritime rights ng Pilipinas. So yan yung title nitong ating second topic na tungkol din sa nangyari nitong nakaraan lang, September 18, no? So sabi, hindi dapat maging dahilan ang panggigipit sa West Philippine Sea para umatras ang Pilipinas sa mga lehitimong civilian mission nito. Ito ang punto ni Dr. Jose Antonio Goycha matapos ang insidente noong September 18 involving China Coast Guard CCG 21585 at B-4 vessel BRP Datu Magat Salamat. So according sa Philippine Coast Guard, ilang beses umanong nagsagawa ng malapit at mapanganib na pagmamaniobra itong CCG vessel bago magkaroon ng kontak. Nasira ang ilang bahagi ng V-4 vessel, kabilang ang rehas, poste at iba pang kagamitan. Sa magandang balita naman, wala namang naiulat na nasaktan. So naganap itong insidente na to sa 6.36 nautical miles northwest ng Abad Santos o Bombay Shoal natin, humigit kumulang 54 nautical miles mula Palawan. So sakop po ito ng ating EEZ no, na 200 nautical miles. So kinanda na po ito ng DFA at giniit na ang maritime rights at obligasyon ng Pilipinas sa ilalim ng UNCLOS ng 2016 Arbitral Award, Colgres at Solas. So yan po yung nangyari dito.
0: Ayan guy, alam mo, ito pong laging nangyayari na ginagawa ng China, grabe po talaga ang inuugali. Alam mo, okay lang po kasi yung isang beses, dalawa. Pero ugali na to eh, alam mo yon. Kasi ganyan po ang ginagawa nila palagi sa ating mga Coast Guard. Lalo nila, ginigipit nila masyado at dumanas na nga po tayo ng pagputol ng daliri dyan. At sa sobrang pangalawa, sa sobrang pagigipit nila at pagiging walang ya, sorry po talaga, nagkasalpukan po ang kanilang dalawang mga barko. So yung mga ganitong bagay po ay hindi na po nakaagulat sa ugali po ng China na masyadong marahas, na masyado pong mapangalipin. Makikita po natin dito na kanilang kayang gawin ang gagawin nila, basta lang po maisagawa ang kanilang maitim na layunin. Kasi malinaw naman po mga kababayan na noong 2016 po nakuha natin yung arbitral ruling, nilaban po natin yan, ginastusan po natin yan. Pero ni isang beses po, hindi po nire-respeto ng China yan. At dumating nga po pa nga po tayo sa punto, ito pong latest issue sa ating Defense Secretary Gibo Chudoro, na halos binastos po siya sa isang conference at inabutan po siya ng papel na hindi niya makakalimutan, na araparapan po doon, sinulatan po siya na tungkol dito po sa ating pinaglalaban sa West Philippine Sea. At agad naman itong pinalagan ng ating Defense Secretary Gibo Chudoro. At shoutout nga po pala kay Sek Gibo, grabe, tuwan-tuwa po ang mga tiga-Korea sa ating Defense Secretary Gibo Chudoro dahil sa pinamalas niyang tapang, sa pinapamalas niyang malasakit. Na yan rin po ang iniisip natin at sana mapalawak pa ng ating mga mamamayan na pagmamahal po dito po sa ating West Philippine Sea. Hindi rin po ito kasi isa lang ordinaryong issue mga kababayan. Ito po ay alarma po sa ating soberanya. And pag sinabi pong soberanya po natin, nasasaklaw na po ang buong bansa natin dyan. Kailangan po mga kababayan, ang tulong na iniingi lang namin sa inyo, magpatid po tayo ng kaalaman dito po sa mga ginagawa po sa atin ng China dito po sa West Philippine Sea. Ito nga po tinatalakay namin topic ay tungkol na naman po sa pangbabraso nila sa atin, pagiging marahas. At buti na lamang po, tama si Rod, wala na naman po nasaktan. Hindi po nung mga nakaraan, naputulan na po tayo dito sa mga hindi po nakakaalam. Naputulan na po tayo ng daliri. At kung talagang marahas po ang Pilipinas, syempre, tayo ay babawi. Pero dinaan pa rin po natin sa diplomatikong paraan. At sana naman po mga kababayan, tulungan po natin ang ating bayan. Stephen.
2: Yun, talaga pong nakakapanlumo no, na magpasa hanggang ngayon ay pinagpapatuloy ng China ang panggigipit dyan sa ating sariling teritoryo. Pero gayunpaman, hindi kayang burahin ng kanilang pambubuli ang ating soberanya. Alam mo, partner nyo, no, partner Rod, ang hirap i-memorize nung pangalan ng mga barko na bumangga dun sa ating Biparship vessel na Datu Magat Salamat, na ang mission lang naman dun ay para sa isang civilian at humanitarian mission upang tulungan na mag-refuel o magkarga ulit ng krudo ang ating mga mangingisdang Pilipino. Kaya tawagin na lang nating Pei Xiang Gao Xing Chi Xi Xiang Chung Ho. Yung mga barko na yan, ha? Yung tawagin natin. Oh, huwag na susundot, ha? Basta yung nalang tawagin natin. Kasi ang hirap, eh. Ang hirap tandaan ng pangalan ng mga ano eh, di ba? O, ayan, yung mga Barkong Peixiang, Gaoxing, Shishishang. O kaya Butchike, kung ayaw nyo. Kung mas may kli, di ba? Kami ni partner vlogger ng bayan noong nakaraan, tinawag namin yung mga Butchike ships. Kaya yan ang ibibigay nating codename sa kanila ngayon. Kumbaga sila, imagine nyo ha, 54 nautical miles sa Palawan. Ibig sabihin, lagpas-lagpasan na sila doon sa ating teritoryo. Talagang pumasok na sila sa ating nasasakupan. Kung tutusin, kung tayo'y marahas, pwede natin silang, pwede nga natin anuhin yung ano eh. Sirain din natin, banggain din natin yung ano nila eh, yung barko nila kasi nandun sila sa ano, mismong EEC natin, nasa teritoryo natin. Pero dahil tayong mga Pilipino nga ay hindi naniniwala sa pambubuli na ginagawa nila, hindi din natin dapat tularan. Diba? May kasabihan niya, pag masama ang isang bagay, huwag mo nang tularan kung ikaw ay mabuti. Eh tayo ang mabuti dahil tayo ang tunay na may karapatan dyan. Kaya napakahalaga na may mga katulad si Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro, di ba, na naninindigan at nakikipaglaban para sa West Philippine Sea. Kagaya nga ng sinabi ni partner Nyolo, hindi niya hinayaan na bastusin siya doon sa Shoal Summit na kung saan eh nakuha niya ang
1: respect.
2: Anong tawag doon yung nakuha niya yung pagano? Talagang niinano siya ng high regards ng mga Koreano, di ba?
0: Oh.
2: Nakuha niya yung admiration. Ayun.
0: Admiration.
2: Yes. Di ba? And respect. Respect na nakuha natin mula sa ibang bansa, maliban lang sa China na walang mga respeto, hindi mabubuti, katulad ng mga kanilang mga kakampi rito na hindi ko na iisa-isahin dahil alam naman yan ng lahat ng mga Pilipino. Ang akin lang, napakaganda na may katulad tayo ni DND Secretary Gilbert Chodoro at bukod sa kanya, tayo mga vloggers na nagpapatuloy na ginagamit ang ating mga social media platforms para sa kaalaman ng ating mga kababayan tungkol dito sa West Philippine Sea. At syempre, huwag natin kalimutang banggitin ang katulad ni Dr. Jose Antonio Goycha na leader ng mga makabayang grupo. Katulad na lang ng kinabibilangan natin na Filipinos Do Not Yield Movement. Whenever there's an emergency sa West Philippine Sea ay lagi tayong nakaagapay no? Sa pagbibigay ng tamang impormasyon. Laging kinukundi na yan ni Dr. Goycha. Kasama na rin ang kanyang mga nasasakupan na mga makabayang grupo bilang kanilang chairman emeritus. At syempre, kaya tayo nagpapatuloy ng ganito sa kabila ng pambubuli ng China dahil ito ang kalooban ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Diba? Sinabi niya nga, we will not give up even a square inch. Filipinos do not yield. Kaya hindi tayo susuko. Hindi tayo yuyukod sa anumang pambubuli ng China. Ipaglalaban natin ang ating karapatan. Noong 2016, tayo'y nanalo na sa arbitral ruling. 10 taon na natin. Kine-commemorate natin. Naano ako, nabubulol.
0: Kine-celebrate na lang.
2: Kine-celebrate, ipinagdiriwang. Dahil yan ay tagumpay na ating natamasa, no? At hindi lang naman tayo nagdesisyon yan, partner Nyolo, partner Rod. Hindi tayo yan. Kumbaga may mga ibang bansang kasali doon. At kinilala rin nila mismo ang karapatan ng Pilipinas. Diba? Sabi nga ng mga ibang bansa, nababahala sila sa kinikilos na ito ng China. Kasi halata daw na may gustong makuha talaga sa area na yan. Kasi alam nyo, mga kababayan, mga kabagong Pilipinas, partner Nyolo, partner Rod, kung sino kasi may control sa area na yan, kasama nung dagat doon sa may Taiwan, parang makokontrol na nila ang ano eh, ang buong mundo eh. Kaya alam natin yan na yan talaga ay ginagawa ng China upang magkaroon sila ng dominance dito sa buong mundo. Na naniniwala ako, hindi lang tayo ang tatayo no, para dyan. Ang mga ibang bansa, kaagapay natin, nagbibigay nga ng barko sa atin yung mga iba't ibang bansa eh. Kasi nga, alam nila na kailangan natin laban dito sa patuloy na pambubuli ng China.
0: Ayan. Then, tsaka ano, Tol, tama ka doon. Kasi, itong West Philippine Sea po, mga kabayan, yung lokasyon niya ay para pong gate. Gate po siya. Mm. Kumbaga, dyan po ang pangunahing labas-masok ng mga pangunahing kalakal. yung mga deliveries po ng malalaking mga cargoes dyan po sa West Philippine Sea. Ngayon, kapag may na braso po o na dominante ng China yan, magkakaroon po ng malaking problema. Lalong-lalo na po sa mga katulad niya na mga katulad niya na katulad ng US o malalaking hindi niya kaalyado, magkakaroon po ng panggigipit. At nakikita nga po natin na wala po silang ginagawa dyan kundi magpalakas po ng kanilang defense system ng bansa nila. Kasi dyan po talaga ang pasukan. Kesa po umiikot ka po sa iba't ibang bansa, ito pong West Philippine Sea ang mainam na daan ng cargo vessel, ng mga malalaking cargo vessel. At kung if ever nangyari po sa mga gera, ito po ay magandang access po sa isang, kung makukuha ng China to, mababraso niya po ito pong West Philippine Sea para gamitin niyang bentayo o advantage para sa if ever magkaroon ng gera. Rod.
1: Ayan, tuwing may nangyayaring mga ganito, no, laging magkaiba yung version ng Pilipinas at yung media nitong Chinese. Kaya nga sabi ni Dr. Goicha, dapat tignan lagi yung objective evidence, no? Kasi doon mo makikita talaga yung totoong nangyari. Actually, parang kawawang-kawawa na nga yung mga ano natin, Coast Guard, Navy, no? Ang dami na nangyari sa atin pero hindi tayo lumalaban kasi ayaw natin ng gulo. Pero hindi dahil ginigipit tayo, susuko na natin yung ating teritoryo na napanalunan natin. Kaya patuloy po yung laban natin, patuloy yung kasama itong mga kapita-pitagan nating Secretary Gibo Chudoro tsaka si Dr. Goicha ng Filipino Do Not Yield Movement. So dahil sa kanila, tayo mga vlogger, nabibigyan tayo ng lakas ng loob para ipaglaban pa to, hindi tayo magsawa kahit pa ulit-ulit na. Alam naman natin yung goal ng China is talagang isakupin eh. Kunin lahat ng resources, papakinabangan yung West Philippine Sea sa kanilang personal na interest. Pero hindi natin yon pinapayagan kasi teritoryo natin yung nakasalalay, resources natin. Yung Malampaya East 1, dyan na-discover sa West Philippine Sea. Kaya ang dami nating pakinabang dyan at para yan sa mga susunod pang henerasyon, no? So ayan, may dito sa topic na to, no, ang daming nating na-share na pag-usapan pero hindi tayo titigil kasi ito ay atin yes. Ang West Philippine Sea.
2: And habang kung sila nga sila trespassers diyan, 'di ba? Hindi sila tumitigil sa pambubuli, sa panggigipit. Mas lalong hindi tayo dapat tumigil kasi pag tayo ay tumigil, para na rin natin sinabi na tinatanggap natin ang kanilang panggigipit na wala tayo magagawa patungkol dyan sa ating teritoryo. Kaya tayo dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, lagi nating ipapaalala ang kahalagahan ng paninindigan at pakikipaglaban para sa West Philippine Sea.
1: Ayan.
0: Tama. Tama po yan, mga kababayan. At tayo po, mga kababayan, hindi man lang tayo makalaban talaga ng literal na kadinagawa ng Coast Guard, yung pag-i-spread na lang po ng kamalayan sa ating mga kapwa Pilipino, napakalaking bagay na po yun. Ayun lang po.
1: Tama. So ayan, dumako na siguro tayo dito sa ating last topic, no? PNP sustained 24-hour ops for HBI top 9 most wanted arestado at 211.9 million na shabu ang nasabat. Dito po sa ilalim ng pamumuno ni PNP Chief Jose Melencio C. Nartates Jr., nagsagawa ang Philippine National Police ng magkahiwalay na operasyon mula September 19 hanggang madaling araw ng September 20 na nagresulta sa pagkakaaresto ng 4 na high-value individuals at isang top 9 most wanted person dito sa Pilipinas, no? Nasabat din ang sa mga anti-drug operations sa Bacolod, Las Piñas, Iloilo at Cabo ang humigit na 31.165 kilo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga nga po ng 200.9 million. Samantala, sa Alameda, Cotabato, naaresto ang top 9 most wanted person ng Police Regional Office 12 sa bisa ng warrant of arrest para sa murder na walang inirekomendang piyansa. So, good job. Ayan, good job.
0: Very good job talaga, no? Alam mo, ito pong ating Chief Nartates ay makikita po natin na dire-diretso po ang pagtatrabaho at dire-diretso po ang bloodless. Ayan po yung mga kababayan pang importante ngayon. Bloodless war on drugs na ito po, diretso po kinukulong ang mga involved sa mga kaso ng droga sa ating bayan. At makikita rin po natin na halos everyday po ang achievements ng ating kapulisan dito po sa war on drugs ng Pangulong Bongbong Marcos. At sa iba't ibang parte ng ating bayan ay nililimas nila maigi itong mga droga na ipinagbabawal sa ating bansa. At bukod po dyan, hindi lang po sa urban area, miski po sa mga liblib na probinsya po, nakukuha po ng ating PMP. Ganyan po kagaling po to si General Nartates. At regarding nga po sa mga pagko-comply sa mga latest problems with connection at involving PMP, nandun rin po ang ating General Nartates na mabilis pong umaksyon, mabilis tumugon, at sinasaladuan natin dahil ngayon lang ako, mga kaibigan, mga pre, na nakatakita ng ganito na posible pala ang bloodless war on drugs. Dahil ito po, naka-war on drugs tayo nun, pero nilampasan pa rin po ng administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang war on drugs na nakolekta ng mga illegal droga nung panahon ng dating administrasyon laban sa current administration. Mas mataas pa rin yung current administration na makikita mo na talagang legit at nagtatrabaho para po sa usaping droga. Stephen?
2: Yan, no? At dapat rin po nating makita na itong mga tagumpay na ito ng Philippine National Police ay sa loob lamang ng 24 oras o isang araw. Imagine, di ba, 9 most wanted arestado. Isipin nyo na lang kung gaano karaming krimen pa ang pwedeng gawin ng siyam na yan, di ba, ng mga halang ang mga kaluluwa. Pero dahil nga sa husay ng liderato ng ating PNP Chief, Jose Melencio Nartates Jr., eh, nahuli sila. At ang daming droga na nasabat, 211 million, di ba? Isipin nyo na lang kung yan ay nakalusot. Ilang buhay ng mga kababayan natin, lalong-lalo na ng mga kabataan, ang sisirain yan. Pero dahil sa napakahusay na pagpaplano ng ating Philippine National Police, ay hindi na nagkaroon ng problema. No? Hindi na kumalat ang ganyang karami ng droga sa ating bayan. At ipinakita ng Philippine National Police na hindi naman kailangan maging madugo itong kampanya nga laban sa illegal na droga. Kasi hanggat maaari, kailangan makulong kung sino mga sangkot dito para maituro pa nila kung sino yung mga sources at yung mga iba pa nilang kasabwat, di ba? Kasi kung halimbawa, kung babalik tayo dun sa dating sistema na yun nga, extrajudicial tsuktsakan, eh parang hindi natin malalaman talaga kung anong tunay na na sistema ng mga nagpapakalat, no, ng illegal na droga sa ating bayan. Ngayon, eh systematic talaga, mahuhuli sila, makukumpiskate din yung kanilang mga droga, at wala tayong yung mababalitaan na bigla nilang bumubulagta. Malalaman natin nakukulong. So, yung liderato po ni PNP Chief Jose Melencio Nartates, syempre, yan pa rin po ay sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing bloodless as much as possible itong campaign against illegal drugs.
0: Oh, no? Grabe yung alam mo si General Nartates, kasi hindi siya yung no, makakita mo sa kanya may tao kasing ganyan na maraming kasi nagsasabi na hindi maano tong PMP natin na ganito. Alam nyo, naranasan na natin, may kalbo dating chief PMP, kita mo sa sobrang wala na, nagtago na po. Diba? Marod, nagtago na, eh sumobre. pag sumusobra po, mahirap. Kailangan yung tamang timpla ka lang, nakatulad ni General Nartates, within 24 hours, tignan nyo po yung accomplishment. Di ba? Hindi mayabang, hindi po mataas ang ego. Nako, kung makausap nyo po ang ating General Nartates, parang kaibigan nyo lang po.
1: Ayan. Kaya bilib tayo dito kay Chief Nartates, no? At sa campaign niya dito sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong malinis, tapat at nararamdaman. At yan po, nararamdaman natin talaga itong serbisyo at makikita natin, no? Yung mga 24-hour operational na talagang may resulta. So, ayan po. Grabe, ang bilis ng oras.
2: isa na namang... ano na tayo? Batian portion na.
1: Isa na namang oras ng pagbabalita na hindi fake news. Mga vloggers po, nakasama nyo araw-araw para ipagtanggol ang West Philippine Sea at ang mga maghahatid sa inyo ng mga good news na ginagawa nitong ating administrasyon. So, bati muna tayo bago tayo mag...
0: Ayan po, binabati ko nga po mula ang aking mga karayuma, ang aking BMB family, at ang iba't ibang kaibigan natin vlogger dyan. Shoutout po sa inyo. At syempre, ang ating mga kababayan, gusto ko namin sabihin sa inyo mga kababayan na tayo po ay maging mapagmatsyag, maging mapagmasid, mapanuring ngayong mga panahon na dumarating ngayon. Kasi nga po, alam niyo naman po ang mga latest issue natin na dito po natin masusubukan at dito po natin malalaman ang kinabukasan ng ating bayan. So, maging mapagmatsyag tayo at mapanuring po tayo sa mga politiko na nagkalat ngayon, na nakikita po natin ngayon ng mga tunay na pag-uugali, tunay na mga ginagawa nila, at tunay na naanyo na dapat po natin na hindi na dapat pang ulitin muli. Ayun po, Stephen.
2: Ako po yung nagpapasalamat sa lahat ng mga Kabagong Pilipinas na tumutok sa aming ngayong gabi dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, sa Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Ako po po'y nagpapasalamat sa lahat ng aking mga followers sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube. At syempre sa ating technical team na walang sawang tumutulong sa atin upang makapagkatid ng makatotohanan na balita na nangyayari sa ating bayan. At syempre, nagpapasalamat din ako, no, sa ating Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, dahil syempre sa kanilang tulong kaya meron tayong ganitong show, di ba? Sa kanilang pahintulot. At ayun lang, masasabi ko lang sa ating mga kababayan, sa mga kabagong Pilipinas, kayo ay anti-man pro sa gobyerno natin. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo ay magsuri, katulad yun ang sinabi ni partner nyo, no? Kasi kung susuriin nyo talaga, malalaman nyo kung sino ang tunay na naglilingkod, sino ang tunay na nagsiservisyo. At ipagdasal nyo ang ating bayan. Kung baga, hindi ko sasabihin na tayo'y maunlad na bansa, pero sa tulong ng ating pamahalaan, kung ito'y papansinin nyo lamang, at higit sa lahat sa sariling pagpupursige natin ng mga mamamayan ng ating bansa, siguradong makakamtan rin natin ang totoong diwa ng bagong Pilipinas.
0: Tama yun. Konti na lang. Tsaka mga kababayan, lagi natin tandaan, tama nga yung sabi ni Stephen at ni Rod, ipanalo po natin mga kababayan ng Pilipinas. Yun po ang ipanalo natin ng Pilipinas. Rod,
1: ayan, babati lang ako short. Hello sa mga kasama ko dyan sa Simbayanan Enterprise, Simbayanan ni Maria Enterprise Center, si Coach Clyde, si Ma'am Chai, si Ma'am Kathy, at si Ma'am Angel. So ayan, hello po sa inyong lahat dyan. At ayan, salamat po ulit sa pagsama sa amin dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, aka The Vloggers Corner. At abangan niyo po uli kami sa Monday to Friday, 8 p.m. to 9 p.m. at 7:30 p.m. at 8:30 p.m. tuwing weekend. So ayan po, salamat po at God bless po sa inyong lahat. Magtulungan tayo para sa Bagong Pilipinas.
13: Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Kinig nood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Pinalakas, pinalawak,
15: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko,
16: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
17: Colab,
18: World League Service,
19: Sports Radio,
20: ang
17: tagintig ng FM
18: at lakas ng AM
17: sa iisang himpilan.
18: Pinagsanib na puwersa
17: para sa mas malawak na
18: serbisyo publiko.
17: Radyo Magazine 1278,
18: Sports Radio 918,
17: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738,
18: at Radyo Pilipinas World Service.
17: Mapapakinggan na
18: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3,
18: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
20: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko
21: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Kanino ka nananalig? Magandang araw ng Miyerkules, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Pio ng Pietrelcina o Padre Pio. Pagbati po sa napakaraming mga parokya at deboto ni Padre Pio. At pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob niya sa atin sa panalangin ni Padre Pio. Sister Rose Agtara po ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay tayo sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 9, Talata 1 hanggang 6.
2: Tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng lakas kapangyarihan para supilin ang lahat ng demonyo at magpagaling ng mga sakit. Sinugo niya sila para ipahayag ang kaharian ng Diyos at magbigay lunas. Sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong magdala ng anuman sa inyong paglakad, ni tungkod, ni supot, ni tinapay, ni salapi. Huwag kayong magkaroon ng tigalawang bihisan. Sa alinmang bahay kayo makituloy, doon kayo tumigil hanggang sa pag-alis ninyo. Kung may hindi tatanggap sa inyo, umalis kayo sa bayang iyon at ipagpagpag ang alikabok sa inyong mga paa bilang sakdal laban sa kanila." Kaya nga lumabas sila at dumaan sa lahat ng bayan na nangangaral at nagpapagaling saanman.
1: Ibinahagi po ni Father Viel Bautista ng Manila Cathedral ang pagminilay. Sa araw na ito, ginugunita natin ang buhay at kabanalan ni San Pio ng Pietrelcina na nagbigay inspirasyon sa marami dahil sa kanyang pagmamahal kay Jesus at sa ating mahal na ina. Maraming mapeligrong sakit ang nagamot, marami ang mga natugunan ng tulong, maraming nabagong buhay dahil marami ang dumulog sa kanya. Ngunit natutuwa kaya siya sa mga bagay na ito na tila tinutuon natin ang lahat kay Padre Pio? Alam ko na hindi, dahil isa ang tiyak sa kanya. Ang lahat ng ito, ang lahat ng mga milagro at panalangin, naging posible dahil sa kamay ng Diyos na nag-utos sa kanya at suma sa kanya. Not his power, but to God's power at work in him. Narinig natin sa ating mabuting balita na isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad na may kapangyarihang magpalayas ng demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. Hindi niya isinugo ang mga ito na dala lamang ang kanilang galing at husay. They were sent with power from him, with the command from him, and with love from him. Mga kapatid, hindi tayo susugod sa buhay na ito para gumawa ng milagro o gawain ng Diyos nang tayo lang. Just like Padre Pio, we do such things because God has empowered us, God has blessed us, God has loved us. Kung mayroon mang dahilan bakit may milagro, may natutugunan na dasal, bakit may pagpapala? Hindi dahil magaling si Padre Pio. Hindi dahil magaling ang kura paroko ninyo. Hindi dahil mahusay tayo. Miracles will unfold because God has empowered and God has loved us. Nang dahil sa pagpapalakas at pag-ibig ng Diyos, may lalakas, may titibay, may mabubuhay, may tutuloy sa buhay ng puno ng pag-asa. Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngala ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
3: Ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
5: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
4: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
6: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
7: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
4: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
8: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin,
5: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
10: Tutukan ang pagsasanib puwersa para sa pinakakomprehensibong newscast ng bayan. Balitang pambansa sa pamumuno ng Presidential Communications Office. Ihahatid ang pinakamalakas at pinakamalawak na pag-uulan mula sa buong communications group ng pamahalaan. Philippine Information Agency, Presidential Broadcast Service, IBC, Philippine News Agency, at ang inyong People's Television. Isang boses. Isang balita. Nagkakaisa. Balitang pambansa. Magsisimula na ngayong Lunes at masusubaybayan sa lahat ng hipilan ng TV at radyo at digital portals ng buong communications group ng pamahalaan.
11: Balitang pambansa.
12: Sa ulo ng ating
11: pinakamalawak na pagbabalita,
0: ang Radyo ng Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
14: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
0: Ang Radyo ng Publiko.
13: Radyo Publiko.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan
13: sa sambayanan.
0: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
15: Magkaisa ang tulungan para sa pag-unlad ng ating bansa.
0: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
0: Sa 104.3
13: The Capital.
0: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko,
0: and The Capital,
9: ang boses ng Pangulo,
0: sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
11: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko,
0: sa 104.3 The Capital.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
17: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
18: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
19: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
20: Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan.
21: He is one of four children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Venson Pujante, an opera singer and professor.
20: Hilig talaga niya ang musika.
22: Mandipang taong nagtutulakan sa abinidang aking napagdaanan.
21: Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until... He was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging propesor ng Department of Composition and Music Theory.
23: Magmula nung ako'y natutong umawi.
21: Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music related. That's our national artist, Ryan Cayabyab.

0: burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Mainit na usapin ngayon ang Paksilika. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paksilika? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paksilika ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Business Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
3: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
4: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
2: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paksilika ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
7: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, North Laba, the Power City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon. Palipat-lipat kami ng mga department, office. So, sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat na si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon, eh mas madali. Ayan namin niya. Lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng

0: Mabuhay, mabuhay mga banda! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang umaga ng siksik sa balita. Samahan nyo kaming Ramonda sa isyu at balitang napapanahon ngayon pong araw mga banda. Araw po ngayon ng Miyerkules, September 23, 2026. Rekta tayo sa ating mga headlines. Una mga brad sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o yung ma-IFIP ng Department of Health. Pumalo na po sa 2.27 million na mga Pinoy o 5 million na mga pamilya ang natulungan. Pagkakapasa po ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ng Sasagip Bata Act, ikinatawa naman ang Council for the Welfare of Children o CWC. Naturang batas dadaan o daan para po sa preventive protection sa mga kabataan. Tulong naman ng sangguniang kabataan. Hiniling ng PNP para po bantayan ng mga kabataan sa kanikailang mga komunidad. Habang pamahalaan tuloy sa paghahanap ng mga paraan upang hindi po maipasang sa commuters o maipas sa commuters ang mataas na presyo ng krudo. Rekomendasyon kaugnay sa excise tax. Inaantabayan na po ng palasyo. Habang subpina mga brad ng Senate Impeachment Court para kay Davao City Mayor Sebastian Duterte, isinisilbi na ng Senate Sergeant at Arms.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tan Hoco sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Oy, 4:26 in the morning. Pumalo na mga brad sa 2.7 million ng mga Pinoy o 5 million ng mga pamilyan ang naabot na po ng programang Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o itinatawag na ma-IFIP ng Department of Health o DOH. Sa panayam po ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DOH Secretary Edwin Mercado na halos parehong bilang din ng mga mamamayan ang matutulungan pa dahil sa karagdagang pondo na inilaan para po sa nasabing programa. Aabot naman anya sa 27.4 billion pesos ang pondong idinagdag para po sa ma-IFIP at nasa 70% nito, nakatumbas ang 19.147 billion pesos ang ilalaan para po sa mga regional DOH centers for health development o yung CHDs. Pwede anya itong gamitin sa mga CHD, local government unit o LGU hospital at maging ang mga o maging sa mga pribadong ospital. Habang anatitirang bahagi po ani Secretary Mercado ay ilalaan naman sa iba pang mga pampubliko at specific specialty hospital sa ating bansa. Alas 4:27 po ng umaga mga brad, ikinatuwa naman ng Council for the Welfare of Children o CWC ang pagkakapasa ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa sa Sagip Bata Act. Ang CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, sa tulong po ng Sagip Bata Act, mas magiging preventive na ang sistema ng child protection sa pagprotekta o pagprotekta ng pamahalaan sa ating mga kabataan. Paliwanag nito sa ilalim ng naturang batas, mas pinalawak ang usapin sa online sexual abuse o yung tinatawag na exploitation of children o yung USAEC. Aniya, kasama na rin dito ang pagbantay sa online recruitment, manipulation at paghikayat po sa mga bata na gumawa ng mga serious violent activities. Giit ni Undersecretary Tapales, mahalaga. O mahalaga ito dahil sa o dahil hindi dapat antayin pa ng na may mga bata muli na mapahamak o masaktan gaya ng mga nagdaang insidente ng karahasan sa mga paaralan sa bansa. Kailangan anya maiwasan na maulit pa ang ganitong insidente imbis na maging reactionary na lamang o yung sakalang kikilos kung kinakailangan mayroon ng napapahamak na mga kabataan. Samantala, tulong naman mga brad ng sangguniang kabataan hiniling ng PNP para bantayan ng mga kabataan sa kanilang mga lugar. Ramon sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nanawagan ng Philippine National Police ang mga opisyal ng sangguniang kabataan na maging aktibong katuwang nila sa pagtukoy ng mga maagang senyales ng panganib sa mga kabataan upang maiwasan ang karahasan sa kanilang mga komunidad. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nasa magandang posisyon ang mga opisyal ng SK para tulungan ang pulisya na tukuyin ang mga isyu may kaugnayan sa mga estudyante at iba pang kabataan sa kanilang mga barangay. Kaso nito ng hakbang ng PNP upang maagapan ang mga bantang dulot ng dalawang estudyante matapos makatanggap ng impormasyon mula sa mga concerned citizen tinggil sa kanilang mga posts sa social media. Ang dalawang estudyante, ang isa ay 13 anyos na grade 8 learner at ang isa naman ay 18 anyos na nagpost ng kanilang mga social media account ng mga larawan kung saan ay makikitang may hawak silang baril. Ang kay General Nartates, maaari makipag-ugnayan ng mga lokal na unit ng pulisya sa mga SK Council sa kanilang lugar upang maaga matukoy ang mga posibleng panganib sa pag-uugali ng mga estudyante. Inatasan na rin niya mga unit ng pulisya na palawakin ang community activity kasama ang mga opisyal ng SK na magtataguyod ng sports leadership at programang laban sa karahasan. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4:30 na po, nagmamadaling umaga mga brada. Kaugnay pa rin sa pagtiyak sa kaligtasan po ng mga kabataan, nakakasa naman na ang Digital Safety Campaign ng Department of Education o DepEd na layong isulong ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa buong Pilipinas. Isasagawa ang pilot testing sa ilang piling paaralan sa bansa bago ito linsad nationwide. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, mga brada, saklaw ng kampanya ang awareness at pagtuturo sa mga guro, mag-aaral at mga magulang na maging bukas ang kamalayan sa ligtas na pakikipag-usap online ng mga bata o pakipag-usap online ng mga bata o yung safe chatting, grooming, privacy, scam at online child exploitation. Gayun din upang ipabatid sa mga ito ang kahalagahan ng pagiging responsable sa paggamit ng social media, online gaming, pagkakaroon ng malusog na screen time at iba pa. Kabalikat mga brad ng DepEd sa kampanyang ito ay ang DICT, PNP, DILG, CICC, DOH, NBI, mga lokal na pamahala at mga tauhan po ng medical industry. 4:31 in the morning, wala mo ng BBTU. Magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Ronda Pilipinas. No.
0: Ronda. Ronda. Alas 4:33 po na nagmamadaling umaga mga brada. Ronda. Nagbabala naman si Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya o Abakada Chairman Emeritus Jose Antonio Goycha sa posibilidad ng mas pangmatagalang pagpapalawak ng presensya ng China sa West Philippine Sea kasunod ng panibagong insidente nga po sa Kargatan. Yung banggaan po ito ha. Matatandaan nitong September 18, nagkaroon ng banggaan ng China Coast Guard vessel CCG-21585 at BRP Datu Magat Salamat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR habang nagsasagawa ang barko ng Pilipinas ng fuel assistance mission para po sa mga maingisdang Pinoy. Nasa 54 na nautical miles mula Palawan, ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, nagsagawa ng mapanganib na pangmamaniobra ang barko ng China bago banggain o bago ang banggaan. Itinanggi naman ito ng Beijing. Kinundinan ng Department of Foreign Affairs sa DFA ang insidente at sinabing nalagay sa panganib ang mga sibilyang tripulante ng barko. Ayon naman kay Goitia, dapat bantayan ng Pilipinas ang mga insidente bilang bahagi ng mas malawak na galaw ng China sa rehiyon at patuloy na igiit ang maritime rights ng bansa. Nauna nang kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea o NTFWPS ang presensya ng 6x6 meter floating structure sa Baho de Masinloc noong Hunyo na kalaunan ay inalis matapos ang diplomatic protest ng Pilipinas. Binigyan din ni Goitia na dapat manatiling matatag ang Pilipinas sa pagprotekta sa mga mangingisda, barko at karapatan nito sa West Philippine Sea. Alas 4:35 na po ng nagmamadaling umaga mga brad. Dako naman tayo dito sa... Naku, Diyos ko, ito naman po yung oil price mga brad, ha? Pinipiga pa ng pamahalaan ang lahat ng maaring gawin upang maibisan ang epekto sa bansa ng patuloy na pagtaas po ng krudo bunsod ng Middle East crisis. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, umaasa ang gobyerno na maging last resort na lamang ang pagtaas ng pamasahe. Batid kasi anya ng pamahalaan na maging mabigat o magiging mabigat para po sa mga Pinoy kung magsasabay-sabay ang pagtaas ng mga bayarin, krudo, presyo ng pagkain at pasahe. Ayon kay Castro, napag-usapan na sa uplift ang targeted subsidy para po sa transport groups sa pamamagitan po ng AIX. Sa kasalukuyan, umiiral pa niya ang iba pang tulong sa mga chuper at operator tulad po ng toll exemption sa provincial buses, extended PITX terminal. Extended PITX terminal fee para naman sa mga PUVs pati ang 50% discount sa MRT3 at LRT2, Piso Roro terminal fee, libreng sakay program at iba pa. Sabi ni Castro, ilan lamang ang mga ito sa ginagawa ng gobyerno upang matulungan ang mga chuper at operator sa gitna ng mataas na presyo ng krudo at upang hindi maibaba sa mga commuters ang bigat po ng presyo nito. Pagtitiyak ng opisyal, hindi pa dito natatapos ang pamahalaan, lalo't marami pang pinag-aaralang programa o proyekto ang administrasyon sa gitna ng patuloy po na pagtaas ng presyo ng langis. Samantala, inaasahan naman ng palasyo na magbibigay na sa Office of the President ngayong Linggo ang rekomendasyon kaugnay sa excess tax sa petrolyo. Alas 4:36 po na nagmamadaling umaga mga brad. Bagamat pasakit naman sa mga motorista ang ikatlong big time oil price hike ngayong Linggo, mukhang magandang balita naman ang nakikita ng Department of Energy sa pagbaba po ng mga presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Good news to. Sa isang pulong balitaan, sinabi po ni Department of Energy Oil Industry Bureau Director Reyno Abad na posibleng bubaba sa 7 to 8 pesos ang kada litro ng diesel, habang nasa piso naman ang posibleng ibaba na kada litro po ng gasolina. Batay po yan sa pinakahuling trading sa world market. Dahil dito posibleng hindi na muling bumalik ang presyo sa dating 150 pesos sa kada litro noong nakarang Abril. Malaking tulong naman ang naging pagkalma ng merkado at ng naging deklarasyon ng Saudi Arabia na maglalabas ito ng supply para sa mga kontrata nito sa pamamagitan naman ng Oman na naging resulta sa pagbaba ng presyo ng Dubai crude oil.

Alas 4:38 naman po na nagmamadaling umaga, mga braga. Usapin tayo ng impeachment, ha? Nakaisilbi na, mga brad, ng Senate Impeachment Court ang subpina para kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, kapatid ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Sergeant at Arms Retired General Alfred Corpus, ang mga tauhan ng Senate Office of Sergeant at Arms o SAA ang mismong nagsilbi ng subpina sa opisina ni Mayor Baste sa Davao. Matatanda ang subpina ay batay sa request ng prosecution na padaluhin si Mayor Baste sa impeachment trial ni VP Sara sa susunod na linggo mula September 28 hanggang 30. Bukod pa sa kanyang pagdalo bilang isa sa mga testigo ng prosekusyon sa pagtalakay ng Article 2 impeachment case laban kay Sara o kay VP Sara, pinadadala rin kay Mayor Baste ang mga dokumento ng City Hall tungkol sa kanilang milyong pisong halaga na transaksyon o yung procurement sa Gencore Industries Incorporated. Matatanda ang Gencore ay isa sa mga business interest na idineklara ni VP Sara sa kanyang Statement Assets, Liabilities and Net Worth. Una nang pinagsubpina si Mayor Baste ngayong linggo, pero inurong nito sa susunod na linggo dahil walang magiging trial bukas. Ngayon kasi gagawin, mga brad, ang oral arguments para naman sa usapin ng voting threshold sa impeachment trial. Ayon naman kay Impeachment Court Presiding Officer Chiz Escudero, bibigyan ng 15 minuto ang prosecution at depensa na ipresenta ang kanilang mga argumento tungkol sa issue. Matapos ito ay bibigyan ng mga senator judges ng pagkakataon na makapagtanong sa parte ng prosecution si House Prosecutor Representative Leila De Lima ang maglalatag ng kanilang argumento. Ang defense team ni VP Sara hindi pa pinapangalan ng kung sino naman ang magpepresenta sa kanilang argumento. Ngayon na rin, inaasahan magbobotohan ng mga senator judges kung pananatilihan ng 16 na boto para sa threshold sa conviction rate o yung conviction kung

0: Alas 4:40 na po na nagmamadaling umaga, mga brada. Kaugnay po sa usapin pa rin ng impeachment trial, hindi mangingilam ang defense team ni Vice President Sara Duterte kung magdedesisyon man ang Vice Presidente na dumalo sa impeachment trial sa susunod na linggo. Ito ay dahil po nga ipinasubpina sa impeachment court si Mayor Sebastian Duterte upang tumistigo sa Article 2 ng Articles of Impeachment patungkol sa GenCore Industries Incorporated, ang iniugnay na korporasyon kay VP Sara sa mga awarded contract mula sa Davao City. Ayon kay Attorney Michael Poa, defense spokesperson ni VP Sara, na ang desisyon kung dadalo siya para suportahan ang kanyang kapatid o hindi. Hindi rin sila magre-rekomenda kung kakailanganin ng pagdalo ng vice kaugnay ng subpoena. Pagdating naman sa posibleng pagharap ni Duterte o nakababatang Duterte bilang testigo, gitni ni Poa, may sariling mga abogado ang mga alkalde at hindi sila makakapag-sabi kung haharap ba ito o hindi sa paglilitis. Alas 4:41 po na nagmamadaling umaga. Suportado naman, mga brad, ng Malacanang investigasyon ng Office of the Ombudsman sa umano'y ghost internet scheme sa mga information technology project ng pamahalaan. Ako, malala to, ha? Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, dapat managot ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas o umabuso sa pondo ng bayan. Dapat din anyang masusing imbisigahan ang mga transaksyong kinasasangkutan ng mga public official na mayroong aligasyon ng anomalya. Binigyan din ng opisyal na dapat maihatid ng maayos sa publiko ang mga serbisyong pinupondohan ng gobyerno. Kaugnay nito, nanawagan rin ng palasyo sa mga kontraktor at investigador o investors na tuparin ang kanilang mga obligasyon at siguruhin kumpleto ang mga serbisyong binabayaran ng taong bayan. Kahapon kasi nabanggit po ito, yung internet scheme po na to, may mga router lang daw doon sa mga locations kung saan naka-install itong internet ng DICT. Pero wala raw namang mga wifi o wala ka makakonect sa internet. So yan po yung sinasabi ng ombudsman, ha. Tignan natin kung saan hahantong itong investigasyon na to, mga brada. At speaking of online, mga brada, mas mapapabilis naman na ang pagtanggap ng insurance payouts ng mga magsasaka matapos nga po magtulungan ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC at GCash para gawing digital ang pamahagi ng indemnity payments. Sa ilalim po ng kasunduan, gagamitin ng PCIC ang GCash Funds Disbursement Service bilang alternatibo sa tradisyonal na cheque upang direktang maipadala ang insurance payout sa mga benepisyaryong magsasaka. Namahagi na rin ng libreng PCIC GCash Visa Cards sa mga magsasaka sa Magallanes, Cavite, na maaaring gamitin sa pag-withdraw sa ATM o pambayad sa mga establishmentong tumatanggap ng visa. Ayon kay PCIC Business Development and Marketing Manager Israel De La Cruz, makatutulong ang digital system upang mas mapalawak ang access sa insurance services, lalo na sa mga magsasaka sa malalayong lugar. Sinabi naman ni GCash Public Sector Head Shai Alano na layunin ang kanilang partnership na gawing mas mabilis at mas maginhawa ang pagtanggap at paggamit ng indemnity payments ng mga magsasaka. Alas 4:43 ng umaga, mga brada. Department of Social Welfare and Development, DSWD, nakapaglaan naman na ng 24 na milyong pisong tulong pinansyal sa mga tinamaan ng dengue sa Bicol. Romonda sa balitang yan, Mary Ann Bastasa. Radyo Pilipinas.
1: Report. Umabot na sa 24.1 milyong piso ang tulong pinansyal na naipagkaloob ng Department of Social Welfare and Development sa Bicol Region sa gitna ng mataas na kaso ng dengue sa rehiyon. Ayon sa DSWD, katumbas na ito ng nasa 2,500 individual na nabigyan ng assistance sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX sa pamamagitan ng mga Crisis Intervention Section Satellite Offices at mga Malasakit Center. Patuloy naman nakaantabay ang DSWD Field Office 5 para sa karagdagang pang pangangailangan ng mga pasyente at kanilang pamilya kasunod na rin ng dengue outbreak sa Bicol. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4:44 ng umaga, mga brad. Panibagong bentahan umano ng mga nakumpiskang produkto ang nadiskubre naman ng mga otoridad matapos masabat ng National Bureau of Investigation, NBI, ang 10-15 tonelad ng smuggled frozen chicken meat sa isang rendering facility sa Santa Maria, Bulacan nitong September 21. Nagpanggap na buyer ang mga operatiba ng NBI at nahuli sa aktong binibenta kumano ng isang babaeng suspect ang frozen chicken drumsticks na tinatayang nagkakahalaga ng 7 milyong piso. Ayon kay NBI Criminal Investigation Division Executive Officer Raymond Macaral, nakatakda na sanang sirain ang mga karneng ngunit ibinibenta pa umano sa publiko. Nabatid din ng NBI na aabot naman sa 81 tons ang planong ibenta habang 10 hanggang 15 tonelada pa lamang ang nailalabas ng isa gawang operasyon. Sinabi naman ng NBI na ang tatlong container van ng frozen chicken meat ay nagmula sa Bureau of Customs sa Subic. Lumabas din sa investigasyon na isang lugar ang pinadalhan ng mga nakumpiskang sigarilyo na nasabat naman noong Agosto at frozen chicken meat. Patuloy namang iniimbestigahan kung paano nailabas at naibenta ang mga produktong nakatakda na sanang sirain sa ilalim ng pagbantay ng BOC. Sa ngayon ay patuloy namang inaantabayanan ang ilalabas na paliwanag dito ng Bureau of Customs o partikular ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Alas 4:46 na po na nagmamadaling umaga mga brada. Yung nangyari naman kahapon, nag-file po ang BOC dyan po sa DOJ ng dito rin to, patungkol din po ito sa Subic mga brada, yung mga tauhan nila sa Subic. Ay sinuspindi na po yung mga matataas na opisyalis, nasa siyam na opisyalis po ng BOC ang sinuspindi dyan po sa Subic Port. Mukhang talamak talaga mga galawan dyan sa Subic. Ano? Alas 4:46 ng umaga mga brada. Suspect naman sa pagpatay at pag-chop-chop sa sariling kapatid na sa Sinunok, Zamboanga City. Sumuko na po sa Philippine National Police. Ramonda sa balitang yan, Diane Liar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sumuko sa mga otoridad ang 18 gulang na lalaki matapos makonsensya sa ginawa niyang pagpatay at pag-chop-chop sa nakatatanda niyang kapatid sa Barangay Sinunok, Zamboanga City. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, itinuro ng suspect kung saan niya itinago ang mga bahagi ng katawan ng kanyang 27 taong gulang na lalaking kapatid. Aniko naganap ang krimen noong September 10 kung saan tinangka umanong itago ng suspect ang mga bahagi ng katawan sa isang baleta at icebox. Ngunit makalipas ang isang araw ay hindi niya nakayanan ng konsensya at siya na rin ang nagpatawag ng mga pulis. Na-recover naman ng Zamboanga City Police ang lagaring bakal, martilyo at itak na ginamit sa krimen. Batay sa inisyal na investigasyon, nagkaroon ng matinding alitan ng magkapatid dahil pabigat umano ang biktima sa kanilang pamilya at dito nag-ugat ang krimen. Sinampahan naman ng kasong murder ang suspect. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ronda Pilipinas. Pilipinas. Ronda Pilipinas.
0: Ronda. Alas 4:47 po na nagmamadaling umaga. Pangasinan crime incidents mumaba naman ng 13% sa ikatlong quarter ng 2026. Ramonda po sa balitang yan, Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Bumaba na humigit kumulang 13% ang mga naitalang focus crime incidents sa Pangasinan sa ikatlong quarter ng 2026. Ayon sa Police Provincial Office, 906 ang naitalang insidente mula July 1 to September 10. Mas mababa ng 134 kumpara sa 1,014 ang insidente sa kaparehong panahon. Sinabi ni Lieutenant Colonel Alan Emerson Danyos na kumatawan kay PPO Officer in Charge Provincial Director Colonel Dennis Alingon, bumaba rin ang index crimes mula 137 sa 105 habang ang non-index crimes mula 433 sa 393. Samantala, 24 na individual ang naaresto at 25 baril ang nakumpiska sa 29 na operasyon laban sa loose firearms. Umabot naman sa 402 ang kabuuang accounted firearms matapos isuko ang 151 na baril at idiposito para sa safekeeping ang 223. Sa Agno, 2 individual ang naaresto matapos makumpiska ang 278 na kahon o 139,000 pakete ng Red Modern Cigarettes na nagkakahalaga ng 17.653 million pesos. Ayon kay Danyos, ipagpapatuloy ng PPO ang Police Visibility, Crime Prevention at Intelligence Operations, gayon din ang koordinasyon sa LGU sa iba pang ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: 4:49 in the morning mga brada. Sangguni ang panglungsod ng Dagupan naman. Suportado ang Department of Public Works and Highways Flood Mitigation Framework ng syudad. Ramonda sa balitang yan, Verna Beltran Adaban.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Suportado ng sangguni ang panglungsod ng Dagupan ang Flood Mitigation Framework at maagarang hakbang ng Department of Public Works and Highways o DPWH para matugunan ang problema sa pagbaha sa lungsod sa pamagitan ng Resolution Number 8753-2026. Formal nang nagpayag ng suporta ang konseho sa mahakbang ng DPWH sa ilalim ni Secretary Vince Dizon alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin at pag-ugnayin ang mahakbang ng pamalaan laban sa pagbaha. Kasabay nito, nagpayag din ng no objection ang konseho sa agarang pag-issue ng City Certification of No Objection para sa panukalang upgrading ng Mayombo-Karanglaan Road na kailangan upang maisulong ang naturang proyekto. Ayon sa resolusyon, layunin ng mahakbang na mapabilis ang koordinasyon at pagkilos ng mga kinaukulang ahensya para sa flood mitigation sa Dagupan. Gayunman, ang pag-aproba ng resolusyon ay hindi nangangulugang mayroon ng nakalaang pondo o maaari nang agad ipatubad ang lahat ng mga proyekto. Salip, nagsisilbi itong hakbang upang matugunan ang mga kinakailangang proseso at maalis ang mga hadlang sa pagsusulong ng mga flood mitigation project tungo sa aktual na implementasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
0: Ronda Pilipinas. Alas 4:51 na po ng mga unang umaga mga brad. Ako tayo sa Radyo Pilipinas. So good. Department of Energy o DOE sinagawa ang third leg ng net metering caravan 2026 sa lungsod ng Tacloban. Ramonda sa balitang yan, Ruel Bugnos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Pinangunahan ng Department of Energy o DOE ang third leg ng net metering caravan 2026 simula kahapon September 22 hanggang ngayong araw September 23 sa Summit Hotel sa lungsod ng Tacloban. Ang naturang caravan ay isinagawa sa pakikipagtulungan sa Institute for Climate and Sustainability Cities sa suporta ng Tara Climate Foundation at bahagi ng Clean, Affordable and Secure Energy o CASE Project sa pamamagitan ng GIC at IKI. Sa nasabing kaganapan, nagtipon-tipon ang mga ginatawan mula sa mga local government unit, distribution utility, solar developer at mga consumer mula sa iba't ibang lugar sa Visayas. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni Lisa Pangilinan, ang Division Chief ng Technical Services Management Division sa National Renewable Energy Board ng DOE na ang programa sa net metering ay nananatiling isa sa mga pinaka-praktikal na mekanismo para sa pagpapalawak ng paggamit ng renewable energy sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng net metering, ang mga kulipigadong consumer ay makakapagkabit ng mga sistema ng renewable energy tulad ng rooftop solar para sa kanilang sariling paggamit at makakapagpadala ng sobrang kuryente sa grid upang mabawasan ang kanilang bayarin sa kuryente habang nakakatulong sa sustainable energy. Nakatutok din ito sa pagharap sa mga hamon sa grid interconnection sa Visayas at sa pagpapabilis ng proseso ng aplikasyon. Layunin itong matulungan ang mga sambahayan, negosyo at pampublikong pasilidad na makalikha ng sarili nilang kuryente at makatipid sa kanilang bayarin. Ang programang ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang paggamit ng malinis at mas murang enerhiya sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogo.
0: Alas 4:53 ng umaga mga brada, DILG Region 9, matagumpay naman pong naisagawa ang kailang first surveillance audit para po sa ISO 9001 2015 National Quality Management System. Ramonda sa balitang yan, Lesti Cubol.
2: Radyo Pilipinas Report.
7: Matagumpay na naisagawa ng Department of the Interior and Local Government Regional Office 9 o DILG 9 ang kanilang first surveillance audit para sa National Quality Management System o NQMS sa ilalim ng ISO 9001-2015 na ginanap sa Pagrian City, Zamboanga del Sur. Ang surveillance audit ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng kagawaran na mapanatili at mapalakas ang sertifikadong quality management system nito. Ang audit ay pinangasiwaan ng Certification International Philippines Incorporated o CIP na naglalayong mapatunayan ang patuloy na pagpapanatili ng ISO 9001-2015 certification ng DLG at masuri ang pagpapatupad ng naitatag nitong quality management system. Sa cloud ng audit, ang mga piling tanggapan at site sa loob ng Rio 9 kabilang ang DLG Zamboanga del Sur Provincial Office at ang DLG Regional Office 9 na nasa lungsod ng Pagadian. Ang aktibidad ay nagbigay ng pagkakataon na masuri ang pagpapatupad ng mga kaukulang dekalidad na proseso sa mga natukoy na tanggapan Tagapan at mga operational area. Sa pagpapatuloy, itataguyod ng DLG Region 9 ang mga pamantayan ng ISO 9001-2015 framework habang isinusulong ang mga inisiyatiba na nagpapahusay sa pagganap ng organisasyon, nagpapatibay sa paghatid ng serbisyo at bumubuo ng mas mataas na tiwala sa mga komunidad at institusyong pinaglilingkuran nito. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City.
0: Alas 4:55 po ng umaga, bago tayo magtapos mga brada, wala munang pasok. Hindi po ngayon. Pero sa November 16 hanggang 18, dyan po ay sa National Capital Region, Kalakang, Maynila, mga brad, ha? Sabisa na din po ito ng inilabas ng Malacanang na Proclamation No. 1447 na nagdedeklara ng Special Non-Working Day sa nabanggit na mga petsa. At ito'y kaugnay po sa isinasagawang 49 ASEAN Summit and Related Summit dito po sa Metro Manila. Layunin ang hakbang na makatulong sa pagpaluwag po ng trapiko at matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga participating delegates at iba pang lalahok po sa summit. Ilan sa mga pagpulong na gagawin sa ASEAN-related meetings ang 16th ASEAN Maritime Forum sa November 17 at the 14th Expanded ASEAN Maritime Forum naman na gagawin naman sa November 18. Papatak ng araw ng Lunes hanggang Miyerkules ang November 16 hanggang 18. Ang proklamasyon ay nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto nitong nakaraang September 17, mga brad, ha? Walang pasok! Tatlong araw yan, ha? Dito lang po yan sa NCR, mga brada. 4:56 in the morning. Nako, time to say goodbye. Maraming maraming salamat, mga brada, sa lahat nakinig, sumubaybay, tumutok for today. Maraming maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa iba naman para sa pagsubok sa buhay. Oy, 94 days na lang, ha, bago ang Pasko. Lawrence Tanhoko, magkarigan po tayo bukas. Adios!
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
10: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
9: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
11: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
12: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
9: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
13: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Yung tarifa kasi yan, pag nag-import ka, 35% ang babayaran mong buwis doon sa presyo ng pagbili mo. Mm-hmm. So dagdag 35%. So para hindi tumaas ang presyo, sabi nila, bawasan natin yung tarifa. 15 na lang. Tanggalan natin ng 20%. Para yung mga bumili ng imported na bigas na mga trader, ibebenta ng mas mahal.
17: Kung susunod.
16: I wish. Sana.
17: Sana.
14: Mahal na ang bigas, pati lata ng sardinas.
18: Mas malaki ang in-import natin. Pero expecting na babagsak ang presyo, pero hindi naman bumagsak, tumaas pa.
19: Tarification measures worked for a while, and then something else intervened. So something else is going on.
18: Price inflation year on year is about 19%, despite the fact that we've precisely imported 5 million metric tons. What is that something that happened?
20: Until now, the major contributor to inflation, food inflation, is rice.
18: Nationwide inflation too, because of rice inflation. And that's why it's critical. Unfortunately, you still don't have big-time smugglers being jailed.
16: Panay ang announce ng gobyerno na bilyon ang nakukumpiska. Pero yung nakakulong, bodigero, ano nangyari ron? 10 million pesos lang ang kailangan para makakulong ng non-bailable offense. 10 million pesos lang.
18: If you're confiscating billions, then you should be jailing big-time smugglers to the tune of billions. I'm sorry, I'm particular about that because it's really killing our local agri. So maybe you can give us your position because we'd like to revisit the law and provide the council with more teeth.
21: Ako po si Jirinda Kiambaw Adarayan. Ako po ay chairman ng Bangus Flycatcher Association. Sa Bangus Flycatcher Association po, kami ay may 75 na miyembro at ang aming pinagkakataan po ay ang pagpapry, ang paghuhuli po ng similya ng bangus. Noong panahon po na hindi pa po kami naaabot ni BPAR, talagang mahirap po dahil kadalasan namamatayan kami ng similya. Tapos po yung batsa po, ang gamit po namin dati ay mga kulay green na batsa, kulay blue na batsa. Tapos pinipinturahan po namin siya para puti po. Yun din po yung isang nagiging dahilan kaya hindi namin kaya mag-deliver o mag-produce ng mas maraming similya. Mas mura na kuha nila sa amin dahil hindi po kami nakakapag-deliver ng bultuhan.

pinagpapakita ng 120 to 150,000 po sa isang buwan. Na-improve po yung kabuhayan namin, na-improve pa po yung pagkatao ng bawat isa sa amin. Malaki po talaga yung naging pagbabago mula sa kaisipan hanggang sa pangkabuhayan po.

0: Bilang chairperson ng Batad Multipurpose Cooperative, may mga miyembro kami, farmers and fisher folks. Itong fasilidad ng NFA, may ganito rin ang co-op ng RPS 1. Makakatulong dahil pwede nila ipadry yung palay nila at saka stock nila muna kung bababa yung presyo ng palay.
1: Maganda siya, tapos madali lang ang mga magsasaka makapag pag-transport ng kanilang mga ani at hindi na mahirapan mga magsasaka.
2: Ito po ay magbibigay ng enough na supply, buffer stock ng palay, which kailangan po ng mga kababayan natin. So, magandang ginawa po ito ng Department of Agriculture, particularly ng National Food Authority. And we are so blessed na nandito po yung mahal na secretary para pangunahan ng push button or pag-start ng operation ng modern facility na ito.

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 6 na minuto na ho makalipas ang 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho ng Miyerkules ngayon ho, 23 sa buwan ho ng Setyembre 2026 pa rin. Ingat po lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga ibahagi ng Kabuloan, Mapaluzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayo nagpapahinggan sa rito ng impilan ng Radyo Pilipinas. Of course, kasama pa rin po natin ang Radyo Television, 104.3 The Capital FM, kung DWCISM at Pidig, Ilocos Norte. Diyan din naman ang DWCJ, kaya parte ho naman ng Cagayan. Sa lahat po ng social media platforms, magkakarinigan, magkakapalitan po ng mga impormasyon at mga saliwang balita. May kinalaman pa rin sa usaping agrikultural. At syempre mamaya paikipag-ugnayan po natin sa mga taong nasa likod ng mga balita niyan. Ano ho? Tambay din po lamang sa mga report. Gagaling ho siyempre mampanig po ng Kapuloan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng impilan ang Radyo Pilipinas.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
1: Kagaya ho ng dati, ako pa rin po naman ninyo abang lingkod ka Hero Hero Ilustre Robregado. Sama-sama together natin tutukan mga kwento ng balita sa loob po ng maghapon. Pakiusap lang ko, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Si Mamang Joper ay kalabit lang, paigising muna. Ano ho, was aksidente, iwas ako na tayo para kompleto tayong babalik po ng tahanan. Kompletos Ricardos para buo pang pamilya. Ayan. Siyempre sa mga biyahero, biyahero ng gulay, ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok, etc. Bla bla bla. Long drive naman, long drive naman talaga yan. Naman pakiusap lang, pagka hindi ko kaya yung long drive na dere-derejo, iya mo, kaya tulog muna. Gilid lang ko tayo, power nap. Importante ho yan. Power nap, 15 minutes. O sige, 30 minutes na. Saka natin balikan ho yung manibela para siguradong wala tayong antok-antok sa kalye. Pwedeng magbunga po ng kapahamakan, aksidente sa sino man eh.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sa mga may obligasyon, ang Miyerkules pa lang ngayon, kila brother, kila sister, sa mga may obligasyon ho rin, galaw-galaw para hindi papanaw, ho. Importante, alamin muna natin na magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras bago tayo pumalaot, bago tayo humawak ng ating mga ikang ay gagamitin sa pagtatrabaho, pabubungkal ng lupa. Magandang maga sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mga isda, ho. Kung sa kanikin nalang pamilya, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Ang namumuong samaho ng panahon sa labas ng par ay opisyal na po itinas bilang isang tropical depression. Itong namataan sa layong 1,760 kilometro silangan po naman ng southeastern Luzon. Ay lakas ho yan, ahangin na umabot po naman 45 km per hour malapit sa gitna. At mabugsong hangin po naman 55 km per hour pa rin. Asalukuyan po itong kumikilos kanluran, hilagang kanluran sa bilis po naman na 20 km per hour. Inaasahang lalakas pa ito at magiging isang tropical storm ngayong araw. Ang pagpasok nito sa loob po ng Philippine Air of Responsibility tinatayang mangyayari bukas ho ng hapon. Araw ho ng Huwebes, Setyembre 24. At bibigyan po ito ng lokal na pangalang Queenie. Marinig daw po itong umabot sa kategoryang typhoon. Bago po naman sumapit ang katapusan ho ng Linggo. Ayan. At kasalukuyan, tapos itong direktang epekto ano sa lagay ng panahon o sa makaragatan ito sa bansa para sa susunod na 3 araw dahil napakalayo pa naman ng iyan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Kaugnay pa rin sa magdudok natin sa panahon, naglabas po ang pag-asa ng Regional Thunderstorm Advisory para sa mga susunod na oras. Oh. Ibabala ng katamtamang hanggang sa malalakas na pag-ulan na may kasamang kidlat at malakas na hangin. Ang bahagi po ng Metro Manila, Rizal, Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Batangas. E para po sa kompletong kaligtasan at kompletong listahan po naman, ang mga tiyak na munisipalidad at lungsod na sakop po ng abiso. Sumangguni po sa mga sangguniang dokumento ho. Ayan, importante ho yan. Aha, akal na oras ng high tide at low tide ngayong araw. Titingnan natin. At paalala pa rin sa mga pag-iwas po sa baha o sa mga flash-flash, lalo na doon sa mga nakatira po sa mga dalisdis ng mga bulubundukin. Yung pa, yun, delikado na rin ho yan. Yung mga sa may nasa, mga nasa Pampang, di ba, dyan sa Zambales, magandang resort ho dyan na puntahan nung araw. Amo na ho ng dagat. Ano ho? Uy, epekto ho ng climate change. Alam nyo, masarap pag-usapan ho yan. Pagkat medyo sasablay ho tayo pag di natin pag-uusapan yan, pagkat yung food security ay nakasalalay din po sa maaganapang binabanggit na yan, kung hindi tayo makakaiwas, ay talaga namang perwis yung malaki ho yan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sa totoo lang, napakalaking usapin ho nito eh. Pa, init ho ng mundo eh yung carbon dioxide na hindi ho makalabas. Tatrap lamang, magpapainit ho sa mundo yan. Umiinit din po naman ang karagatan. May panong pagkatunaw ho ng mga glacier. Huwag ba ninyong by 2030 sinasabing pinakamainit na panahon ang mararamdaman ho natin? Hindi malayong lahat po ng glacier eh matunaw na. Pagkatunaw ho ng glacier, pagkaya ni talagang normal lang na pamamaraan o sistema, ang problema yan eh. Tunaw ho yan, nagdadagdag pa ng nutrients sa karagatan eh. Kung sabay-sabay naman at bulto-bulto ho yung natutunaw, magkakaproblema tayo dyan. Oh, boss, iinit ng karagatan. pH level dito mababago. Imamamatay na corals, imamamatay na marine life na tinatawag eh.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maya siguro, partiyan na makakaugnay natin mamaya. Ano ho? Ay tutok muna tayo sa mga headliners.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Kit sa 4 milyong mag-aaral, target na makikinabang sa milk program ng ating pamahalaan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Department of Agriculture, naghahanap po ng alternatibong feed source para po naman sa livestock.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
1: Department of Agriculture pa rin, suportado naman ang pansamantalang tapya sa suspensyon po naman ng VAT at excise tax sa mga produktong petrolyo.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Bingado sila mga panayam sa mga driver ho natin ngayon. Ano? Manaming kailangan ng ayuda eh. Kinakailangan ho namin yung taaso ng pasahe na kinakailangan dapat noon ba. May na naman, naglalabasin na naman yung mga ganyan. No? Kasi nga sa hirap po ng buhay, tuloy-tuloy po na pagtaas sa produkto petrolyo. Ito pang tataas yan kung yung maiinit na ulo na mga taong nandiyan sa gitnang silangan, mga sumasakay pa sa mga isyong yan, igyera na hindi naman sana kasama na lamang, ho yan sa mga magiging dahilan na wala tayong kalaban-laban.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Daming mga domino effect ho, ano? Likasan, bakit ba? Marami din kagagawa ng tao kung bakit naging ganyang mainit ang mundo. Agrikultura, ganun din, di ba? Eh, lahat naman yan eh. Kakalbo ng bundok, lahat ho yan, nagkakasabay-sabay, nagtutulong-tulong yan para tayo mapinsala pare-pareho. Saan tayo lalagay? Nakailangan ho dyan isang maayos na governance structure siguro. Kaya, puro ganun na kailangan talaga yun.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: May po lamang sa mga report galing sa lalawigan. Dito muna tayo sa ating mga detalye ng balita. Informal na pong inilunsad ng pamahalaan ang milk component ng 2026 school-based feeding program na naglalagay magandit po naman ng locally produced milk. Inotay ang 4.6 milyong mag-aaral sa buong bansa. Good morning sa ating naging panayuhin kahapon. Ano ho? Administrator, may palayo siya, magandang palayo. Tony Pet, sa mga kaibigan. Administrator Andaya. Pinangunahan po ng Department of Agriculture, National Dairy Authority, Department of Education at Quezon City, LGU ang kick-off. Ang programa dyan o sa Quirino Elementary School. Ilalim ho niyan ay magbibigay po sa mga eskwelahan ng fresh, pasteurized at sterilized milk bilang ho ang lokal na gatas ng bakat kalabaw. May mahalagang nutrients para sa paglaki at development ho ng mga bata. Bilang sa hangad ng programa ang tugunan, ang malnutrisyon at stunting sa mga bata. Manglimilikha po ng masatatag na merkado para sa mga lokal na dairy farmer. Bat lang, Ako, pag talaga tayong naapektuhan ng climate change, yung masusustansyang pagkain, mawawala sa merkado yan. Madadamay ho yan. Ay sakop po nito ang lahat ng kindergarten, grade 1 learners habang patuloy na makatatanggap po naman ng nutritional support. Ang wasted at severely wasted learners mula po naman grade 2 hanggang grade

0: Dahil sa peste. Nyo yung mainit na panahon, maraming pesteng pwedeng mabuhay. Diyan ho yung gusto nila talaga, sila yung magkakaroon sila ng yung mga breeding nila diyan, kung saan na sila namamahay. Mainit na panahon, maraming daladalang ano ho yan, hindi maganda, no? Maging sa kalusugan ng tao, maging sa pananim natin, sa hayop, nako. Amin natin ng mga detalye mula naman kay Hope Torichante ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Report. Bayan na sa Iloilo ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa malawakang pinsala ng Red Striped Soft-Scale Insect o RSSI sa taniman ng tubo. Kasunod ito ng naunang deklarasyon ng Pasay City, idineklara rin ng bayan ng San Enrique ang state of calamity matapos maapektuhan ng RSSI ang mahigit 1,000 hektarya ng sugarcane plantation sa lugar. Ayon kay Ginoong Jeron Magbanwa, acting head ng Provincial Agriculture Office ng Iloilo Provincial Government, layunin ng deklarasyon na magamit ng lokal na pamahalaan ang calamity fund para sa agarang pagtulong sa mga magsasakang apektado ng peste. Patuloy namang tinututukan ng mga otoridad ang epekto ng RSSI sa industriya ng tubo, partikular sa mga lugar na malawak ang pinsala sa mga taniman. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, sundan natin ang report mula dyan sa Iloilo, Dakotay ng Lawag. Ang magsasaka sa Ilocos Region, pinagtitipid na ho sa paggamit ng tubig. Ilang paghahanda sa extreme El Nino. Kapag tayo gumagamit ng organiko, katulong mo sa lupa yun eh. Katulong sa lupa yun para kahit na may tag-init o may drought, moisture pa rin nandun sa ilalim ng lupa at buhay pa rin yung halaman. Maraming bagay na dapat alamin at diskubrin at pag-usapan. Natuto tayo pare-pareho. May tinatawag na Integrated Diversified Organic Farming System. Laban ho yan at angkop ho yan epekto ng global warming at saka climate change. Pag-usapan yan. Teka muna, report tayo ho. Magsasaka si Ilocos Region, pinagtitipid. May natin na detalye ng balita si John Pipita ng Radyo Pilipinas, Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinagtitipid na ng National Irrigation Administration sa Region 1 ang mga magsasaka ng tubig bilang paghahanda sa Super El Nino na maaaring maganap mula Nobyembre ngayong taon hanggang unang quarter ng 2027. Ayon kay NIA Regional Manager Engineer Jeffrey Catulin, malaki ang naipon ng mga dam dito at inaasahan pa nila na madaragdagan upang may magamit ang mga magsasaka sa susunod na buwan. Kabilang dyan ang Solvec Dam sa Ilocos Norte at San Roque naman. Sa mga lugar kasi na may irigasyon ng NIA, sinusunod nila ang double dry calendar kung saan sa mga panahon na wala ng bagyo, sila nagtatanim upang mabawasan ang danyos na dulot ng bagyo mas mayabong na ani dahil sa dami ng liwanag na natatanggap ng mga tanim mula sa araw. Pagsunod yan sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang matiyak ang food security dito sa bansa at masiguradong may dagdag na kita ang mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Amin salamat, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Lawag. Ano ho, kaya binabanggit nga natin yung ID of S na yan. Integrated Diversified Organic Farming System. Epekto ho yan sa paglaban at angkop niya sa epekto ng global warming at climate change. O yan sa itinuturing na pinaka-epektibong climate smart na pamamaraan sa agrikultura dahil sa pinagsama-sama dito yung dalawang mahalagang solusyon. Ayan, yung mitigation ay yung pagbawa sa sanhipo ng climate change. Yung tinatawag yung isa pa, adaptation. Magiging matibay laban po sa epekto nito. Napaka-importante ho yan. Pagbawa sa greenhouse gas emission na yan. Ano ho, di ba? Yung carbon sequestration, yung paggulong carbon sa lupa, mababang konsumo sa enerhiya. Maraming bagay-bagay na dapat pag-usapan dyan. Nagsimula po yung Industrial Revolution, anong kadagitnaan ng 19th century, around 1860 ho yun eh. Ano ho, nagsimula yan eh. Amit ang mga steam, ano ho, ang mga coal. Iba pang revolution kada panahon, padagdag ho yan ng carbon dioxide. O lang yan ang mga problema natin. Dapat sana nabalansi ho yan. Ngayon ang resulta. Paano tayong hilong talilo kung paano tayo iiwas sa epekto ng climate change?
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
0: Rehabilitated solar-powered water facility sa Darag Albay, muli ho mapapakinabangan naman.

0: May detalye naman dyan si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Hindi mapapakinabangan ng mga residente ang solar-powered water facility sa Barangay Malubago, relocation site sa Daraga Albay, matapos itong sumailalim sa rehabilitation ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Daraga Mayor Victor Perete, maaari nang gamitin muli ang pasilidad ngayong buwan para sa pang-araw-araw na pangangailangan sa tubig ng mga residente, ngunit hindi ito inilaan para sa inuming tubig. Personal na binisita ni Perete ang pasilidad kasama si Konsehal Warren Sorsogon, punong barangay William Marbella at iba pang mga opisyal ng barangay upang tingnan ang rehabilitated water facility. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Isa pang masakit na kwento dito, ano ho? Tema na nga tayo sa carbon dioxide at maraming contribution ho rin, maraming mga factors mula ng industrial revolution, ano ho, tago siya sa ating panahon. Yung deforestation, nakalbo pa ho natin yung kagubatan. Yung mga puno, yung mga pananim, carbon sink ho yan. Nang pigilan, ano, at nang mapigilan, hindi pumunta sa atmosfera yung mga carbon dioxide na yan. Ngayon nagamit natin yung mga artificial na mga ano, yung mga pataba natin. Makamit ng enerhiya ho yan bago yan maging igang ganap na mga pataba. Kaya yung gagamitin natin yung sanang hindi nakakainis sa kalikasan, hindi inis ang kalikasan. Ano tayo problema? At pag-aralang mabuti ho yan. Anong gawin natin kung hindi naman balanse yung trato natin sa mga problema at pagtingin sa mga bagay na dapat balanse talaga, may problema.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Naman 100 mga magsasaka ng singkama sa Tarlac nagsanay sa fuel gap certification ng DA. Ay detalye si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas Dayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Dumalo ang 100 magsasaka ng singkamas mula sa mga bayan ng Mungkada at Pura Tarlac sa Philippine Good Agricultural Practices Training sa panguna ng Department of Agriculture Central Luzon Regulatory Division. Layunin ng pagsasanay na iangat ang kalidad at kaligtasan ng 6 ng mga lokal na magsasaka at maihanda sila sa mas malawak na oportunidad sa merkado. Ayon sa Regulatory Division na pinamumunuan ni Chief Dr. Zandre Bakay at Assistant Division Chief Marilyn Bilarde, malaking tulong ang field gap certification upang makasunod ang mga magsasaka sa mga pandaigdigang pamantayan. Sa pamamagitan nito, binubuksan ang pintuan para sa posibleng pagluwas ng lokal na singkamas sa mga pamilyang banyaga tulad ng South Korea. Ang pagsasanay ay hinati sa 2 bahagi ng talakayan para sa 50 magsasaka ng Mungkada at 50 magsasaka ng Pura. Ibinahagi sa mga kalahok ang introduksyon sa PhilGAP at talakayan sa proseso ng PhilGAP certification. Inaasang sa pamamagitan ng patuloy na edukasyon sa good agricultural practices, hindi lamang lalakas ang kita ng mga magsasaka ng Tarlac, kundi masisiguro rin ang supply ng ligtas at ikalidad na produktong agrikultural para sa lokal at international na mamimili. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Salamat, Hayog Pangasinan. Ay, alam ho ba ninyong mas matibay si El Nino at La Nina? Pag yung lupa, mayaman po sa organic matter. Parang espongha ho yan. Mga kakayan itong humawak ho ng tubig at tuwing tagtuyot, yung panahon po ng drought na sinasabing malapit na, mas mabilis simipsip po ng tubig para maiwasan ng baha. Paano natin magagawa yan kung ang mga lupa natin ay mga nalaso na? PH level, may problema na. Tubig nga, karagatan nga, may problema sa pH level eh. Mamatay yung mga koras, mamatay yung mga isda. Mataas, lagdapan natin yung pagtaas po ng level ng tubig, ng tubig ng karagatan. Soil erosion naman ang ginagawa niyan sa mga pampang. Daming problema. Dapat ina-address natin, ano ho, inuugat, hindi yung isa lang ang tinitingnan. Dapat balanse ang pagtingin para makita natin balanse yung mga dapat natin gawing tugon.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ito naman, DA Ilocos Region, hinikayat ng mga lokal na pamahalaan at mga kontratista na pabilisin ang mga naantalang proyekto po naman. May detalye si Verna Beltran na Daban, Radyo Pilipinas, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Hinikayat ng Department of Agriculture ang mga local government unit o LGU at contractors sa Ilocos Region na magsagawa ng mga catch-up measure upang mapabilis ang naantalang infrastructure sub-project sa ilalim ng Philippine Rural Development Project o PRDP bago matapos ang taon. Tinalakay ang mga pagkaantala sa physical at financial accomplishment ng mga proyekto sa Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte sa isinagawang semi-annual assessment and strategic action planning workshop ng DARPCO noong September 21 hanggang 22 sa Baguio City. Kabilang sa mainirekomendang hakbang ang pagbabago sa work schedule, pagdaragdag ng manpower at equipment kung kinakailangan at pagbibigay prioridad sa mga critical na gawain upang maisagawa ang karagdagang pagkaantala. Kabilang sa mabinigyan diin ang mga proyektong may malaking epekto sa logistics ng mga magsasaka gaya ng onion cold storage facilities, agricultural warehouses at mga tulay. Ayon sa DARPCO1, mahalagang makumpleto ang mga pasilidad upang maiwasan ang pagkalugi ng mga magsasaka, mapadali ang pagdadala at pag-iimbak ng ani at mapababa ang dagdag na gastos sa transportasyon ng mga rural na komunidad. Nangako naman ang DARPCO1 na magsasagawa ng regular na coordination at management meeting kasama ang mga LGU at contractors upang tugunan ang operational concern at masubaybayan ang pagpapatupad ng catch-up plans. Inatasan din ang mga project proponent na magsumiti ng pirmadong commitment para sa kanilang mga plano sa pagbawi ng pagkaantala. Samantala, binigyan din ng PRDP National Project Coordinating Office na hindi dapat gawing dahilan ang masamang panahon sa pagkaantala ng mga proyekto dahil may mga mekanismo para sa extension kapag kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Dagupan. Alam ba ninyong doon nagpasimula yung tren? Ano ho? Tren, yung tren. Luzon, yan, biyaheng Dagupan ho yun. Diba? Simula, doon nagsimula yung PNR. Na maibalik daw yung parting yan. Oh, tututukan nung babalikan ko yung binabanggit ko kanina ho. Kung yung pong kawalan ho ng sapat na puno, ha? Ugat na sumisipsip po sa tubig ulan, doon na matinding flash flood po yan. Kaya maraming nakakaranas ng ganyan eh. Karating lalawigin natin yung Bulacan, yung Nueva Ecija, ha? Pampanga, tsaka Rizal. Naku, Pampanga, nakakaawa talaga ngayon. Ina Metro Manila, ho. Karanas yun ang hindi pangkaraniwang lalim ho ng baha tuwing bagyo. Eh ano ba nangyari sa atin ng Ulysses at Akarding? Ganyan. Pagpatuloy tayo sa pagkalbo ng kabundukan at kawalan ng sapat na punot ugat na sisip-sip sa tubig, anong problema yan? Maliit, malaki ho yan, hindi biro yan, tagos yan sa ating kinakain.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Unang bugso ng rice distribution sa Pamplona, Cagayan o Barangkada na po. Alamin natin ng detalye sa Teresa Campos, Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tumanggap ng libreng tig 10 kilo ng bigas ang 2,500 beneficyaryo mula sa bayan ng Pamplona, Cagayan para sa unang bugso ng rice distribution program sa ilalim ng Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units o LGSF Falgo ng Pamahalaan. Sinaksihan ng DILG Regional at Provincial Project Monitoring Teams ang pamamahagi nitong September 16 na isinagawa sa Pamplona Municipal Gym. Ayon sa LGU Pamplona, ang first round ng rice distribution na ito ay pinondohan sa ilalim ng Fiscal Year 2026 LGSF Falgu na may halagang 5 milyong piso. Layunin nito makapagbigay ng kinakailangang pagkain para sa mga kwalipikadong individual at pamilya. Sa isinagawang rice distribution sa Pamplona, 2,500 pamilya mula sa 17 barangay ang nabiyayaan ng libreng bigas. Personal na pinamunuan ni Mayor Digna Antonio ang pamamahagi nito kasama ang Municipal Social Welfare and Development Officer ng LGU, Municipal Local Government Operations Officer at iba pang stakeholders. Ang libreng bigas ay tulong ng pamahalaan para sa mahirap na pamilya upang makaagapay sa mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin na epekto pa rin ng global oil crisis dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Para sa Bagong Pilipinas, Teresa Campos ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Tuguegarao. Samantala, mga petisyon hinggil po sa taas masay sa mga PUP. Eto na naman. Patuloy ho na dinidinig fuel discount at libreng toll sa expressway na natili ayon sa DOTR. May detalye po dyan sa Chemal Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tiniyak ng Department of Transportation na gumagawa sila ng mga hakbang upang maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa mga nasa sektor ng transportasyon. Ito ay ayon kay Transportation Secretary Giovanni Bani Lopez ay anisunod na rin sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na kagayat at tulungan ang pagkangailangan ng mga manggagawa sa transportasyon gayon din ng mga commuter. Dagdag pa ng Transport Chief, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng mga inisyatiba ng DOTR gaya ng fuel discount at libreng toll sa mga expressway upang mapagaan ang biyahe ng mga bus operator at driver.
7: The inflation itself is quite high. Ang August inflation natin is 6.1. Pag nagtaas po tayo ng pamasahe, ay sigurado pong makakadagdag din yan sa ating inflation. Makakatagdag sa presyo rin po ng serbisyo at sa presyo ng mga goods. So we're trying to say po, sasaluin po ito ng gobyerno, pipigayin natin hanggang sa kaya natin, mga subsidiya, mga iba't ibang inisyatibo, ongoing naman po lahat ang DOTR initiatives.
6: Patuloy din anyang dinirinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga petisyon ng GILS sa taas pasahe dahil kinakailangan balansin at ikonsideraan lahat anumang desisyon ang gagawin, lalo't bumibilis ang inflation rate. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Quezon City, Comelec. Uy! Ang paghahanda para po sa November 2, BSKE. Pa talaga, marami nagtatanong eh, no? Hanggang ngayon, ano? Hindi natin na detalye kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda ng Commission on Elections sa Quezon City para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa November 2 kahit may mga hakbang para sa posibleng pagpapaliban nito. Ayon kay Attorney John Il Fajardo, Election Officer 4 ng QC Comelec, ipagpapatuloy nila ang mga paghahanda hanggat wala namang batas na nagpapaliban sa halalan. Kabilang na rito ang filing of certificates of candidacy mula yung September 28 hanggang October 5, habang nakatakda naman ang campaign period mula October 22 hanggang 31. Pinapayuhan ng mga kandidato na kompletuhin na ang kanilang mga requirements at lituntunin ng Comelec para sa halalan. Samantala, iniulat naman ng QCPD mahigit 1,000 pulis ang ide-deploy nito para sa BSKE. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mera Agustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. Idagdag ko lang ito ho, kasi dapat lang talaga alam natin pare-pareho yan. Sir po ng paglambot ng lupa, dulot po ng pagmimina. Nako, eto na tayo, palalim ng palalim na yan. Kakalbo, isa pa. Mga bulubundukin po sa bahagi po ng Aurora, dyan sa Mequirino, dyan sa Nueva Vizcaya at maging sa Rizal. Nagiging vulnerable po yan sa pagguho ng lupa. Yan ho yung landslide. Madalas magdulot po ng pagkakasara ng mga kalsada, pinsala sa mga ari-arian at buhay. Ba? Nga, parte ng Montalban, ano ba nangyari dyan? Na ba nung araw yan, ha? Pabalik ko kami, sandali po lang, ilan muna mahalagang paalala.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: Noronyo, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Hindi po ba dapat panahon na na tayo na ang gagawa ng mga supply chains na yan at dito po gagawin?
2: Eksakto, yun yung talagang layunin ditong pagsali natin sa PAXINICA. Kailangan dinawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center ang itatayo natin dito is, at saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment, na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center ang itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
1: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
2: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga maitatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura.
9: Presyo natin, kapitbahay, 39 na minuto na mga lipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Brother, kala sister, galaw-galaw tayo sa mga may obligation hurian, ho. Dako tayo sa isang tanggapan. Meron tayong pag-uusapan natin yung climate risk vulnerability assessment. Sa pag-uusapan ho yan, malawak ito eh. Sino ba yung mga contributory factor? Ba, hindi tao doon. Tao rin. Sabi nga sa inyo, Industrial Revolution, ano ho, yung periodo ho yan, nakapag-contribute po ng problema natin sa nagiging mainit na mundo. Ano ho, tutunaw ho yung mga glacier. Magandang matunaw yan. Mga tubig dagat na nagyayelo, protection din ho natin yan. No? Yung init, ibinabalik lang nila. Pagka natunaw ho yan, init lang karagatan, laki ang problema. Mamamatay ho ang mga corals, matay ho ang mga isda, at bagay pa. Nasa linya natin si Ma'am Vanessa May Escanio, Senior Science Research Specialist, Fish Coral Survey Project, National Fisheries Research and Development Institute under Department of Agriculture. Ito po ay NFRDI, ano ho, ang National Fisheries Research and Development Institute. At sa Tagalog, Bansang Surian sa Panaliksik at Pagkapakadulabhasa sa Pangisdaan o Pambansang Institusyon sa Panaliksik at Pagkapaunlad na Pangisdaan. Ayun. and support to ng pamalaan sa ilalim po ng kagawaran ng pagsasaka. Maraming bagay yung tinututukan ho dyan. At siyempre, katuwang nila rito ang BIFAR. Ayan. Pag-usapan natin itong Climate Risk Vulnerability Assessment, CRVA. Ano ito ka-importante at sino-sino ang dapat makinabang din eh? At paano ba natin ito binabasa at ninanamnampan ng mabuti? Sabi ko nga, problema natin ngayon sa kalikasan, ito ay kagagawa din ho ng tao. Mula noong Industrial Revolution ng 18th century, ituloy na ho yan. Vanessa Maiscanio, magandang umaga po.
7: And good morning po kay Hero at sa lahat po ng mga nakikinig sa Radyo Pilipinas.
9: Ma'am, naabala ko sumba mo, naalabala ko ang favorite breakfast mo. Magkwentuhan tayo sandali. Bagamat nakakainis ko minsan pag-usapan ito, pwedeng lumayo eh. Kasalanan din naman natin yung problema ng nangyayari sa mundo ngayon eh. Ang problema natin sa pag-iinit, yung global warming, yung climate change na yan, hindi naman yung kalikasan na may gawa niyan. Kasira natin sa kalikasan at may kagagawa niyan tao pa rin, di ba? Ano yes, po ba itong Climate Risk Vulnerability Assessment? Bakit ito kailangan at ano ba dapat ipaunawa natin dito sa mga magsasaka, sa mga mangingisda natin at sa simpleng Juan de la Cruz? Ano ba dapat magkaunawa riyan?
7: Apo. So ang CRVA nga po or ang Climate Risk Vulnerability Assessment ay isa pong pagsusuri or yun nga po isang assessment na titingnan po natin kung gaano po naapektuhan ang isang fishing community at commodity. So for example po yung mga milkfish, yung mga tilapia ng ito nga pong risk po na climate change. And then based po sa magiging result po ng CRVA, malalaman po natin kung ano po yung angkop na intervention na nararapat po natin gawin sa isang fishing community po. So sa CRVA po kasi meron po tayong tatlong parameter, main parameter na tinitignan. Ito po yung exposure, sensitivity, and adaptive capacity. So yung exposure po, titingnan po natin kung ano po yung mga climate risk. So for example po, sa isang community, sila po ay nakakaranas ng matinding pagbabaha ng malalakas na storm surge. And then sa sensitivity naman po, titingnan po natin yung mga ano po yung naapektuhan. So for example po, lumiliit po ba yung mga isda? Kumukonti nga po ba yung ating huli? And then for adaptive capacity naman po, titingnan po natin kung ano po yung mga ginagawa na po nila or gagawin para po maging ready or makahanda umangkop sa mga possible na danger or risk na dala po ng climate change. So sa madaling salita po, ang CRVA po ay isang assessment na titingnan po natin kung ano nga po ang kahinaan na isang fishing community o commodity at para po ma-identify po natin kung ano po yung action po na sumasagot dito sa kahinaan po nila.
9: Oh, at ang salita naman sa ibang buladas ng dila, sabi nga ito isang proseso o parang check-up. Ano ho? Check-up sa mga lugar para malaman kung gaano kahanda at kaligtas yung mga sa mga panganib dulo po ng pagbabago ng climate change, yung klima nga ng ating panahon. Okay, bakit natin ito ginagawa at ano ba, may kinalaman ba ito sa food security? Didikit ba tayo ron?
7: Yes po. So bali po yung sa CRVA po kasi, yung climate change po, for example, hindi na po natin to kasi mapipigilan. Meron pong mga study na po ng mga scientista na mas iinit pa po in the next years.
9: So 2030, may mga pag-aaral ma'am na 2030 onward, iinit talaga eh.
7: Yes po. By 2050 na daw po, baka hindi na daw po maging safe po ang temperature. So, pag mainit po kasi, naapektuhan po yung production po ng pangisdaan. So, maaari pong kumonti po yung production sa pangisdaan at syempre po, doon na po tayo sasagot sa food security po.
9: At siguro, Ma'am Vanessa, pag gaganon nakainit, order ka ng halo-halo, hindi pa, piniprepare pa lang, tunaw na.
7: Ano po?
9: Sa tindi ng init. Kasi pang magiging problema natin dyan balang araw, pag ganyan na talaga kainit, di na tayo makakaiwas. Yung working schedule ng mga trabahador, nasa construction at maging mga magsasaka, pwedeng mabago. Baka sa sobrang init, imbis na sa maghapon magtrabaho, sa gabi na, baka dumating yung ganyang klase ng eksena.
7: Opo. Mayroon nga po mga mangingisda na parang na-adjust na po yung kanilang fishing hours kasi nga po sobrang init. Medyo delikado po kasi yung init din po sa safety po ng ating mga mangingisda. Maaari po kasi silang magka-heat stroke at Yung nga po, skin cancer, skin burn,
9: ganyan
7: po.
9: Vanessa, masingit ko lang. Kasi nung bago maganap po yung Yolanda, day before na umatake yung Yolanda, init na pahanahon, maalinsangan sa Tacloban. May ho nakaramdam noon na medyo kakaiba. Tuloy pa rin ang buhay. Nga lamang, kinabukasan, nung nagpe-prepare na sila ng breakfast, tuyong na yung napakalakas na ulan, ano ho? Napakalakas na buhos ng tubig ulan na yan na nagpapahakagad ng malalalim. Meron ba kayo nakikita ang posibleng maulit ho yan sa ngayon?
7: Yun nga po, kasi nga po, sabi po namin dati, yung Yolanda po baka hindi na po mangyari ulit. Pero sa ngayon nga po, madami na pa tayo na experience na nag-iiba na po yung panahon. So, for example po, ngayon, mainit, pero maya-maya, bigla na pong lalakas ang ulan. So, yun din po yung mga dala po ng climate change. Or yung
9: at habang umiinit po yung karagatan natin, malayo talagang mangyari yan. Yung soil erosion lang sa mga pampang, marami humadadamay ho riyan.
7: Yes po.
9: Siyempre, yung mga marine life, damay na damay na rin.
7: Yes po. So mostly po talaga ay naapektuhan po yung marine life po kasi po lalo na po pag mainit, sabi ko nga po kanina naapektuhan po yung kanilang reproduction o yung production po, yung pagpaparami po nila.
9: Kahit meron tayong pantapat, siguro matitibay na isda o binhiman sa pagkain sa halaman, pero kung ganyan na siguro tindi ng init, parang ang hirap ng labanan.
7: Kaya nga po, kailangan po natin ng CRVA para po malaman natin kung paano po natin lalabanan yung init po or yung climate change.
9: Pang makatulong, pwede ba natin pakiusapan? Ang CRVA ba pwede makiusap na isa sa paglala ng problema natin ay yung paggamit nga ng sobra-sobrang coal, natin sa Industrial Revolution, ang dami na yan eh. Tapos sa mga ginagamit natin pestisidyo, nagamitan natin ng sangkaterbang enerhiya. Dudulot din naman ng carbon dioxide. Ulit-ulit lang na ganyan. Eh kung paano ba? Pwede ba natin sila pigilin? O huwag na kayong gumawa ng ganyan. Organic na tayo kasi yun ang importante sa lupa. Di ba yung ganun? Kasi nga, gumahanap tayo ng paraan pero tuloy-tuloy din naman yun. Di ba parang lokohan lang? Sorry ha.
7: Ayun, so sa CRVA naman po, kung lalabas po na yung pangunahing race, yun nga po. Though yung mga coal po kasi is mostly hindi po siya climate-related, mostly manly, yun nga po, human-made. So maaari po na lumabas naman po sa assessment na yung nakaka-apekto po sa marine life, yung mga human activities na yun po.
9: So, sinabi mo human activities, hindi malayo yung pag sino ba nagkakalbo ng kagubatan? Oh, mang kalikasan na kumakalbo sa kanya, di ba? Kaya ganyang bagay ba, dapat talaga na i-address ng tama, inuugat, lang fragmented, yung tinitingnan na solution at tinitingnan na sino ba may kasalanan. May ganun eh. May collaboration dito eh. Sorry, nababanggit ko lang ha. So, ngayon po, ano pa yung dapat malaman ng tao sa CRVA? Ano, bilang paghahanda po natin, bagamat nandiyan yan, di natin maiwasan yung problema. Pero kinakailangan, gumagawa pa tayo ng pamamaraan para mabawasan ba lang yung posibleng epekto nito sa ating pare-pareho?
7: Opo. So, ang for CRVA naman po, mostly po pag nag-iikot po kami sa aming mga site, napapansin po namin na mostly po ng mga mangingisda, hindi po nila alam na meron pong climate change or meron po tayong problemang yung hinaharap at haharapin kasi po mas iinit pa nga po in the next coming years. So, ang CRVA po ang makakatulong hindi lang po sa mga mangingisda pati na din po sa LGU at nationwide na po para po malaman po natin kung ano po yung dapat nating gawin para po hindi po tayo masyadong maapektuhan nitong climate change. So, para po malaman natin kung ano nga po mga lugar ang kailangan po nating i-prioritize na tulungan, anong mga fishing commodities, so for example po, kailangan ba nating mas tulungan ang aquaculture ng bangus or ang paghuhuli ng sardinas at malaman po natin kung ano po yung mga intervention or adaptation measures na kailangan po nating gawin na sakto po or angkop po sa kanilang kahinaan or weaknesses.
9: Vanessa, meron po bang legal na obligasyon yung mga LGU natin para magkaroon po ng CRVA?
7: Opo. Bali po yung, sa pagkakaalam ko po, yung mga LGU, meron po silang LCCAP, Local Climate, basta para po siyang plan na related po sa climate change din po. Pero ang CRVA naman po, makakatulong po siya kasi yung CRVA po, meron po siyang projection na tinatawag. Malalaman po natin kung ano po yung vulnerability. Sabihin po natin, in the next 50 years, in the next 20 years. So, para po maging updated at malaman po natin, meron din po kasi mga data na kailangan po yung CRVA na wala din po sa LCCAP. So, para makakatulong po yung CRVA para po mas strengthen po nila yung kanilang mga LCCAP.
9: Ang Vanessa, baka yung iba nag-i-imagine na ano ba itsura ng resulta ng CRVA? Siguro, bibigyan ho natin ng vulnerability map. Ano, makikita ron na color coding pala yan.
7: Yes,
9: di ba? Pula pagka mapanganib, dilaw para sa katamtaman, berde naman para sa ligtas. So, doon makikita yan. Talagang merong visual na makikita.
7: Yes, po.
9: At saan available yan?
7: Bali po, sir, ngayon po, yung ginagawa po namin CRVA for fisheries, sa Fish Core Project po, meron lang po kami ilang site ng na-identify po ng BIFAR. Ito po yung sa FMA6 o yung mga provinces po na nasa West Philippine Sea at yung FMA 9 po na nasa Northern Mindanao. So sa ngayon po, tinatapos pa lang po namin yung aming pag-gather ng data sa mga fisher folk and then available na po yung data na maipasa sa mga LGU po na nagawan po namin ng CRVA sa through BIFAR.
9: And ma'am Vanessa, sa ngayon ho, maramdam na yung epekto nito sa karagatan? Yung global warming na yan, yung climate change na yan. Kasi yung pH level nito, yun yung maapektuhan dyan eh.
7: Yes po. Actually sir, pag tinatanong po namin mga mangingisda, sinasabi po nila na kumukonti na daw po talaga yung nahuhuli nila. At yung iba pa nga po, parang lumilipat na daw po yung mga isda. Kasi nga po meron pong isang study na yung mga isda daw po, pag masyado na daw pong mainit, naghahanap na po sila ng mas angkop po na temperatura para po sa kanilang living. So yung iba po, napapansin po ng mga mangingisda, parang nawawala na daw po yung isda sa kanila. Napapansin daw po nila na lumilipat na po. Also, napapansin din po ng mga mangingisda na lumiliit na din po yung mga ating isda.
9: Ayun po. So, yung ibig sabihin niyan, yung produksyon ng supply ng isda maapektuhan na, maging sa mga pananim, yung masustansyang pananim, yes, hindi na magiging available sa market yan, talagang magkakaroon tayo ng kasalatan.
7: Yes po, kasi po yung climate change din po, nagdadala po ng intense na tagtuyot sa so yung mga pananim.
9: Sobrang tagtuyot, na, kumisa naman sobrang ulan.
7: Opo, maulan naman po. So, nagbabaha naman
9: po. Extreme, ano? Puro extreme ang dala ng climate change. Puro extremes.
7: Opo, puro extremes po yun. Maari pong trumip, dumoble or triple yung magiging epekto, yung magiging tag-ulan, tag-tuyot, yung pagbabaha. Yun po. So, pag mas connected po kasi yung global warming sa climate change, pag lalo pong uminit, mas titindi po yung magiging epekto po ng climate change at mas titindi po yung magiging disaster po.
9: Na para hindi masasayang yung ganyang effort na ginagawa ninyo, ma'am, ano? Ba't yung resulta ng Industrial Revolution, ba't meron ding isang pag-aaral? Kasi pinag-aralan nila yan, paano pakakainin ng tao? Kaliitan ng lupa, gumawa sila ng pamamaraan para mapadali ang pagtatanim, mapabilis ang pag-aani, managawa nila eh. Magawa din ng paraan na mabawasan yung problema natin sa init ng mundo at yung climate change na sana magawa din. Itong resulta ng climate revolution, ay ng Industrial Revolution.
7: Kaya nga po, sana po lahat po ng LGU ay makapag CRVA na din po para po malaman po natin kung paano po natin sasolusyonan ang ito nga pong climate change na problema po natin.
9: Okay. Vanessa, bitin ako. Alam ko, marami pa tayong dapat pag-usapan pero napakalawak na usapin ho yan. Hindi naman pepeting kayo lang. Sabi ko nga, dapat ito lahat eh. Dapat ito may collaboration. People in all walks of life. Di ba? Dapat mag-participate dito. Eh, tayo mismo nag-contribute dito sa problema natin sa global warming eh. Wala namang iba. Hindi naman yung kaligasan na nagkalbo sa kanyang sarili. Tao rin. Di ba? Maraming bagay na dapat pag-usapan at maunawaan. Hindi yung nagtuturoan lang tayo pare-pareho. Vanessa, baka meron ka pong dagdag pang sabihin, gustong sabihin sa mga nakikinig po sa atin, nasa niyo po pagkakataon?
7: Apo. So, nais ko lang pong ipaalam sa lahat, ito pong CRVA po ay makakatulong po sa mga LGU po, sa ating pong fishing community, para po malaman, maka-adjust po tayo sa magiging epekto ng climate change. So, yun nga po, sinabi ko po kanina, yung climate change po mas i-intense pa po siya in the coming years. So, kailangan na po natin ng climate action ngayon, At so kung gusto niyo pong magpa-CRVA or training po paano gawin ng CRVA, maaari lang po kayong magsulat or magbigay po ng letter sa aming opisina po at kami po ay handa pong tumulong sa inyong lahat po para po malabanan po natin ito nga pong climate change.
9: Sana may mga sumulo sa inyo na mga world leaders, ano, magtanong, ano? Ma'am Vanessa, maraming salamat po. Hanggang sa muli, magkaugnayan tayo. Wala po tayong personalan. Issue lang pinag-uusapan natin. Ma'am, balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Ma'am, thank you. Maraming salamat. Good morning po.
7: Ingat
9: po
7: kayo. Maraming salamat po, Pa-Hero. Sige po.
9: Ma'am, thank you po. Ingat. God bless. Thank you.
8: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
9: Lahat gumagawa ng paraan, di ba? Industrial Revolution, gumawa sila ng paraan paano papakain ang tao, paano mapabilis ang transportasyon, paano mapagana ang bagong urbanidad. But sana nung ginawa nyo yan, nag-isip din kayo na dapat may control ang lahat. At may pambawi man lang, dapat balance eh. Ang galaw mo dito sa mundo, dapat balance. Hindi pwedeng hindi. Ang pumasok dito sa atin, ang enerhiya pumasok sa mundo, puro papasok. Hindi na makalabas. Eh, di may problema tayo. Eh, nako, ingat na lamang sa ating mga kababayan. At sabi ko nga ho, eh, wala naman dapat sisihin, kundi ang tao pa rin. Mayari sa mundo. Kakalbo, hindi naman nagkalbo ng kagubatan, eh, kalikasan mismo. Tao pa rin. Oh, imit ng sobrang forces na yung mga sinusunog na yan, mga steam na yan, mga coal na yan. Sino ba? Tao pa rin. Dapat, naku po, paano ba talaga po yan? Ano kami oras? Alano ni Roger Cruz, Jolari Raparial, Alvin Pelgone, Arnel Villamor, Mary Ann Milius. Mapanin po natin sila Nida Soriano, Susan Barameda, Gemma Troca, Mora, Sam Reyes, Mercer Malimban, Julius, Camilo Mali, Ron Esperanza. Alano natin mga producers. Julius Gonzalez, Cristobal Tirambolo. Ano nyo abang lingkod? Hindi po tayo galit, ano ho? Liwanag lang na dapat talaga pag-usapan ito ng pare-pareho. Ang social media gumagalaw, sumasama sa ganyang klase ng usapin eh. Pero ilustre ng brigado nag-iiwan. Ano mang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pag-usaka po, hindi simpleng trabaho lamang oh. Isang paraiso. Isang pa, po tayo basta naniniwala sa pledges oh. Huwag tayo magpalinlang.
8: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
10: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
13: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
12: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
14: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
15: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
12: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
16: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
9: Araw po ng Merkulis ngayon, ang oras natin, 2 minutos makalipas, ay kanin po naman ang maga.
17: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Uno ng mga balita, pamahalaan, pinipiga pa ang lahat na maaaring gawin upang maibsan ang epekto ng sa bansa ng patuloy na pagtaas ng krudo, bunsod po ng Middle East crisis.
17: Headlines.
9: Rekomendasyon tungkol sa pagbabawas o pagsususpindi sa excise tax may bibigay na ngayong Linggo sa Office of the President.
17: Headlines.
9: National Capital Region Police Office ring pinabulaana ng kumakalat na post na nagsasabing may dalawang nasawi sa sinagawang rally naman sa Maynila noong araw ng Lunes.
17: Headlines.
9: Maloy paggamit ng drone ng militar sa pinsiman nito kontra po naman sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, iimbisigan na ng Philippine Army.
17: Headlines.
9: At Department of Social Welfare and Development at Department of Education, pinaigting ang crisis response sa Bangas South Cotabato.
17: Mga balitang makinig at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
9: Gandang maga, Pilipinas. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide sa mga detalye ng ating balita. Pinipiga pa ng pamahalaan ang lahat na maaaring gawin upang maibsan ang epekto naman sa bansa ng patuloy na pagtaas ng krudo, bunsod po ng Middle East crisis. Ayon kay Communications Center Secretary at Paris Press Officer Claire Castro, umaasa po naman ang pamahalaan na magiging last resort na lamang ang pagtataas po naman ng pasahe. Did kasi anya ng pamahalaan na magiging mabigat para sa mga Pilipino kung magsasabay-sabay ang pagtaas ng mga bayarin, krudo, presyo ng pagkain at pasahe. Labi pa ni Castro, napag-usapan na po na uplift meeting ang targeted subsidy para po naman sa transport groups sa pamamagitan ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations. Sa kasalukuyan, umiilag pa anyang iba-iba pang mga tulong sa mga chauffeur at operator. Kabilang dito ang toll exemptions sa provincial buses, extended PITX terminal fee para po naman sa public utility breakers, pati po ang 50% discount sa Metro Rail Transit Line 3 at Light Rail Transit Line 2, Piso Roro Terminal Fee at 80 libreng sakay po naman program. Pagtitiyak ng opisyal, hindi pa dito natatapos ang pamahalaan, lalo't marami pang pinag-aaralang programa, proyekto naman ng administrasyon sa gitna po ng pagtaas at napatuloy pagtaas ng presyo ng langis.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Antala, tiwala ang pamahalaan na mapagbibigyan ng panawagan ng Department of Transportation na muling mapaglaanan po ng pondo ang EDSA Busway upang patuloy na mapakinabangan ang nasa 67 milyong commuters. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, patuloy na nakikiusap ng DOTR sa mga budget hearings para po dito. Labi pa nito, nitong si Castro, Naunan na rin binanggit po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa State of the Nation address kung gaano kahalaga ang EDSA busway. Aniya, basta para sa kagagaan po ng buhay ng mga Pilipino, suportado at hindi tututulan ng Pangulo ang mga magagandang proyekto.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Dala rekomendasyon tungkol sa pagbabawas o pagsususpindi sa science tanks ay bibigay na ngayong Linggo sa Office of the President sa Palasyo ng Malacanang tungkol at ni Alvin Baltazar.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Ngayong linggong ito na nasa tanggapan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng mga economic managers hinggil sa excise tax sa produktong petrolyo. Sa harap ito ng patuloy na pagsirit ng presyo ng langis sa pandaigdig ng merkado na lampas na sa $80 per barrel threshold upang determinahin kung ano ang akbang ukol sa excise tax, kung ito ba itatapyasan para natilihin o aalisin muna. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may nakuha na silang update patungkol dito at patapos ng balangkasi ng economic managers ang kanilang rekomendasyon. Sa harap nito, binigyan din ni Castro na ang nais ng Pangulo ay maging balansyado ang lahat sa gitna ng patuloy na pagsipa ng produktong petrolyo. Patuloy anyang isinaalang-alang ang bawat sektor gaya ng nasa hanay ng transport groups at mga commuters at ito'y sa harap naman ng inihirit na dagdag pasahe. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
22: Patapos na po. Ang kanilang rekomendasyon, siguro most probably by this week ay mabibigay na po nila sa Pangulo.
21: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Ang minuto na makalipas ay ganin po naman ang umaga. Samantala, pag-iimbak ng supply ng langis sa mga ASEAN member countries, usulong po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng krisis sa Middle East. May report si Quincy Cahilig.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
23: Bilang ASEAN 2026 Chair, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang stockpiling o pag-iimbak ng supply ng krudo sa mga ASEAN member states. Layunin itong matiyak ang sapat na supply ng langis sa rehiyon, lalo na sakaling magkaroon ng kakapusan nito na maaaring makaapekto sa sektor ng enerhiya. Sa press briefing itong Martes, sa pagtatapos ng 58th ASEAN Economic Ministers Meeting and Related Meeting sa Pasay City, sinabi ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque na maaaring makatulong ang mekanismo upang makapag-ambag ang ibang ASEAN member states sa mga bansang nakararanas ng kakapusan ng supply sa gitna ng sigalot sa Middle East. Narito ang pahayag ni Trade Secretary Roque.
24: In case there is a need for oil or langis or for products that are part of the energy, they can get from the different ASEAN countries. So, five have already joined and UAE has also signified its intent to actually store.
23: Samantala, sinabi ni Roque na naging matagumpay ang serye ng mga pagkupulong ng ASEAN Economic Ministers at kanilang mga dialogue partners na kanyang pinangunahan tungkol sa pagpapatatag ng ugnayang pangkalakalan sa gitna ng mga hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Kumpiyansa rin si Roque na tuluyan ng mapagtitibay sa Nobyembre ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA na inaasahang makatutulong sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na makasabay sa patuloy na paglago ng digital economy sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Samantala, mariing pinabulaanan ng National Capital Region Police Officer NCRPO ang kumakalat na post na nagsasabing may dalawang nasawisi sa nagawang rally sa Maynila noong Setyembre 21. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, walang naiulat na casualty kaugnay po ng nasabing rally. Aniya, walang nasawi sa sinagawang pagtitipon noong Lunes. Dagdag pa ni Asilo, inaiiral nilang maximum tolerance sa nasabing pagtitipon upang maiwasan ang pagkakaroon ng tensyon. Muli namang siniguro ng NCRPO na walang katotohanan ang nasabing kumakalat na balita. Dagdag pa ho ng ahensya. Patuloy naman ang kanilang pinairal ang maximum tolerance sa mga nagsasagawa ng Quezon Modesta sa buong Metro Manila.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Manoy paggamit ho ng drone ng militar sa pinsiba nito kontra Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Bisigyan na po ng Philippine Army. Si Mike Dagala sa detalye.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Inaimbisiganan ng Philippine Army ang nag-viral na video sa social media hinggil sa umano'y paggamit ang drone ng militar sa opensiba nito kontra sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Itisigitan na rin ang pagmamalaki ng militar na kanila na nalupig ang naturang grupo na dahilan ng pagtatag ng seguridad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Binigyan din ni Army Chief Lieutenant General Donald Gumiran na hindi naka-apekto sa nakalipas na BARM parliamentary elections ang mga naitalang isolated incidents gaya ng nangyaring pamamaril at pagsabog sa Cotabato City noong bisperas ng halalan. Ngayon ni Gumiran, ginagamit lamang nila ang drones kapag nagsasagawa sila ng intelligence, surveillance at reconnaissance, hindi ng humanitarian assistance at disaster response operations. Sa kasalukuyan, sinabi ng Army Chief na biniberipika na ito ng 6th Infantry Division na siyang nagsagawa ng operasyon sa BARM laban sa BIFF sa barangay Manaulanan sa Tugunan na nasa Special Geographic Area sa BARM noong Setyembre 19.
1: Comparing yung nangyari ng recent elections with the previous elections, again, I can say that we were able to achieve yung objective ng recent elections is credible, peaceful, and orderly.
0: Ang tinig ni Philippine Army Chief Lieutenant General Donald Gumiran para sa Bagong Pilipinas, Imer Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: 5 minuto na makalipas ay 6 ng maga, samantala Department of Social Welfare and Development at Department of Education pinaigting ang crisis response sa Banga, South Cotabato. Report po dyan si Marian Bastasa.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Patuloy ang pagtutulungan ng Department of Social Welfare and Development at ng Department of Education o DepEd para agad na maihatid ang psychosocial support at iba mang serbisyo sa mga apektado ng school incident sa Banga, South Cotabato. Sa isang coordination meeting ng DSWD Field Office 12 at ng DepEd Region 12, sinalakay ang mas mabilis at magkakaugnay na response para sa mga mag-aaral, school personnel at buong komunidad. Kabilang sa mga napagkasunduan ng pagpapalakas ng emergency response protocols, paghahanda para sa multidisciplinary psychosocial first aid plus at ang capacity build training at ang pagtatatag ng malinaw na referral pathway sa pagitan ng mga paaralan at social welfare offices. Layo nitong mas mabilis na maikonekta ang naangkot na serbisyo at intervention sa mga individual na nangangailangan ng karagdagan pang suporta. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Mantala, pagharap po naman ni Davao City Mayor Sebastian Basday Duterte sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa sentro sa mga kontrata ng GenCorp Incorporated sa pamalang lungsod ng Davao. May report si Melanie Valdos Reyes.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sa sentro sa mga kontrata ng Davao City Hall sa GenCorp Industry Incorporated, ang inaabangang pagharap ng kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Davao City Mayor Sebastian Basday Duterte sa Senate Impeachment Court. Ayon kay House Prosecution Advisor at Spokesperson Ace Barbers, mahalaga at relevant ang magiging testimonya ni Mayor Basday dahil siya ang head of the procuring entity o HOPE ng City Hall. Matatanda ang nauna ng inamin ni Mayor Basday na nagkaroon ng pamahalaan lungsod ng Davao ng 19 na transaksyon sa GenCorp na nagkakalaga ng mahigit 33.2 milyon pesos. Iginit niya na dumaan sa tamang proseso ang mga ito at wala umano siyang alam na may kaugnayan ang pangalawang pangulo sa nasabing kumpanya base sa kanyang salin. Narito ang pahayag ni House Prosecution Advisor Ace Barbers.
4: Well, yes, definitely. No, ipaku-confirm yan. No? Kasi, in fact, hindi pa nga natatanong, umamin na siya. So meron na kaagad pag-amin na hindi lang 14 ang kontratang nai-award no ng city government ng Davao City sa GenCorp, kundi mahigit 49 contracts at nagkakahalaga ito ng mahigit 30 million pesos.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Pantala butuhan para sa pagresolba sa voting threshold sa impeachment trial, tibling mayurong po sa susunod na linggo. Sa Senado, ulit dyan si Nymph Asuncion.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: posible pang ma-defer o maipagpaliban sa susunod na linggo ang nakatakdang pagboto ng mga Senator Judge tungkol sa issue ng voting threshold o bilang ng mga boto na kailangan para sa conviction ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tungol, may ilang Senator Judge na humihingi ng karagdagang oras para mapag-aralan ang magiging posisyon ng magkabilang panig matapos ang oral arguments. Pinunto ni Tungol na maaari kasing may mga mailatag pang argumento ang depensa at prosecution sa gagawing oral arguments ngayong araw na hindi natalakay ng mga amici curiae o friends of the court noong nakaraang linggo. Posible anyang kailanganin ng ilang Senator Judge na pag-aralan muna ang mga bagong argumento sa weekend bago magpa siya at bumoto. Kaya hindi anya malayong may humiling ng deferment o pagpapaliban ng botohan para sa ngayong araw at maisagawa ito sa ibang araw sa susunod na linggo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Tungol.
6: Din pong mga Senator Judges na humihingi or at least nagpapakonsidera sa fellow Senator Judges nila ng additional na oras. Kasi nga po, baka may masabi yung ating mga parties, yung mga councils na additional arguments na hindi po na kapaloob doon sa mga sinabi ng mga amici curiae, and they would need to study it further. Siguro over the weekend para po lalo nila mapag-isipan yung kanilang magiging posisyon at boto.
5: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Samantala, Senior Associate Justice Leonen, pansamantalang halili bilang punong maestrado habang inaantabayanan ang appointee po naman ng Pangulong Marcos Jr. Report naman dyan si

0: OSC ang bagong Chief Justice ay itinatalaga ng Pangulo mula sa listahan ng mga nominado ng Judicial and Bar Council o ng JBC. Alinsunod sa nakasanayang proseso ng JBC, iniimbitahan ang limang pinakamatatagal ng nanunungkulang Associate Justice sa Supreme Court na mag-apply bilang mga pangunahing kandidato sa posisyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 17 minuto na makalipas ay kanin po naman ang umaga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Punang mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 18 minuto na makalipas ay ganin po naman ng umaga, balik-balik tayo sa RPNN. Mahalaga ang pagbabantay sa cyber security at online environment upang maprotektahan ang mga kabataan laban po sa posibleng impluwensya ng karahasan. Tom Tugon ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla nang tanungin sa posibleng paggamit ng online platform sa pag-impluwensya sa mga kabataan at gumawa ng karahasan sa mga paaralan. Ayon kay Padilla, hindi lamang computer system, network at data ng kailangan nilang protektahan, hindi magig amata at information environment. Ito ang dahilan kaya't nagtatag ang AFP ng mga bagong units gaya po ng Cyber Command at Civil Military Operations para tugunan ang mga bagong banta gaya ng information at cognitive warfare.
7: So kung titignan mo yung information, napaka ano na to, no, volatile nitong space na to because of the proliferation of fake news, no? Hindi lang ito sa violent extremism but pati itong mga issues na kinakonfront natin sa ngayon. Napakaraming lumalabas na iba't ibang haka-haka, iba't ibang ano. So we really need our people na maging mas mapanuri. So this is not for the AFP alone to address. This is a whole of government, whole of society approach.
2: Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Higit 40 kabataan nasigip naman sa posibleng school violence. Ito'y ayon po naman sa Department of Interior Local Government by Report John Sikatin Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Higit 40 kabataan ang nasagip umano ng Philippine National Police dahil sa intelligence reports na may kaugnayan sa mga posibleng banta sa mga paaralan. Ito ay inilahad ng budget sponsor ni DILG na si House Appropriations Vice Chair Arnie Fuentebella sa plenary deliberations ng 2027 National Budget. Ang pahayag ay tugon sa tanong ni Federico Portiles, Representative Presley de Jesus, kaunay ng mga hakbang ng pamahalaan para maiwasan ang mga karahasan sa mga paaralan. Ayon kay Fuentebella, bukod sa 3 naiulat na deadly school shooting incidents, may mga insidente rin naagapan dahil sa impormasyon na nakalap ng mga otoridad. Sinabi rin niya na kailangan palakasin yung koordinasyon ng pulisya, mga paaralan, barangay, LGU, mga magulang at parent-teacher associations upang agad na matukoy at matugunan yung mga posibleng banta. Mahalaga rin ang napaitingin ang police intelligence at data capabilities upang mas maagap na matukoy at mapigilan ang mga posibleng insidente ng karahasan sa mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pantala, paglikhat, pagtiyak sa safe spaces ng mga bata, pinalalakas ng Council for the Welfare of Children. Ay report naman dyan si Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Kaugnay ng nalalapit na paggunita ng National Children's Month, pinaigding ng Council for the Welfare of Children o CWC ang panawagan sa paglikha ng safe spaces para sa mga bata na dapat magsimula sa tahanan, paaralan, komunidad at maging sa online world. Paliwanag ng CWC na hindi sapat na pagbawalan lamang ang mga bata na gumamit ng internet dahil higit na mahalaga ang pagkakaroon ng magandang ugnayan offline upang maiparamdam na sila ay ligtas, naririnig, nirerespeto at kabilang. Paalala pa ng CWC sa mga magulang at guardians na maglaan ng oras para sa makabuluhang usapan at aktibidad kasama ng mga anak, gayon din ang pagtuturo sa mga bata ukol sa red flags o mga banta tulad ng online grooming at manipulation. Mula sa Radyo Magazine para sa

0: Pagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mandala, ikinatuwa rin po ng Council for the Welfare of Children o CWC ang pagkakapasas ng Senado kay katutuling magbasa sa Sagip Bata Act. Ayon kay CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, sa tulong ng Sagip Bata Act, mas magiging preventive na ang sistema ng child protection o pagprotekta ng pamahalaan sa ating mga kabataan. Iwanag niya, sa ilalim ng naturang batas, mas pinalawak ang usapin sa online sexual abuse or exploitation of children. Niya, sama na rin dito ang pagbabantay sa online recruitment, manipulation, at pag-ikayat sa mga bata na gumawa ng mga seryosong violenting aktibidad.
3: Para sa CWC, this is really very important dahil paulit-ulit naming sinasabi na huwag na nating intayin na merong karahasan pa mangyari o may maging biktimang mga bata. No? Of course, para sa amin, prevention is very crucial at talagang yan po dapat ang talagang unang iniisip natin at hindi po yung reaction lang sa mga violent na mga incidents po.
2: The Council for the Welfare of Children Executive Director Undersecretary Angelo Tapales sa panayam po ng Pagong Pilipinas ngayon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pantala, imbisigasyon sa Manoy Ghost Internet Scheme, tado po ng Palasyo ng Malacanang. Sa Malacanang, natong ulit ni Raquel Payan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Suportado ng Malacanang ang imbestigasyon ng Office of the Ombudsman sa Umani Ghost Internet Scheme sa mga information technology project ng pamahalaan. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, dapat managot ang sinumang mapatutunayang lumabag sa batas o umabuso sa pondo ng taong bayan. Dapat din anyo masusing imbestigahan ang mga transaksyong kinasasanggutan ng mga public officials na mayroong aligasyon ng anomalya. Binigyan din ni Castro na dapat maihatid ng maayos sa publiko ang mga serbisyong pinupontuhan ng gobyerno. Kaugnay nito, nanawagan din ang palasyo sa mga contractor at investor na tuparin ang kanilang obligasyon at siguruhin kumpleto ang mga serbisyong binayaran ng pamahalaan.
5: Sa lahat ng maanomalya na transaksyon na kinapapalooban ng mga public officials ay dapat lamang itong maimbestigahan. Ang lahat ng ginagawa ng gobyerno ay para sa taong bayan. Hindi po kinakailangan na makulangan ang mga ibibigay na serbisyo sa ating mga kababayan. So kung ano po ang nakikita ng ombudsman, kung mayroong mga ebidensya na dapat pang imbestigahan, dapat lamang pong ipagpatuloy ang lahat ng pag-iimbestiga para managot ang sino mang nang-aabuso sa kabanambayan at sa naninira, sumisira sa magandang adhikain at proyekto ng pamahalaan.
4: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, pumalo na sa 2.2 milyong mga Pilipino o 5 milyon na mga pamilya ang naabot po ang programang Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients, ang Department of Health. Kaparehan ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Health Secretary Edwin Mercado na halos parehong bilang din ang mga mamamayan ang matutulungan pa dahil sa karagdagang pondo na inilampo naman para sa programa. Abot anya sa 27.4 bilyong piso ang pondong idinagdag para po naman sa MAIFIP at nasa 70% nito ang katumbas po naman 19.145 bilyong piso. Ang ilalaan para sa mga Regional DOH Center for Health Development o CHD. Ayon kay Mercado, pwede itong gamitin sa mga CHD, Local Government Unit, Hospital, maging sa mga pribadong ospital. Dagdag pa po ng Health Secretary, ang naturang bagay ilalaan pa sa iba pang mga pampubliko, specialty hospital sa ating bansa.
6: Kasama din po dito ay 4.35 billion para po dito sa mga DOH Hospital sa Manila. 2.9 billion po para po dun sa ating mga GOCC specialty hospitals. Kasama na po dito yung Lung Center, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Children's Medical Center at Philippine Heart Center. At 950 million po ay para po sa UPPGH. At may 52 million po pa tayo dun sa ating mga Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center.
2: Si Health Secretary Edwin Mercado.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, Malacanang idineklarang November 16, 17 at 18 bilang special non-working days sa Metro Manila. Dahil po naman sa sigawang 49th ASEAN Summit and related summits. Sa Palasyo ng Malacanang, Itong ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Walang pasok sa November 16 hanggang 18 sa National Capital Region o Kalakang Maynila. Sabisa na din ito ng inilabas ng Malacanang na Proclamation No. 1447 na nagdedeklara na special non-working day sa nabanggit na mga petsa at ito'y kaugnay ng isasagawang 49 ASEAN Summit and related summits dito sa Metro Manila. Layunin ng hakbang na makatulong sa pagpapalawag ng trapiko at matiyakang seguridad at kaligtasan ng mga participating delegates at iba pang lalahok sa summit. Ilan sa mga pagpupulong na gagawin sa ASEAN-related meetings ang 16th ASEAN Maritime Forum sa November 17 at ang 14th Expanded ASEAN Maritime Forum na gagawin naman sa November 18. Papatak ng araw ng Lunes hanggang Miyerkules ang November 16 hanggang November 18, 2026. Ang proklamasyon ay nilagdaan Executive Secretary Ralph Precto nitong nakaraang September 17. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Alita po naman sa Ibayong Dagat, G7 Foreign Ministers, nawagan po sa Iran na itigil na ang suporta sa mga Houthis sa Radyo Pilipinas World Service. Ito mong ulat ni Wayne Paniano.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nanawagan ng foreign ministers ng Group of Seven o G7 sa Iran na ihinto na ang pagbibigay armas at suporta sa militanteng grupong Houthis sa Yemen. Sa isang pahayag matapos ang kanilang pulong sa sidelines ng United Nations General Assembly, ipinahayag ng Britain, Canada, France, Germany, Italy, Japan at United States ang mariin nilang pagkondena sa anilay hindi katanggap-tanggap na pag-atake ng rebelding grupo sa Yemen at sa Saudi Arabia. Panawagan pa ng G7 sa Houthis, ihinto na sa lalong madaling panahon ang lahat ng military actions, mga banta at pag-atake sa mga daanang pang-sibilyan at bumalik na sa political na proseso ng may buong katapatan. Maalalang isa ang Houthis sa mga grupong sinusuportahan ng Iran sa gitnang silangan bilang bahagi ng forward defense strategy nito at pinalawak na axis of resistance. Ilang linggo lamang ang nakalilipas nang muli na namang umatake ang Houthis sa Yemen at Saudi Arabia dahilan para tuluyang masira ang 4 na taong tigil putukan doon at magbukas ng panibagong gulo sa rehiyon. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Ang palakasan, Jean-Claude Saclag ng MMA. Asungkit po ang unang pilak para po naman sa Pilipinas ongoing na Aichi Nagoya Asian Games. Tali! Apo naman kay Sports Region 918 Correspondent Aaron Bayato.
9: Nakapag-uwi ng pilak na medalya ang ating national MMA fighter na si Jean-Claude Saclag sa MMA Men's Traditional 65 kilograms ng 2026 Asian Games. Ito'y matapos siyang mabigo sa finals kontra sa kanyang karibal na si Otabel Rayabov ng Tajikistan sa score na 3-0. Ito ay ikalawang pilak o silver ni Saclag mula noong 2014 Asian Games kung saan dati siyang lumahok sa Wushu Competitions. Maliban kay Ginoong Saclag, nakapagdagdag din ng tanso ang ating women's karate team sa Women's Team Kata. Sa ilang events naman kahapon sa pagpapatuloy ng Asian Games, panalo ang Philippine U23 Men's Football Team kontra Kuwait 2-1 sa kanilang huling group stage football match. Bagamat eliminated na, ito na ang unang panalo ng Pilipinas sa men's soccer tournament mula pa noong 1958 Asian Games. At sa basketball, Tuesday sweep ang naitala ng Gilas 3x3 Women's Team matapos talunin ang Mongolia 17-12 at tinambakan ng Macau 21-4. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: At 21 minuto na makalipas, ay kanin po naman ng umaga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide pang Miyerkules na edisyon. Unang mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, Congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
11: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
12: Hindi po ba dapat panahon na tayo na ang gagawa ng mga supply chains sa yan at dito po gagawin?
13: Eksakto, yun yung talagang layunin ditong pagsali natin sa PAC-Sinica. Kailangan dinawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center ang itatayo natin dito, Ace. At saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center ang itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
12: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
13: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga maitatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras natin sa buong kabuluhan, 35 minuto na makalipas sa 6 ng maga at bako tayo sa mga balita po naman manggagaling sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo natin ang Luzon ay sa Radyo Pilipinas Tabog. Isa naman daan ng mga 4-piece monitor children sa Kalinga umasa sa kanilang licensure examination. May detalye po dyan si Estrella Loque ng Radyo Pilipinas Tabog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: 54 na 4-piece monitor children sa Kalinga ang nagsisilbi ngayong dagdagpatunay na mabisang pantawid sa kahirapan ang programang 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng Department of Social Welfare and Development. Ito ay makaraang tagumpay na maipasa naman ito ang kanilang licensure examination bilang social workers. Ang mga ito ay kinabibilangan ng 19 sa Tabuk City, 7 sa Balbalan, 2 sa Buagan, 3 sa Rizal, 9 sa Pinokpok, 6 sa Pasil, 4 sa Tanudan at 5 naman sa bayan ng Tinglayan. Matatanang mahigit 5,000 na lamang ngayon ang bilang ng mga pamilyang nakikinabang sa 4-piece sa Kalinga. Nag-umpisa ito sa original na bilang na mahigit 16,000 bago magpandemya at naging mahigit 13,000 ng COVID-19 pandemic. Hindi naman nakasagabal ang pandemya para patuloy na gumaan ang pamumuhay ng ito kaya't marami ang nagpugay tagumpay mula 2022 hanggang 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Australia, Loke, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, dalawang tranche ng rice subsidy program ng gobyerno na hitid na sa mga beneficiaryo sa bayan po naman ng Santa Barbara, Pangasinan. Detalye naman dyan si Clara Kayabyab ng Radyo Pilipinas Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Naihatid na ng lokal na pamahalaan ng Santa Barbara dito sa lalawigan ng Pangasinan ang tulong na bigas ng pamahalaan sa mga kwalipikadong beneficiaryo sa kanilang lugar sa isinagawang distribusyon ng rice assistance sa 29 na sakop na barangay. Saklaw ng ginawang distribusyon ng unang dalawang tranche ng rice subsidy na pinondohan sa ilalim ng programang Local Government Support Fund o LGSF ng National Government. Kabuang 20 kilong bigas ang natanggap ng mga kwalipikadong beneficiaryo. Layunin ng programa na makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga residente at maibsan ang gastusin ng kanilang pamilya, partikular sa pagbili ng pagkain. Pangunahing beneficiaryo ng programa ang mga kwalipikadong senior citizen, persons with disabilities, solo parents at mga miyembro ng Tricycle Operator and Drivers Association o TODA sa nabanggit na bayan. Pinangasiwaan ng mga kawanin ng lokal na pamahalaan ang ginawang distribusyon sa pamagitan ng maayos at organisadong sistema para matiyak ang epesyenteng pag-atid ng rice subsidy sa mga kwalipikadong beneficiaryo mula sa lahat ng 29 na sakop na barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Sarah Kayabyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ordinansa na magbabawas sa pagbebenta ng alcoholic beverages sa panahon po ng kalamidad. Sinusulong naman dyan sa lalawigan ho ng Quezon. Ay detalye si Tom Luan Alvarez ng Radyo Pilipinas Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Sinusulong na maging ordinansa ng Quezon Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o QPDRMC ang pagbabawal sa pagbebenta, distribusyon at pagkonsumo ng alcoholic beverages sa panahon ng disasters, kalamidad at iba pang emergency situations sa lalawigan ng Quezon. Isinagawa ang pagupuro ng QPDRMC, pinalakay na sabing pag-usulong ng ordinansa bilang isa sa mga pangunahing solusyon para maiwasan na aksidente o disgrasya sa panahon ng emergencies sa lalawigan. Nilalayo ng ordinansang ito na mapalakas ang public safety at disaster risk reduction measures sa panahon ng imminent hazards, disasters at iba pang emergencies sa probinsya. Anila, naapektuhan ng sound judgment ng isang individual kapag nakakainom ng mga nakalalasing na inumin. Makakatulong din anila ito para maging maayos ang evacuation sa panahon ng mga bagyo, emergency response, crowd management and protection of life and property. Kasama sa panukala ang guidelines para sa implementasyon nito at kaukulang parusa o penalties for violations. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Apat na pong minuto na makalipas, sa ikanin po naman ng umaga, samantala, DSWD Bicol nakapagtitipuan ng 25 milyong pisong halaga ng tulong. May higit namang 3,000 individual na apektad po ng dengue sa rehiyon. Ay detalye si Sir Arnold Luzon ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Nakapaghatid na ng higit 24.1 million pesos na tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS sa mahigit 2,500 individual na apektado ng dengue sa buong rehiyon base sa pinakahuling tala ng ahensya. Ayon sa DSWD, kabilang ang medical, cash relief, food at funeral assistance sa mga naipagkaloob na asistensya sa pamamagitan ng crisis intervention section, satellite offices at malasakit centers. Sa Albay, 661 kliyente ang nabigyan ng tulong na nagkakahalaga ng higit 8.3 million pesos. Samantala, 945 kliyente sa Camarines Norte na may higit 7.4 million pesos at 372 kliyente sa Camarines Sur na umabot sa higit 2.4 million pesos. Maliban dito, nakapaghatid din ang ahensya ng tulong sa 172 kliyente sa Catanduanes na nagkakalaga ng mahigit 1.1 million pesos. Napaglingkuran rin ang 38 kliyente sa Masbate na may halagang higit 432,000 pesos at 351 kliyente naman sa Sursugon na umabot sa higit 4.2 million pesos. Iniulat pa ng ahensya na patuloy ang assessment at pagbibigay ng asistensya sa mga individual at pamilyang nangangailangan ng suporta dahil ayon sa dengue. Dagdag pa ng ahensya na patuloy na nakatutok ang DSWD sa paghatid ng kinakailangang tulong sa mga Pilipinong dumaranas ng krisis, kabilang ang mga pamilyang naapektuhan ng mga health emergency alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Abad-abad dalawang minuto na makalipas, ay kanin po naman ang umaga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ilan muna ang mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
23: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dapat na minuto na makalipas ay kanin po naman ang maga. Dako tayo sa mga balitang galing naman sa Visayas at Mindanao. Unahin natin ang Iloilo. Ay mahigit sa 3 milyong pisong halaga ng Cebu na kumpiska sa bypass operations sa Estancia Iloilo. Ay detalye po dyan si Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
27: Arestado ang isang drug suspect sa isinagawang bypass operation sa Barangay Zone 2, Bayan ng Estancia, Iloilo. Inilalang suspect na si alias Dave, residente ng nasabing lugar. Nakumpiska mula sa suspect ang 416 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 2.84 million pesos. Ayon kay Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani M. Razalan, resulta ang operasyon ng malawakang information validation at suporta ng mga mamamayan sa kampanya kontra ilegal na droga sa lalawigan ng Iloilo. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mandala 20 milyong pisong medical assistance to indigent and financially incapacitated patients magagamit po para sa serbisyong medikal ng mga benepisaryo sa Southern Leyte. Ay detalye si Ria Macante ng Radyo Pilipinas Sugod.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
28: Magagamit na sa Provincial Hospital ng Southern Leyte ang 20 million pesos na medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MIFI fund para sa mga pasyenteng nangangailangan ng tulong pinansyal sa pagpapagamot. Ito ang inlonso ng Salvacion Upos Iñiguez Memorial Provincial Hospital, Soy MPH, nitong Martes, Setyembre, Martinos. Naging posible ang paglalaan ng pondo sa pamagitan ng pagtutulungan ng Department of Health Regional Office 8, Provincial Government of Southern Leyte at pamunuan ng Soy MPH. Kabilang sa mga tumulong sa pagsasakatuparan nito, sina DOH Regional Director Dr. Exuperia Sabalberino, Governor Damian Mercado, Vice Governor Rosa Mercado, mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan at Medical Center Chief Dr. Ayunic Castillones. Inaasahang makatutulong ang pondo sa mga indigent at financially incapacitated patients, lalo na sa mga higit na nangangailangan ng serbisyong pangkalusugan. Layunin itong matiyak na may maasahang tulong medikal para sa mga kapuspalad na mamamayan ng Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Migati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, provincial government ng Sulu na ipagpulong kay President Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa pag-unlad ng probinsya at Muslim community. Detalye naman dyan si Farmagino ng Radyo Pilipinas Sulu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Nakipagpulong kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Sulu Vice Governor Abdul Socor M. Tan kasama ang iba pang opisyal mula sa mga lalawigang Muslim sa Malacañang Palace. Pinangunahan ni Vice Governor Tan ang delegasyon kasama sina Basilang Governor Mujib Ataman, Llano del Sur Governor Mamintal Adiong Jr. at dating Sultan Kudarat Governor Socar Tumanguda Dato. Dumalo rin sa pagpupulong si Special Assistant to the President Secretary Anton Lagdad Mayo Jr. Nakatuon ang pagpupulong sa mga pangunahing usapin hinggil sa pag-unlad ng mga lalawigang may malaking populasyong Muslim, particular sa pagpapalakas ng ugnayan at pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan. Tinalakay rin ang mga hakbang upang higit na mapalakas ang pakikilahok ng mga komunidad sa pamamahala. Ngayon din ang mga programa para sa kapayapaan na papanatiling kaunlaran at mas mahusay na paghatid ng mga pangunahing serbisyo sa mamayan. Mahalaga rin ang naging representasyon ni Vice Governor Tan sa pagpupulong bilang pagpapakita ng paninindigan ng pamahalaang panlalawigan ng Sulu na maihatid sa pambansang pamahalaan ang mga hinaing, pangangailangan at mga prioridad ng mga mamamayan ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Delicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Medical Assistance, Indigent and Financially Incapacitated Patients Program, tuloy-tuloy po naman ang serbisyo sa Zamboanga Regional Medical Center. Ay detalye si Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
27: Tuloy-tuloy ang paghahatid ng tulong medikal para sa mga pasyente ng Zamboanga Regional Medical Center sa Barangay Pasobolong, Zamboanga City sa pamagitan ng Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients sa MAIFI program ng pamahalaan. Ayon kay Giselle Tampos, Social Welfare Officer 3 ng ZRMC, nasa higit 52 milyong piso ang inilang pondo ng pamahalaan para sa naturang ospital sa taong 2026 sa pagpapatupad na ng sabing programa. Anya, mula buwan ng Enero hanggang Agosto ngayong taon, aabot na sa 27,619 na pasyente ang nakinabang at natulungan sa ilalim ng MAIFIP. Inaasahan pa niyang tataas ang nasabing bilang, lalo na't marami pang mga pasyente ang matutulungan sa pamagitan ng natulang programa. Samantala, sinisiguro naman ni Tampos sa publiko na walang pinipiling lugar at walang halong pamumulitika ang paghahati ng MAIFIP sa lahat ng mga pasyente na nangangailangan ng tulong medikal sa naturang institusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita pa rin sa Mindanao, dako tayo ng Davao. Red Rice Model Farm, nagpakita po naman ang potensyal ng mas mataas na ani sa Santo Tomas, Davao del Norte. Ay detalye si Sheila Alessandra Salosia ng Radyo Pilipinas Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Ipinakita ang magandang potensyal ng teknolohiya sa hybrid rice para mapataas ang produksyon ng palay sa bayan ng Santo Tomas sa Davao del Norte sa pamamagitan ng Hybrid Rice Modern Farming. Una na isinagawa ang Harvest Festival ng Scalable Hybrid Rice Modern Farm Project sa Barangay Pantaro na dinaluhan ng mga magsasaka, lokal na opisyal, mga ahensya ng gobyerno, agricultural extension workers at iba pang stakeholders. Layunin na aktibidad na ipakita ang naging resulta ng model farm at may bahagi ang mga karanasan at pamamaraan sa produksyon ng hybrid rice. Ayon kay Department of Agriculture, Davao Regional at Technical Director for Operations, Marianne Constantino, hindi lamang dekalidad na binhi ang kailangan para makamit ang mas mataas na ani. Mahalaga rin aniya ang wastong pamamahala sa sakahan, paggamit ng angkop na teknolohiya, technical na suporta mura sa agricultural technicians at matibay na pagtutulungan ng mga magsasaka, lokal na pamahalaan, national government agencies at pribadong sektor. Sa pamamagitan ng proyekto, nabibigyan ang mga magsasaka ng pagkakataong makita ang aktual na resulta ng hybrid rice technology at matutunan ang mga angkop na pamamaraan sa pamamahala ng kanilang mga sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizona Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ay, sumayin niyo po ang kabuhan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon po araw na ito ng Miyerkules, September 23, 2026. At sa ngalan pa rin po naman ni Alan Alianike, ako naman yung nakasama, Piro Ilustre Robrigado. Maray po salamat, magandang umaga, bayang sinilangan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Good news! ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
17: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
12: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
11: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
8: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
11: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
13: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Wrong. Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo
0: Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radyo Pilipinas.
0: News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Impormasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
5: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
7: It's Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na!
8: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
10: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
9: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
11: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
9: Plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
5: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
13: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
14: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
13: Taong mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages, sa ating pong Facebook page at sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Tang magandang Wednesday morning mga kababayan! Ito po ang palatuntunang Boses, live pa rin dito sa Radyo Pilipinas. Pansamantala pong humahalili kay Ginoong Alan Alanige. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Musta po kayo mga kababayan? Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ilan po sa mga itatampok natin na mga pag-uusap ngayong umagang ito. Sa ilang saglit lamang po ay maririnig natin ang tinig mula po sa ating mga opisyal ng ating pamahalaan. Partikular na dito mga kababayan, yung sa barangay at sangguniang kabataan election sa BSKE. Alamin natin sa ilang saglit mula mismo sa chairman ng Commission on Elections, Attorney George Irwin Garcia. E matutuloy nga ba itong BSKE? If I'm not mistaken, gagawin itong halalan ng barangay at sangguniang kabataan around November. At yan po ay depende pa rin sa wisdom ng atin pong mga mambabatas kung nais po nilang itong ituloy. Kung sakali po kasi nagugustuhin ng atin pong mga mambabatas at mga miyembro ng Kongreso, maaari nilang muling ipostpone ang barangay at sangguniang kabataan elections. Alamin natin ang ilang mga bahagi at mga issue sa nasabing topic na yan. Pero bago yan, mga kababayan, makipag-ugnayan muna tayo sa ating mga kasamahan mula po sa ating MMDA Metro Base. Makakasama natin ngayong umaga, Ginoong Jojo Diendo.
15: Radyo Pilipinas. Traffic!
13: Hi, Sir Jojo. Good morning.
16: Gandang umaga po sa inyo, Sir Al.
13: Yes, magandang umaga po, Sir Jojo. Kamusta naman po ang lagay ng ating mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila?
16: Magandang umaga po sa inyo, Sir Al, at sa lahat po ng nakikinig sa Radyo Pilipinas. Narito po ang ating traffic update ngayon sa EDSA southbound. Galing po dito sa Monumento hanggang dito po sa A. Desus ay makakaranas po tayo ng moderate to heavy traffic. At dito naman po sa Cloverleaf hanggang dito po sa Apolonio Samson ay makakaranas po tayo ng moderate traffic. Tuloy-tuloy na traffic po ang maranasan natin pagdating po ng Roosevelt hanggang dito po sa West Avenue ay maranasan po natin ng bahagyang pagbagal po ng trapiko. At pagdating po dito sa Ermin Garcia, Cubao, hanggang dito na po yan sa Ortigas Avenue ay mararanasan po natin ng mabigat na daloy ng trapiko. At hanggang dito po dumating sa Shea Boulevard. At paglagpas po niyan ay mabilis na dalan ng trapiko mararanasan natin. Ngunit pagdating po dito sa Guadalupe Estrella ay muli tayo makakaranas ng bahagyang bagal ng trapiko hanggang dito po sa Buendia Avenue. At dito naman po sa Ayala Avenue hanggang dito po sa Magallanes ay mararanasan po natin ang moderate traffic. Paglagpas po niyan ay mabilis na traffic po ang maranasan natin. Ngunit pagdating po dito sa Pasay Cabrera Street hanggang dito po sa Top Avenue ay mararanasan po natin muli ang mabigat na daloy ng trapiko. Paglagpas po niyan ay mabilis na daloy ng trapiko maranasan natin hanggang dito na po yan sa Jokno Boulevard. Punta naman po tayo dito sa northbound lane ng EDSA. Galing po dito sa FB Harrison hanggang dito sa Top Avenue ay mararanasan natin ang mabigat na daloy ng trapiko. Paglagpas niyan ay mabilis na daloy ng trapiko mararanasan natin. Subalit pagdating po dito sa Magallanes, hanggang dito na po yan sa Buendia Kalayaan ay mararanasan natin ang heavy to moderate traffic. Paglagpas po niyan ay mabilis na daloy ng trapiko mararanasan natin. Ngunit pagdating po dito sa Madison hanggang dito na po yan sa Guadix ay muli po natin maranasan ang bigat ng daloy ng trapiko. Maglagpas po niyan ay dito po sa Cambaginaldo hanggang Bonisirano ay moderate to heavy po ang lagay ng trapiko. Mabilis na daloy ng trapiko maranasan natin hanggang sa makarating po muli tayo ng monumento. Paalala po sa mga motorista, ang number coding ngayong araw ay ending 5 and 6. Bawal kayo bumiyahe simula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para sa karagdagang katanong at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa MMD at line 136. Yan po ang lagay ng traffic sa mga oras na to mula dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako si Jojo Jendo. Magandang umaga po sa inyo, nag-uulat.
13: Magandang umaga po, Ginoong Jojo Jendo, ang ating po kasamahan mula po sa MMDA o Metro Base. Mantala, bago ang ating panayam mula mismo sa Chairman ng Commission on Elections, tanggapin muna natin ang isang pag-uulat ng ating pong kasamahan sa labas ng ating himpilan. Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon haharap bilang testigo sa Sandigan Bayan ngayong araw. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Nakatakdang humarap ngayong araw bilang testigo si Public Works Secretary Vince Dizon sa Sandigan Bayan. Ito'y para sa graft trial laban kay dating Congressman Zaldico at iba pang akusado kaugnay na umano'y anomalya sa 289 milyong flood control project sa Oriental Mindoro. Ayon sa Sandigan Bayan 5th Division, nakatakda ang testimonya ni Dizon ngayong alas 8:30 ng umaga. Ang kaso ay nag-ugat sa road dike project sa Nauhan, Oriental Mindoro na nadiskubring may mga structural deficiencies. Una na rin humarap sa pagdinig ang tatlong testigo ng prosekusyon sa kaso kabila ang cashier officers mula sa DPWH Mimaropa. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Maraming salamat Marian Bastasa. Ang oras po natin, 15 minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, dyan lamang po kayo mga kababayan. Magbabalik po ang palatuntunang boses dito lamang sa Radyo Pilipinas.
19: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
20: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
21: Receive credible news and information.
20: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
21: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
20: Viber.
21: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
22: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
23: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking

0: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
3: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office mo. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas!
6: Radyo Publiko!
4: Boses kasama si Alan Alanige.
7: 20 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Bang inaantabayanan po natin ang ating panayam mula naman sa Commission on Elections o COMELEC. Alam nyo mga kababayan, ang personal kong opinion hinggil dyan sa barangay at sangguniang kabataan elections, arma na kung problema kung matutuloy or mapopospon. Alam po, syempre, with every postponement, ginugugulan po yan ng pera mula po sa ating mga buwis. Hopefully, ano, maging klaro na kung matutuloy o hindi itong barangay at sangguniang kabataan elections. Mantala, tanggapin muna natin ang ulat na ito mula sa ating kasamahang si AJ Ignacio. Australia naglaan ng 2 bilyong pisong grant para sa Pilipinas para sa pagsuporta nito sa sektor ng pamumuhunan sa bansa. Ang ulat niyan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Yes, kinakapatid na yan, magbibigay nga ang bansang Australia ng 45 million pesos na Australian dollars o tinatay na sa 2 billion pesos na grant para suportahan ang mga negosyo at prioridad sa sektor ng Pilipinas. Inilunsad sa Maynila ang 5-taong programang progress na tatakbo mula 2026 hanggang 2031. Kabilang sa mga tututuhan nga nito, kinakapatid na yan ang renewable energy, offshore wind infrastructure, carbon market at digital economy. Layon din yung ng programa na mapadali ang pagninegosyo, mahigayat ang mas maraming pamumuhunan at makalikha ng trabaho. Ayon sa Australian government, binigyang pansin din ang pantay na oportunidad para sa kababaihan, persons with disabilities at marginalized sector. Pinangunahan nila Australian Minister for Foreign Affairs at Trade Matt Thistlethwaite at Finance Secretary Frederick Goh ang paglulunsad ng programa sa ating bansa. Kinakapatid na yan, mula pa rin dito sa Southern Part ng Metro

0: Ito na para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Laki na pala ng ano, no, ng conversion ng currency ng Australian dollars. Parang ano, 45 million Australian dollars pag kinonvert mo into Philippine pesos. Philippine peso, rather. Pumapatakpo ng 2 bilyong piso. Maraming salamat sa ulat niyan, kinakapatid na AJ Ignacio. Balikan natin yung ating pag-uusap kanina, mga kababayan. May kinalaman pa rin dito sa makiki-update po tayo sa Commission on Elections kaugnay po ng kanilang preparasyon para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Kasama na rito yung pag-ban sa ilang mga social services maliban na yung sa fuel subsidy na pinanawagan at ipinaalam ng LTFRB sa COMELEC. Ito yung nakapanayam natin kahapon si Attorney Greg Pua. In any case, tagapin po na natin at let's welcome ang ating panauhing pandangal ngayong umagang ito. Ang ating pong chairman ng Commission on Elections, Attorney George Irwin Garcia. Chairman George, magandang umaga po.
2: Magandang umaga, Sir Al. Sa mga kababayan natin, magandang umaga rin po.
1: Opo, makikibalita po muna kami. Kamusta po ang preparasyon ng Commission on Elections para po sa barangay at sangguniang kabataan elections?
2: Siyempre po, Sir Al, habang naghihintay tayo sa development tungkol sa kung magiging ganap na batas yung panukala na pagpapaliban ng halalan sa November 2 dahil nga sa pag-extend ng termino ng mga barangay and SK officials mula 4 na taon, gagawin na itong 5 taon at 2 consecutive terms lamang, ay ang COMELEC po naghahanda para sa ating filing ng candidacies ng mga barangay and SK candidates na mangyayari po ngayong September 28 hanggang October 5. So yan po ang pinaghahandaan natin at patuloy pa rin po yung aming ginagawa sa pag-deliver ng mga ilang kagamitan doon po sa amin upang maihanda namin para naman ma-deliver sa iba't ibang parte ng ating bansa.
1: Opo, Attorney George, kaugnay po ng mga preparasyon natin for the barangay at sangguniang kabataan elections. At what stage na po ba ito sa ating Kongreso? Ito po ba, if I can remember correctly, mga 3 araw ang nakakalipas, kinatigan na po ito ng Senado. Ano na lang po yung mga inaantay natin para malaman ng COMELEC kung talagang matutuloy o di kaya naman ay mapopospon itong barangay at sangguniang kabataan elections?
2: Sa ating pong pagkakaalam, Sir Al, ito ay nasa kamay na ng ating kagalang-galang na Pangulo sapagkat ito ay nadala na sa kanya nung 1 araw lamang ang tinatawag na enrolled bill na pirmado ng Speaker of the House at ng Senate President. So nasa ating Pangulo kung sadyang pahihintulutan niya na ma-extend ang termino ng mga incumbent barangay and SK at saka yung mga tatakbo na officials mula 4 na taon papuntang 5 taon at magresulta ito ng postponement of election. So tayo po naghihintay na lamang ng development patungkol dyan sa ating pong palasyo.
1: Opo, and we are waiting still dun sa magiging desisyon po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero tuloy-tuloy pa rin ang mga isinasagawang paghahanda ng Commission on Elections. Kognay na rin ng filing ng mga Certificate of Candidacy. Ito po ay magsisimula, if I'm not mistaken, September 28. Ano po? Hanggang kailan po ito, Chairman George, sir?
2: Yes, po, yan po yun. Hanggang September 28 to October 5, ang amin pong, ang rule natin hanggat wala tayong batas, magtutuloy-tuloy po yung lahat ng filing. Kung sakaling, halimbawa, dumating na yung filing ng candidacy tapos tsaka po biglang lumabas ang batas, ay bigla po tayong hihinto sa filing ng candidacy at ideklara natin na tapos na, wala na yung lahat ng mga ginagawa natin dahil nga sa hindi matutuloy yung halalan kung sakaling mangyari po yon.
1: Opo, and Chairman George, kadalasan po ano, kapag ka hindi natutuloy ang for example in this case, yung barangay at sangguniang kabataan elections at alam naman po natin na nakailang postponement na rin po tayo. Ginugugulan po ito mula po sa kabanambayan, ginugugulan po ito ng ating mga kababayan. Kadalasan po ba kapag ka napopospon ang barangay at sangguniang kabataan elections, ano po yung mga nasasayang for the lack of a better term? Kapag ka napopospon itong barangay at sangguniang kabataan elections?
2: Alam niyo po, para lang po mailagay natin sa tamang perspektiba, ano po, tama po kayo na postpone noong mga nakakaraan ng halalan ng barangay NSK, pero technically po, isang beses pa lang na postpone ang barangay NSK simula noong huling halalan natin ng 2023. Natatandaan ng lahat na dapat ay may halalan tayo ng December 1, 2025, subalit ito'y naipagpaliban dahil na-extend ang termino at naging tatlong taon, papuntang apat na taon. Ngayon naman, apat na taon, ginagawang limang taon. Sa part po ni Comelec, kahit tayo ay nagkakagastos, ngayon po, nakakawalong bilyon na po tayo sa nagagastos natin. Wala naman po masasayang sa lahat ng mga na-prepare natin ng mga kagamitan. Kahit po yung mga balotang na imprenta ay magagamit at magagamit pa rin natin kahit na na-reset o mare-reset ang barangay NSK election. So technically po wala namang nasayang sapagkat naandyan lamang yan. Ang atin lang pong ngayon na maaari ay yung mismo mga indelible ink, ballpen, thumbprint takers kasi nga baka matuyo. Pero may mga strategy po kasing gagawin din ng COMELEC para po masigurado na kahit paano hindi masasayang yung mga gamit na yan.
1: Opo. Chairman George, sir, maraming salamat po sa inyong pagtutuwid kanina. Kadalasan po ba kapag halimbawa po, napostpone na nga po ng isang beses itong barangay at sangguniang kabataan elections, magsasagawa po ba tayo ulit ng registration kung sakali naman po na ito ay muling mapostpone?
2: Yes po, kung sakasakaling maideklara na talaga, mapirmahan ng ating Pangulo na ganap na batas yung pagpapa-extend ng termino at pagpapostpone ng barangay NSK election sa November 2, maaari po kami mag-resume ng registration mga Nobyembre na rin, ikalawang linggo, at ito po yung matatapos ng, sa September 2027 na para nga po sa paghanda naman natin para sa 2028 national and local elections.
1: Opo. And on this note, Chairman George, sir, may mga social services tayo na ibinaban dahil po sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ano-ano po itong mga social services na ito? At ayon nga po sa panayam namin kahapon kay Attorney Greg Pua Jr. mula sa LTFRB, exempted daw po ang fuel subsidy. Ano po kaya ang dahilan?
2: Una po yung mga social service at katulad ng mga ayuda, yung mga assistance, yung mga pinamimigay natin lalo sa kalusugan at yung pangtawid pamilya, program, etc. Yung mga pinamimigay natin na assistance sa ating mga kababayan, yan po ay whether national or local, lahat pong yan ay hindi po pwede maipamahagi, maipamigay nang walang karampatang pahintulot ang Commission on Elections. So lahat po halos ng national government agencies at local government units ay pupunta kay COMELEC, dumudulog upang bigyan ng exemption yung kanilang mga social services. Lalo na yung mga patuloy naman na ginagawa talaga ng mga ahensya at hindi naman ito naisip lamang dahil sa maghahalalan. So yan po ay kalimitan binibigyan natin ng pahintulot at na maituloy-tuloy. Tulad po ng sa LTFRB yung pong fuel subsidy. Sa kasaysayan naman po ng ating fuel subsidy na tulong sa ating mga lalo na po yung mga ating mga kababayang mga nagmamaneho ng pampubliko sasakyan, lagi po natin binibigyan ng exemption ng LTFRB yung fuel subsidy bilang pakikisama natin at pakikadalamhati rin doon sa nararanasang hirap ng mga kababayan nating nagmamaneho ng mga pampubliko sasakyan dahil nga sa pagtaas ng gasolina. So again, yung fuel subsidy po ay binigyan namin ng pahintulot kaagad. Isang araw lamang inaksyon ng kagad natin at binigyan natin ng tinatawag na exemption.
1: Maraming salamat po, Chairman George, dun sa mabilis na aksyon natin at sa atin pong pakikidalamhati sa ating mga kababayan. Naintindihan natin na yung ating mga kababayan ngayon talagang hirap na hirap dun sa taas ng presyo ng produktong petrolyo. But at this point in time, ang exemption pa lang po ba na iginagrant natin ay fuel subsidy? Ano-ano po yung mga iba pang exemptions na nagrant na natin?
2: Ang DSWD po ay binigyan na natin ng lahat ng hinihingi nila exemption para po sa iba't ibang programa, katulad ng yung nga po yung pantawid pamilyang Pilipino program, kahit po yung MAIP, kahit po yung 4-piece nila at iba pa ay nabigyan po natin, pati po yung mga scholarships sa ating mga nag-aaral ng mga estudyante, ang mga iba't iba pong katulad po ng DepEd, katulad po ng SED, ay bibigyan din po natin ng exemption sapagkat again, gusto natin po ipahahiwatig sa ating mga kababayan ng inyong COMELEC ay hindi po magiging balakid sa pagpapatupad ng mga ganitong klaseng programa na napakaganda dahil lamang dito sa halalan. Pero syempre, kinakailangan siguraduhin namin na yung mga ganyang klaseng programa ay hindi naman nagagamit sa pamamulitika o sa pagtulong sa mga kandidato dahil yan po ay lalabas na may equal, may ano po eh, may problema tayo sa access to opportunity. Ibig sabihin, eh dapat fair naman ang halalan, hindi porket nakaupo o dahil may sinusuportahan ay magagamit yung pondo't kaba ng bayan.
1: Opo, and on that note, eh susamantalahin na po namin Chairman George ang inyo pong oras sa araw sa umagang ito. Makikibalita na rin po kami dito sa fast tracking ng anti-dynasty law. Saan na po tayo at what stage na po tayo dito?
2: Well, kami po si COMELEC ay sumuporta po tayo sa ating Kongreso, sa Mababang Kapulungan at sa Senado doon sa naging panukala niya. In fact, nag-propose din po kami ng mga pagbabago, yung sarili po namin na idea kung paano po maipapatupad na maayos yung ating po anti-political dynasty law. Tayo naman po yung umaasa na sana mapabilis din ang pagpasa po nito sapagkat alam niyo po kung ito ipapatupad sa 2028 elections, umiiksi na po ang panahon natin upang maging maayos ang papapatupad nito kung sakali man, sapagkat tatandaan po natin na ang filing po ng candidacy para sa 2028 elections ay pwede mangyari sa September 20 to 26 ng 2027. Dapat po yun ay napag-aaralan mabuti kasi yung mga ganyang klaseng mabibigat at napaka-importante na law, na batas, and dapat sabi ko na namin, sana bago matapos ang taon na ito, sana maipasa po ito.
1: Opo, and lastly, Chairman George, sir, ang ating pong mensahe sa ating mga tagapanood at tagapakinig at of course sa ating mga kababayan po, especially yung ating mga tumatakbo para sa barangay at sanggunian kabataan elections. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
2: Maraming salamat, Sir Al. Una po sa mga kababayan natin planong magtumakbo para sa barangay and SK election na November 2, hanggat walang batas, tuloy po ang filing natin sa darating po na September 28 to October 5. And therefore, available po kahit po sa website ni COMELEC ang ating mga form. Sa mga local COMELEC natin, pwede po kayo makahingi at ma-fill upan po natin, maayos na kaagad natin, mapaghandaan. Sa atin naman po mga kababayan, syempre, alam natin, November 2 kasi nakaschedule pagkatapos ng undas, pero kung magkatuloy man, ina-expect po namin sana ay tayo po'y makaboto pa rin. Ganun kami po'y may request din na ang November 3 ay ma-declare na wala rin pasok para po kung sakali na uuwi kayo sa mga probinsya o doon sa mga tadalo sa puntod ng ating po mga yumauna, ay pwede pa rin tayo makaboto na hindi na mga nagmamadali.
1: And with that, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Chairman George, sir, mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan sa COMELEC.
2: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Magandang umaga.
1: Magandang umaga po. Mga kababayan, ang ating pong nakapanayam, Attorney George Irwin Garcia, ang chairman po ng Commission on Elections.
3: Boses kasama si Alan Alanige.
1: At 25 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Bago tayo mag-break. Isa sa mga tinutulak ng Commission on Elections. Na kung mapopostpone, malaman ng atin pong mga kababayan. But ayon nga sa ating panayam kay Attorney George Irwin Garcia, inaantay na lamang po natin ang magiging desisyon ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kung ito po ay hahayaan o pipirmahan ng ating Pangulo into a law, kaya naman ay kanyang i-veto. At 36 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Colab.
3: World Service Sports Radio.
13: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
13: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
13: Radyo Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
13: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3
3: The AM and FM collab. The Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: Collab.
14: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
14: Boses kasama si Alan Alanige.
1: 40 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Ang kababayan, nagbabalik po ang inyong palatuntunang boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Tanggapin pa natin ang mga karagdagang pang mga pag-ulat mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. LRT Line 2 in full operations na muli matapos na tamaan ng kidlat ang kable nito sa Antipolo City. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
3: Report.
1: Balikan natin ang ulat na yan ni J. Mark Dagala. Ayusin lamang po natin yung ating linya ng komunikasyon. Ugnayin ang ating panayam kanina with COMELEC. Pag inaantay po natin, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa ng Commission on Elections para po sa filing naman ng Certificate of Candidacy na gagawin sa pagitan po ng Setyembre 28 hanggang Nobyembre 5. Ka-Nobyembre. Ayan, yun medyo ano. If I'm not mistaken, November 2 ano, ang BSKE. Kung sakaling hindi po mapopospon na. Halika natin ang ulat na yan ni J. Mark Dagala, LRT Line 2 in full operations na muli matapos na tamaan ng kidlat ng kable nito sa Antipolo City. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
3: Report.
15: In full operation sa nga muli ang operasyon ng Light Rail Transit o LRT Line 2. Ito yung linya na bumibiyahe mula recto sa Maynila patungong Antipolo City sa Rizal. Ito yung matapos nga makumpuni na ang nasirang catenary wire na tinama ng kidlat kahapon na bunsod nga ng napakalakas na pag-ulan dulot ng thunderstorm. Ayon kay LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera, sa ayos na itong mga nasirang kable, kaya nagpasya na ang pamunuan na ibalik na muli sa buo ang kanilang operasyon ngayong araw. Dahil dito ay nagpasalamat itong si Cabrera sa mabilis sa pagkilos na kanilang mga engineer at maintenance personnel, gayon din sa pangunawa ng mga pasahero. Humingi naman ng paumanhin itong si Cabrera sa mga naperwisyong pasahero nito dulot nga ng nasirang kable sa Antipolo City kahapon. Kahapon nagpatupad ng provisional biyahe itong LRT Line 2 mula lamang sa Recto patungong Cubao at pabalik. Para sa Bagong Pilipinas, Jay Mark, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Jay Mark Dagala. Linawin natin mga kababayan yung sinasabi natin kanina, ano po, ang filing ng Certificate of Candidacy kung sakali pong hindi mapopospon ang Barangay at Sangguniang Kabataan election sa pagitan po ng September 28 hanggang October 5. Pero as early as now, ang panawagan po ng Commission on Elections, malaman nila kung matutuloy ba o di kaya naman mapopospon ang Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Pangamba po kasi ng ating mga kababayan, kapag ba napopospone ang election, in this case, Barangay at Sangguniang Kabataan elections, may mga bagay ba o may mga pondo ba na nasasayang? Nilinaw po ni Commission on Elections Chairman Attorney George Irwin Garcia, wala po. Meron po tayong mga ginagawa na mga mekanismo para po hindi masayang yung mga ginugol na natin o yung mga ginastos na po natin. Kanina nga, sabi ni Chairman George, nasa 8 billion pesos na po nagagastos ng COMELEC para po sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections. It would make no difference kung sakali pong mapospone po ito ulit. Alang, syempre, ang gagawin lamang po ng Commission on Elections kung sakali pong ito ay mapospone ulit, filing po ulit yung registration po ulit para po sa ating mga botante. Mantala, alamin naman natin ang kalagayan po ng ating panahon dito sa ating bansa. Makakasama po natin mula sa ating mga kasamahan, mula sa DOST Pag-asa, Ms. Grace Castañeda.
16: Rancho Pilipinas Weather!
17: Sa ating lahat, sa ngayon po yung tropical depression na minimonitor natin sa labas ng ating area of responsibility ay huling namataan sa 1,920 kilometers east of southeastern Luzon. Naglay po nito yung lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pabugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Northwestward yung pagkilos nito sa bilis na 25 kilometers per hour. Papasok po ito sa loob ng ating area of responsibility tomorrow at bibigyan natin ng local name na Queenie. Generally, west-northwestward yung pagkilos nito at intensifying din po ito, possible na mag-reach ng typhoon category by this weekend. But within the next 3 days, wala pa po itong direct effect pero yung trough or extension nito magdadala po ng mga pag-ulan for the area of Eastern Visayas, Caraga, Davao Oriental, Misamis Oriental at Camiguin. So sa mga areas po na yan, mataas yung chance sa mga pag-ulan dala ng trough netong bagyo na po ito na nasa labas ng PAR and magpapatuloy po ito hanggang weekend. And then posible naman po na first half ng next week habang mas papalapit pa itong minimonitor natin na bagyo is possible po or may scenario tayo no magkakross po ito sa extreme northern Luzon area or lalapit lang dito sa extreme northern Luzon area, and may possibility din po tayo na mag-trigger ito ng habagat. Though medyo mahaba pa po yung duration, so mataas pa rin yung chance na magbago yung ating scenario, kaya patuloy pa rin magkatabi sa updates na ipapalabas ng PAGASA. For dito naman sa Metro Manila and the rest of the country, may mga isolated pa rin po tayo mga pag-ulan o yung mga biglaan, pero panandali ang pag-ulan lamang po lalo sa hapon at gabi, dala pa rin ang localized thunderstorms. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castañeda, magandang umaga po.
1: Magandang umaga po, Ms. Grace Castañeda, mula pa rin sa ating mga kasamaan sa DOST PAGASA Weather Forecasting Center. Ang kababayan, yan po ang lagay ng ating panahon. Ito pa rin sa atin pong bansa. Yan ay inihatid sa atin ni Ms. Grace Castañeda. Ang oras po natin, mga kababayan, 48 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Apo, ano, balikan lamang natin. Bukod doon sa postponement ng barangay at sangguniang kabataan elections, isa sa mga pinag-uusapan din po kanina, ay yung may kinalaman po doon sa mga suspensyon ng pagpapatupad ng ilang mga social services para po sa ating mga kababayan. Pinabalansi po kasi ng COMELEC ang interes hindi lamang po ng pakikinabang ng ating mga kababayan sa mga nasabing social services. Ang ba po kasi ng COMELEC, baka ginagamit, no, para sa pangangampanya ng mga kandidato. Hindi naman po tama 'yon. Tandaan po natin ang mga social services o yung mga paglilingkod sa atin, mapa national government man yan, mapa local government man yan, ay hanggang doon sa level ng sangguniang kabataan, yan po ay binabayaran ng ating buwis. Hindi po yan dapat ginagamit as a condition para iboto nyo ang isang kandidato, kundi kaya naman isang politiko. Tapos sa ilalim ng batas sa atin pong Omnibus Election Code, ilamang po yun, ano, pati sa ating konstitusyon, eh bawal po yung ganun. Pagka nahulihan o nahuli, nakita ang isang kandidato na ginagamit o nile-leverage yung mga social services para iboto siya ng mga tao or in exchange po isang election offense, mga kababayan. Be as harsh as siguro disqualification sa kanyang pagtakbo. Kaya hindi po marapat yon, mga kababayan. Isa rin sa ating napag-usapan kasama si Attorney George Erwin Garcia, may kinalaman po dun sa anti-political dynasty law. Ibigay rin ng inputs ang Commission on Elections patungkol po dito at sa kanilang mga interpretasyon na ang hiningan po ng Kongreso ng kanilang panig ang Commission on Elections. Pero hiling lamang po ng Commission on Elections, sana as early as now, masyado namang meron pa tayong palugit na yung filing kasi for the 2028 national elections, banggit kanina ni Attorney George Erwin Garcia is parang September 22 to 26, ayan, yun po pala yung range. 2027, so we have a little over a year, no, para po malaman ng Commission on Elections kung itong mga taong ba ito o yung mga pamilya. Sakaling ito, inaantay naman natin lagi kung magkakaroon po ng batas for the anti-political dynasty law. Ito po ay mapapasa at mapipirmahan po ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Again, mga kababayan, the President has an option para i-veto po kung sakaling may nakikita siya na parang kulang, no, sa batas. It's still remains at the discretion of the president kung kanyang pipirmahan o ibibito o hayaan mag-lapse into a law ang isa pong batas. Kaya lang parang medyo malaki yata ang sakop for para makonsidera na political dynasty. Hanggang fourth degree of consanguinity, ibig sabihin hanggang mga pinsan mo. Tama nga naman, no? Kaya lang ang teorya naman, ang kontra naman dito ng mga ilang politiko, eh paano naman yung ibang mga politiko daw na magaling naman sa kanilang mga distrito at sa kanilang mga nasasakupan, pero kabahagi ng political dynasty. Tatandaan po natin, mga kababayan, sino ba magandang example niyan? Mayor Vico Soto, 'di ba? Eh ang dami niyang mga kamag-anak eh na nasa politika. Si VM, Vice Mayor Gian Soto ng Quezon City. Ang kamag-anak niya 'yan. Tito niya si Tito Sen. O, di ba? My point here is, mga kababayan, we have to analyze kung talaga nga namang makakatulong po ito sa ating bansa. Kasi mamaya, at the expense doon sa mga magagaling naman nating mga politiko, gaya ng mga Soto na binabanggit natin kanina, masasakripisyo sila, ano? Maput-apat na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. No? Maraming salamat po mga kababayan sa pakikinig dito lamang po sa ating palatuntunan ng boses. Maraming salamat din sa ating pong nakapanayam, Attorney George Irwin Garcia, ang chairman po ng Commission on Elections. Of course, sa ating mga kasamahan mula sa ating technical and production side, Madam Jomaray Refarial, Boss Arnel Villamor, si Madam Mary ba yan? Yung nakikita. Oo nga, si Madam Mary nga ito. Sorry, malabo na yung mata ko eh. Madam Marian Milo. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, Ms. Paula Antolin at Ms. Glorife Bagon. Bagon bayang mahal. Ako po bayan, sa ngalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpus. Ito lamang po sa ating palatuntunan ng Boses. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
18: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
19: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
22: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
21: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
0: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
2: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
21: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.